0: tsa rena ke le sebete re tsa iri ya bobedi di torong tsa ka go thobela FM le go tlagatshela Africa bona le reng gane le reng ke go kor le reng
1: bona tobele
0: tobele
1: a ke le go botsa maka wala makhalabe le ya masirelo ya Dr. Winnie Mashaba o go pole mo nnaisho ke ro ba mpete ke a matsha wa tsena a me le go tsamela se mo la rura ka re le mathata re ba go ba a ke bona ke le mpete mo a se le ba re khana ma khantu o di tsotsi di tsire la o la pho ke ka tama me le go tsamela se ampa o le ma mashaba mo la rura ka ba le bona a ha ile re ya fola mo la
0: ke go kwe
1: re a roma le mo la jo
0: ke go kwe
1: re le mothata mo la re go go mo le ma tata ke ba bona ke re bona mo le mushu
0: re le boga le na le ringe tobele
2: a man of the match le kae
0: re gona le kae
2: ro nawa tsa malu Winnie Mashaba re tsa malu Winnie Mashaba malu me ke tswa e mapela
0: ke go kwela mo go le mmaka tsa le ntle tsena sa ke ka re batho ba letse le ringe botse botse tobele
1: di gare
0: le tobele
1: bo sele
0: bo sele le kae
1: bo sele
0: eh
1: ngwako
0: ngwako le ringe
1: a bo sele ngwane sho botlapa ba bona ra lena botlwa di gare
0: le kwa buse ke re
1: a wa re a tswa ngwane sho
0: a re lebogeng a re lebogeng
1: ke go re bona mo sna ba rona ma ba le ka nna ba nang ka se ntla le go drink ya polokwane na
0: bana a ke tle se na ba rona ma ba ne ke tle se na ba rona
1: re a lebo ngwane sho di a botso fela re thola
0: tobela tobela
1: ke se pela le mashaba
0: e bana e bile le shetse le di gheta bana e na le tshe o lokile a ka re le ghetho ba le da se kere batho ba ghetho a re le tshetho ba all right le na le reng ka mo
3: cause
0: le ga botse
3: tsere ra le na e wa re bolaya

0: ka dilwana lona tse ntshi gona le tse o re ka gona go di swara tsa bontsha bokgwa bya rena gona le tse o re ka di gopola go ka tsela e re go tseng ka ona go pula go le fa re bolela ka go akaretsa setso bokgwa ka tsela e o e fapanego ge re bolela ka re tšhetlhi la bokgwa ke nyaka re bolela ka se se ko magagešo pele ke re ke šhamo ke nyaka re bolele ka mo gae ka mo ga ne bjale o na le mengwaga e ka bago e lekanang e 25 goba e 30 goba e 60 ebile o na le ka motse wa gago fela o sana le ga geno ya hei nna taba e ke tla kwagala mare letla ekwa ge o ye mola ga geno mola goba ka gago goba ka geno go na le wardrop ye nngwe ya kgale ya 1991 ka mola ga geno ka mola a ye ke bolela go ye ke a tseba ye yona ka ga e gona wardrop ela ke na le bonnete bja gore e sa le gona e sa gwatlhile e ka ba e le ya 1994-5 gane mola wardrop ela e sa eme e kemetse e na le maotonyana le ditseba di wardrop tsele tša kgale tša go ba le ba re keng tša go ba le maotlwana tša go emelela tša go emelela ka botsona ya tsarelo ei kore nako le nako e ke le mola ebile re latlhe re e beile ke e dutse ya kgale ei ke lebeletse ke raa hei moretswa kgole bele o ka khwetsa le wena ke nyaka re bolele ka tše wena le sanago le tsona ka mogae tša kgale ge e boo sa gopola le gore ka ba e le ya ngwaga mang ya nna re sana le wardrop ela ke na le bonnete ba re ka ba 1994-1992 go felela gone mo ma 1994 goba 1995 go na le nako e nngwe ge ke gola ka gae re be re rekiša dithoto gore rekiša di-finishere ka gae ka nako ela e beletse dintšhijana di sa le gona dithotonyana a ke bolele ka yone e fela go sala diraka e nngwe ya kgalekgale kitchens ke moa kgalekgale kudi ka baka la gore nako ela eo batse dintšhi mo rena di rekišwa ka mo gae bele ka gaene o ka hwetsa o na le sipot a ke tsere wa e tseba sipot bo di-doele bo di di lonanyana tše dintšhimane tša kgale ke nyaka re bolele ka tsona gore na wena ka geno o ba ka gago o ba kua ga geno ke eng seo ge o fela o ya ka gae o hwetsa se le gona sa kgale ebile seno fela se o gopotsa sela le sela ya ke nyaka re bolele ka tsona tšhanetse ke nagana gore ke kwagetše a ga o sana o tlhalosa o fete mo lena le yompotsa 0828691645 ke tlo tšhele megala ya lena go se e kae 086-000-2452 re bolele ka tsona ditlabela dilwanalwana tše le wena wa kgona go bona gore keo wena man of the match re sana le setofo se sengwe sa kgale ebile se sa šoma ka nako ewe ga sa ke makitso o mongwe o sana le television ya black and white ele ya ya yeah, e sa šomišwa ke re batho ba bea ka montle ka batho ba bea ke tšhe le gore ke nyaka re bolela ka tsone magaši wena o yompotsa tše wena o sa di swerego o sala ebile ge o kgonega o se ka tšhaba le o robela seswantšho gona mo whatsapp ke yo bona gore na bana ka nnetenete ge e ba wa kgonega fela tše dingwe a kere o kgwetsa di le kwa gae wena o dula mo le go gona ka yone nako e gona bjale o ka sebe le tsona ntle le ge e le gore ka se sebaka re bolela ebile o le ka montlong o le ko gae goba o le ka gago dilo tse di sa le gona
1: le kgono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scrollalitis
2: Master V ga ke robale ke dula ke scrolla bošego botlhe
3: o na le scrollalitis
2: ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
3: peko ya gago e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletše ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tše pedi tša YouTube premium mahala
2: bjale nka e humana bjang
3: e hwetšagala fela go Vodapay app tswela pele o ba bone change o tsoritse jompele
2: ah ke tla dira bjalo
3: bona le dipielano further together Vodacom.

0: bana la palela maswale bishitire maguru ka lena reng
1: thobela fm mo shati wa tsebo le boithabiso
2: arlo gente bala fm le gona
3: hello bless
2: le kae na
3: re gona le kae
2: re gona thobela
3: le bolela le tsosa mo maswale mo social a khubuti
2: right mra di masanganye
3: na tsana le yona mr man of fm
2: le na leng
3: radio yela ya go ba le watch ka udi
2: o se ya le mo esa go ba le watch ka bo godimo Tempest.
3: Yeah, yeah,
4: Mogopo. Ya mogopo ke thatse mo ba ibile e le ba tsana ka mare ona ke seketwana seng sa mogomo sa
2: thata
4: ah o sa lona o bra go mo maisho ke be ke sa tsena sekolo mo nako 80 go mara o kwa ga ro ro ro kwa mo ba se mo di o na le tlo ba go go go re re tlo la phadimola tlo re o tswara bra go ba tlo mara go tapise o tlo tlo ba go go tlo ya echo wa nama go bua go bua mola le tsatsi ya mola ka re e go mine wa thoma we go tlhora ka le tsho o fetse o tsholetse mo ka kwa mo mesh bo go la bonye ka pula bona go ya stoka bo tsinye
2: ya kotla ya le kotla pele ya ba thoma o boela sekeng ya ba show nyana
4: a o tlo re mo tlo re go tlo tlo go botsa go le mo di petri le tsona mona e se tse feli le petri le mona ka bo PPM 10 PP what Ritiri ya le tsatsi go re sa tlo nna mara mo khale mo re re botsa mola mola go la masuka sa le botsa sa le botsa mo nna ifu
2: eh ke go kwela se biana se o ke se nyaka seo
4: o tata se kwala mena ke tlo go tla mo poko mo go go tla isho go mo jema bitse la go ra ofitse ya
2: all right ke le bo
4: o le bona mena ke tlo
2: all right ar ke le na tshebele FM le gona
5: ba di gare go tso
2: le ga botsa ke re
5: a wa ka mapela ra go tsara rena ka mosatse le tswalo
2: a rena le ka botata wa rra
5: nna go bona ntlo ba reng mo tse ya ke bona mo ga isha ne mo tse ya go tsorwa itse bana ba di ga
2: mo isha no ga ona le mo tse ya
5: ona le mo tse ya ke maka ga ga rena ne mo tse
2: o shumisha
5: e ke no bona ba di go tsoko na o bo re di botso na sa so ma sa so ma ka mogola go o di di botso ke re ga mo isha no na le mo tse ya so
2: e bile kuri ka re akere gale gale motse akere ko ona wa metsi wa go swara metsi
5: e be e ke ka gale ga gale go bo ni re ke o bona ra tlo motse na na motse
2: ya bo tsa tsore ba do bia
5: ba tlo bile a ba o tle ke bona ya ba ka je di mo mo ke motse
2: ya awa e a o be ile ona mo be ile ona ke tsapa rona le motlhare mo gausi wa tsore metsi a tse a le ka mola a tlo tonya
5: Alpunya ke magadi to moishane ana le motia gra bana motia bana ba ntshi ba o tswe ma 2000 ma 90 ba o tswe ba o tswe ba di kharo
2: ya awa bana ba gagwe bana le mathlatse ka re batlatse ba hore na selo sekeng
5: ba ka bana le mathlatse ya ba o tswe di kharo ma sa ga mo boteng gre
2: re tloga re leboga okay right mer ke tse mo gala mafela ke tse di kharisho tsela tsa ba tshwere le tshintwe le FM le gona tobe
6: na no to match
2: are
6: le a tsoa botse
2: re a tsoa le kae
6: bona
2: eh
6: le bona re tlhomana ma sa go pa ka mo le ke a tshokwe
2: all right thobela ga tshokwe
6: ya na ga mo e shuka mo sa na le o tropo mo sa le ba ira ka 1973 le o potjayo
2: le headboard
6: sideboard
2: o le support
6: ya ke sa di beregisa le nga
2: le 1970
6: 73
2: before ke bale e man di satile ultra pele support
6: 100%
2: hey ke tsapa re support e botsela mafelelo ga pe support e na le bogabisho gabisho nyana man.
7: Les eight a fulani we bona tsa fulela e ditulo jela ja ja le sala la sweet je e je je six
2: je six is eh
7: bale ta fula le ditulo di tlhagetse o setse support we bona shilo na re ene di stripping ana tshe di gold mola go
2: tlhoka yeah
7: re ke le go royal furnitures ena ke ra ela tshushi le ona go tsana ka kwa ga e u bo tlhakana ka yona ara wa ka so mo putsa sa ka mo be ile ile go e latla
2: yeah.
7: Man of the match, and I give one like a show, son of the Pichania, Pichayela, but so back to Rogusha Pichayela, but so
2: yeah,
7: Gopola Mama Hava Marabara Pela Tinawakayona.
2: Yeah,
7: she was so. Ba e tlhatlhola kwa semešong ba e tshwara ka dimmodim teng e ba sa e tshware ka kobo le e tshwara ka seta ba e beya fase ba re apeela dinao ka yona e ke gopola ke no fela ke gopola le segaileele ya ke se ore
2: segaileleshiba
7: ka sona ke sa ke ile ka gae ke feno fela ke e gopola e ke e bona ke gopola mma fela ga ba re shibejang a re diela seshibo ka yona ena Isaac Mosae go tswa ga mothapo mošate.
2: Brae ke ke go kwele pitsa e e bolela go ka yona ke a itseba ke lebetse gore re bitsa eng man leader Lionel ke lebetse gore re bitsa eng fela ke a itseba ke itseba gabtsi re gotse ba di shumisha man go kwa rena Arlo Chen Tobela FM
8: e dumela man of the match
2: Arlo Chen
8: 11 mo lo lande dumela man of the match
2: Tobe
8: man of the match nna ka mola ga ka mola maroga ne ka mola
2: e
8: o tsama le go tropo ye nngwe Ivalera ka ke bomma ka 1982. Ke tsala go man of the match. Ke ile ga ke no yelwela ke tsaya man of the match.
2: Yeah.
8: And na bona go kwa selo ka yona. Ke nna ka bomma melodi ka man of the match. Ke sa tswere motšhini kwa gale kwa DVD. Ya ka sa tsa re go letsela.
2: Oh.
8: Ke tsa re go letsela. Ke sa tswere ka monna ka mo.
2: VCR.
8: Ke sa gale mara ke sa tswere ka monna man of the match. Ke o le wa man of the match.
2: Yeah. All right, bro
8: Willie. Avon.
2: Yeah, ba ye bo lela go ka ena di cassette ke VCR. Ke VCR ke re. Ya lo ka di cassette tshe dingwe tshe di kotunyana bya le. Tlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlat thobela
9: o boletse monna di rokoro ka re utlo ka diphiri yone a ka ntse a tshudu.
2: Hey, le sereng ka mo gae ka mo
9: tsena malo ma wa itse ka tsaba na mo masala ka be ke sa batshurela ka mohopo wana mohopo a mohopo
2: ke
9: botsa tsala ka. Ya, be ke sa batshurela ka ona ibe wa lo ranuela wa ba robetse ba rwala ka khutso batho ba le batho fadi ba le ba mpeletse monna ba le
2: ba mo gopo o kae
9: mo po ke mo sa lona ndi le ino ba rwala a ke sanna nna ke tshile wa le ke nna kaka
2: o o sa le ka bogae
9: ndi le ona kwa mara ke tshepu ba ba shetse mata tsala ba o thompa ne ke na na ka di tlolwa to le sa mana
2: e man
9: ke le ka go tshwerwa tsaba ka nna ke o rata wa tsaba
2: mm o tsulela mo
9: go tsela
2: eh gore o tsantsu tsulela mo galabe a o ka ka ona
9: wa tsaba gore nke ba sala go jerile nna nna ka bona ke a rata wa tsaba nna ke a rata di ja setso di ho ke na le tsona le di pitjana ke na le tsona
2: eh
9: eh eh ya ke na le tsona nna di ja setso botse botse eh ke di rata botse botse
2: all right a re le bogatse
9: jo ile le mashira le tsona di be ke itirela tsona ke tsa ntshere ding ho ya
2: e batho o sa tsere di dwele
9: di dwele di be ke hore me di lwa ke nna le mashira ba roka ke nna go go ale a hatishwa le di tatu
2: mapolomo o a rata ke di tau
9: one for area di tu mere le puro asal ke ke sanwe tsona ile ba re ke tsona ile ke di atishi kai
2: e ke di dwele o bia body so fake
9: ah a ke mo le ke mo ke ina wa tshimo ja le ring a se ka se a parke so fa tsantsi nne mo ke mo di headpot ong mo di magira ka nyana
2: ya
9: ba swa ka ya ba sa itsena ara wa ke ba bona ru di
2: tsana we di tapeti di best braid le re ke best braid le re ke
9: di best braid di best braid ke o tsabe mme ke di best braid mpe teng
2: ke
9: tsuma ni juvet
2: o luki
9: tikna marano ma wa itse ai na mo pubide ke tsong yo salu go tshe rwa tsaba
2: a ke bo tshishitse man
9: ai go rata ka mata o dia bo bjwa botse ei o le tshe sona re a o toka di phiri jwale
2: re le bo gatle
9: ra le bo
2: na kwa e kwa lo re ke yo tshe mo ba felelo a re tshe tshe FM le gona
10: ala na ka mo se mo tugo le feila ma maina na ka nda ra ga ya mo ke go le wa ishile 1980
2: le
10: yeah
2: I call him. Yeah. Hey, tell one of them. We love you, Rachel. Hey, yeah, get a hell, get a hell. All right, take it. Hey, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell
11: me, tell me, tell me, tell
2: me, tell
11: me, tell me, tell
2: me, tell me, tell me, tell me,
11: ah yo me ga lori ha score wa tla soka me ga me tshina ka mo ga ke na le selo
2: ene
11: thana le selo
2: le selo
11: eh le thana le tsoro lwan
2: le selo itsikilela la o fefera mabele la
11: o fefera thana ke ra mo le di nya ga mo ra ga yo
2: eh ai mar le bona ke nomo
11: ke ne ke se ga ba tshira mo bi ga ai ka mo ga re ba ka ba bi
2: yeah, all right, yeah, yeah, ke a bona bya, ke a bona.
11: Eh, ka bona ke na le tshilo le le lwala.
2: Le sa tshila. Ka le.
11: Eh, ka mo ka go ba ba ba ke ba go pele ba tshilo ba ba ya mo gao.
2: Na le ring.
11: Eh, le ba ba go ya re ba ya stamp ba ba ba tshila le ka mo ga jo mo ga.
2: Ba le sa le sa le shubisha le sa le.
11: Yo eh le ka mo ga le ka a nna ke ne le se go meji a ke ne ga go meji ga ma ga ba ga je ke ne ka se go.
2: No ring.
11: Hey, so I'm not going to be able to ask you what you want to do.
2: Yeah, but I will ask you to make a tip. I
11: will. I will get a
2: little bit. I will get a little bit. I will get
11: a little bit. I will get a little bit. I will get a little bit. I will get a
2: little
11: bit. I will get a little bit. I will get a little bit. I will get a little
2: le boga ke nna tle re tlo gore le boga mage shota ba ye re ka bolla ka tsona ke tsheri chi chi chi chi chi re ka bolla ka tsona o fitlhela bo isa be fela re le bere tshele nna ko mage shuru ka sekgono le na ba rena mari le le tshiri subeletse re subeletse ke le kwile di ga tshwetsa lena ke di bona ke tsheri chi chi ke nyaka go dula fase ge ke tshaisha mokuru ke yo sega ke gore na le ringe re tlo gore le boga tla re
12: dira gore metsotso ka moka ebe megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi goreng je 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpsha e e senago magoma metsotso o ketsa ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad X8B LTE e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetsagala lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom
13: Lephalale le a welwa Thobela FM ya tla sekolo sa tlasana sa Mera Primary School ka labobedi le la masomepedi le wedi ngwaga kwa ketepedi masomepedi tsela ka iri ya senyane mo mesong fa go tlabe go go ketekwa letšatši la lefase la maswi sekolo sa Mera Primary School sa motseng wa Shongwane 2 ka sedikwa thutong sa Phalala letšatši le le tla ketekwa ka tlase ga moeno o rego marapo a maatla mosepelo wa maatla maswi a botlhokwa go dipapadi le go gola ga mmele ke gore strong bodies strong moves milk matters for sport and growing bodies lenana ola sedibeng go thobela FM le tla belega tshwa go tswa sekolong se ile go tlisetsa ditiragalo ka moka thobela FM mo shate what's bo le boithabiso
14: I have a dream
13: di toronjaka mo shupulugo go fitlhela botlhano le sandile digari man of the match

0: magarebe ya wa mararo ao ke mararo ke mantse ya mararo a bua kwa nka gare ga go shaye ya ba itla go wena ba re you just never know ba ile ba tla ba re in my heart ba ile ba tla ba re Apollo 18 ke ka mogoileng gore ba bua ba re get down like that ba ipitsa 702 re ba tlhoka batho ba ileng gore kana go ire banka gare ga CMO se sengwe se seng bo se sa go no timetsa sa go no ga kantsha motho sa go no dira gore motho a ga kanege motho a tjelele in the darkest hour go tjelele setsa se sengwe go tjelele lihlolelengwe la go no dira gore dilo di bonagale e lihlolelengwe la go no dira gore dilo di phethege ke se ba se balelang ya gore ka gare ga dilo ka moka o tlono bona go lokile o tlono bona go lokile joang wa setsebe are le bogeng le tsatsi le leng ka gare go lona la di 22 wills o nkgopoditse gore ke la baritish ke lebetse gore batho ba lebogile le kgone ka gare ga mešomo ba re a go sa le bonolo a ke tsebe gore na taba ye ke yona na ba re matsatsi a a go sa le bonolo go adimiša tšhelete le gore re adimane le gore re re thušane ke a ipotša gore ke ka lebaka la eng lena ya go dira gore go seka tlhela go e ba bonolo gore re seka tlhela re thušana re a goletšana gape kwa morago gore ka nako nngwe re seke ra bonagala gore o ka re ke ga kanegile o ka re wa tsa ke ka re ga motsotso o mongwe wa lesisi jale o ka re ke ka ra go tlompa ya lesisi ebe ile ka go bane re a kholetsana re thusana wa di 15 o a tseba gore gona le ba di 22 o thusana le bona e ko re ga botse bo ka re ke setlamo ene e se setlamo e no ba ka mogoeleng gore batho ba thusana ene e tlala le bohlaki le bohloki di sa bona ga le jwale a ke re thusana re a kholetsana ba di 15 ba thusa ba di 20 le di 22 a ke moka ge ba gwetsa le gono ka ona mogoba lebogwa mešomong ba gola goba ba sherofatswa ka ona mogolo o ba o kgweditsego ke moka ga ba lebale gore ba tswa kae ba boela gona mola go batho ba le ba di 15 ba re samma aowa taba ye la she ke a leboga wa bona gore gona fao a go bonagale ke moka ga lebale gore etse gona le ba di 30 ke moka wa tsheya wa kholetsana le bona gore samma thiba mashoba shiya ke a mararo o yena wa di 22 dirang le wa di 25 gape be ke ke ba di 22 le ba di 25 ba tsheya ba kholetsa ba le ba di ba di 30 fana a go se go tshela pele mohla go wa bona gale tlalo e ba tlala e ba gona ga gona gore tlala e ka se be gona ke moka le bona a ba le bala ke ge ba tlogola ka di 30 ba boela morago ba re ba le ba di 22 le ba di 25 ba re samma a re swarišane ka mogola ba nna bophelo bo tswela pele nna ena ke nyaka go tlo no botsiša gore ke ka lebaka la eng le gono goba boima go adimišana ka tšhelete goba go se sa le bonolo gore re thušane yo All right, rele boga hle mo shata kwa tsebele bo ithemisa. Ai le seni, go sele go sele go sele. Ka gare ga beke ya bo hwa ke re leng ka gare go yona, beke ya ga borena. Ya se ga ga borena. Mo shata kwa tsebele bo ithemisa. Well, stay ke man of the match, the man from the stray vent. Ere ke go leboga wena o tlile wa re di torontjaka. Ya Melotsana ye o e kwang e galagala e go tuntuetsa ka gare ga masa e go boledisa e dira gore monagano wa gago le ona o phuthuloge ya e no dira gore monagano wa gago o tlharologe ka gona mo mapaeng ke wa go sele go sagaletse mmino o ke wa go sele go sagaletse taoga dimege ke ga mashego ke KV ke mashego a malala ke segwete semelantsweng ke re se roba thoka tsa ba ditile ba dishi ke batho ba go boasha kwaneng shekwaneng ga gomo le motho ke bona ba bana le go wena ka masa a gare ga bekere thomile ma bane bane bane ke la bobedi le re leng ka gare go lona tamishegang ka ile kae mo le ka bane le gona metsesela ke masempedi se semai re lebile gona kwa iringela ya bone ya ere ke na peke bone tshe ile ngore whatsapp ke no gore gashi ka tsona ga re thoma re di tshe le tsong la Wednesday ke le ba baiten eo tameng le gona le ga botse le ga botse ke a tsoga gore go ba bangwe ke a serna ba tsoka mo ka kere a ba serna ka moka ba bangwe di no ba biela gore di tsela tshe di no ba sepelela ga botse ba bangwe a nkete re sepelela ga botse kudu re go etlana go ya gore re le boge ya mafela kgwedi o mongwe o dumang ke nkabe mafela kgwedi ya sa fihle ga re wa lebelela o tlo no swana le go o kare ga šome mašheleng a le ka moka yone ba ke ka mo kereng ge nkabe re ya kgole jaana ke mang a beng a tloela ka gare ga nkgo yela ya kadimisho ya go tsielwa he wa bo ga kalelo ke mang a beng a tlobela ka fao ya go ba bangwe ke tsa re ke mafela kgwedi go mongwe mafela kgwedi e ga rata ga thabile ga bose go yena e bile o dumang ke nkabe a se gona a gona taba samma e di tlo feta dilo tse ba re ke tsala ba kanyana tse di a feta o tlo makala tse dingwe le tsa sile lengwe le go hlabetse ga botse o tlo makala le sisule go ba le bota le o le bonang le ka pela ga gago le pshatlegile le thubegile le wele gore jwang a o ka se ditsebe mona tsa modimo I knew you, I loved you ke sa vha itse garden ke na re tletseng ka kwa shaye ga rena pele re bula di gorwana tse o re gonyolletse re a leboga modimo re a leboga re lebogela tsa sile re leng ka gare go lona la le khono le leswa leswa la na bobeti ka gare ga le tsa sile ba some pedipedi kgwedi ke le wethe e le go yona stemere ka gare ga ketepedi masome pedi tshela all right make it to me Sam Smith Rihanna o ntlile a na le Beyonce Knowles ba tla go wena ba re too late ya be le gore yeo fetsang go e kwa ebile kosa ya 702 ke magarebe ya le amararo ke go boditseng ka yona you'll just never know yeah you'll just never know Sanchez my sweet thing kosa tse ke go file dilokologane diphuthulogile mo go wena diphuthuloga jale dinapile di phuthulla le kgopolo yeo phuthulla le kgopolo yeo di letla kgopolo yeo gore letsatsi le le thomile lena ka gare ga la bobedi le re leng ka re go lona re a tseba gore re bolela ka di-Tuesday crush ke balemi ba rena batho bao ke ka mogore ba bitsang ka gona ebile gape-gape ga eno ba di-crush tsa rena fela ke ka gobane re bolela ka bona gore re ba phadimise re phadimise mešomo ya bona la bobedi le re leng ka gare go lona ke la temo ke le re bolelang temo ka mošate wa tsebo le boithabišo ka masa re bolela temo ka masa ka mošate wa tsebo le boithabišo re phadimisa balemi bolemi bjo bo ile ka mafapa a go fapana-fapana goba ke re bo ka gare ga bo na le makala a fapaneng re na le barea dihlapi re na le balemi ruwi re na le balemi ba dijwala tsa go fapana-fapana mehlare ya go fapana-fapana ke balemi bao re na le bona re na le batsweletse ka gare ga lefapa le ke bolela ka di-agro processes ba e leng gore wena ge o jala cabbage ga e bone e le ya go notsea ka gare ga tshimo wa e beya tafoleng wa segelela wa ja ka yona nako eo yena ge a e bona o bona ebile a ka e boloka a e bolokela go sasa ke sela re ke food security are ga ile beletse are ga botse nka balatela yona ka tsela ye chili siela o re go yona chili sia ka ga isa rekiwe e tla senyega gwa tla motsweletse ke moka ka ga re go yona a bona ka tsweletsa sesengwe a bona ka tsweletsa sopo etse a bona ka tsweletsa sesengwe se itse are ke di agro processors rena le makala ao a fapanego dumelang batsumi dumelang badishi dumelang badlimi ka kakaretso dumelang badlimi ka kakaretso tamishegang ka ile ka emole ka banle le gona ya ke kgopela gore re lebelle taba ye ngweshe gore letšatši le re leng ka gare go lona le rwele eng le re leng ka gare go lona le re rwaletše eng right a re feng Pamela Sefala
1: o sile o saganetše ka mošate ile ya boraro go fihla ka iri ya bohlano
2: mošate wa tsebo le boithabišo

0: Yeah, ke Pamela Williams, The Secret Garden. Go ile go ba le leswana le lengwe le le ileng la botshe mahlanka wa lona gore what's back in a pele ke kwa ba re selo se sengwe le se sengwe mo lefaseng ga se sa go ya go ile ke sa lebakanyana ge ile sa lebakanyana ka tsela yeo ke ka lebakala eng re dira dilo tse di botse jwale ke ka lebakala eng re tswela pele go tlaisega go ba re itlaisa ke ka lebakala eng re le ka gare ga phadishano e kaka ke ka lebakala eng ge ba se sengwe le se sengwe ele sa lebakanyana re sa itapisetsang ka dilo tse dintsi re aga re ya dikolong re lwela bophelo re rata re itapisetsang re ka gara ga phadishano re kopisha batho ba bangwe re kisha batho ba bangwe re nya ka go bonagala ba bangwe re nya ka go phadima re noshi na bo phelo bo nya ka taba yona bo phelo bo re bo philang bo nya ka go rebele batho re be batho ba mkhuta ma ba bangwe re hloka khutso ka lebaka la gore mo phadishanong bangwe a re apalelwa mola go nonya ka ga dilo tse bonolo fela ka gare ga rena re a lebala ge re ka tseba gore dilo ka nnete ga se tsa go ya go ile ee ba bangwe re apalelwa ra šitwa e fela tseo ka moka di atla tsa feta ba bangwe re ba ka gare ga katlego le tsona tseo ka moka di atla tsa feta gono tshwana le letsoba ge le kgona gore ge e sa le mesong o le bone le kgatlhisa le ba le bophelo bjo bongwe ka mebala ya bokgabo ka morago le ponesho ngwalo re no hloka gore re kwešiše dilo tse dingwe tša bophelo re a hloka gore re kwešiše gore bophelo a ke ra a bo re kgopele gore wena swara se sengwe le se sengwe bona maitemogelo ao bona bophelo bjo re bophelang re bona dilo tseo di fapanego ba bangwe ebile re lwa le tsona ba bangwe ebile re kgopiša ke gore ba bangwe goreng maeto a bona o kare a tswela pele ga bonolo o kare se sengwe le se sengwe ba se fitlhelela ga bonolo ke ka lebaka la eng ba bangwe ba palelwa ka gobane ka nako tse dingwe re lebelela mo re sa tshwanelang go lebelela re ekiša mo re sa tshwanelang go ekiša gona ke dumela gore re tlhoka go dira taba yeo ya gore o ne o ba motho o o le go yena wa tswa ka gare ga tlaiso eo ka gore o ka sebe letlai o ka se itlaise wa hwetsa re tlhoka khutso le mo e leng gore ke rena re ipaketseng gore re se ke ra ba le yona wa amogela gore seo o leng ka gare go sona ke seo o leng sona ka nako eo ke bophelo bjo re leng ka gare go bjona ba bangwe re nagana gore ke go fitlhelela se sengwe leeto ke gore re phele re thabile re phedišane le batho ba bangwe re phele re thabile re phedišane le batho ba bangwe katlego e no itlela khanke ge rena re simo phadishano khutjo etlone itlela bophilo abori e ba lidulo ka moka abori fihlella sesengwe le sesengwe e bona bo neng ka gare go biona gore o ipsine ka biona gore o amogele se o leng sona go sele go sagaletse na le wena gerotsela pele jwale eno ba wa fapaneng o gopole ka mogo go fapaneng ke moka o age bio o amogele bio ba go agetseng biona bophilo rena le maphelo a re hlokang go aphela e seng a go ekisha batho ba bangwe e se go a go latela batho ba bangwe bio o filo go biona gore o bophile e seng bia gore wena o fihlelele dilo ka moka ga tsona mo lefaseng gona re o ikwa gore o gona maphela ya ka lebaka leo ba reng ka nako tse dingwe mmino o ka go fitlhisa go gongwe o ka go dira motho o mongwe wa kwešiša gore ke ka lebaka la eng o le mo o leng gona go sele go sagaletse the secret garden ya kweša ye e tlile go wena ga jale e tswa go Pamela Williams ka gare ga mošhate wa tsebo le boithabišo nna le wena ge re tswela pele jale ka gare ga mošhate wa tsebo le boithabišo ke beletse jale gore ke labobedi le e leng gore re phadimiša balemi ba rena ka gare ga letša shelgono ke a tseba gore re bile le basadi le banna ba ba ipopileng e leng cooperative ka kwa ga moretsele mašadi re sa tloba le bona letšatši la lekgono ba re ke šagašeng primary agricultural cooperatives re sa tloba le bona re kweletše dingwe tše ba di tšweletšago le beke ya go feta mme re tlo lebelela bona botlhokwa bjo bja go šwala pepperju botlhokwa bja yona nako ya yona ya maleba botlhokwa bja bona ipea yona ka gare ga temo ke seo re tlo se lebelang ka gare ga letšatši la lekgono empa ga jale e re ke tswele pele jale ka gare ga taba ye ke thomileng ka yona ke dumela gore re tlo thoma ka yona e ya gore e ya boledišega ge re tlo tswele pele go lebelela tša go tloga tša masa tša letšatši la lekgono ka gare ga metsotso e senyana re lebele e reng ela ya bone ke re le ke mafelo a kgwedi go na le ba e leng gore ba lebogilwe re a tseba gore kudu-kudu-kudu-kudu-kudu ba ba tsebegang ka letšatši le ke ba rutiše ke botšišitše taba ya gore ke eng e ga botse-botse e re fihlišitšeng mo tabeng ya gore re se sa kgona go thušana go a kgoletšana kabe ka bontšha gore kwa morago wa tseba re keng bo o ka re ke setlamo and-e e se setlamo e le go no re re a naganelana re a gopolelana empa le gono a go sa le bonolo go adimišana go thušana ka mašeleng mo re leng gona a go sa le bonolo gore re thušane ke eng e dirileng gore o mongwe le mongwe a no inaganela a naganele yena a lelapa la gagwe go felela gona fao a go sa le kwa morago mane wa tsa keng be re kgona go thušana kudu kore motho le ge ntse re bereka kere o ne o hwetsa go na le mo e leng gore o a palelwa o ntse o gola empa ka lebaka la gore kwa morago be re kgona go thušana gore e re ke šeele ngwane šomo ke a tseba gore mafelo a kgwedi yona e a ke re ke ka mokgorebeng re kwana go no ba le setseka se le kwanang ka sona gore le thušana ka sona gane jale a ke sa bona taba ele e direga go tshwana le kwa morago ke ka lebaka la eng go e baka tsela e go leng ka gare go le go ka yona All right, are lebogeng. Ke be ke selebeletse ba bang ba diragatse ba eleng gore koshae ba ile ba itsweletsa. Re tseba gore Quincy Jones o tumile ka yona ye go ngwala go tsweletsa. Koshae ratile ke batho ba go sana le ba LJ Batch, Perry White, James Ingram. Ke le ka rata kudu The Secret Garden. E bile ke sa rata kudu nna ka monna wo wa Lentjula Tau. Perry White, The Secret Gardens. Mpagana jale ke go file yona go tsa go Pamela Williams ya Bruce Springsteen ile ya shumisha gona fa le filimi. All right, ka jale are tseneng ka re ga megala pele re tlo phadimisha go ba rakgetha di choose the crush tsa rena tsa balemi gore re phadimishe tse ba di tsweletsa are ba le ditshenta bae ke nge e dirang gore mogwa ke be ke tsheditse mosadi o mongwe kgwedi ya go feta re ma gwene ga o nkadime boka ke moka le nna ka gore kgwedi ya ka shile kwa pele ke tlatla kere a botswa mantsua gore a oa banna ka gare ga yona nakwane le sanya ka re dira bophelo bona bola le sanya ka re boela gona mole a go sale bonolo a go sale bonolo gore re admission chelete gana jwale ke eng ga botsebotse a go sale bonolo gore re thushane a bua nka sekgone gore o a no botswa pha gore a bua iseng gana jwale gore gana jwale are skin ramakala batho ba bang ba palla ke gore thusha a go sale bonolo gore re thushane ke eng e dirileng gore go saba bonolo gore re thushane ka masheleng tshobela FM go sele kamshati tshobela FM ile seni le gona tshobela FM
1: ekedi
0: hello
1: ke mama
0: re bona le kae
1: ke bona man
0: ei ke le bidi tshele le gole man gane be le kae ke khale ke le bidi
1: ke tsa se se tsa tsa tsa bana ga mphaseng
0: all right le se tsa dimela ka mo di tsabane le
1: kae
0: go sele sa mme ke a go amogela
1: le nna ke thaba go tsena go tsena moyeng
0: ka nnete ke a go thabela wena
1: se ka go fiti ke se tsebe ke masale ya rena a matjatjia
0: mahlale rena a matjatjia le setsa
1: masale ke go a di matshelete ga ntse wena o a tsena na o isa ka ke se se fugulitse go a di isa na tshelete matjatjia le go
0: bona le maka he a re sa ka ka mo ka mogola re beng o tseba gore ge le setse a mphile tshelete ko gona re kela bana menotlwane ka ba rekela e bupi a isale ka tsela yeo ke lebeletse gore ke tlo mo fa le nna morago
1: exactly go e na go ntlela tsa pele gona nne ke go fa tshelete ga ntho wena wa tsebe go isa kae gore di dilo tsa ka di start
0: yo mawe
1: ka le bata la masale a o ka shumisa go marketing a le gone se KV
0: le setsa taba yeo ke yona e thusitse go taba ya go thusana ga rena
1: yes e na go ntjela tsa pele ke a
0: be se na bothata gana jwale o mahlale a rena ke moka ke lebeletse gore le setsa gape yena o ka re o phela le ga botse a ke go mohla fishetsa ka chelete
1: exactly
0: le setsa ba tla bolela tabe mwe wa tla
1: bolela ke sa le ke bolela le wena na go tsela o sa tsena ka ka le nna nyo tiktok o khala ba le la la
0: tu na le dia ke na le dia miso ore ke di tla le miso
1: ke 6 o'clock la sonta ga ke le wa ira
0: mola ore le setsa
1: lenga ka nkala
0: lenga ka nkala fele di tumelo le bodumedi wa kwa le nna ke go kolobetsa seshate gape le sa ka gare ga go sele go sagaletse gana jwa le o nkhwetsa fa 3 to 5 go sele go sagaletse
1: go tlhoka
0: ke mo ke le bo ga tle le setsa wena re tswa go lehle re tswa o re tswa gola ka moshate o padimela ke tshe hlelo wena le setsa yo yeah hey kgole ke mo re tsha go lena e leto le Let me tell you, I'm going to call you 086-000-2452. Come on, Shante. All right. Jose, le Jose Galich.
2: Khotsong se tshubo.
0: Aya teng.
2: Le kae ngwane
0: tshu. Re bona sa mma ba ga moleke.
2: Tami.
0: Age.
2: SKV na ke naga na gore re ska tshwela re thusana matjatsing a le gone gore batho ba sana botho.
0: Ke taba ya botho.
2: Botho SKV motho o tla go wena a lla a go llela a re nka dime ke tla go bona nenneng ge ke ba right ge na go ela gore a buse e fitla
0: o ba buile gore
2: se ke di motho wa ite ba ja wa tsoba o a humula gore di nka re gore a sanga go diragala selo
0: eh
2: ke mo go afelle tsa o tsa phetho sa gore wa tsoba gore ke bana na gore na tsa ke gore ke lo rake
0: ke mo ba o tsebe go e berekisha ke re ba bang ba ri ya
2: Bariano seske.
0: Eh, bara re tsebo berekisha tshelete.
2: Bana le go mputsa bana, nna go mo o lia ka mogowe. Le o ke ite ba tsane nna ke re. Nga se go re re SKV.
0: Yeah.
2: Ke a humula ke re tu le tla fitla. O tlo ngopola ya bua kgwedi e fela gape. E tshala e fela o tla bo ngopotse ga tomaro o tla bona gana gore ei monno la ga le ga le ke sa mo swere ya
0: go. Etse ke shedi tshe what about king ke mo shedi tshe moleke.
2: O ke mo ka o tshinyeditse nga se go sedi bile nga se re ya ke lo utlo mo ka le lengwe la matsatsi wa bua o li anga re go re ke lebetse a ke a lebala na pile o re nga di nga se go sekiela ke a khumula ke a ke na selo ke tlo no phila ke ra ke na selo a tsene ja re ke a gaya
0: ya ya e what's about ke go kwela Moleke Filemon mo shate o kwa tsebole boithabisho mahlale ya rena ba re go na re fihlisheng mo gore go se sa ba bonolo gore re adimishane ke putse ka e gore ke ka lebakaleng go se sa ba bonolo gore re thushane go tsana le kwa mora gore re thushane ene be go le bo selena bo philo wa tseba dilobedi ni sepela ga botse go sa bonagale gore wa tsa re ka mola go tlala etsene dilo tshe be di ntshatlala ka gae ka mo shate go sele go sagaletse arle champi men
1: Tupile botse.
0: Go sela go sagaletse lena.
1: Ale rena ro.
0: Are lebogeng.
1: Wa tswa re ke bolela ga tsimen. Wa tswa wa ke sa wa di.
0: Eh eh.
1: Ka be go bolo ka tswalle sa ka le wena.
0: Gore go be le khutso go ska ba le dikgagano le dintwa.
1: Ka le dikgagano ke tsimen.
0: Di tla be di tswa ka iphimene ga
1: ne go. Ke hore a o tlo mphandirwa ke di batla. Wa giri wa ja gere ya le re bolo go tswalle se ka ka ufa
0: ya yo
1: ke ga tsuba ro sonte ka bu siu ka o tsana o ka tsata bila go sa le morao
0: eh eh
1: yo u ya ntwela hore ba mo thona ke ya na mola ka bo sna di khongo ka tsa ka bo sna di khongo
0: ke ya go kwa phimene ke go
1: kwa re bolo ka tswalle sa ka nna
0: lwe gore go be le phidishano e tswele pele ka tselele ba itshela ka ona go re o se ka
1: nka
0: ai go kwela
1: e ka bo
0: yo phimen le lena phadimela nke tso hle ka mongwe ga phulane hle ke gopeletsa ba babedi ba mafelelo ka gare ga poledishano ye go sele go sagaletse
3: o sele o sagaletse
0: nels ke ne le singwe o dumele ka mo ga mamatsa
3: amalepo
0: mangkhai ka ne gore nke go isa ga mamatsa wena ga molepo mangkhai
3: ka no masaka ka bo moleke filimo
0: ke go isa ga filimo ni ka bona eh
3: se ke bi wa tla re ke ne ta ke ke nya
0: mmh
3: mo mo le bene di tsaga ga e bile a re sa tsepana
0: ga re sa tsep ke go ish go re kwa ta bengela gore batho mantse ba na le mahlale ya mangwe na
3: Eh, anwe Louis wa lo o la tsagara ka o tsa ro bana le milioni o khona jang ke tla mogotela tshelete o tla fa motho o tla mogotela 1000 rand.
0: Wena we taba yo lena e gona lena ka nete ya phila.
3: Ai ka ka o tla gola o ka tsagara ka ba re khale jere e jere ke le gotlo.
0: Gape ke
3: ke.
0: But ba riana ba re re boifa yona yeo. Are motho a gola ino dimelela gore ile kae o ka tseba are
3: wa tsa a gola le batho khoidi a gola le batho mara humana le ya skaftina sa yona
0: mahlale a rena ma free
3: le gola go lekana ba bo o roma di ma o tsa 1000 rand o ma di ma 1000 rand ba go busa ka 10 rand
0: mpuche o dira
3: mo fine 1000 ka moka e fele me di o mo fine 1000 ka moka fele just komota mara o go busa ka 10
0: 10 Mara what's Nelson ya makatsa taba e ka re kwa morago be re ke shaga botse jwang be re shumishana ga botse wena re thusana ga botse jwang
3: e bile o sna botata
0: o no tseba gore Nelson o mphile 1500 nna mafela kgwedi ka re Nelson o hola ka di 22 mafela kgwedi ke nna ko e bushetse ka ona mkhwanola
3: Ralo hawo o kala le nna fosho yo se se kgwe o ne ba tsena ra go kolota sa le ba ja tsena dikgana
0: ga e bile a kenya go WhatsApp awwa jwale ere go botse e ka ga lengwako ya rulela
3: ha ba tsa ke re e re so o mongwe mo go ne tsala ba
0: ka go re
3: ba ba o go wa ga taka poka mofa
0: yo aretse
3: ga sa mofa
0: ke o kwele nels jo phadimela ke tso hle wena o gape ha wa ntira mmar ba bangwe bila sa le gona le mo lefaseng di le di sheleng re ke re a thusha ene motho o tsebege motho a itla go wena a o mongotla a le tlalelong ya nnete o mona gore o tlalelong o tla o mongwa a tla re kitla khapa meogo fitlhele molaleng kana o go badile pele lena he mahlale ya maAfrika tshebele FM go sele go sagaletse
4: so tshebe
0: arlo cheng
4: go sele botse
0: a wa go sele go sagaletse magwa magolo
4: magaba ka mo sebae
0: ya re le ikwa ba ga magabe
4: wa ntse ba botse
0: he
4: o ska ba le go ra o ntse
0: O tseba ke nna ise o tseba ke nna o feta ali
4: o re ke nna o ra tla ba nna ba di tla
0: ke tseba ga botse wa gore dilo di a pele di bo ile morago
4: a u wa di a pele di bo ile morago
0: ke moka
4: o ba bolela jo so ga ke pro go ba
0: eh le tsogile ga botse ke re ba ga magaba
4: wo tsuwa ena di gore di lelo ka mogoliweng ka ona
0: re sa thushana go ke ka lebaka leng go sa le bonolo bathong le na re tetlaisha ka tsela e re thatha fisha bophelo
4: wo tsu
0: we di rileng botho ba ga magaba
4: ba thura itibala
0: ya
4: a gere ke ta wena kgizi gere ntshushe so bona ba ntshushe go sa se dile ya ksa gere ke shale strata seu
0: he
4: wangwa
0: What's up again? Ibile a o sa mpatamela.
4: Ino mphone la ontibele gore na o moka ke re a wa naka ga mmalo bo.
0: Pele we itwa.
4: Ke ya na motlela ga ga.
0: Yo.
4: Wangwa.
0: Ke kwa ga botse taba yeo.
4: Mphone le jitwa wa re se tswalle se ska bana pasa sa ra fapana ka bagala se tswalle. O yo ra ke ne se lo re ta mor o yo televis ba se le ta kwa na o fite.
0: Ka nete ene le tla kwana. Ene le tsakwane
4: a gururu wa tshishan tswa si antsiyeli o bula tswalla
0: Peter o rialo phulwane o re wa tsakeng ke nya ka go no boloka segwera ke monka ebe ya
4: o dilo go molenaka a o sane dispedi sa ofisa ye u e polelwa e boletse
0: magaba we o kwagetse wa tsaka o
4: Ere ke re wena ke re modimo shuwe.
0: Batong re le boga phadimelang ke tshohle ba ga magaba. Banna ba go rapela banna ba di class. Banna ba di class a wa itjwang ka gotso. Ele tya pele jwa le gale thapelo e fitile ya lena e shetse. E wa tsakeng ba le beile matsogo. KV tumela mona ke na le wena re mmogo ke le ka motshelo section. Moshate kwa tsobele be tabi show ke mang na Allen Mabotja.
5: Kifoni mehala.
6: Ho tshwele fela. O le tsela fa le mara la kamera go se passa a yana mamile le sandans ba fana ba style ba go bala di star. O mme ke ra bona ka bo yelo o gona mo mogale mo grand arelo tshentobela.
7: Tso ba cliff de rumo.
6: Ya ke a go rona le mafulufulu. Ke yana ba pali ya mo gibelo na ka hore lo kopana le tsho passa se go lo sa ka kua Saudi Arabia Al Ahli go Intercontinental Cup ka kua Loftus.
7: Ke ha wa re ke mse di tse ke wa ntsena lifetime opportunity arena re di history 14
6: O ka dira gala gore le thupe papadi tsa lena ka moka mafellong mo papading ya mafello le go endela lokale gore lokale setlhopha sa PSG.
7: Ewa, re ka itumela kudu re ka fitlha ko finaleng ya raloka le bone ka gore re ba mesije ka tsa gold cup ka gore ra kgona advance to out of the group stage.
5: Ke a di papadi, le Kifoni Mehala, mo go tshwarele FM.
0: Dumela tle zizo le tlhopa seo ka mokaga sa ona bona sa mashole. Ah, tsari papa tsi re le bona. Ya, Rachela pele metsetso e le seswai Rachela iri nya bone ba re tsobela KV eh chelete wa ibona ke mathata. O adima motho chelete wa tsa ga santse tla go patele. O ba le naba. E ba le naba la gago la mafellofello bo tshenna tenele mokoni mona ka mobolobedi mo tlhabane. Taba yeo ke a itseba. Tenele o bolela taba e leng gore ya phela. Batho le khono ba fetogelane manaba ka lebaka la gore o ke go adimile tshelete. Jwa le mara go reng batho ba etla mo gore na ba etla ba khubiditse mahlo wa te ko reng ke yone ya gore a ke mtseba o le ibile a kana a khono le go tlonthera a ka setswantshetse morago. Lena a regane ke mahlale ya maAfrika mara a o tsebe. Ba fela ba re o skare ge o feta ge o fetse go tshela le porogo wa le tlatlhamolla wa senya wa reng ka sesa a o tsebe tsa bophelo a o tsebe tsa bophelo. All right taba tse wa re di tlhokomele o skare ge o fetse go ja ka re ga sekotlelo o fetse go jela ka re ga sona wa re wa seng ka sa tswa ke se bere ke shitse ke fetela pele go shimisha se sengwe sa maemo a godimo wa se fosetsa kwa. O bana se sala botlhokwa ka go bana se di tshila ka go bana o shele ka sona se go file di jo khoshi ga o tsebe go sasa go tsong ke vhe re mo go ke go tele DJ ke le ka mo tutus a Nigel. All right mama tsake mo ke tsang gona a ke file mo ene what I'd say ni le ke go kwele. All right a reng re phadi mishing ba limi ba rena bare ago e go sena dijo a gona molimi e go sena molimi a gona dijo dijo di tsho yena should have never Geneva Lopez ona pele o ri shemegaleng she's the cluster na ke balimi even

0: letse samma
1: a wa tsene go tsa gamma pele re go tshwanela go fitisha magu me a wuti so ba re ke France Macro mapelane laka
0: ya
1: di bateng
0: eh
1: or mathabela go fitisha magu mo se ke di ke tle ka nana la ka ne tla ke parla go tsena ba re ke France Macro
0: bona ye ke itiela ene France Macro gona re o phila o ba iletsebe
1: o tla ba iletsebe se ke ni la ni ya le wa hukwa
0: re le boga mathobela madume a fihlile a ka mashate
1: e ya na ndile re ka ba tsara se ke ni re ke re mo yela ka mora wa sopwa le lema
0: ya
1: ke na ke bo ya ke re ba shumi ka yena ke mama ko o na le bona le malelaka ba di viva ya la ba lema ba dira ka mmere go mo botse 50 di mela ja bona di ya gatisha
0: le le boga gona le mo ba di xang gona go ba ba no rekshetsa motsolo wa mmapela
1: ba rekshetsa motsolo wa mmapela 50 ba dira ka tsone mmere go bona wa gatisha
0: a re le bogeta ba yeo ra le boga
1: ra le boga 50 ke re kwa botsa di ngere
0: mo shate wa tsebo le boithabisho mo KV morning sisi wa kontong ke re go ba ruwi ba re gogoshiba ke le ba le miruwi tsa go nona monna tsa go phadima ka moga mashashane ngopane bona ke rangwane Martine le mani Martina e ban ke Martine le Martina gapo ka re ke mafahla ga monyamane ene ke motsole all right ke re ba rata temo le go feta ntshe yeo ba rata temo bana le temo ya bona ya dijwalwa ke re halala go bona a ke maki monyamane ka Clayville Tambisa re le boga o sa kontlong all right KV my Tuesday crush ere ka go botse ke ba ile tsebe ke ya metse batho ba shaga shimba tswa o ke bo mkhaya bao ke tlo motho ba tso a re go ela re o bona po ba botse gore ke tla be ke na le bona ke ba thegile ke tla be ke ba ile tsebe ka mshato wa sebele bi thabisho pantsa sha i they maculate re go le boga 0860002452 go se ile ke go sagaletse
2: ba go ntong go tsoa
0: hey ma kontlong
2: le ga mba go ntong
0: go se ile go sagaletse samma
2: go se le motho wa
0: mm
2: ere kere ora le ba monna mo ba re ke ene swa mothona o di ile tsa teng
0: yeah
2: nawe tsa re kisha yo bo ke re friend le nan perwane le ena o di ile ka teng o tsa re kisha miro yo bo ke re mo a tsa malumi jona swa ma wa ima pula o ruile di go se KD
0: all right
2: mo na tsikoro tsa
0: e tsaleno la net
2: bo em ba kontho iri ku di shengwana wa Sofia sa tse ba re ke karabo sa tshe stolo sa ntina sa tshe so o tshwara mengwaga e metlhano
0: all right
2: ke re a ole mma go ntong go rata ka le rato la nao
0: yo bona ka mehla le ka mehla ke a go leboga makontlong shiliwa ke re la go gabisa ka mapoloma a makhibidi ke leboga e makontlong khotsang KV na pagadiwe mabane go bogola maratho ke David Legodi wa tseba mara gape nna ke mo lebetse ai bo tafita we hey o no lebala jang mar wa tseba ro King David hola go le king o go di shake Zef Legodi wena a re maratho wa go re le boga ka gara ga mshate wa tsebo le boithabisho mosadi wa R37 RKV tseba tsebe ya ka shiu ka mo so go di beng re go tsheditse ka gara ga mshate wa tsebo le boithabisho ke le lena ra mabele le sifi re le boga sisilele ka mshante a ile seni go sele go sagaletse
3: hey KV le guy
0: re go ne le kai
3: rona se si
0: ke nyogile o putla ke re ka ga re thobela
3: Wo tla ana mphoka mo thembisa.
0: Okay, motho ga mphoka.
3: Eh, ke jwa ga mamba ha ofiso go di beli le ne ra mabele kwa gešo.
0: O na le maka man, a u wa hleleng go sa go selena.
3: Mamba nge re kwa hala yo,
0: ke ke thabela yona e o re ya le boga rena pele re fitshitse se ya le moya ka mo ga mamba.
3: Wa tswa ga mogo ratanga ona go go theja mehla ke
0: le le palela
3: ngwanetse
0: o na le maka rules
3: so wa tswa o ntireje le jaitse ke a mmere go ngore go swa ke bere ke khangkha
0: le nna o ntireje me so nna le wena re direlana o tse ibe ke a le boga taba yeo
3: yo ke le go bule re go tsha ngwana mma mogolo mashiane so a go a mampa wa le mama saidi yo ka Christmas e bere ja di finish le gana jwalo
0: ya
3: tsina ga di khabetse
0: e kwa
3: Eh go na mamolo ke mashiane so a fuma a mampa.
0: Eh.
3: Eh, lili ne marama bele go a re shutse. Go ke thabile go wa tlo se.
0: wa mo gete se shate shate shate shate
3: mo ja rata ga mo ga ga mo ga ga mo ga ga magizene gizene
0: gizene ana o tse re di buchi ka ona mogogorana tse tsa tsa mshate o tse
3: ke a mero go ngwana jo ke thabile le thabo
0: ipsi no padimele ke tsho hle ba shimi mmogo ka wena bona ka lerato badumele Hey, listen, I'm going to say, ke khone le ba ga mashego ka mola re le bogatle bona o mmotse gore a phadimele ke tshohle sama o mmotse taoga di eo gore e gole e gole e gole penkis re le boga ka ga mashego wa tsholo bitabish ba ba be di ba mafelelo hello good morning re gona
4: o na ke mo
0: kae
4: a mduba
0: oh ka mo mduba ka mo
4: Eh
0: gabolo ka mo wa motupa. Le ga botse.
4: Ah re a botse.
0: Re le boga samma.
4: Ha di mo ngori tsa di khomo le jama le jo jama hi mo wa mduba.
0: Yeah.
4: Ba re go bo go thabo.
0: Ba re mane.
4: Go go go thabo.
0: Oh bo go go thabo.
4: Ke
0: a o kwa Stanley.
4: Olta dilu sabalema.
0: Yeah.
4: Mhm. Eh, ka wa ola na se ba konsi tsimosa.
0: Ah, koni.
4: Konsi.
0: Konsi. Konsi.
4: Eh, wa ola na se.
0: Ba tonse konsi le ole le ole. Ba re ke tjile lena la mabebo lena. With the Stanley, really, Borashe, I only roll my control.
4: Okay,
0: look. Moshate, who got to believe it? Be sure. Madam, Taura de Ramashiro, Madimesia, Oki, Hopera, Rodisha, Jack Maila, Madia, Estosia, Siabella, Tsware, Lefrida, Sinona, Mens, K. Anna Siabello, come on, one in Aring Batua. Aba khole ba khole all right phadimeleng ke tso hlehlele na legole legole ba re ndimatshelone a bo de bo KV ndi babe ba sidzana mukona justice marandela oh locha locha justice are ndo tejezela mushati wa tsebelo bi thabisho ka nete go sele go sagaletse ke a bo leboga justice babe ba sidzana ngange honeydew Tobela KV ke khopela go tsoa ba sadi shiba ke ba limi ka mo Smorish le ba limi ba bo rata pelo center ba o ba fela go ba lema merogo ke le go disha ke koko mapitsino o dira 96 years a ona le maka wena ke maloba le mabane ka moeta gare tumela maloba le mabane hey re le boga bo koko ba gole ba gole ba gole mm yeah Tobela KV ke rata go isha selemo ya go ba leme ba ka mo utshane ka mola le ba ka mola ga motlanthi re go tsere ja merogo ka bona ke tshepo masela a le ka green side a re ga ke ga mashashane ka mo utshane masengeng ke go tseba reg ke ga botefo felo fao ke a go bona re le boga sama re le boga tshepo ka gare ga moshate wa tsebolo boithabisha lena re le boga go fepiwa ka merogo yeo re a le boga go no fepiwa ka merogo yeo gape o ka re ke tla lebala di voice note a re di boneng gore na di gona
5: nene o a rena a o fisha mo setlhengseng

0: Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Ke gona mo re leng gona moshati wa tsebo le boithabiso. Ba babedi ba mafelelo a ilo sene go sele. Ka moshati. Le gona. A wi ke fitile ke. Ka moshati o thobela go sele go sagaletse.
2: Eh le ga nna ke.
1: Re gona le kae?
2: Ro.
1: Mm.
2: Eh lo bala la nomen makonda.
1: Ah, nomen makonda.
2: Eh.
1: A lot chalomen.
2: Eh, o ne le motho so ga mo bare ke picture ra mi le bebe. A o le malilo ke ka moko.
1: Awa.
2: Eh, mme a wa wa le masha.
1: Re le boga lena.
2: Eh, lo madre me doc sa pa ko la ga mo le pebane le yena, eh.
1: Eh.
2: A o strong le.
1: Wa le ma munowe.
2: Wa le ma le yena, eh, ya o strong.
1: A re le bogeng.
2: Thank you man ke.
1: Thank you. Ke khopela tshe o mafelelo ke re go sele ka mshati.
2: Tao ga ya ga machi.
1: E ke bona ba.
2: Le gona.
1: Mosebo. Le a tsoga.
2: Ke le ba.
1: A re le bogeng mosebo.
2: Na poga.
1: Eh.
2: Ka matamo di.
1: A re le bogeng o phurulotse o re file dilo ka moka.
2: Tobe.
1: A ga nkeke.
2: Na ke no ba ke re. Mo a bo rena motse ka mo tsena ka mphatsele.
1: Mm.
2: O le mo di mo go. O le bani tamati le mali kazi tso le bani pitruti le bani lo se kamka ke mekhutu
1: eh mekhutu
2: eh mekhutu
1: aha
2: ene o itse tlala ka gara ga balapa ba tsoma
1: kapete mo ntsha tlala hlelena
2: o itse tlala ka gara ga balapa ba tsoka ba kala hore o kwa le tlala ka kwa tsiana kana mo ga mphatsele ka kwa
1: eh
2: ka kwa go tswa mo ga umare
1: ke ya go bona ke ya go bona ka kwa mshola
2: o ka lebella o asale asa vere ke go
1: o temo
2: o na kwa mohuta ma
1: a u ka net
2: o ba ntshitse ka gara ga malapa
1: a se ba phuti matso go ne
2: a tsa ba phuta ba so
1: mm
2: ya le ke a mo le go mo mo ke kuru o ka ba tsala gore wa lema ke ke ya di tsene wa di lotse ka mo ka di kwa mo ni ka mo kana ka tsone di lotse ka mo kana ka tsone di tama di di tsabe tsi di petru tsi di lotse ka mo kana ka tsone
1: re le bogeng
2: kere sa batla bulimi mudi mo tsela bo phaga bo tshekele tsogo la ga o le letona
1: a kere
2: ya ge
1: mosebo we re le bogile jwa ntaba tse o hle
2: a go
1: lena re le phadimishitse le khotso fetse ke dumela jwalo wa tsaba se ke se hlomphang ka temo le ge re sa ihlokomela rena ba bang gore phepo ya rena ka mihla e tswa temo nete ke gore ge re ka itisha temo pele re ka selapa re ka se bele malwetse re ka se khotse re maketse re re watse ba ke no tsoga ke rurugile watse ba ke no tsoga e matsogo xiapa la ke go hunologa matolo xiagana o na le uija avocado uija cucumber uija tamati o na le ginger o tlala pa jwang uija tamati uija na mune le turmeric ra bolela ka di cholesterol le jwang re na le grapefruit re na le di carrots re na le di ginger eh joan ra bolela ka go seroba le joan ri ja yona merogo e a re pheleng ka yona eh a re pheleng ka yona di carrots di beetroot di apple tlotse o di fenya malwetse ga di ntse tlala fela di fenya le malwetse
3: Palapala FM Royal Heritage Family Fest e boile gape. Palapala ga go batla ntshina ka boithabiso le bogabo. E tla o ipshine le rena ka Royal Gardens. Go tsamoga di 24 tlhela di 26 September 2026. 24 September. Re tla be re go tlisa Royal Gospel Family Day. O tla ipshine ka Tshepo Makhabane, Lufuno Dakada le ba bangwe ba bantsi. 25 September Royal Learners Cultural Day. Original Vendor Ball. Lwene Chivare. Liba bangu baba nchinchi. 26 September. Royal Heritage Family Day. Mobi Tavisho. Kibia Makazi. Mafiki Zolo. Liba bangu baba nchinchi. Titiket chaba chobo kuluke 150 rent. Chaba ana 50 rent fela. Mijago ibu lake iresi swa imisong. Titiketi. Dikwetaka la Conjure Ticket. Shoprite li Checkers. Itla liba la pala gawo. Ilo ke rinjina ka pala pala FM Royal Heritage Family Fest.
4: Thank you. o ga no re direng ma
5: ke be ke ya ka rona sho
4: eh
5: go tlo le fast le thabile o montsha man o montsha mo go wa gore yena o tshwantse a sepele le Robert
4: wa tsaba go bolala nnete ga itse di man eish mo bona ga ka o jemile man gore a ke tsene ke le
5: mo tsha sho ntubi o tsha ma sho a mona ga no wa gago ga botsa a ke why santara tsubi o ka santara
6: ke tla la bo be di le tsa mahlakong ipsine ka tsona ka go tara pele ga ira se so I got to 8 bo shiro bi la bo be di le
1: ya ke marolang gona ka re ga mshate wa tswe le witebe sheme se seng ma sompere tlhano re lebile e ringela ya botlhano re tlo ba re bo tsena ka re ga politician ya rena le baka kwa cooperative ya shashi pele re ya fao Mirwa. Rea a go tlhokola tsela ka morago fa re tshela pele. Mirwa. Ere ka ma gele ka kwishi. The whispers about this kind of loving. Le rato la mkhuta wo. O ile wa le bona kae? Le nna le wena re fanang le yona ka masa. A senke ke le bona.

0: kitsibile gore yana ona re ska be go bitsa e this kind of loving kare ke bitsa mmito ka yona ke monyaka ka yona ke momogela ka yona the whispers ka gare ga mshate wa tsebole bo itabisha mme se sengwe masomferifedi re lebile gona ka iringe le botlhano re bolela timo ka masaka gare ga mshate wa tsebole bo itabisha ke mmira ke kgomo ya leshoka ka sebele timela mmira
1: ra lo tsa
0: bona
1: I'm going to go to the house.
0: Ke a pese ke tsana tawa che ofele. Pento kae. Ya, mira a bona taba.
1: Ke selemo ba ke se rutwana.
0: Ah, ba re ke se rutwana.
1: Eh, ke se rutwana.
0: Eh, ga botse botse ke se rutwana.
1: Nna ba ke re ke selemo, ya le ba re ke se rutwana.
0: Eh, ke se rutwana. A ke re o gopole gore kwa kwa mathomong kwa pele se rutwana re tsana ka re ga sona. Go bile le phishwe nngwe ya go maketsa ka kwa USA we gopole.
1: Ehe.
0: E palla di fene palla mihlolo e ka moka ga yona ba re megele ka mo Afrika borwa le hlokomeleng o ka rietla
1: ke yona El Nino
0: ene ke yona El Nino ke yona El Nino gore na lena ene nete she le ka mo o tsebe ko ri ya madlotse ya marena ya madi
1: ditemo
0: ya mega gona re temo e ska mega
1: temo yona e tloa e tloa
0: ga bohloko
1: ka guru
0: ke mo ka re tloma ka le bupi buri le pum pole kwa go dimo dimo Ramakala ruhoja matsapane 200. Ramakala re tlhakana le maele 300.
1: Ka ga matsapane.
0: Gana jwa.
1: Gana jwa.
0: Ke le khotsi tse maloba ka mo mabenkeleng go parara. Ke a e a re koneng 124 rand 50 le re kelse ka le matsapane. Ba re e ka re tswang. Re theko ye ene ke a bona food from science e ya bontsha re le sekela makala di theko gana jwa le ditlono ya go di. Ka gore makhura ga yana melela le sekela le bala.
1: Le bona
0: re ana melela ka re ritse trekere e nyakang diesel go rwala dilo gona mo la mashimong di tla ka mabenkeleng ke diesel ke petrol jwa le ke mo ka re fitla re re lebelela sheleng ela e theogile a bona re letsapane le la re skala fetse le 124
1: mo e kwang ga ntse ba le mi ba re
0: nna
1: ga botse ba lebelela ka se ya tlhapi ba re ke value chain
0: eh
1: ba re rena re bereka ka guru e fela re go tse
0: a re go tse selo ene re go re bile re ska ba makala na feeling re ke na go ikisetswa ka go sheta ba ya temo ga botse botse be ke o mana ka kutu ke re mara sa kana la bopila 12.5
1: nkane
0: le bitse jwale batho ba le ba go ga ga boima
1: o tsoga ka masa
0: o ba gana jwa le re bolela jwa ba rwele me go ma
1: ba tsogile
0: ba tsogile
1: bo wendi mushaga
0: ba wa ikwisisa bo wendi wa motse ba wendi o swere o tsama ga pa ba limi ba gago
1: o matume ka matsapane kwa sona ba rwana
0: kwa sona ba rwana ba dira mosadi ya ka shaga sheng ka mala ga moretsele shuru tlo ba rena le ba o tshile le ba bereke tshimoshile ba emetse ka
1: yo go eme a pele nna ke le ka shoma mashung
0: wa ditse le nna ke tswa mashimo o ka sempotse ka lehene o ka sempotse ka ponkisi
1: ta go ja wa pere budiong e ka
0: ya ga nkeke
1: o wa nta ka gara
0: e
1: yo
0: o gwa gore ge o shela o feditse iri tse nne o le karaga tshemo
1: e
0: tlabe di buile
1: di buile
0: tlabe di buile jwa le bathong a re tlogeleng maya o ba bitsa ka theko yeo ya go di a na melela le matsapana a re skendra mangala batho ba le ba shoma ga buile e ska mangala spanish ga bona ba nna ke tsa spanish le 10 rand sal 10 rand le 15 rand
1: e sena mitch
0: sena mitch ba shoma
1: go ya go ba se isha marake go tswa re marake ba reng
0: eh
1: ba se tsia ba se rekisha ba o rekisha tsa sona
0: so na le bona ba ri
1: ba di percentage e je o na mile le gona ke go ntsha matsogo ke
0: wa e bona ge wena o tsaba temo o ikisha mpeke go ba tsara keng o ka re se pela tse re bolela polelo ya tee sama re fetse ma sale go ne gore ka kwa hloko ka kwa le apeng
1: ga di kaka KV motho esho ke go lo cha tsho ka go letela go nna no la hlokala tsela mesong ya le khono di akare tsa gore motlhankedi mogolo wa mapodisa o go le ile go megoletetse gore a tshwelele pele ga kgorotsheko le khono di tsibili letetse gore komiti ya go thala melao ya ditšhelete ka go banka ya reserve e tlatloshekelo ya tswala ba di ba metsi e mengwe yeo ya mile go ke mafula ka Limpopo ba ipiletsa go mmusho go aga leswa manana go kgoparara a wa senyegile go motheletse mokgatlho wa ditšhaba kopano o tsebisitse Davis Magolego bjalo ka nkgetheng wa maemo a bomera petition ka masepaleng wa selete wa Sekhukhune tlhokopedišana a rena mesong ya le khono ke gore mokgatlho wa Afriforum o butse molato wa tshenyo ya leina kgatlhano le mongwe le dipharaparo wa African National Congress ke Fikile Mbalula. Tsweletsa maikutlo a gago WhatsApp line ya rena 0784591988 go ba letlakaleng la rena la Facebook la go bitswa SABC Ditaba. Lenaneo le ke tlhoko la tsela ntshebele motho o sebela kwabo ka maswa.
0: Re lebogisa Magolego. Mashat
1: re tlo ba re bolishana le yena
0: yo
1: tla re
0: bona ni songi
1: ke pisha yo ba le
0: wa a re tshepisetse ka one ke tsere di na re nya ka tlhabologa fela metsenya ga bere fela ke a le boga mirwa
1: bologi
0: mashat
2: tla le miso probably di shana jalo le mam maralo ke ke mole o feng o ile re o ka tsoga o phatalaja gathano le dipolao tsa ba tsa ba sadile bana
3: ke ka ratela ke kopa bana ba mo hae please can we stop the killing of women are the creation of life
2: are
3: bo bo e sa hala ngona jo le botlisa tshele mashonga ka bana every morning how bula tv hona le mong o bula ileng o retlilweng o entsweng go ntse jwang bana ba ko hae go ntse jwang ke ka kopa
2: ke ne ke ne ke ne ke
3: ba ba ntse ba jana ba ntse
2: Talimiso Mushubuluro go fitlala botlhano
4: wa ke go tshelela o fela ga ile go se yana mo misong
2: Thobele FM o shata what's going to be tabi show
0: mama ralo ya selo se o ka nete ga se botse ga se bose se hlaba pele bo tshiki yona yeo re dirileng Afrika borwa re dirileng re fihlile jwang gona mo semong sa go sona le se re leng ka gare go sona re tshela pele jwang le ka gare ga mshate wa tsebo le boithabi show re re bolela temo ka masa ar tseneng ka mashimong ar yeng ka mashimong badishi batsumi dumelang balimi rui balimi kakakaretso go sele go sagaletse nna rena pele re fihlile ka kwa mashimong a ga moretsele mo re tlhekana le go le sisi Agnes Matenshi sisi Eggy dumelang go sele go sagaletse
5: o bela le kae
0: re bona le kae sisi Eggy
5: re bona
0: a re lebogeng re lena re bile le lena be ke ya go feta ke
5: Eh
0: ra re tabatse dinyaka gore re tle re di feleletse bekeng yona e re leng ka gare go yona.
5: Tane.
0: Eh beke go feta ke go pola ye re be gore swere re be lebeletse cooperative ya lena ka kakaretse gore bana sis Eggy ke go pola ke ile ka ba le sogana le lengwe ka momoletse ka fa ba re ke Vincent a bontsha ka mogoileng gore cooperative ya bona e tswa kae. Eno fihla ya phutlama ba bangwe ba re he wa tswa re no thoma le nna ke a gopola gore taba yeo ke tswa ka re ga yena ya temo ke le ruo cooperative a wa singi a feta go ditse tshele ana di wisha keng empa ya lena shiwo le sa swire ke lebeletse di jwalwa tsa lena di a gahlisha merogo ya lena wa tswa ke lebeletse le setlhopa sa lena ke sa maemo a godimo gore lena bana le khonne joang etse le rile lena le mengwa ge mika e motlhomongwe ge le no re gopotsa le baba beng ba sa thetsa be ke o feta
5: eh re thomile 2016 ka ena go se se tsare 10 years
0: 10 yes
5: so be
0: le le ka gare ga yona
5: eh
0: ya ene le sa iswere ka mokaga lena
5: re sa iswere sa tla
0: le isa khatlampana jwale yengwe shi watseba ke a iputjisha a senke ka hlakana le yona mohlashana wa pepper jew wa mayemo a go dimudimudimu go tsana le o le dirang re no nya ka gore re tsebe ka bohlokwa ba yona le khono le seabe sa yona ka gare ga temo gore nge le ile la kgeta mohlashana o ke nge sa go ikgetha ka pepper jew
5: ka mhlashana wo wa pepper jew re bile le batho ba go tswa pure nature foods go tswa ka sishego ba fitla ba re etela ka tshimong ya rena ba re bona ba re kgopela gore le re ga setse mohlaro rena re le ba pure nature re tlo o tjia tanne dira sa ina dipampiri le bona gore rena re a dumela re le ba shagasheng cooperative o ka le ga hletsa ona mhlaro a paper jew ke pirifiri
0: eh eh ye nngwe ya maemo ke kore ke tlo duma le gore letlele e tlhalose gore ke periphery ya mohutamang e fapana le jwang le e re itsebang ka gore ke a di bona diperifery di ile ka mainaina a go fapana-fapana le gore batho ba ka mosese goreng ba tlile ka shagasheng ba re lena le ba gasetse bona be ba palelwa kae be ba tlhoka eng go ba ba boneng sa go ikgetha ka shagasheng cooperative ba šhale ba re re gasetse motlhatlhanong
5: gore ba tle ka kwa shagasheng ke ga ba bona ditšweletsa tsa rena ka kwa shagasheng ka mokgore tšweletsang ka gona bagore ga ba ka tlisa pepershu ya bona ka kwa mašimong a rena re ka kgone go itšweletsa ra ešea ra iša go bona ee
0: ga se lebele ona mara ge le bona e kgatlhisa gape pepershu ya lena ya kgatlhisa magwenwene e ke botse ke ya maemo a godimodimodimo ke dumela gore le ka mebarakeng taba e bašwa le le mošiši ga senke la bale la e mona falela gore ai re tsweletse pepershu ye nngwe ya mosananoši
5: le rena re itse ga re bona e tswelela ka re la mathomo e be re sa tsebe gore e tlo tswelela e le jang ditokomaneng e be e tloga e bonala gore e tlo tswelela le so jalo ka rena le rena ebe re sa thomo e gaša
0: le sa itsebe
5: ke a re kgatlhaa ko dira dipotšha gore ke periphery ya mohutamang
0: ya
5: and-e e a jega ka mo dijong le rena ya ra dira soso ka yona
0: ya
5: e a jega ka mo dijong
0: jale ke eng sa go ikgetha ka yo e fapana jwang le mehuta e mengwe ya di-chilis
5: e fapana le mohuta o mongwe ka baka la taste ya yona
0: o tatso ye fela
5: ka baka la tatso ya yona ee
0: nnapile ke duma go kwa gore le jwala jwang nako goba setlha se se botse sa go jwala pepershu ka gore go ra gore motlhomongwe e ka no ba e le gore ka kwa sešwa go ba re le ge ba lebelela ba kwiša gore mabu a maleba a go jwala pepershu o ka raya ka kwana ga sekukhune ka kwa motlhomongwe ke ka lebaka le o batlileng ka kwa go lena a re tsebe setlha se se botse sa go ijwala ka gore batho ba bantšhi a batswa ba ikwiša pepershu gore e dira mešomo ya mohutamang dikgolego tsa yona ke tsa mohutamang botlhokwa bja yona ka gare ga temo ke bja mohutamang ee e ikgethile jwang setlha sa maleba sa yona ke sefe
5: setlha sa maleba sa go ijwala
0: ee
5: a re a le mariga a e thoma e re september re ka thomiša ra ijwala e gana mariga e ja le ka di-pepper di-green pepper ga e kwane le marega ga e dumele
0: o le green pepper ga e kwane le marega
5: sa ba phefo thoma e re september ra thoma ra ijwala ee
0: le pepershu ijwale e jadiwa se ya boniwa ka moraga nako e kae goba ya loka ka moraga nako e kae
5: ka moraga kgwedi tse tharo
0: ke theditše sese egge
5: ee ka moraga kgwedi tse tharo ra thomiša ra e bula and-e e no ba mohlašana o monyane o nyatsega mara di-pepershu tse di tlogo tswa moo tarwantse o gobetse ga re re di bodile re thomo di buna re bona ga e change-a kgala e ba e khubedu ra thoma ra e buna ga re e buna ga re no e buna re e buna ka kgothinyane go na le kgothinyana ntse re e buna ka yona gore e kgone go kgotlelela nako e telele a re gano tshonola mola e le o fo fitlha ya pona before letsatsi le dikele
0: ke a lekwa le šhetse le lemogile botlhokwa bja yona tšhomišo ya yona motlhomongwe le dikgolego tsa yona ka di gona tše mmalwa tše le nna ke di lemogileng ka yona
5: ee le rena re lemogile botlhokwa jwa yona ka na le mogola o mogolo ka ge ke šhetse ke boletse gore le disoso ya kgona go dira
0: and-e le lena le šhetse le tšweleditše di sauce ka yona
5: ntshele di chili sauce ka yona
0: ke dumela gore e fapana kudu le di sauce tsa mikhuta e mengwe ya di chilies
5: e fapana kudu ga iswane
0: la re ge motho a ijwetse gana jwale gore a kere ke seruthwane a ikwane le phisho yo ba gana jwale yaba October, November. Goba le ka October motho ka jwala le ka December ke dumela gore sa jwalega.
5: Mitse December sa tswalega e gana go le marigeng.
0: Ko re ga ithoma go tsena April ga botsepotse ka re ka bona go thomotong. Sanje o ibune.
5: Ga go thoma April e ke re March.
0: Mm.
5: E sa dumela.
0: O e sa dumela.
5: March April o ba no se tshukuni o feditse
0: ka April.
5: Eh, a di tshutjele ditla di go tshe e se gone. Ka ya a ya tinta ya o mi.
0: Re a leboga tse dingwe tse le ditsweletsang motlhomongwe ka gore ke a bona o ka re mehuta ya lena ya dijwala e phela e kgatlhisa re tlhoka eng gore e be pepper jew ya go ba le tatso go ba ya go ba le leno re tlhoka go ijwala jwang seseki
5: go ka ijwala ga go boima ka kudu uno swan tshwala tshe ka mokare di jwalang tata bo go le go gore o itlokomele
0: enya ka tlokomelo
5: enya ka tlokomelo tshati ka tshati wa tsheka gore ga mo o ira tsheng ga ya hlasela ke malwetse e go tsa metsi ga botse
0: go ira gore motho e ka hlaselwa ke malwetse mo khuta mang yo na kwa rena ebile ke e bona ya fela malwetse a gantsi a ka hlaselang pepper jew go ba enya ka tlokomelo e fie tseneletse
5: go ba le dikhunkhwane
0: alright
5: ya gona go tsena mo le go yona
0: eh
5: khunkhwane ga di tsena re ba le di chemical tse re santse go itirisa ka gona
0: re ke taba ye santse ke tlokomelwe ya mafelo mo tlhomongwe go ra gore mo letsatsing eno shetswa ga tee go ba ka moraga matsetse ma kae
5: bo tsatsing eno shetswa go tee ya e ka tsema tsetse ya mararo eno sheditse
0: ke le kwele
5: tobe
0: watseba re le boga etseng ke le re go potseng mafara hlahla le le khwetjagalang gona gape gape o segi
5: rena le ka WhatsApp la re khwetsa le mo Facebook la re khwetsa wa tsena wa re shagaseng cooperative wa re khwetsa
0: go batumile ka yona ke e batumileng ka yona sis egi matenche go tswa shagaseng primary agricultural cooperatives re le le boga ka tsedimoseyo ya ka ona mogore na pele re fihlile mafelelong a go sele go sagaletse ke kgopela gore re na pere no ke timelang go bo moruti ka mogwano
6: tsheletse mananeo a rena a o fisha mo setlengse go app ya rena ya SABC Plus ha mogolo 87.6
7: mesong ya le jetla le khono amagala madume a moruti sorokolo MCJ go tswa ka mo la practicier mo Beaufort bana besho ba ba ratehang re mo kgeng ya bogwa ke rata hore ke re lebelele gona le mehlare ye mo Afrika borwa e bonivele ka ya bogwa tsana le mehlare o ba re ke baobab tree mohlare wo o bile bona khale ke mohlare wa kutu yo kgolo ke mohlare wa go yema wa go tia ona le enwa jo di fa ka polelo ya ona re dikenya tsa gona ke maboyo ba le re tseba gore re na le mohlare wo o ka fang meriti o ka fang dikenywa jwale re batamela mohlare wo ka baka la re o ka fa meriti o ka fa le dikenywa gona le felo le lengwe o ya go districting ya Vembe o kuma na ona mohlare ba o ye pile ka mogare o dirile ntlo batho ba kgona go tsena ka gare ba dula jale ge re abala Johane kgaolo ya lesomele metse motlhano re thoma ka temana ya mathomo morana Jesu ore ke nna setlhare sa morara wa mmagonthe molemi ke tate lekala lefe le lefe mo go nna le le sa enyong dienyo wa le ripa lefe le lefe le le enyo wa le thenela ore le adišedi enyo jale morana Jesu Kriste ke motlhare o ge rena re le batho re kgomarelang yena re kgonang go yenyenywa dienywa re kgonang go ba bohlokwa mo pisalomeng ya pele lentse la modimo le re yoo shego ke monna ya sa sepeleng a lailwe ke bakgopo a se gate tulo tša badira dibe a se sepele tsela ya bakweru sa gage a thabela molao wa morena a o akanya bošego le mosegare o yale ka mohlare o jwetsweng kgauswi le metse medu ya ona itsimile ka mometseng re matlakala gagwe a motlharo tla dilele a matala o tla enya di enya ka lebaka la ona re fenya ka baka la Kriste re fenya ka gore re dutse godimo ga morara godimo ga Kriste motlharo o modimo a re fileng ona a o jwala maphelong a rena ka lerato la gage jale ke se modimo a re fileng sona motlharo o modimo o file batho ka moka Jesu o molomolomo a kgomarele mosadi wa bolwetse ba ngope o ile a tlaisega lentswe la modimo le re mengwaga e le somepedi a fela le ke ditšheleta ya bathong aya go fitlhela ka lengwe la matšatši a kgoma morumo wa kobo ya Jesu ya bare bolwetse ba gage bo a ema jale baratiwa batheletši ba thobela FM gotlhe mo leng gona taba ši molaetša šo maano šia botlhalešiba kgomana le Jesu o tla phela o tla kgona o tsweletša dikenywa matlakala gago ka seke a pona o tla dula o thabile ka dinako tsotlhe ka lena la morama Jesu a re rapeleng modimo wa rena re a rapela re a leboa kgwedi ya bogwa kgopela modimo a ka re šomiše kgwedi ya bogwa o kwešiša papo maatla ohle go dilo ka moka di thoma ka Jesu Kriste bjale ka ge e le yena a le o re fileng yena lefaseng gore ka yena re tle re phološwe ka yena re tle re bone bophelo jo bo sa feleng sa go fatša modimo a rona tirelwe sa go fatše bana bešo ke a ba rapelela ka o tee ba sa lebile dikgethong ba tlhonolofatše o ba lokiše dipelo ka moka ka lena la Jesu Kriste morena re a leboga amen
0: amen and amen re a leboga moruti wena re fentse le wena re se itebeleng dire se go falang ka gare ga letšatši la lena ka ona mokgwa o rena pele re ya go ditaba tša mathomo tša meiso Mpho Morasi o re fa tsona ka moraga fao ya beile gore kgadi ya ditšhwene o na le merwa ba re fa tša tlhokala tsela le setlhopha seo se feletšego manene wa thobela FM ga kaka le tlabe lelatelela ditlalemisego tša gona taogadi gamašego phadimelang ke tsotlhetlhe ka re ga letšatši le shalom shalom shalom

masaba thaudiyeng le batho ba dithututu masaba a batho woman team delela re masaba a ke go rata o pia ga di jwa le wena o na le batho ba dithututu yeah no ke ka mo go re bule le ne o ka gona ka la medi o mo botse ka se bope go sona se mutheletsi wa mogejo ye ke thobela fm ditla le meso re tsene ka se bope go sona se le tsa tshing le la bobedi hey re ga ri tlhela kgwedie ya September ke di 22 o tsama ga botse gore re mona ko nye ile gore re keteka bogwa ba rena re keteka tshedi botse fela ka bogwa ba rena Vicky go ba tsamele ke nuke na le tabe ngwe ke rile ke bona ka tshega kudu ke nya ka mpotse mo ga re lebeletse re ka re re tsamo ka mo Africa borwa rata braai nna braai ke

0: e ka sebe yana ma ya ya ba se ile gore mthlomongwe rena ra setloela ba re sebe ka bakala gore le gale gale bo ina le mewapa di dikgomo di tlhabiwa go jiwa ke se se ile gore re tloetse re ba ka gare ga sona se se ile gore ra se bogomela ka batho ba bantsu
1: aowa e seng go se boga ye e le goreng ke bogwa ba rena go pola ga botse gore ge re bolela gantšhi go humana ba re re mo nakong e a re boleleng ka dijo tse e le goreng di bontšhe go bo kaya ka ntle o gantšhetsa batho ka dijo tsa Aforika Borwa ke dife ba bangwe ba tla re e re gantšha ka dikota e bolela ka rena ka mogore
0: diangdikotasedijotsarena
1: o raya gore a se yona
0: e fela ka mokgwa o itsweletsang ka gona ke a okwa bja le ngwana megwapa go beša nama e ka ba bogwa ba rena
1: ke bolela ka sebopego se ka lebaka la gore be ke lebeletse kgatiso ye nngwe ya re lebogile Mofokeng re a tseba gore ka kua Belgium
0: bjanong
1: e ba bolela ntse a re o tlholosetse dijo tša gae a bona ba mofa di-muscle dijo tsela tša kare ga metsi tšaaka Belgium a botsiša a re ke iša jwang ntwe bjanong mo kgatišong e wa botsiša
0: orekeyak
1: tsore ke nyaka benong lebenkele le lengwe la go parara la plastic ye yelo ka mo gae ba dile ntongwe ya gore ba gone o mmuisetsa bogobe le voros o bone a di amogela ka gane ka kua Belgium mo ile goreng o ja le voroso le sopo ya tamati a bjano ke mona gore ge re bolela ka bogwa ka bogwe le gore re bolela ka ona
0: le
1: dipoke
0: le tlhapa sa Africa bora sa rugby diboke ge ba shetse banyo go tsweletsa bogwa ba rena ba re mollo ba bia mollo wa tunya tja to wa bjale
1: o nkhantongwe man o nkhantongwe e ba gishane ba tsoshe ke mushi ya o besha mutine jo thobela FM wa mogetswe ke na le batho ba ka re felletse ka mono studio
2: ke nnete re omogela go le le gausi bele re ka botlego le gona re tsene ka sona sepogo se ke di tlabisa ya thobela FM re tsamara jwa lo re mola go 87.6 go fitla go 92.1 mo shati o kwa tsebo le boithabiso tamengtle
3: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamuka ya karetsa tefo ya beili go fitla go 5000 rand. Clientele Legal o hotsa keletso ya semolao ka mogala di irintse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Hey, 45135. Clientele General KFSP e di moletse go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona dipelo online. Go dirishwa ditifetso tsa tloelo.
4: Shoprite tsa nya matla ka gara spatshe sa gago. Ka lenane go laketa pele la dituo mo Mzansi. Ka dintsula ka cha extra savings di feta go 5000 dibeke le beke. O ka ntsha bogoni ba gago ka moka. Wa khwetsa extra. Ka dintsula ka cha beloka 5 kg ya di frozen mixed chicken portions cha Goldie go ba Farmer's Choice ka 199.99 le 2 liter ya Excella sunflower oil ka 74.99 fela. Dintsula ka cha di khwetsegela mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest. O fitla ka di 11 tsa Oktoboro. Thoma go swa ba ka di extra savings ga Shoprite fela
5: tshele tshe manane o arena a ofisha mo setlengse

0: Nasi bare ke go potse gae ke le gore ngwae kwa ga biala go tshobela FM di tlalemisa na go dira ka America na mo president Donald Trump o tla opela go botse gore o botse ba boraditaba ba CNA gore hey lena akelenya ke bila le ya le ga shidilo tsa nnete le tletse ka maka ba re le bo mama ka hehe akoba bale le CNN be ile gona bana jo tshila mabane go ba mesongi ge rena ile bo shego bona ile mosegare e ba ina le moletlo yena ka kwa White House mo ile goreng o rile ga bolela o bolela le noshi ka lebaka la gore bo raditaba ba bangwe ba yeme le ba la ba kubileng ba itse ba yela ya gore ge ba ka kwesha si ja botlhoko ba lolo botlhoko na mile ka mokana rena ra re hey a re itsene ge ba setse ba gotlile iga ka mokana rena le rena re emela ka thiko ge mme bo raditaba ka America le bona ba rile na re ema mo ge wena o koba bale ba ba dira moshomo wa bona o sanya go botšishwa dipotšišo tsa wena o sa dira teng gore re le rena re ya ema ka moka ba neng bontšhitse a ina le moletlo ka kua White House mo e le goreng e ba sa kwagale ka lebaka gore
1: and o tsiba gore le joy ga se mathomo a dira se ka bora ditaba ke bone bile gape ka re ba ditaba ba CNN tshetse ba bontšheditse melao goba kere motlhomongwe ba tshitse se dile gore ba bitse gore ba mošitse gore ba tle ba boledišane le yena gore taba e ya o koba bora ditaba a tloga a e fediša ganyanenyana jale hei e tloga e makatša ga se mathomo ye ngwe kile ka e bona le yona a botsa bora ditaba ba bangwe a re ga le dira botse bile le ba mafelelo felelo mo bora ditaba le ko fasefase ditaba tja lena ga di kwagale hei jale e tloga e makatša
0: moporesidente wa kakua americano kwana botse le ditaba batho boraditaba go ka lebelela ka mokgwa bolelang le bona le ka mokgwa e ba banyatša ka gona nako nngwe o bona gore o na le go se bolele le bona ga botse bjanong a ema katša gore a ka ba ba kobile ka nako ba ba koba e ba isa makatše eupia gore ka moka ba re aowa re ema le ba le o ba kobileng ge ba sa boe le rena a re boe bjanong e bontšha e le mathata batho ba go tshwana le bo CNN MS now Politico ke yone ya dipolotiki kudu bo Fox News ba emetse ka theko ka moka ba rawa le rena re ka se tshware mošomo wa gago ge e le gore bašomi ka rena le bona ba ka ntle na wa gopola nako e le goreng ile ba re ba sotla motho lena ka moka la tšea kgato ya gore re ema le motho a re šome goba re dingeng ka lebaka la gore motho o motee a kwešitse botlhoko ka moka la ema la re ema le yena na ile la tlhapa matsogo kae morerong o mojale ka ba e le kereke motlhomongwe ba rile wa re mogaolao ka moka lena la
1: raa
0: re opele motlhomongwe goba kae sekolong ba rile motho a tswe ka phapošing ka mokana lena la emelela nna dilo tsa mohuto ile di a diega ke bolela ka e le goreng wena ile ya go tlhagela motlhomongwe e re tle re e lebelela yona eo theletša thobela FM tseba gabotse gore ka labedi re thoma ka bana ba rena letšatši le mamotlha ke letšatši la boditšhabatšhaba la lefase la tšhireletšo ya ditšhukudu ke na le bonnetse bore bana ba rena ka moka ba tseba gore tšhukudu keng ka mono Aforika Borwa re tseba gabotse gore re ba le mathata a batho ba e le goreng ba tsoma ditšhukudu ba di tšeela manaka na o tseba eng ka temana ye goreng ditšhukudu tša ka mo nonageng re rata go di tšhireletša na botlhokwa wa manaka a la ditšhukudu e ka ba e le bofe o mongwe o rila wa dipotšišo tse di tlo ba bothateng go bana ke re wena o tsebe gore bana ba ka ba tseba bana ba baka ba tseba ka mone wa Aforika Borwa re ya tseba go na le mekgatlho e mentšhi ya e le goreng e bolela kudu ka tšhireletšo ya ditšhukudu nna nka ditšhukudu tse di nyaka tšhireletšo ka mokgwa o mokaka ke eng se e le goreng batho ba se nyaka mo ditšhukudung tse ka tsela ye e seng molaong re tlatla re kwa gore bana ba rena ba reng eupia ke a tseba gabotse gore bona ba tseba dilo tse ka moka re tlo ba re e lebelela taba ya bolela le rena tšatšing la lekgono ke tlo oalela yona le tšatšing la lekgono
1: ake nnete ke gore wa tseba mola go disa fisha re tla ke re boledišane jalo le ba National Pharmacy Student Movement re tlo kwa ka ga mogwanto e le gore o beakantšhitswe tšatšing le la lekgono re lebeletse dillo tša bona re tlo kwa gore na keng se e le gore ba tloga ba lela ka sona gona mo bueng re fa

0: wa tsama king sanere mukhoba ntongwe e le gore nke nya ka go botsana gore ga ntshi ge re bolela ka batho ba tswana le ba ile gore re gonne ba bona ba diraga just fa le e ba ka re ya gantsha ka gore ga re le mema re ra re tsamaye nga le go tsamaye ah batho ba go di gore ka kwa ntongwe go petha ka mogare yo ka sibe le gore lo tlhalosetsa nga ka o ka reng go yena gore o tla kra ntongwe re tsi e le bo se ba o ntjo sengwe
1: e tlo ka tsamaye
0: o mo lebeletse o sa tshepe gore ba nna motho o gwana ka mogo ba re nke ga ntshi ge ile gore ngwe ya dilo ntsetsa o tswana le di festival di ying go bona ba diragatse o mmona a le ka gare ga ntwe a iratang o tla gona go e kwa ntwe batho ba modimo ga re re gothe gothe emelela letle o ska tla wa re bona thabape ba gantsa ba a ona ro ska gantsa o kole ntwe la ke kwa se re ba re tsho e riele o tshelela re bona gore nna ditlogolo tsa ditaba di ya me ka sepo go sefe

0: Reoracha reg.
1: Tobel FM. Moshato wa tsebole boithabisho.
2: A ke moshato wa tsebole boithabisho bana ba rena tshatsing la lekhono re ba lebeledishitse go tshatsi la boditshaba tshaba. A la ditshukudu tshatsi le ke tshatsi le ile gore ne lebella tshireletso ya ditshukudu. Bana mputse sho rena e bile gore ba tseba eng ka tshukudu. Re fela re kwa go ena le megatlho ile gore e re tshireletsang ditshukudu, tshireletsang manaka a tshukudu, na manaka a botlhokwa ka eng. Gore eng go e ba le megatlho ile gore e tshwanela go tshireletsa ditshukudu. Re tseba eng ka temana ye ba tseba
3: ya are ritwe
4: dumela mmane le joele madumi ika na lina la ka ke na bonolo thula ke dula mamelodi east ke tsena sekolo bulari khoro primary school mme
2: lo bonolo
4: mama ka ke mme di bakwa ntwe bu tlhoka mo ditshukudu ke manakana ba nya ka manakana ka hobane ba gore wa rekisa ba khumane tsheleteng
2: e kwa
4: ya rata ka na ba tlala la
2: re go rata kudu
0: a ina taba le re ba thwa reng nna ke tla bere ka ke na taba le bona
2: ya
0: modimo fo di sa pelo tsa mana ba ka tsireletsa e fihle mo ke ya ngona
2: o tlo ke ntse
0: ke ma pimpan ka le ke tsa mana ya shika ke tla le phelele kwa maetele tsa ka bala grade 7 ke tla skola sa maetele tsa primary school me maka ke me mokobane ka ke ba tsa mali le jo
2: o tse
0: le tsa di tshukudu ka le ba ka la re dina le moholwa mana kana a tsana Ah, tu sa kaudi di popi, di di play di chau tubea.
2: E kwa
0: le jake ka na ba re thola FMA ya mera. Ke te ke tla le bona.
3: Ah, ke nete.
5: So that it can hold on ground more than Jadia. Bongo ba rekisa di chukudu for chalatre.
2: Yeah.
5: And ba tsena lo a khatse ka tore. Le rena re bola nko ro bona di go for the mercy. Ke rata kudu.
2: Ke go rata kudu.
4: Ka ba tsatsi ba pimpa la ke na tsa ira phale ke dula e tsetse ke tsena sekolo ba lo ka primary school. Ba ba ke ba ba di.
2: Ya.
4: Ke ba na ga la chukudu a ke tsebe se. Ke tsebe e ba re ke sha. Ba ho bana challenge.
2: Ya.
4: Ko ba le ke ba le ke.
2: Ko tsebe ka mo.
3: Ya ko tsebe.
2: Ko tsebe ra ka boho.
3: Ya.
6: Ka matsatsi mo pimpana ka matsatsi tshabela mani jelo mani ka lina ke mmala malaka ke dula sekolo ke tsena sekolo sa tsunya primary school go bala mphato wa bofupa mo ritisha ka ke mama bolo na botlhoko ba lena ka la tshukudu a ke botsebe ke ta ithuta ba bangwe tshukudu ke phofolo ya botlhoko tshukudu ke phofolo e no reng ke nyane ka monaheng ke ka ele bona mmusho o itshireletsa ka hona ene le batho ba o itsoma ba u inga thalinaka ba inga thalinaka isa phela ba e khosa botu
2: Tshobela
7: batho ka da ka le ke le go tsara patagula bo go te station seko sa ka ga ka sona secondary school mara ka tsara le ma primary school nna o re batho utse manaka a di tshukudu ka mo South Africa ke gore ka di country jeng go ba believe gore manaka a di tshukudu a gone o fodisha malwetse a o tshwana le bo kankere yalo rena ka mo South Africa batho ba le gore go ba isokolela ba utswa manaka a le a di tshukudu cause ba believe gore manaka a di tshukudu a gone o dira batho re ba beng ba be rich ba be le ditšhelete ka manaka a di tshukudu e o ka rekisha le fitisha le tšhelete la wena o ka utswa diamond o ba gold yalo ba believe gore manaka a di tshukudu a gone o ba di gore e be bagumi cause o ka lutswa o to ba mogumi ka re fitisha le gold o tsana ka mo South Africa rena le mapungube le yona ke gold ye le re e ne tshwana le rhino ka mo South Africa so o re batho ka South Africa ba protected because of heritage ya rena e believe mo mapungube ya niwe rhino gold ya niwe ba e khumane so o rena ma South Africa re protected just because of kenye ke heritage ya rena ma South Africa.
3: Hey,
2: ere ke motlatse ngwana a se a phoshe ga ntshi ka nnete lena ka la tshukudu bana ba ka le ba botlhokwa kudu mo ile goreng batho ba dira chelete ka lona ka gore ge ba ba rekisetsa ba dinaga tsela tsa go tshwana le Vietnam bo Asia mo ile goreng le nya kwa kudu ka lebaka la gore ba re le fodisha malwetse ba re gona le le rekeng le role le lengwe le le tswang le nakeng le we le ile goreng le thusa gore ba ditlhakantshe le dilo tse dingwe la fodisha malwetse a magolo ke ka fao le bang batho ba bantsi ba lenyaka o ka tseleka ka a se a bolele maka gare ba le rekisha ka tshelete ya godimo beno e dira gore go ina le lona e ba o karu o mogumi go ba o tla humana masheleng wa ba mogumi gore gore le reka le ke ba humi ka lebaka la gore masheleng a gona a dura beno ya o kwesha botlhoko gore o pula ga botse gore ga ba sega le naka le ba le sega tshuku diphela rena ka mono Afrika borwa rena ga ye ile goreng ena le palo ye ntshi ya ditshuku di go feta le fase ka bophara ke ka fao e bile batho ba ntshi ga banyeka ditshuku di banyeko di utswa ba di ya dilo tse semolaong ka lona tshuli naka le la tshuku ba etlang ka mono Afrika borwa ke ka fao khumana megatlo e boledishana e lebeletse taba ya tshireletso ya ditshuku ka lebaka la gore re ba batho ba ile goreng ba na le ditshuku ba thudi tsotsi ba tla banyaka lena ka le gore ba dire masheleng ka lona ba neng re go potse gore ngwa ga o feta Afrika borwa e begile ditshukudu tse 353 tse ile gore nge di bolailwe ka tsela ye se go molaong ka lebaka la go nyaka le nna ka lela tshukudu ke ka fa o re reng ge o ka tswela pele te mane diega bana ba bo rena le bana ba rena ba ka tsebo gore tshukudu keng ke ka fa o re tshwanela go di tshireletsa re bone botlhokwa ba tsona re le boga bana ba
8: ke nete e bile ba bontshe jojo allo gore kudu di tshukuduje di bolawa ka kwa Kruger National Park le ka kwa le KwaZulu Natal Provincial Reserve le ka mo province yona ya Limpopo ke kudu le ka mo province yela ya Northwest di ba kudu mara sa o gatlisha ke gore ngwae magareng ga ngwae wa ketepedi masomepedi tharo go fitla o ngwae wa ketepedi masomepedi tlhano di le fase theorile ya fase ka di percentage le sometsela fela polao ye ya di tshukudu are ke nnete re tloga re lebogile botlhale bjo re ithutile

0: mama.
1: Barreso, seki mi.
2: Joina, give
1: DJ
2: me.
1: DJ Bullet, yeah. Arreselo, seki mi. Oi, kwa ta, tarara. Ego, si, si on, ego, si on, ego, si on, ego, si on, ego, si on, ego, si on, ego,
0: so segi
1: a DJ Bullet patla mali decency ba re so segi mino wa tsama ga re bolela le batho ba le ba chama philo go tlile monaga no mongwe wa gore ke nagana gore o tla o re boledishana le batho o go motho wa tsiba kenge ka nwa ga wa gore katla ka lwala wa tsiba dingaka dinyaka ke tjodi ya diteko go sina le motho a tsebang gore keng a go botsa re wa tseba keng ka sepela ke mo ile ka bona motlholo ka lebaka la gore ka humana thuso ka ntle go batho ba borena a ira batho ba setso mo ene gore batho bangwe ba fela ba bolela ka letlhako re le lengwe ba re go na le malwetse a mangwe le ge o ka dieng a nyaka ngaka ya setso
2: a re
1: Baro ka seloke
0: ka ralala le lefase
1: beno ya dira gore ke iputsiso gore na ka gae go ba wena ile la fitla siemong se ile gore nka nnete spetlela ba ra na re tsebe jwale na re tsebe gore re go diega eng wa khumana ile gore nge motlhomongwe bile a letseba sanka la ya dilo tsa dingaka o mongwa a tlara wa ke tseba motho ke nyoko le thusha na ile la khumana thusho go ba motlhomongwe e bo o tseba o rile ga go pala kua ngakeng go ba motlhomongwe bile wena o sa ya le ngakeng tse tsa di-kliniki lo mamangwe setse o tseba ko o ya ke bolela ka sepo se ka lebaka la gore be re isa tso bolela le ba ge e le gore ke gona o e ba le rena e be re isa tso bolela le bang
2: African traditional health department ba o ba tseba ga botse ke bo Bruce Mbesi
1: aga ba bolela ka traditional health practitioner act ye ile goreng a ina botata le gore batle ba re re go isha kwa re ke transfer ho mana ba tlosha motho ba mo ba ile goreng mo ile gore manga ka rena lona a tla gona go ba le ditlabakelo tsa nnete tse ile goreng di a bona ke molao wa rena benong re sa tshobolela le yena o boletse gore go tloga ka ngwa 2007 ke mo ile gore di pleasure je ka kwa parliamenteng di boletse di a beiwa mo ile gore nga bia le ba bonala go ka re ba fitlhe mafellong a gore na mile dilo di thoma o kitima di tsamae ka letlhako re leo ke mo tshele ka taba gore na nka re ge ke ileng a keng yela ya secho mo ile gore nka khumana le mangwalo ka lebaka la gore moshomo wa rena o khumana o tlo tshwanela go ba fa lengwalo ge ile ra so yikwa tshela just khweng benong tshecha rena go tla diwa jwa benong ke taba ile gore le yona ba ile beletse gore ka nnete gape o swanetse re lebelele ka lebaka la gore batho ba gona go thusa setšhaba na ile la ikhumana go ba ka gae go ba lo mongwe ile gore ngwa lwala mo ile gore nge ngakeng tse dingwe ba re ke ranga ka ya segoa motlhomongwe ba rawa a re tsebe le gore re dieng ba no kwa botlhoko wa kwa ebe ile la mathomo motlhomongwe ya na taba ya gore o fole kwa e dirile gore o thome go tshepa kudu ka ngakeng tsa rena tsa setso mo ile gore o bona gore wa tseba keng a ra swanela go latlha setso bangwe wa tseba keng o khumane bophelo mo ile gore ga ka dula fase ga nyetswa tswa le tlhalosetsa o tla re ban wa makala gore go tlile jwang ga no nyaka ba tshileje ba tla ba re botse ka se re botse mo tswang e upia ile wa lemoganeng gore ka nnete motho ila gona o humana bophelo a humana polo go dilo tsa rena tsa setso re mo kgweding ela September mo ile goreng re bolela ka bogwa ba rena le setso sa rena ke ngwe ya dilo tse ile goreng ga ntshi ga dipolelo tse di tswelela o humana mo wa tshaba o bolela ka yona e upi ya re di bolelle kae re bolele neng ka tsona ka lebaka la gore re gana mo sia le moyeng ba ile goreng ba bangwe ba di tseba go feta ba bangwe ge re gomola ke gona mo ile goreng re reng re ya le tsona ba dimong re re tlang le ruteng ba bangwe ba ile goreng ba ka ba sna tsebo a ka tsona now se pitse ka sebo pegose
2: ke nnete tloela mo mlaetsa gatisho mo 0630288050 re boledishane wisho

0: Yampulela tsela fela DJ Necklace and the Prince MJ ke yone le gore nge bana le Banks DJ le yena gona mo ke le gore ngwae kwa go thobela FM ditlalemiso re botšišitše mo gore na lena ka gae goba wena ile wa itemogela maemo a e le gore nge ka nnete o yanga keng cha stropong mo e le gore ba paletše motlho mongwe ko go bona se e le goreng se ka ba se go tshwenye o mongwe a tla go botša re tše wa bona dinyaka o ye kuanga keng ya setso re mo kgweding ya go garitlhela taba re mo re ga re tlhela go kgwedi e le goreng ke ya setso re bolela ka dilo tse dintšhi tša go lebantšha setso ere mpotšišo ke gore na ile wa kgona go humana thušo goba ile wa re o sa tsebe selo ba bangwe ba o bula matlho gore o ka humana thušo ka nnete wa e humana na ba bangwe ba fela ba bolela batho ba re malwetse a mangwe a nyaka taba tša setso a gona nto nngwe e ka diega na se ke nnete o na le bopaki ba se batheletse ba bangwe ba setse ba rometse re tla ra o ke mebedi pele ga ditaba motlho mongwe wa boraro go ka kgona go tsena e mengwe re tla e tšea morago ga iri ya seswai e re re kwa ba bangwe shiba
1: kgotsong ka gašo nona le o mongwe wa bagaišane ba ka o ile a ke tsebo re na a tsamaile jwang a jele eng se sa jeng a tsamaya dipetele tše wa tseba a se kgone go kry-a thušo ke a setse lekgala e o e bona gore a e sa le bontsho ke bo chakoulu aa a ya ko bo nka dingala ba bangwe a na mola motseng mola aa ka kgwedi tše tharo fela ke a setse a phadima le ano ale ke motho šule o kgona go ketima-ketima mola o tetšele ke mmele le lebala la e le tile a e ba a tole ka tsona ditolo tše tša di-creamy tše awa ke motho šule ke jan phala mo centurone gae ke lephala le ga se le ka kauletse village
2: ai kgoši e sese lethabolo joy la ga mathato rakgadi wa ka mosešeo nna ga sekukuni a ke le go botsene nna ke tseba motho e leng gore e ile a pala mo e leng gore o ka re be go felelela ya kgona fela ke motho wa gešo ke na ba go bontšha nto ngwe rena batho ba gešo re te kgateletše lethabo re te kgateletše ka borena nto tše tša dipetlele tše a se tša rena that's why o bona ba nyaka lengwalo o e boolofile la sekgowa tše tša borena tše ke dia ke rena gore di seke tša tsebalega o ka ba re a se seno nka no go fa motlhala nna ke ke kana mosomela sedebete mare ka mothobela fm polelo ya gešo le ga tseya leswaro kampe le bitše ba le ba ikwekwetse not re
3: se se le tswaele setlhopha sago sa ditlalemiso kgotsong baratiwa e taba le nae nkgwathile be ke re a kenya ko e tsena taba le nae nkgwathile ke phonyogetse ke bana ba batlhano ka baka la gore ba ne go tla ba homotse ke sa tse gore bothata keng e kere ke a tsamaya ke botsa gore ke dilo tsa batho and-e dilo tsa batho ka ge nna ke le modumedi wa tumelo e sa kwanego le dilo tsa setso ke sa berekiše dilo tsa setso ke berekiša tsa ditaela ga sa nka ke kgona go ya ga bona ba dilo tsa setso mme ke note phethela ditaelo le go tekela dipetlele dipetlele ba rena ke ne bothata nna ke right ge ke ima ge ke belega ngwana o tla gomoja mešo ba batlhano ka moka mare ke tsekano fetsa ke gomo mogala ba ka itsa mokgekolwa ka e tlogele e ka tla ya ishawene ka fase ga gone taba bana ke mpho ya modimo ra no fetsa re e tlogetse kana mogolo mare ge fela ba ka re ya iso re ka thaba gore ba bangwe ba ka tla ba phologa ba se tshwane le rena ba tla ba kgona go ba le thaba ke bolela le tlhoka ena ke a leboga
4: Bush Buckridge e tukiše rula pelo gathering e fihlile e tla o bene re naga dilwantšhana le dikgaruru tša ka malapeng ga mmogo le kgatelelo ya monagano ka labotlhano le la 25 Septemere nako ke iria lesome mo mesong lefelo ke College View Sports Ground go la Bush Buckridge e tla o hwetša tlhotlheletšo go tšwa go moruti France le Nthabise Ngwepe boithabišo ka pleasure tša manyalo gospel cylinder swafu tša manyalo Messi Manele le Khutso Maleti mojako ke mahalahala rula pelo gathering go la College View Sports Ground go la Bushbuckridge ka la 25 Septemere. kopano golo ye ya rula pelo e tshwa wena ka thego go tswa go thobela FM mo shato wa tsebolo boithabiso.

0: Ke a leboga le joy le ega arlo cheng magareng a jo di kanetelwa go ireng a senyane go thobela FM ke tsa gore go letetse gore molato wa boradia be di milione milione tshele ranta wa company ya Ndunani Investment o tswela pele ka gorontseko ya masterat wa Bloemfontein ka Free State le hono. Mapodisa a Gauteng a swere ba gona no ba lesomele go thopa dithunya tse senyane morago a tiragalo ya go thuntsha ka Cleveland botlhabela be a Johannesburg. Lekala la ditirelo tsa mello le tlhakodiso ka masepaleng wa Cape Town le re diphefo tse maatla di tlhotse tshenyo go mekutwana ye 15 le mengwako e mmalwa ka Tafelsig ka Mitchell's Plain go la Cape Flats. Ditaba ka botlalo ke tsa iri ya senyane go thobela FM. Sejaro swaretse tsa dipapadi ke a leboga.
1: O itse le ber papadi go thobela FM le Vicky Sejamoleta.
2: A ke leboga mashilo mo theletse ke go lotsa re tsheme ka go lebella go tsa papadi ya rugby prop ya maloba stopping sa Africa Borwa sa rugby Springbok ile go ena Stephen Kitsoff ori Ethan Hooker o sanetse go tsana legatong la Damendi Alende mo maemong a gare papadi ya Sontaga ya one of test gatlanong le se tlhopa sa the Wallabies ka kwa Perth di Alende le Peter Steve Detroit ba lokolotswe mo se tlhopeng ka lebaka la mabaka a selapa mo theletse ntse fatsa o reka tikete ya gago gore tlo kgone go ithlatsela go ba gona le go thega setlhopha sa Africa Borwa sa kgwele ya maoto bafana ka mokibelo go letsatsi la masomepedi tshela ge ba tla be ba raloka ka kua Orlando Amstel Arena ka Johannesburg ba raloka le setlhopha sa naga ya Guinea go papadi ya go ba kgontsha go ya dipapading tsa Africa Cup of Nations ngwageng o latelago. Nigeria ya raloka ntle le Victor Osimhen ga ka lebaka la kgobalo ya menganga tshika setlhopha sa Nigeria se raloka le Madagascar le Guinea-Bissau gape re lebeletse gore naletsana e le go wena Taiwo Awoniyi o biditswe legatong la gagwe ka o le lengwe o dilone ke lo gore o lokollotswe ga mmogo le Guela Due mo stopeng sa Ivory Coast ka lebaka la kgobalo. Junior Dias le Lucky Zogbe ba biditswe go tla go tsena legatong la dinaletsana tse pedi mo stopeng sa Ivory Coast. Setlhopheng sa England sa Nations League ha se fetogile morao ga dikgobalo re lebeletse naletsana e le go yena Tino Livramento le Kobe Maino le Cole Palmer le Marcus Rashford wa karetsa le yena Declan Rice ke ba ile gore ba tswile mo setlhopheng ka lebaka la dikgobalo. Motlhatsi wa setlhopha e le go yena Thomas Tuchel o biditse motho wa go tshwana le yena Morgan Gibbs-White le James Garner bo gore batle ba thibe sekgoba seo. The Three Lions ba raloka le Spain ka kwa Wembley ka letsatsi la masomepedi tshela le go etela Czech Republic ka letsatsi la masomepedi senyane Croatia ka letsatsi la tharo kgwedi ya October pele ba tlotla ba raloka le Czech ka letsatsi la tshela kgwedi ya October gape ka ole lengwe re lebeletse motlhatlhi Luis de la Fuente yo le gore o tlolotse kontraka ya gagwe le setlhopha sa naga ya Spain sa kgwele ya maoto go fitlha ngwageng wa 2032. Mothiletse naletsana ya setlhopha sa Manchester United e le gwena Benjamin Sesko o na le kgobalo o tlopalelwa ke go ba karolo ya setlhopha sa Slovenia sa o raloka dipapadi tsa boditšhabatšhaba tseo tlabego di raloka mo re lebeletse gore tlo tsa dibeke tse tharo ntle le go raloka mo setlhopheng. Go sasa Portugal e raloka le setlhopha sa Wales, Netherlands e raloka le setlhopha sa Germany. Re feleletse ka o lebelela go tsa crickete first bowler wa maloba e le go yena Zahir Khan o tsebišitswe go ba motlhatlhi wa setlhopha sa Chennai Super Kings sa 2027 IPL Ken o tsena mo stopeng sa CSK legatong la Stephen Fleming yo lo gore o ile stopeng sa England go tsa maemo a botlhatlhi mo stopeng sa diteko. Mothiletse re swara gona fa tse dingwe ka seripagare go tswa go iri ya boraro mo mathapameng a le gono le Mkhonza.
1: O itse le ber papadi go tswela FM le Vicky Sejamoleta.
3: Thank you.
1: le phalale le a welwa Thobela FM ya tla sekolo sa tlasana sa Mera Primary School ka la bobedi le la masome pedi le wedi ngwaga kwa kete pedi masome pedi tsela ka ira senyane mo mesong fa go tla bego go kete kwa letjatji la lefase la maswi sekolo sa Mera Primary School sa motseng wa Shongwane 2 ka sedikwa thutong sa phalala letjatji le le tla kete kwa ka tlase ga moeno o rego marapo a matla mosepelo wa matla maswi a botlhokwa go dipapadi le go gola ga mmele ke gore strong bodies strong moves milk matters for sports and growing bodies lenane la se dibeng go Thobela FM le tla belega swa go tswa sekolong se le go tlisetsa ditiragalo ka moka Thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso
3: o ba ka no re direng mara
4: ke be ke ya ka rone show ke go tla fasela thabile o montsha man o montsha mo go tlo wa gore yena o tshwantse a sepelele Robert
3: wa tsaba go bolela nnete kgaitsedi man eish ba bona ga ba ka o jemile man gore a ke tsebe
4: le motho wa shwa ntubi o tsama shwa mo nagane wa gago ga botsa a ke santara tsubi o ka santara
5: ke tla la bo bedile tsa mahlakong ipsine ka tsona ka go tara pele ga ira se sa ikora to 8 bo shugo bia la bo bedile.

le ka Afrika Borwa le mo setleng se re tsebaga ka thuto le tshedimuso re mo shata wa diyalemoya Thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso.

0: Malibu Arta Uyelebu akio anele gore ngwa ekwa pele ga mo khwele charisma ina le DJ Angelo le buddies ba re ba mo rekishitse ke tsapedi tshe ile gore o file tsona ka sepopego sona se gape ya le bo Timmy Thomas ba ka kwa le phalala mo ile gore ba kitika le tshatshila bo di chaba chaba la maswi ape batla nongwa batlanwa
1: What TV?
2: Leo Leona.
0: Timmy Thomas.
3: Timmy Shu.
2: Machero.
0: Timmy Shu. Ke na le bonnete ba re o shetse o tlhagatlhela maswi. Eh, o tlhagatlhela maswi.
3: Ke nna.
0: Wa tswa kgege. Melo mo ke mi tshwego.
3: He bona ke phadima. He ke phadima go selekane le selo. Eh le iga ka se tope selo mo go nna.
2: Awa.
3: Ke nna o. I can't imagine. Full service ke sekolo sa tla sana e ke se leng ke mo ona mo leng gore re gona le kwele kwala ka tswe le gore be ga ga ba go thoma malobeng fa le gore tsa tinla le khono tsa tinla masome pedi pedi go di ye ya le wedi re tla be re le gona fa kwe ke ka fa we re nete fa ditse gore re mo e bile re ya mogetswe ka matsogo a burutho re sheditse lona le tsatsi le botse botse le tsatsi le ke le tsatsi le lefase le leng gore le la thoma ke ba le ba ditšhaba tse kopaneng ka tlatsega mokgatlo wa go bitsa FAO ke yona Food Agricultural Organization ka ngwaga ketepedi le tee gomme ya tla busa ya re ka ngwaga ketepedi le lesometshela ka mo nageng ya gešo ya Aforika Borwa ba re e-e letsatsi le ga lethethe le mo dikolong bana ba tsebe ka ga botlhokwa ba maswi ke ka fa o tsatsing la le kgono tsatsi la masome pedipedi re le gona fakwe mo mira gona ka mo lephalale seleteng sa phalale sedikong thutong sa phalale ke re bjalo selete ke sa Waterberg pele ga ke sepele ke nnoši batheletse ke tsweletswa ke Miss Pro ke ena promise wa ga magwale ke ena tlo go netefatsa gore dilo ka moka di sepela ga botse gona fakwe ge re nana ola sedibeng ge le thago ga thoma ka idea senyane go futa ka dira some pedi tla be re le tshetsa di tiragalo ka moka ke ena ile gore o tla ba ema ema antishetsa ba eng gore le gone o kwa tshedimoso go mme mola mochende mola ke ne le re re sansa tshege ke ne le ke ena ile gore o swere marapo wa go ka netefatsa gore re ya moyentwi ke se re sepela le motsweletse mogolo wa mananeo ke bolela ka Rosetta ga sebapu re sepela gape le lerato phofolo ke ena e leng gore o sheditse lefapha la dikwalakwatso gona mo Thobela FM DJ Oka e tlabe le ena mosepidiši wa lenaneo la lekgono ke tse ntšhi tse e leng gore tlabe di diraga gomme batheletse bjang tsebe go thoma ka ria senyane go fitlha ka ria lesomepedi ge lenaneo la sedibeng le thoma re tlabe re rutha-rutha re fana metsi ya mokgako go tswa gona mo sekolong se sa mera full service primary ke sekolo sa tlasana primary ke dina la sisimane nna re ke sekolo sa tlasana ka polelo ya ga borena re leboga tlhe re leboga le joy re leboga kgoši ss ke tla go tlela le maswingwane shulu wena o kgone o kokotlela ke a bona gore mo
2: a re nwe mas
3: a kere wa gopola gore rena be re le kwa sekolong kwa re le kwa bosele kwa rena ba basesenyana ba re bitsa ba re pele sekolo se thoma tlang lentle le no nwa galase-galase ya maswi gore le ge mophefo e ka jutla le sekabela la thiba ke magora kwa o e bona ke ka fa o re kokotletsego re lebogatlhe batheletse re lebogana kwa lena go thoma ka dira senyane fitlha ka dira somepedi nane o la sedibe ne tlabe le gaša thwi go tswa gona mo lephalale re lebo
2: mošadi
4: nako ya wena o re makoti shuwe go na le legodu le le reng founu shewe le o tswa founu ya gago legodu le nyaka go go senyetsa step sa lenyalo wena o tlo feleletsa o re a rierierie le mphelegetsenye a ke re bona o tlhoka go bula case a rierieng ge re kgwetsa theft cover ya MTN device insurance etela mtn.co.za MTN Device Insurance, underwritten by Santa. MTN, kona le melawana le dipielano.
5: Garega dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
6: Bahula, o hodisa mang le holo, o dutla le meso.
7: Happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy birthday go batho ba leng ba gola letšatši le la legono. O gola ka letšatši la 2020 ka gare kgwedi yona ya le wedding ngwaga wa 2020 tsela. Ba dirile jalo letšatši la bona lebele le kaone kaone kaone ka go tlogela molaetša kgatišo go WhatsApp line ya rena. Ke tlo raloka ka bogwari ka go tlhoka letepo. Tlo ditlile tša mogala mola go 086-0002452. Di kalemese re thoma ka o.
8: Tšhimi tla le meso. Kopela go lakaletša Samuel Letlaka ke moruti ya ka dula ka Mmalagale. Lakaletša ke Clement Magolela ka Mokwemetsane. Thobela.
7: Mošate.
9: Thobela, thobela, Tšhimi tla le meso. Kopela go akela Tšhisinya Malatlhela ka kwa Sekgopi Metlhakong wa golagola le Ivone wa Lekhosi ka kwa Dikilaine. Ke re bagole ba akela ke Medeni Metlhape ka moso wa Šika a leboga Mošate.
7: Agile.
10: Thobela ka gašong le kae nna ke gona ke le ka letsa sesiwa kae le go tebogo ba pirwang a le ka mo mašišini o le ka letsa ke moratho wa gagwe e le go Sello Makofane ga Makofane a gole a gole
7: a gole a gole ka nnete.
11: Thobela, thobela ga Mošate.
7: Re a lotša.
11: Ke rata go akela mosadi ya ka e le Mamošitwa Kgaoelo Makwela wa gola today. Ke re gole go lengwetse ya bašitwa o be letsatsi le le botse. Thanki
7: ka nneteoa
11: lekgosi ka mamelodi ka mo
7: a gona go lengwetse ya bašitwa. Dumela tle.
11: Thobela, thobela ga Mošate.
7: Re a lotša.
11: Ke rata go akela sadi yaka e le Mamošitwa Kgaoelo Makwela wa gola today. Ke re gole go lengwetse ya bašitwa o be letsatsi le le botse. Thanki
7: Mošitwa
11: wa lekgosi ka mamelodi.
7: Re a leboga motsweletsi o irometse gabedi ga ona le ka bothata.
12: Kgotso Thobela ka lenaneo la ditlalemiso ya bolela mokeng ba lefa mathabatha go tswa kwa Phumolong Thembisa. Ke rata go lakaletsa motlogolo wa ka tšatši le lebotse la matsalo e le go Shilu Mathabatha. Ke re Modimo a be le yena a mooketse metsa bophelo. Ke a leboga.
7: Aikaaikaetshabo
13: ka moe go gola nna Edmond Magwale ka mo Cosmos City ga Mashabe. Ke a gola thute ke re leng kope le leng tshobe
7: ahe Mošate.
14: Thobela Ika le sesi ka mowe le setopa ka moka sa ditlalemeso.
7: Re a lotša.
14: Johannes Tesoga Lephala a motlhadi Odiša monna wa kwa Efu Makhanda Petros Mokobodi. Ke re bileitete be a gola maabane ka di-21. Re Modimo a mo thuša a gola a gole a seka tshwenya ke motho mo letšatšing la mamotlha. Ke leboa ga ene eseya ya bosi.
7: Re a leboga ke nnete batho ba ka mo Lephalale ba re lenwa masi ka mo mmera ka mo weng primary school le tloga le ipsina le bo Timmy Tomo ba gona gona ka mola nnete ke gore ba ka sekolong sa tlasana gana ga go file molo mola sekolo sa gona se gausi le mo mmolong mola ka mošongwane ka mola ba ipsina ga ona le ka bothata. Re a leboga batho ba e le gore ba dirile jalo ka mokgwa wa melaetša kgatišo. Aga bona nka tšeao motee motheletši a ke tsebe e re ke topeo dumela tle. Are a bigger get up on the real ocha?
15: Ega, ega, yes, Sally, joy, hotly. Yavale, little lolo, photo.
7: Can Nate Erona?
15: e le botseng ke godisa mogalabe banna o re eletse ka papaka banna ke hantse nkwadi hantse wa mashilo o ya gola aole man o re eletse ka papaka ke mogalabe
7: batho ba eitsege re a leboga ka mo westailopa go na le ka bothata re tloga re ba lebogile ka moka ba e le gore ba tloga ba dirile jalo tswelang pele le dira jalo ka mang a mananeo a Thobela FM re ntse re a sielana re ntse re fana ka sona seboko se buen thokana e ka tsela e ke tlogela ba sedibeng tlogela jalo Dr. Moloko Mashamaite a na le o ratile ke kana batho e tlogela jalo Dr. Tepzin a na le Mankuku babe ba e tlogela ba le bantshirogele ke poelano le Skumbuzo subelela e ya gana ka kwetlo ba e boa gona mo mesong ya go sasa hei waka na ena ka nnete ke tloga ke tlogetse fa go bile bose ka nnete
0: a mothile jo Thobela FM ke tshepa gore o ipsinne ka lenaneo la rena chaching le la labobedi go sasa re ya boa re dia gape ebile re dia botse re dia bose ba re motho ga bogala ele moshati

0: le thomile ka la masme pedi seswai godi ya le wedi ngwaga wa kete pedi le sometsela wa ibona tabe gore tswa go le yona e re le tamishitse batheletse rena re no ba le sehlopa se ile gore re swaragane gona ka mo mera ke na le miss pro ke promise wa ga magwale ke ne gore wa ntjoletsa fa re ne le siloni ntle kwa ke ena yo le gore o gona mo la machining o thutshana le rorisang sathege ena bile shule motsweletse mogolo wa mananeo Rosetta Sebapu ke ena le gore le ena o tsentšheletsego ka gare ga tiragalo ya letsatsi la lekgono ebile o eme legatong la molaodi wa mananeo o tlo o bolela legatong la molaodi wa mananeo gona ka fakwe ena bile gape-gape DJ Oka ka ge ke le boditse ke ena e leng gore o ba nametsa batho ditafola ka kua ke ena e le gore ke mosepidisi wa lenaneo la lekgono lerato phukube mola dikolokotso mola ge le re bona mona mafaratlhatlheng mola mararong ko ja dikgokagano ke ena e leng gore o tla ba a re phara-pharile fa le gore le kgone go bona ditiragalo jaaka mo re leng ka gona go se go ikae gadi re tlo boleišana le tlhogo wa sekolo re tle re ka leeto le wa gopola gore malobeng fa le re ile ra boleišana le ena ga ra e fetsa mola be re gola ditsela tswela
1: pelego
2: ba sepela ka maoto ka moka tle aparang diaparo tsa go ganya goba tse tshweu ge le sepela bošego le bone la pele le ka se kgone go kgetha diaparo tše le swiswi ka pela ka moo go lekanego go phološa bophelo bja motho go ba diriši ka moka ba tsela khutšang dikilomithara tše dingwe le tše dingwe tše 200 goba bonnyanyane diiri tše dingwe le tše dingwe tše 2 ge o ikwa o lapile emiša sefatanaga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela go tlhola dikotsi tša go thulana ga difatanaga ka sa pele tšeo di fela go di tšea maphelo a batho melao e bonolo senwe madila wa fetša wa otlela gape o senwe madila wa fetša wa sepela thoko ga tsela ge o le monyanyeng go fitlha bošego robala moo o sepele bosele molaetša o tlišwa ke kgoro ya dinamelwa re tswetša Afrika Borwa pele
3: rena re ba ga modise di le botse ai a e re tle ka thokone mo e le gore ba re tseba ka la modise re leboga mang ge se Standard Bank Maemo account na lapa la gešo le go tša fashion e mmo ka phokoletso ya go fitlhela go 200 rand ka go legit le di-grocery tše mmo ka diphokeletso ga Shoprite ke eng e nngwe e mmo ke phokeletso ya 35 rand kwa KFC lwene e re topetše ka mmo go sa ga go sefane go swala le rena baga modise ge o bula Standard Bank maemo account le gono Standard Bank ke moabi wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana go ne le dipeelano
4: Mzanzi letela Powerball jackpot draws la bobedi woo ka ba le sebaka sa go ithopela mašheleng a Powerball jackpot ao a akanyeditšwego go 75 million ao ke mašheleng a ka reng wena we go fetola bophelo ba gago le semetsenye bogela draw 2 ka la bobedi woo ka iri ya senyane mantšiwa go SABC o ka ba ra dimilione-milione o moswa wa Afrika Borwa eng wena the national lottery more plays more chances more millions baraloki ba swanetše go ba le mengwaga e le sene seswai go ba go feta raloka ka maikarabelo the national lottery e sepetšwa ke size khaya
5: ke sedibeng ka breadwin le timmy thomas fela mo go thobela fm
6: mošhato wa tsebo le boithabišo
7: Le palale le a welwa. Tobele FM ya tla sekolo sa tlasana sa Mera Primary School ka la bobedi le. La masumi pedi le wedi ngwa ga kwa ketipedi masumi pedi tsela. Ka iri ya senyane mo mesong. Fa go tla bego go ketikwa le tjatjila le fase la maswi. Sekolo sa Mera Primary School sa motseng wa Shongwane 2 ka sedika thutong sa Phalala. Le tjatjile le tla ketikwa ka tlase ga moeno o rego marapo a matla. Mosepelo wa matla. Maswi a botlhokwa go dipapadi le go gola ga mmele. Ke gore strong bodies, strong moves. Milk matters for sports and growing bodies. Lenane ona se dibeng go thobela FM. Le tla belega tshwa go tswa sekolong se le go tlisetsa ditiragalo ka moka.
6: Thobela FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.
4: Moshate wa tsebo le boithabiso ke mo leng gona nna no ke la gago le botsile nna no la sidibeng go me gopola gore ka nete nna no ke la gago le botsile nna no la sidibeng re kona re kgatile ile ruri le tjatji ke le tjatji la maswi ko kwa mera ka kwa ma le mihlabira go gona gona ka kwa le gopola magagesho le nna a ke noshi a ke kgapi ke ikhorosha ska la ntatelela ke ne le ba gona ba le mihlabira we
8: ma
4: agra tsare bo sidibeng go tla re bo sidibeng
8: go tla re re o amogetse o tla kwa re o file leina o sa tsena ke mo file leina mosadi o maabane
0: o re ke mang tshabele
8: mara ka no nkwatela mara ke tšhaba o renka lebolela mo moeng le tlo mo kgoramela
0: lebolele

0: o tsho le tseka kwa venda ka kwa
1: mme eh o file ke nna ke hore ke mora ka mogobe a di tlatlola ka gona eh mme se mosheletsi wa ka ka bo ke ha botse mosheletsi wa rena nna le tlhabirwa go tswa ka mo gae ka mo ke mme Prudence ke Prudence molekwa magongwa mara ke mo ke motheile lena ke mfile lena re mo amogetse tlhabirwa ke mmitsa gore ke mme Masibanyoni wa Witbank.
0: Ah, yo, members. Do you mean I'm members of Union? What with bank? Oh, ibile about century. Kiri. Siya ubo na mama sbanyoni. Uphilile kahle.
1: Are that to thank you treasure. Awa mareka re a le thabelo se re go bona uru o ka mo go tlhela masu ya no masu ya ngire o tlaloka.
0: Eh ke tlo tlhela le masu. Ah wa man go tlo le tshwarena. Ke tlo tlhela masu. Ke tlo tlhela masu.
1: Futhi a ke tsebe re na mhlomongwe o ka bele gore o ne le beng ga e ka mo ba ile go rata go bolela le bona go ya ka tshipa maka ke tshwereng ke bona e ka re mhlomongwe o etse ke baeng.
0: Are wa re sa gadi re le tlhogo ya sekolo sa ka mo mera re bolela ka ma ana. Seleka wa gopola malobanyeneng fa le re ile ra bolale le ena ke kola gadi kola ke ko go sebele kola gore re fedije o wa sa nyoko tswela pele se ya le moyeng a ikwa bosi tlhoga sekolo re na le ena tlhoga sekolo re letamiša go tshobela FM re lemogele
2: tshobela bagatši ba rena ba thobela FM
0: are tlhe nka re le gono go fapane go phala maloba o maloba go phala le golo ya nnete ke fe ke kwa kare a le phuruloga go ba lebeletse matlho mo ba le lebeletse
2: aowa ke phurulogile ebile ke thabile kudu
0: are re leboa nkonno lo tsopolela batheletse ka boripana re no bolela ka histori ya sekolo se
2: thobela batheletse ba rena ba thobela FM le ba gashi ba sealemoya sa rena sa thobela FM re leboge gape le ba le motsamaitsi wa station se nna ke nna Seleka Ana ke nna tlhogo ya sekolo sa Mera Full Service ke nyaka go tlo lebotsa ka sekolo sa rena sa Mera sekolo se se filwe leina le la Mera e le ba bontuna ba magae ke leina la mogalabi wa kwa magae sekolo sa rena sa Mera se thomile ka 2005 se na le bana ba 340 ka barutiši ba ba supa ka moeta pele le mamotlha ba gona ba tlile go re thekga ba nyaka go bona history ke la mathomothomo thobela FM e tla mo sekolong sa rena bjale se ke se ratileng ke gore botlhogo ya sekolo ba ba rileng ngwanyanya ba ntšhiela ba gona ke bo Mr. Ramoroka
0: tate Ramoroka ra le thabela ge
2: yes so se godile godi ka baka la boikgafo bja barutiši bo Mr. Ramoroka ba tlogetse mošomo ka baka la bogodi ka 2020 nna ka tswetša mošomo wa bona pele sekolo sa rena se godile ge re bolela ga bjale bana ba rena ke ba 899 ka barutiši ba 25 le ka bona ka tsela e sekolo se godileng ka gona
0: ke a bona bile le di hempe tsa bana di tshwana le mabati a sekolo bele mma nke le re botse fa le sekolo se le re ke Mera full service e ra gore
2: sekolo sa rena se designatilwe go ba full service ka 2019 mo e leng gore na ba re fa semmušo gore re brande o mongwe le o mongwe a kgone go tseba gore sekolo sa rena ke full service ra branda sekolo gore ba re sekolo ke full service ke ka baka la gore se fa an additional support moderate support di public ordinary schools di fa support ya go fasana and then full service e fa support ya mogare e re reng ke moderate support and this moderate support e ya le boikgafo ba barutiši ka baka la gore bana ba rena ba batlang mo ke bana ba e leng gore ba na le di learning barriers re amogela le bana ba e leng gore ba na le bogole ore ba ba phelang ka bogole ba e leng gore ke bogole bo e leng gore re ka kgona go bo manager re le sekolo e seng ba le ba robatswang ba tšhentšwang le maleiri le tse dingwe ba re nang le bona ke ba e leng gore ba ka no ba physically challenged ba ba le di-challenges tsa ka mo gae ka baka la botlhaki go ba ka baka la tse dingwe tsa maphelo
0: aga e le re ka baka la gore bana ba itjaba ke bolela le nna ka nna ke le motho a nan le bogolofadi re rata go ka khwetsa barutishi ba ile gore ba filwe tlhatlo ya go tseba gore na ge re bolela ka ngwana mogolo fa di re bolela ka ngwana mogutamang na o nyaka thego ya mogutamang le ba tsela ba isha di tlhatlong
2: em ba gore ya thuto ya rena ya inclusive directorate ba tsheya barutishi ka bongwe ba ba trainer gore mafelelong ba kgone go tseba go thega bana ba ba ileng gore ba na le bogole go ba ileng gore ba na le ditshitiswa mothutong and then le rena ge re dira tsela re tlhokola ba di interviews re nge re di interviews re lebella strictly ba ileng gore ba dirile inclusive education re tseba gore ba tswela ko university ba tla ba tlatlhilwe
0: age pele a re bolele ka letsatsi le la lekgono le tshile ga botse le ra gore eng go lena bela ka sekolo mola le gona tshobela FM e fitlile fakwe
2: yo mamo tlhakele tshile le golo mo sekolong sa rena kudu kudu ke rata ke bona le batswadi ba tlile mo batlo bona botlhoko bya maswi ka re maswi re ka fa bana mo sekolong fela ge ba batswadi ba satsebe botlhoko bya maswi gore la gore le ko ga e ba ka se bareke le maswi ba le ke bona batswadi ba tlile mo ka boati ba tsebe gore maswi mo baneng ara ba fa calcium a tisha meno a dira le pono ya bona gore e be ya bonolo ba kgone go bona ga botse le tlhaloganyo ya bona e bereke ga botse bya le batswadi ba rena ka baka la gore shiba ba gona ba ma motla batlo dikwa ka moka
0: re le boga ma ana seleka ke ena tlhogo wa sekolo sa mo mira tsentsi di sa tlola tsela tlhogo sekolo re tshese ba ka sirele boga re le bogana kwa lena
2: e reng ke le boga ba thieletse ba rena ba thobela FM ke re ba thieletse ba rena tswela mpile le re thieletseng le re halalise mo le leng gona ke a le boga
0: re le boga re le boga politishano le ena tlhogo ya sekolo ma ana seleka go rialo gadi a re kitimela ka kwa go mamdluli ro kwa di ntshitadi taba re tse bo rena ka siripa gare go tswa iri ya le senyane tsa iri ya le somedi tlabedi ya bibiang gadi ya ditlogo.

0: madi le tharo hey jiruse pho ma yena re mangwa ne mpule nna ke nela ke pula ba re gari le pedi gari le tharo nna bona ke a nyala ke nyala mosadi ke ka sheje motho a ikemisedi tshe gona mo resta man kushu yena re o bone ba bangwe tlhabirwa o bone ba bangwe o bone ba bangwe o bone ba bangwe
1: a botse o komela komela maka botse resta man kushu gona mo
0: a re mo ya bo a re mo
2: Ke go matela borato beaka. Bona le di amigo. Awa, bona le Flora.
3: Yo! Ba o ga bona le Flora. Bona le di amigo tsa ntshi.
2: Ke eng di amigo?
3: A ke tsebe. Ma hore ke mashala a manyane kudu a go tswa Mexico. Awa phila go ka bogotsong bya gago. Ke ba gwega ba mmile wa gago.
2: Di sana le mashale a wa hlapetjang pelo yaka.
3: Eh, tsa tshile leng le lengwe.
4: Flora e phupu maka omega 3. O ka itlotsa borothong go ba boitshele bogobeng. Setse kana se sengwe le se sengwe se tiša pelo ya gago. Pelo ya go e dula e phetse ga botse. Kgetha Flora.
5: Now kile wa ipona o eme pele ga phaposi ya borutelo o fetola maphelo a bana ka nnete ka Sense. Toro yeo ya phethagala. Sense e fana ka dithuto tša go ruta tša go ithuta o le gole tšeo di amogetšwego semmušo gomme di loketše bao ba thomago bao ba nyakago go fetola mošomo goba barutiši bao ba nyakago go godiša bokgoni bja bona o tla hwetša thego ye e feletšego go tloga mathomong go fitlha mafelelong ntle le kgatelelo etela sense.co.za dikgopelo tša go tsena ka 2027 di butšwe tša sephetho le golo emiša seata sa gago
0: ke ye le sume senyane fela go ya gone re yela e re ya le sume re tlhogare le boga ba ile re le dutse le rena go nne yona magage re tlhogare re tlhalositse gore tsatsile le go nne nano le ikgethile re ka kwa go la ga shongwane go me re tlobe re bolela le o mongwa baeng ba rena wa ile rutile mabapelo tsatsile le botse le tsatsila masi masi magage sho ke selo se botlhokwa masui a re botse fatsa go nne le ditlola tse dingwe tlhabirwa ba tseba gore go di lebeletse o ditlola ba go re di dirilo ka masi Ei, dirilo ka maswi wa khumana gore ke a tlola ba re ke maswi a enye ba re tlola ka maswi a puti. Wa ikushisha taba gona go nika selebela setola sa gona. Se tloga le ka lebenkeleng se bitsa o supply tsa gore ke maswi a tloga le botlhokwa e le ruri.
6: La re re le boga ga di maswi a botlhokwa. Maswi a botlhokwa ke ka fa ge go tseiwa dipheto tsa go etsa tse gore letsatsi la go etsa le be gona gore gore go ne le se sengwe se e le gore se tsupulutswe se se laetsang botlhatsi ba gore maswi a botlhokwa ntle le go senya sebaka gadi re ne le Malesego Mosimane bo Malesego Mosimane ke karolo ya SGB ke bona ba e le gore ba eteletse yona kere ke ka dina lela la spedi le ntshabetse ke bona ba ile gore ba sheditse tshipidiso ya sekolo ba thusana le tlhogo tsa sekolo ga mmogo le barutiši ra lemogela go tshobela FM ra le tamisi
7: tshobela a ke tse sebaka se ke leboge le go amogela sealemoya sa rena sa tshobela FM
6: tlage ke ba lekgotla taolo la sekolo re lebogama re botseng ka maikarabelo a lena bjale ka lekgotla taolo la sekolo
7: nna ka maikarabelo a ka mme re kwa ka mo sekolong as lekgotla taolo ke go make sure gore dilo tsa sekolo ditshepidiso tsa sekolo di tsamaya ka lenaneo go sepidisa sekolo ga botse re dira tseo ka moka ka fase ga tlhogo ya sekolo a re le lekgotla taolo la sekolo a re itaole re bereka le tlhogo ya rena ya sekolo ha o le lekgotla taolo e nngwe le engwe e diragalang re e kwa ka tlhogo ya sekolo ra make sure gore sekolo se tsamaya ga botse
6: nako tse ntšhi re tlo go fela re e kwa go thwe ba lekgotla taolo la sekolo ga mmogo le botlhogo ya sekolo le batlatsa tlhogo ya sekolo ba ne le go ngwapangwapana go se kwešišane ee go ba le ditsheletshele gabotse gantšhe ditshele di tlholokeng
7: e re ke boleleng ka mogo ditshele ka mo gare ga sekolo le tlhogo ya sekolo di tlholwa ke go se kwane go se boledišane ka mo sekolong ntwa botlhokwa a go na le bothata ka mo sekolong ntwa mathomothomo e o e dirang ke poledišano a re sena poledišano ka mo sekolong re sena perekisano mmogo re ka se tsweletse pele sekolo
6: maikutlo a lena ke a fe bjale ka lekgotla taolo la sekolo gore re tlile fa kwe sekolong sa gabo lena bjale ka thobela FM ebile re tšheditse lona letsatsi le botlhokwatlhokwa letsatsi la maswi
7: ei nna ke thabile kudu ke thabile kudu ka hore bana ba rena ka dinako tse dintsi ba fela ba kwa radio mo salemoyeng ba aretse gore bana ana hore radio ke koloi or ke motho or king ka je go re thabile re le mmera gore bana ba rena ba khone o kwishisha hore radio ke batho ke se ntwe leng gore ya fihla mo bathong nna ke thabile ka letsatsi la mmeleke le tile mo sekolong sa rena ka gore mmeleke ke ntwe leng gore e hudisa ngwana re kgona go ba le ngwana from 1 month o fitlhelela ka 6 months a gola a sa je dijo a ja mmeleke seo se re bontsha gore mmeleke o botlhokwa mo baneng le mo bathong ba bagolo
1: agama re a leboga go ya letsatsing gabotse lerata tumo ya lena ke fe le letsetseng gabotse ge re tloga fa re bjale ka Tshabela FM le rata go bona go diregileng gabotse
7: ee re rata go bona bana ba rena ba ipsinne bana ba rena ba ithutile e re le ka moswana ha ma teacher ba fa bana di test ba ba butsisa ka mmeleke bana ba rena ba ba phasa di assignment tsa mmeleke re duma gore le batswa di ba rena ba ithute ka mmeleke go ga e be re sa tsebe gore mmeleke o bohlokwa mara ka je go re tlo tseba gore mmeleke ke ntwe leng gore e bohlokwa le ha o ka rekela ngwana pint ko shopong a inwa gorela gore ngwana o wa hola ngwana o ba bohlale
1: aga le sego mosimane ke leloko la lekgotlatsaolo la sekolo gona ka mo mmira re lebogana kwa lena re tsea nako e re leboga aga gadi maswi wa kwa re bolela ka maswi maswi a botlhokwa bjale ke rata ka mokgwa ba bolelang ka gona le ka mokgwa o tlhoka sekolo ba boletseng ka gona gore e se ka bataba tja gore re bolela ka maswi mo nakong ye tsatsing le la lekgono e nabile ge bana ba ya gae batswadi ga ba sa shetsa botlhokwa bola ba maswi re a leboga ke taba tse botse gadi modiri ona o a kgatlhampana DJ o ka shule o nametse tafola tja gagwe ke ena mosepetsa modiri
0: re tloga re leboga re a leboga bouti taba e ke taba e botse kudu nnete ke gore maswi a botlhokwa ge re ruta bana ba go ja maswi gone jale ke taba e nngwe e tlo dira gore ba golega botse marapo a tieletse ebile a re ganetse tlhabirwa re tlo noko ka nako ya dietitian a re botsa gore go ne le bana ba bangwe ba gana ke maswi tlhabirwa maswi ane a kgomo a gana jwale mara go ne le ka mokgwa e leng gore o ne le a leng gona a e leng gore a ka ngwana o a ka nwa ka baka la gore go gola o sa nwe maswi o sena nto go thweng ke calciumo e nangbile o ba bothateng ba gore o gola o lokana le rena bale o tlo phatloga noka ngwe ba rena ke fofa ka dijoko wa gape nna ke a fofa ka dijoko ke a fofa ka dijoko ka lebaka la gore ke ngwana o golang a e nwa maswi ebile ke sa nwa maswi logan jwale batho ba bagolo ba bangwe a ba nwe maswi ba re a ke nwe maswi ba sa ke nwe le maswi a re kukurukukuru mara e nwa se sengwe e nwa maswi a le a e leng gore a dirilwe ka ditshotse e nwa maswi a le a e leng gore a dirilwe ba re a nne le se go thweng ke lactose free ba re proteine ele ya ka gare ga maswi ba kgonne go e ntšha ba kgonne go e boela kwa gore wena o tlo o kgone go ka khumana e le gore o phelegile tlole le re ena motheletso se ka ba shutela ka tetse ga ba le meseo tsere le semetharo fela go ya gone e riela e riya lesome lenano ke la gago le le botse lenano la sedibeng re tloga re ikgethile e le ruri e ba gona moo
8: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekane bana le ba lelapa ka moka o sireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena merero ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rand a Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
9: Bush Buckridge e tukise rula pelo gathering e fihlile e tla o bele rena ga re lwantshana le dikgaruru tsa ka malapeng ga mmogo le kgatelelo ya monagano ka labotlhano le la 25 September nako ke ira lesome mo mesong lefelo ke College View Sports Ground go la Bush Buckridge e tla o hwetsa tlhotlheletso go tswa go moruti France le Nthabise Ngwepe boithabišo ka pleasure tsa manyalo gospel cylinder swafu tsa manyalo Messi Manele le Khutso Maleti mojako ke mahala Halahala, Rula Pelo Gathering, Hula College View, Sports Ground, Hula Bushback Ridge, Kalamasumi Peditano, September.
5: Kopano kgolo ye ya Rula Pelo e tlišwa go wena ka thekgo go tswa go Thobela FM. Mošhato wa tsebolo boithabišo.

0: tsebitsotsi o ere ke senyana pela ngo tsha go yena ere yena ere ya le so me re ya le boga ne tshe re fitlile re le go ses ene wa ga mokwena tla re botsa rona mantjweng a le khono ka ire se swa imo go SABC 2 na ka ba lo re nana o la li tlhola se tshaba ba re tshwaretse ses anyway
1: breaking the
0: bread. Masi, ke tlo rekela juice, tlo rekela masi, tshaba se tlo rekela masi, ke tlo tlisetsa di pine tse ka bang tse 12.
1: Ke a utlwisisa ngwane, no ke a utlwisisa. No ha re dumedise, re dumedise le batheletsi ba thobela FM. Breadwin, ho lihlola setjhaba pele maneng ena. Re tlo lekola masipala wa Polokwane, o tla tseba gore bekeng e fitileng re qadile letoto la mananeo a rona la go sheba maemo a bo masipala. Bekeng ena re buisana le mogotla phetisi wa masipala wa Polokwane ntate John Mpe. Molekodi wa dibuka o boletse gore masipala wa Polokwane go na le tse sa di entseng hantle, empa go na le tse dingwe tse ngata tse e santsaneng di tshwanetse go lokiswa. Breadwin, o tla tseba gore re se re le gaufi le dikgetho, nako e ka godimonyana fela go kgwedi re tlabe re ya dikgethong tsa bommasepala. Jale sena leitlho la setšhaba le se etsa gore re lokisetse badudi gore batle ba ya kgone go etsa diqeto tsa bona, le bona ba bolele gore ke eng ba e thabelang ka bommasepala ba bona, ke eng sa ba thabiseng. Breadwin, ha re kopaneng go SABC 2 siripagare ka moga hora ya senyane re teng le go SABC Plus, empa le go SABC le gae re a kena ka hora ya borobedi mantsiboya. Ke le rata rati.
0: Le rato ke leo. Mme ke na se se enwa ga mokgwe na re se ri pagare go tsho go iria senyana mantshi bonga le khono go SABC 2 le tlhola se tshaba ka nnete wa kwa re tsaba jeke tsha ga bore na je re dinya ka kamoka. Re tla be re le mo. Re le so. Re ntshi ke matla. Ei ka reng ke be ke na le matlhwa magolo le kana la mana mohlabiri wa botsebozi. Wa le a ke ne mo tsama. A go le kana la ba le mohlabiri ba le mohlabiri. Ke kwela gore o ne le ba eti ka mo re tlo bolela le bona. Ipe mara ke rata gore ke tle mo go wena ka mogwa wa magethe wa radio.
2: Le phalale le a welwa. Thobela FM ya tla sekolo sa tlasana sa Mera Primary School ka la bobedi le. La masome pedi le wedi ngwaga kwa kete pedi masome pedi tsela. Ka iri ya senyane mo mesong fa go tla berogo kete kwa letšatši la lefase la maswi. Sekolo sa Mera Primary School sa motseng wa Shongwane 2 ka sedikwa thutong sa Phalala. Letšatši le le tla ketekwa ka tlase ga moeno o rego marapo a maatla, mosepelo wa maatla, maswi a botlhokwa go dipapadi le go gola ga mmele. Ke gore strong bodies, strong moves, milk matters for sport and growing bodies. Lenana ola se dibeng go thobela FM le tla belega tswa go tswa sekolong se le go tlisetsa ditiragalo ka moka. Thobela FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
0: Moshato wa tsebo le boithabiso re fitile gona ka kwa go la Mera Primary School. Ba thoma ba bolela Setswana Tlhabiru. Ke tsona ke Setswana gore ke se bididi mare. Ke
3: Setswana. Ke re ba ne le khuetso ya naga ya Botswana. Polelo e.
0: Ke bore hitlile. Re hitlile gona hao.
3: Ara ka. Ke borra.
0: Bo how a bana fa gore fa wa batlaletsa Tlhabiru sa ntse ba bua go rela ka di fo tsa ga go lokela di ha
3: ma bana ba tlogile ba re tlhalosetse ba re let's come akala mo re bolela sepedi le Setswana ma e u tsa Setswana santse ba re ga sisela sa go tsenelela nne sine le sona se tlhakane le sepedi ka ga
0: a wi
3: go ikwafa ke bana ba ka mo sekolo se sa mira ba letsa marimba ba ile ba tsena phadišano mo matšatšing a fetilego gomme ba tswa maemo a pele ba ba rekela marimba a maswa šiaki ba re ke a maswa maswa a se a gale wa kwa gore ka mo go ne le bokgoni botswerere kore wa tseba ya go tselelela re ne le dietitian ke se sekomo tswa makhutidisa re rata go ka tla re tlo bolela le yena se sekomo dumela mma ra go amogela go tshobela FM. Re se sekomo re a leboga nke re bolele ka letšatši le botlhokwa ba letšatši le ke bofe
4: botlhokwa ba letšatši le re tlo bolelela ka botlhokwa ba mmeleke kudu-kudu mo baneng ba rena ba sekolo re a bona gore mmeleke ke tse e leng gore e na le di-vitamin le di-mineral tse e leng gore di thuša bana gore marapa a bona a tie le gore ba gola ga botse mo mmeleng and rabana di vitamin tse di leng ona re bona ka komiki nyana ye tse fela ya mmeleke motho ka kra di vitamin tsa o tsana le potassium tsa o tsana le vitamin B12 tsa tsana le bo di phosphorus le bo di selenium le di protein le energy le makura leng ore a ramel
3: be re bolela fa nna le masutse re bolela tabeng go botlhokwa a tla a itsweletsa re masua ga re swa re go swana gone le ba bang masua kudukudu a khomo a ne le go bagana
4: ona le ba
3: le bona ka re le baka keng gona go sontjore go diriwe eng ka baka la re masua na sontjora nengwe
4: masua na botlhokwa tshantjane ba mara a se ka moka leng gore masua a re tshwara ga botse ona le ba ileng gore bana le ntse re bitsang allergy ye e tswa mo protein ye ba e bitsang lactose ka mara mmeleke ne protein tse dingwe tse pedi e ka bang whey protein le casein tse e leng gore mmele o kana o di gana mmele mara se mmele ya batho ka moka mebele e lengwe ya batho ba e leng gore ba na le allergy ya mmeleke mara o na le mmeleke e mengwe e leng gore a se ya kgomo e leng gore motho a ka eno gore a tswele pele a kry-a dikota tse e leng gore a di gona ka mara mebeleke e mengwe mmeleke o tshwana le soy milk o tshwana le di-almond milk o tshwana le bo di-coconut milk
3: wena se se khomotso o tla bo eme bana ba sekolo ka lefoko mola ga mmogo le batswadi ba tle ba gotse thutso ka botlhokwa ba maswi ke dikokone se fitse botlhokwa tse e le gore o tla bo o rata go kare o ka ba tsebisa tsone
4: ntse o botlhokwa ka barata bo tsebisa tsona ke gore bana ka mo magae e se batswadi tshwanetse re ikgontsise gore ba nwa mase every day at least 1 cup of milk every day akere and then o na le dijo tse dingwe tse e leng gore di na le maswi ka mogare tse e leng gore re ka di fa bana e leng gore ba ka dithabela o tshwana le bi-yogurt o tshwana le bo di-inkomase o tshwana le cheese ne and then le o na le ntse le ice cream le yona e na le masi mara re tlhokomele gore se ka ba fa yona ka bontshi cause le yona e na le sukiri e ntsi
3: ke moka batswadi ba santse re ba itshwarelele ka maele a lena re tloga re leboga setse khomotso bakhutudisa re a leboga tlhe
4: o lebogele nna
3: age ke o mongwe wa baboledi ba e leng gore ba gona mo lenaneong la lekgono gona ka mo mmira re tlabe re kwa polelo ya gagwe ga botsa batswadi eptša dintlha tse mmalwanyana tse pedi tse tharo tseo ya ditlhabilego go ya go lena batheletse ke nagana gore di botlhokwa kudu-kudu re a leboga kgadi ge e le modiri one wa kgatampana ao jale re a kwa le direto tse e le gore ba di dira bana ba ka mo sekolong se ke direto tse e le gore di sepedišana le maswi ka gare re tlotla re tlo re ba kwe re tlo ba topa bana ba tle ba re retele ba re botse gore na ka ba le re bona maswi ba bona a le mogola bjang mo mbeleng ya bona go ya ka thuto e leng gore ba e filwe ke barutiši tla re leboge kgadi re leboga lenano le tswela pele
0: se so ye le se se so ifela mo go tswa go iri ya le se mme mme tlhabirwa we ya ke ba ro
3: kgadi ke tshule ga botse ke kwele kwa re be ke sa ikwe ge ke ya go felele
0: ka tsebe o tshule ga botse nna ke makala o humola mara ke re gantsho mo tlhomongwe go re go xaba go dumedisha ka mo re lena no le thomile
3: o
0: wa botsana mo so gona nge wo du ro pisha ngwana bo mma wa re yo bolela ka masi ga wa le tsele wa re yo bolela ka masi le ga se se khobo jo a fedi tshe ka taba ya masi yo tshwala pele re batho ba modimo tshe tshediwa masi wa ngwa la re ka batho ba modimo tshe tshediwa masi.

0: Jasper Jasper ba re ke bona fela mo pelong ya kang ga fela metsotso re ke masome pedi ne fela go tswa go yona e re yela e re ya le seme la tsare ke ye a be bo se di beke beke e magage sho ke re ba le ba re e ba re koko ba re a o ne batho ba ra re monna ka mo le mosadi ya ka mo bana ba ka bo ka mga ba gona botsotsi a be re sa tswile tlhabirwa wona go nna ma ba ne ke tjobo ya benda ke sa re ke busha madi a mmele wena o tswile ga nwe wale o ka puwe mme emera bele wena go sa sa go re fitla mmere sa re re sa bolela ja motsoki tla be re kgatsela Bushbuck Ridge ke gae Rola Pelo Foundation re tsile magage show re package di kururi di peke re a sepela le nna la se di be magage show tla be le gona ka kwa Bushbuck Ridge mo ile go re ba rola pelo re tla be re le gona ka kwa ka la botlhano la beke yona ye re le mo routine thabiseng wa ga ngwepe re le gona gona ka kwa le ba opedi ka moka ba ile go re tshetse ntwe ba tlhalusitse mo
1: ora ore wena itlo re ka labone ge le nana o le fela ya ba ile go re o putile
0: tla be ke nkhatsela magage show tla be ke bolela sepulana
1: ka gore go le kgonagalo ye ntshi ya gore ke tle ke kae kae
0: ka labonelana le uwe
1: sa tlontsibisa semmuso
0: gore wena ka labonele uwe le tšatšiki la bokgwa o tla bone bokgweng tla bone bokgweng nnete beke e ka nnete magagešo ke tselo tša gore e le re koko ba raone batho
1: basepete balaka moswane laka moswane lona anke re tla be re le ka moka gadi
0: age laka moswane fela tla be re le ka moka re dilo dumedišana fela modimo re diretse mogau ya be e leng gore o molomongwe o apuka la o tswa ka bošole ba gage magešo e kgolokgolo e re nyakang go e tlhalosa mo ke gore gopolang lena batho ba ka kwa thobo tša bo Haze View batho ba ka kwa Bushbuck Ridge thobela FM e tla gona mo le Rola Pelo Foundation ka la botlhano lona le gopola gore go tsena ke mahalahala go na le ditaba magagešo re sa bolela le motsweletše Prudence ka mo gore wa tseba re keng tlaišego ya ka malapeng tlaišego ya basadi wa tseba e kgona le go ka fetoša seemo sa mmatlhabirwa ko ona ke kwa Prudy wa ntlhalosetša gore o tsa tshokolo ya ka motseng ya ka gae ge mmashe tša tlhaka ga botse o kgona gore le ge swantse a nyantšhe ngwana e le motswetše ngwana a nwe masu ya gage masu ya gane yokwa jale ke ka fao re rata go gatelela taba gore batho ka moka ba le imetswego ba e leng gore le bone diemo di fapafapana di fetana ka bogolo a rieng gona ka kua le sports complex gona ka kua Bushbuck Ridge Rola Pelo Foundation tla be le gona gona ka kua a rieng a rieng a rieng ditaba ke tse dintšhi ebile gape-gape di ne le boipshino ka magare ke ma a sa rateng mmino tlha batho ba modimo mmino re a o rata gomme e tlang go ne le thapelo e leng gore ke ya mahalagala re a tseba gore batho ge ba rapelelwa ka montle ka mo ba itshetšha ba ithinta ba swantse ba ntshe se sengwe ebia mara ka kwale ke thapelo ya mahalagala mo e leng gore o tla be o khumana le ditsebi tse e le gore di ka otlolola tlhaloganyo ga setse motlhomongwe o tlaišegile go tswa lapeng la gago
1: a ba re sale ke sepela Rola Pelo gadi a ba re ge ba fetša thapelo e fela ba re go a sepela sekotlolwana ba re a rieng moneelo aa a senke dikereke tse dingwe go o kaya ba re go ne le thapelo ya bošego goba thapelo ya nyeng ka morago ga thapelo sekotlolwana sese se a emaema a go botsa nnete Rola Pelo a senke ka e bona taba eo
0: gape wa tsere ke e le gongwe ba bangwe ba e dira le legongwe le
1: legongwe mpotse le legongwe o sa itsutsurupile o sa opela o sa opela ba re ke thapelo ya ka la bone ba ra wa sekotlolwana sese
0: ae gomme ba tshwanetse ba lele rena tlhabirwa gomme re tlo bolela le lena re a kwa re di a kgatlhampana gona ka mouwe gore jole re a dintlheng golo tsa ditaba re rata gore re tsamaye ka makgale matlhase yena a re mosadi wa pelo ke mang ebile gape ke Prudence ka
1: ebile e tla re ka moraga dintlha tsa ditaba re ne le boeng re ne le ba kgora thuto maemong a province ba tlile ka mo ke molaodipharephare re tlo boledišana le yena ka moraga dintlha tsa ditaba a re

ba re na mosadi mo pele ke mangwa ka ntshalla le bana ba re ke re mosadi mohlomongwa tla ishegile le go fitishisha mohlomongwa kgopela gore o mongwa moshalle le bana ampe o batho pa topela se leng gore aka ba ka isha male ba ka se isha maleng ke ge sheje metlhako e fitile ka magaeng go jene magagesho ene le maikutlo ka ba le metso tsere ke masema mararo fela ngo tswa go iriela ya lesome ke na kwa dintlhagolo tsa ditaba

0: ke bana Tracy SA ibare magolwe ka nnete ke nakwela ya se ga ga bore na ke nakwela ya le wedi ke nako ya le bo kgwa re bone bana ba bantshinyana mona dikolong ka hore di a tswalla se gale ba bang ba ile dikolong ba apere magheswa ba bang ba ile ba apere di hele ba bang ba ile ba apere wo wo gore wa tse ba re ke nye se ga ga bore na magagesho se bo se botse ibile re tshaba go bona gore re thomile go se amogela ibile re bona e le moaparo o mongwe o ikgethileng wa botse ga ba le mesotso re ke masema be di fela ngwe go bona re yela iriale so meti tlabobo malume tlabra malume tlabiro ha go mere rata gore re tle re bulele le
1: bona o na ke kena le wena kena le wena
0: o ne le nna ba enye ba ba ba
2: go ntse tsho ta re tle ya ka ka go
0: I'm going to go to the primary school. A ka mara di ka dipokisana re je ona ba tlhogeletsa kudu mola le gore re a tsa rone le ya mangwe ba re ke a le rujana le ona a phela a le gona o ne go mana motswa di a ithetsa re na ba mpana nna na ka ngwana ke morekeje mkolo ka motho go tsetsa mo moletsi ba re dilo ke mkolo mkolo wa masi o tlhela di ya mengwae meka a bitsa le se atla ka mphela tlhano e a re ka mkolo wa masi go ngwana o tlhela di ra mengwae emehlano ee ngwana re ona gore ke a mo lebelela wa sa re tlagelelana la ona e ka re ke a sa raloke e ka re ke o ja a dula a robala a tlhapisiwa ee jale ya kgonega ge o kgonega re a tseba gore mmuso wa ga bo rena o fa bana ba tšhelete ee a se phoso gore ge wena ya gago tšhelete ka moka ka boitse wa re mo odimo a mekolo a masi wa e re tiria wa tsa re bana ba gago ba tla natha alza black a re ke a morata

0: Esa blank ba rena ke moratile ke morata ba re kena lady ya bophelo ba ka ke ge jeje mohlomo le ratwa le tsenele tshe magare she ba urata ka dilo tshe ka mo ba rona lady ka re ga pelo mse so ye le some nne ho ya go iri ya le some ti ri ya go malome hlabirwa ga botsa re rene le wena gona ka mo mmera ka mo le ei ya sho shongwane ya fisha botsa go vanga mo shongwane pula yana
1: e bo bogone le moya nyana o mongwe wa go tlhaba tlhaba e tsa gone le le go ka one go ka one go re e moya no la usubeletse re le boga gadi re kemisetse go bole ditshana le date den rabushuana e ke motlatsa molao di phare phare go tswa khoronya thuto ka mo province ka mo gona ka mola mola ka mo polokwane ka mo re na le bona ka mo tropong go le polokwane date rabushuana re le tamisha re le mogare le ka
0: ba tamela buti e ba sa ba tamela re le tle gone go naba re di jwa lengwana bomma
1: ankeke di rabela
2: ga yo nagana gore o ka se kgone go le faramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o tshireletso go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rand ba Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, KFSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Wa tseba ke eng sa go opisa Ausi Babratogo?
4: Lešole, DJ ya ka mošomong. Dikopanong ba a botšiša gore go tla bjang gore a phela a seswiša ka mmino eupša o šitwa ke content calendar. Ai, a e kwagagale. Bjale, matšatši a Ausi Babra o dula house house le speakara sa ka kantorong. Gapešetše eo ba yena mokwalakwatši wa Lešole, man. Ai! Ge o ikwa o rengwa ke tlhogo ka baka la side hustle ya motho yo mongwe, hwetša mašeša o fetole mahlabi goba matša. Turn pain into power. Hwetša Grandpa, sebolaya mahlabi sa go šoma ka bjako. Grandpa, the fast effective pain relief.
5: Lephalale le awelwa tobele FM ya tla sekolo sa tla sana sa Mera Primary School ka la bobedi le la masome pedi le wedingwa ga kwa ketepedi masome pedi tsela ka iri ya senyane mo mesong fa go tla bego go ketekwa letšatši la lefase la maswi sekolo sa Mera Primary School se motseng wa Shongwane 2 ka sedikwa thutong sa Phalala letšatši le le tla ketekwa ka tlase ga moeno o rego marapo a maatla mosepelo wa maatla maswi a botlhokwa go dipapadi le go gola ga mmele ke gore strong bodies strong moves milk matters for sport and growing bodies lenana ola sidibeng go thobela FM le tla belega tshwa go tswa sekolong se le go tlisetsa ditiragalo ka moka thobela FM mo shato wa tsebo le boithabiso
0: aga e mse o tsere ke re se fela go ya gone re yena iri ya le so metri re boela ka kwa go la mera re go gore na ba eng ba rena ba re ba tlo re botsa eng ka mashu
1: aga khadi be ke sa bolela fa gore re ne le motlhomphego go tswa khoronya thuto ka mo province ka mo re bolela ka tate then rabushuana ke ena motlatsa molao di phare phare ke ba ile gore ba tsheditse manane wa go ikgetha re ta rata go ka kwa ka ona manane wa ka botlalo tate rabushuana re le tamisha go tshobela FM re le boga tete
6: thobela mogashi ke le boga
1: re le boga e te fale re bolela ka manane wa a go ikgetha go tswa gore le thuto re bolela ka manane wa fe
6: ke manane wa malwa o ikgetha e le gore se go le thata go dira gore bana ba rena dikolong ba matlafatsege a mangwe a manane a o re bolelang ka ona ke ya go fepa bana dikolong jale ke re lefa legolo re keteka jatla la mmeleke kapa lebese a mangwe ke ya go thusa bana ka dinamelwa a mangwe ke ya go matlafatsa bana ba rena mo legorong la ECD di practitioners jale jale ke gore a thuto e dira mmereko mogolo go tiša kharikhulamo ya sekolo gore e maatlafatse le bana ba tswele pele ba e ba lepoletse di botse
1: ECD ke yona early
6: child development
1: bona le ba thuša ka mokgwa mang
6: no ba thuša because ka gore bana ba ECD ba botlhokwa kare ba thoma isa le ke foundation ya go fa sekolo gore ba thoma go diswa ga botse ba itlwaetse tsamaisho ya lenane ya go ba thuto ye ba tlhokang go ba be le yone ka gore ke ba eta pele banna ba kamoso
1: e namile ya ba ene ya dijo ye ya dijo le netefatsa bjang gore dilo di sepela ga botse ka gore no fela re kwa go thwe le bona bašomi ba le bathutseng ba ba peelang bana ba no fela ba le letsogana la go ka topa-topa ka moo tsona dijo tse tsa bana tse
7: ei mogaši taba eo ke kgolo ga e tlhoke fela kgoro ya thuto e tlhoka gore le setšhaba ba re thuše ka gore dijo tse di fepa bana ba rena bana ba setšhaba se se leng gona fa ka mantšwa a mangwe re na le ditlhoo tsa dikolo re na le maloko a dikomiti di SGB ba re thuše ko dikolong ebile a se kgale mokgota petiši a ntse a sepela le dikolo tse le district tse ba tiša ba le ka go matlafatša ma SGB a rena gore ba ka laola jwang dikolong ba thuša jwang bjaletabe ya dijo e tlhoka rena ka moka gore ge bane o na le motho a nang le letsogo mo tabeng ya dijo tsa bane a lemogwe ka pela a kgone go gore a išiwe a o tlhokala gore a išiwe molagong ba molao ba tla šomana le ena gore re dumela gore setšhaba sa rena se gona gore se re thuše ge dijo di sa sepele ga botse ge bane o na le manyofonyofo tabeng ya dijo tsa bana ka gore dijo tseke ke tsa bana ba rena ba bangwe ba tla mo sekolong ba sena se ba sejileng mara gomme motho o ne o ba gona gore a tephepe ka dijo tsa bana a se a dumelelwa se go a se molagong re tloa re se swela ka mare le kgoro ya thuto
1: a re feletse ka ya dinamelo tsa bana ba sekolo go ne le bana ba bangwe ba e leng gore ba tsena dikolo kgole ba sepela leeto ba sepela leeto go fitlha dikolong tse e leng gore ba di tsena ge e le gore batho dikolong tseoe bana ba ga ba thuswe gabotse tharolo e tshwanetse gore e be kae ke mang a tshwanetse gore a eme ka maoto a tle go lena re bana ba ba sepela mo nabo motelele
7: magaši sa mathoma ke tlhalose gore a re molao motelele rra goreng o ya ka lenaneo la kgore ya thuto ke bana ba sepelang monabo wa dikilomitara tse tlhano ya godimo go fitlha sekolong sa gausi ke bona bao kgoro ya thuto e tsenang ka gare ya ba thuša gore ba humane senamelwa sa maleba sa o ba iša sekolong jale ke e le bolela go na le bangwe o kgwetsa e le gore ba ne o sepela monabo wa ka fasenyana re ka nore 3.5 ke fa motlhala kilometers le bana bao ba tlhoka gore ba ye sekolong mara le ikgethile jale ka baka la gore se segolo re lebeletse bana ba sepelang monabo wa motelele gore jalo re dumela gore le bana ba sepelang monabo wa ka fasenyana mara e le leeto le legolo a ke fe motlhala jale ka bana ba le mo grade R jale ke bana ba bannyane ga gona mo wa kgonala gore ba sepele monabo wa motelele mara a re ka kgwetsa e le gore o na le se se jale ka seo batswadi ba tlhoka gore ba tsebise go thoma sekolong principala o ba yena tlhoo ya sekolo a kgone go šomišana mmogo le motlhatlhobi wa dikolo ba tlhalosetsena mabaka gore bone gorena gore kgore ya thuto e ka tsa yang ka tabaeo mare se segolo thata kore bana ba ye dikolong ba bolokegile ba fitlha ba bolokegile
1: age motlatsa molaodipharephare go tswa kgorong ya thuto tate den rabosuana re a lebogatlhe re leboga boleišhanelle
7: o lebogana mogašithobe
1: aga šediwe batswadi šediwe a re emaemeng ge e le gore le bona tlhotlo go bana ba e le gore ba sepela monabo o motelele ebile ga leko le kgotsofala go thwe emang lentsu la lena le ka tlisa diphetogo bana ba ba kgwetsa dinamelwa ba išiwa dikolong ba bolokegile ke maikarabelo a bo tate den rabosuana go tswa kgorong ya thuto re leboge gadi modiri ona o ga wa kgatlampana wa kgatlampana gona ka mokgwa noe re gare re ya le tsona re no ba re re saka le tsona
0: ke gore ke nyako botsiša bute gore na tsatsi le lengwe mo bophelong ge ntse re phela thekenoloji ijele bogale wa re ore o fitlha kwa dinong ja batho ba bagolo wa fumana ba re enyenyana matutu flavored wa tseba matutu matutu a matutu milk flavored o sare a kere o reka tsheleja bute o reka seno sa batho ba bagolo wa le kwa e nabile ba re a ne le flavor a ne tatso ya matutu o ka tswela pele wanwa
1: e batla ba ke re ke botsisa
0: ankre matutu masuya o tswa mo go rena a ne le mongwana a gona o ikgetha waka ke nyaka o botsa nnete le rwa senko wako
1: ba tla ba topeditse thototho nyana.
0: Eh ka mara spa sopane ba le thototho. Hey, wa no muji ba re a tlisha a di are botho a be le di go bana.
1: Eh, a gro wa go pula ba bolela gore batho ba ile gore ba dira wrestling. Eh, yela ya di nya ka di phaka phaka. Ba re ba banwa ma masuye. A go tswa letsweleng.
0: Eh, ba re ga ya ya pela kae kae. Eh.
1: Ore ore di phaka di khono dire eh. Wa di bona.
0: Eh, botse botse.
1: Ehe.
0: Aga, re tlo re leboga botse o tla le tsona diphela, o tla le tsona diphela re a khushisha botlhoka ba masible ke go pela o feta ke wa reka ge ke tswa ka mo. Mme se tsoke mera re fela ngo ya go iriela ya le sumete re a di tabentsha iriela sumete magagesho. Elo blues re tshe go.

0: malome a bana ba ka banna ke ra tlhabile
1: re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o sireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS-a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
2: le kgone mo Powerflex plan le Master V re na le šadi ga a rata go bofelelwa ke tsa bophelo
3: oh Master V ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke kgona go fetola plan yaka ka ga ke rata
4: ah pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka tekolo ya dikoloto ebile o ka e fedisa goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe
3: nnayo
4: e tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
3: ele ke bogumana ka e bontšhi
4: e kgwetsagala ka go Vodapay app goba online tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse e tswang pele
3: ke tla dira bjalo
4: go na le dipeelano further together Vodacom
5: Lephalale le a welwa Thobela FM ya tla sekolo sa tlasana sa Mera Primary School ka labobedi le la masome pedi le wedi ngwaga kwa kete pedi masome pedi tsela ka iri ya senyane mo mesong fa o tla bego go kete kwa letšatši la lefase la maswi sekolo sa Mera Primary School sa motseng wa Shongwane 2 ka sedikwa thutong sa Phalala letšatši le le tla ketekwa ka tlase ga moeno o rego marapo a maatla mosepelo wa maatla maswi a botlhokwa go dipapadi le go gola ga mmele ke gore strong bodies strong moves milk matters for sport and growing bodies lenana ona se dibeng go thobela FM le tla belega tswa go tswa sekolong se le go tlisetsa ditiragalo ka moka
6: thobela FM mo shato go tsebole boithabisho
0: mo shato go tsebole boithabisho ga ba le mentso tso ke ma sume pedi pedi go tswa go iri ya lesome ya lesome ti ri ya ka go gola mera hlabirwa
7: mba
0: re fitlhile ngwana bo mma ke go tshela ya di melodies ya yo nkgopetsa wena ya reng ka di me polichi ke polichi le tsai re nya gore di pono no fela ja mo di ba tsa di u ishe matlo bo
7: ma bane ke tla mo ke ikwele filotso go go se mane ka go se ke go sha mane ga re ira ke be ira gona gore e tlo ralo ka le gono
0: eh o ikwisisa
7: ke ikwele go ikwa e ra le bo ga di re le bo go me re ne le ba eng go tswa sidiko go tswa ka mo waterbeke ka mo ke ba ile gore ba tshiditse taba tse tsa thuto re bolela le chief educational specialist ke tate Malosi Mokobana re ne le bona gona mo re noko kwa maikarabelo a bona gore na ka ba gore bona pele ka sidiko thutong sa bona na e ka ba ile gore maikarabelo a bona ke afe tate Mokobana re le tamisha re lemogela go thobela fela
8: thobela Timmy Tom ke dumediše gape le batheeletši ba thobela FM
7: ke e beile ka mogare goba ke šaditse re potolle
8: re lokiše ke Malose Mokobane chief education specialist wa institutional governance and learner support go tswa kwa Waterberg district
7: re a leboga tsa Mokobane a re bolele ka maikarabelo a lena go tswa kantorong ya lena
8: maikarabelo a rena ya le ka kgoro ya thuto re le beletse kuduta ba tsa phepo ya bana ba dikolong o tla kwešiša gabotse gore se sengwe le se sengwe se re se dirang bjale ka kgoro ya thuto re ithegile kudu ka molao molaotheo wa rena go lebelela section 28 subsection 1 e tloga e tlhalosa gabotse tokelo ya ngwana go ka fepšwa that is why ka mogare ya dikolo tša rena re na le nnano la phepo ya bana le re le bitšang gore ke national school nutrition program ke ithušang bana le gona bjale bana ba rena ka dikolong ba ja

0: ke bona dina ka the Jazz Great North Busiwe motlhala wa go mo ke o lokwango
1: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
2: ka matati a 90 ya go thoba le metsotso a 90 ya karama go SABC 1 bogela Skeem Saam ka 7:30 o zalo ka 8 le Generations Legacy ka 8:30 lebelela code ya lenaneo la letšatši yeo e bontšha go TV gomme o tsenele ka WhatsApp goba ka USSD e ka ba wena kgwetsa airtime le data letšatši le lengwe le lengwe 10,000 rand beke nngwe le nngwe goba o thope mophotso o mogolo wa 100,000 rand go na le melawana le dipeelo bogela o fenye le SABC 1
3: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: Join a Boxer Rewards Club with Sineka Dikulego tse dingwe gape. Humana dipshiwa fela tsa go ikgetha tsa mahala. Airtime le tse dingwe gape. Kola ka di B Rewards. B Rewards e tee e lekana le ranta. E ngwa di shega Boxer le hono. Go tsa karata e tee ya meputso ya o e hlokago.
0: Mese tso ye masumepedi ne fela ngwe gona e riela e riale sumepedi malume tlhabirwa re tle re kwa e ba re ba tshwere ka kwa re na mele rakatakatsa ngwana bo mma be ke re gane mo.
5: Eh khadi.
0: Re tla reka ma ma.
5: le rena re la ela gadi eupša ke rata gore pele ga re katakata ke rena le morutwana wa ka mo sekolong se sa mera ke princess mosimane princess ra wa mogele ra go dumedisa ngwaneso bolelela gona mo thakane
6: ke nna mosimane princess
5: dumedisa bathadite gae
6: dumelang nna leina la ka ke nna princess mosimane
5: o dira great man
6: ke dira grade 6A
5: o bo reta sekolo se retela bathadite re balaela
6: dumelang nna leina la ka ke nna mosimane princess ke tlile lo direla serato sa mmere ke mmera wa diphaga mmera sa gakološa barutwana modumo e le wa thuto thuto le lesedi la setšhaba sa gešo ke mmera maana thuto mmera mofatlhoši maja ditlaišego a jela botlhaki nageng ya gešo ya šongwana a ipetha sefege a sa sa nka a ikgantšhetša dikolodio mmera wee ge e le dithuša thuto tsone re ditladitše mekotlaneng barutiši bone ke mpho ya badimo gorena ba re amoša ge letlhaba le ge le dikela ra re go le any ra šiela morakolo yena morakolo a kgatha ya gagwe tima mmerawe ke a leboga
5: re a leboga princess re a leboga ngwaneso matlhatse le matlhogone o lankere age re a leboga tlhe batheletse re a leboga nke re leboge batsweletse mo metšhineng silone ntlekwa re a mo leboga a ba sepedišana le yena rorisang sathege mo metšhineng nna be ke tsweletswa ke yena miss pro ke promise wa ga magwale re leboge motsweletse mogolo wa mananeo re bolela ka Rosetta wa ga sebapo re leboge gape le lerato phofolo ka kwa lefapeng la dikwala ka tso ne te re shumile gadi re leboga re leboga tsela e le be re swere go thoma ba mesong go fitlha gape yale le rena re boela gae ra putha putha go se go kae e tshwane dira sa tso fela o tlo fela ya ba gona re putha putha re poela gae ngwane shu ke tsona tseo
0: are are awa botlhatsa bo gona botse re shumile ne te re kula ditaba ka ga maswi le batswadi ba e leng gore ba sa kgone go reka maswi ka metseng ya bona ba tla kwešiša gore ke mo go botlhokwa e le ruri a ke re ngwana ga thoma o ka re o kwa letswa jana le lala sopo ya menatlana re a molesiša dilo tse ka moka ra re kobo ngwana a tlang kwela botlhoko a o dumela go ja bogobe ka
5: menatlaum
0: go se re go tlhaelela je dingwe maga tswana
5: ba reng ba re o ja se re se jago bile a ne bothata la ga
0: tsenaka tlhapiane ya go babanyana ya thinie ke mainyakang re ja le ena a wa ngwana a tla nkhutsiša mara wa gobala wa gobala a lekala le nna le male metlhabirwa tla be a sa kgona go fofa marapo aga
5: kgwedino fela ta ka moka bara wa oja se re se jago a ne taba itsale
0: wa e bona tabantse jale batswadi ka re modimo a ka re kgontšha ka magagašana a re fang ke mmušo wa morekela le ge e le sa mmotlana nke ngwana motlho mo mo kgweding a ne o bona gore a nwe maswi a kwagalang ka baka la gore batsa dinaga tsa go etsa bo romania ka kwa tlhabirwa dinaga tsa go etsa bo finland ba bolela ditaba kore ngwana ka beke o nwa maswi a ka dirang ditlhara tse ka bantse tse tlhano go isa go tse lesolo jale nna gone jole ba gešo bana sa lebeke e thoma a o ne le a nweleng maswi ande ka more nyaka o gola re nyaka gore ba gole ga botse mara ga o ne le ngwana ba bangwe kgwadi tlo fela le leswisi ba le bone ka gae
5: tele tsa mogala bo mongwe gore a ifapole le mole gore ngwana a se a nwang maswi o kgone mmona o ne mmona le matlho a gagane gore toditodi o mmona le ka mosepelo o mmona le ka mosepelo wa mmona gore ke motho a buša re nxa se a se gore kry-a gore balena ba le sa banuše maswi a se batho e nabile ba tsheletsere ya go ralo ka tshwantshotsweledi ya matlhakong ralokilego maabane ke pušeletso se selepsa re thenkgolole le yona

0: nako ke nako ya mahlakong le gonele re go beakantšhitite kgaolo ya bokeditšenne magolopedi masomešupatsela kgaolo yeo e beakantšhitego ke rathabeng mae ke modima ra engwalelwa ke kaizet ketlezungu mahlango motsweletše metšhineng rorisang sa thege motsweletše le motlhagiša moyeng molebore lebza ladi madira motsweletše mogolo isaac silebašila epsene ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya boketetše nne magolopedi masomešu ba tsela 4276
1: e banna motšhitši
2: excedent
1: ao woman e le gore wena ga botse go diyang ka wena mošimane bothata ke
2: ganne go na le ntho e leng gore e na le phoso mo go
1: ke ra rona o diyang mo mabenkeleng ka nako e ka gore ke nako ya sekolo ebile o apere di-uniformo ka mo
2: na ba re bana ba sekolo ga ba ye mabenkeleng
1: nko emenyana mošimane ke nyaka gore nkonko šiše nako e re le mo go yona ke mosegare wa sekgalela bana ka moka ba dikolong wena o apere kobo tja sekolo o mabenkeleng
2: gore sekolo se tswile malomentedi
1: ga botse o nagana gore ke nna setlhaelo ntebeletše lebelela mo tselemo a go na le ka ngwana le o tewa sekolo nne ke wena o letewa apere uniformo motšhitši mane o tšhaba sekolo a kere wena
2: a wa setšha gore ke tšhaba sekolo la tsa botsebose tabake a releese lena dintlhelosetse gore ke ka baka laenye le satle la epolola ntlo la krekeng ka gore ke tlile ka bega molato ele le nna o ne ntlo le diang a le serius
1: ge e baka opola gabotse o tlile wampotsa gore ngwana o nyakile go bolawa kere jale se ke se dirang ngwana jale ke go nyakišiša molato wa go bolaiwa ga gagwe
2: afa le reng sergeant
1: nkwa gabotse ke re ke sa nyakolola molato wa go bolaiwa
2: o nyakolola eng ka gore ke go tlhaloseditse gore go diragetseng sa ntse o ye kua wena o ye ntle ko o boditseng gore o e die o ye polola ka ntle ke e boigileng molato ka yone
1: ande ke go boditse wena gore ge e ba o nyaka go bula molato sepela o bitse mma go atle le yona police station a kgone go thusa go bula molato ka gore wena o sa le ngwana
2: ya ke ntle lena le e tsebang la tsa botsebotse mo lefaseng sa ntse o bele nto ngwe le nngwe gore kore ye badi gore ke ya bana go bele ya batho ba golobe le ya bana kore re be le presidente ya bana re be le court ya bana ka gore nne le re e tla go lena maphodisa o mpotsa gore ke tlile motsadi ka gore a ora nne le ke tlotla le bomakere le tshwarise monna go tla dumela
1: e le gore ga botse o nyaka gore mosimane ke go boditse kare o tlele mmago akere bale sepela o bitse mmago o tlele yona police station finish and clear
3: jealous down in memonika ai wa roka man yo yo yo ele ha wa roka jealous
4: o bole di fake imali go ka mogobi le o kgatlhegile ka tsela e wena
3: mme a bona mala stadium mo mala ke re maphongwe mme no bona di aparo tse rokileng go wena fela hele ba bang bona a bwa
4: aw ke a le ba ngwana ka karaba ke khonne go di di sentjana tsa bonagala le nna e bile wa tsaba o dirile ga botse wa tla
3: why mama bonfona kante
4: ee ke be ke na le polelo le wena le ge e le gore a se ya go lapiša ngwanaka
3: okay theta mama go ntse ka nto
4: ga botse ke be ke kgopela go tseba gorena wena ga botsebotse le mma batho le phedišana bjang ka molalapeng
3: ora ngwanyane le wa matepo le ga setlaela mme monika a tlogela bogaga ya tlo dula le nna ka gaka awe ka se kgonege
4: nko ntlhalosetse ngwanaka gorena polelo ya gago e lebile kae
3: mme ke boditse mpedi ka mmotsa re mpedi botsa ngwana geno a ye ka gagage a lose mathata ga e le tsontsone
4: jale ge tsontsone a sena ko losa mathata le yena ke reka gore re go kwagetse gore tsontsone o ka re ga a sa monyaka
3: tlwale mma nna ke tsena kae moo ga e late phetola ga ke le phetola ke ena mosenyetse lelapa e a kgaonya le nna mma batho
4: maloko wa nthusa ngwanaka kaeako go tsebo o le ka tsela
3: dinjane kante
4: gobane o ka rona le pelo empi jale
3: e ke na pelo empe mme mma batho o itshenyeditse motse ga a o lokise a kgaoane le nna a kry ene o kgona go rogana o nrogile le o nroga mose
4: a go roga reng
3: a re nna ke ntshitse mpa ya tsontsone kwa gamasebanyone kgaontlalele mama
4: ge o bo o le ga mmasebanyone ke ge o bo o ratana le tsontsone
3: nneng mme monica
4: ke a iputsiša
3: so
5: Brandon,
6: mampane.
5: O bona ga mogo jang ga bona le go nene. O bontsha go botsa re bo tlo o swere ke tlala.
6: Ya, no, o dela nete mampane ka gore. Ke bile tloga di go ile mona ke shu. E no ka go fola ke nna ke benge phela ke nyanya di tsa ka motoronko. No, ha tla be impola ina.
5: So ya, no. A tlwa le ile mpotsa. O bo rona o nyaka go mpotsa something. Then king sa go mpotsa sona.
6: Mampane swa wa ra sontwa go tshwenya mane. Ke mele jana nyane mo tsonjo no feta mpa yona
5: okay
6: then ya borotshela wana
5: ah woman le o runjong jone ane o tlamo a feta nte le mbona mo e le ke le gombo yago
6: awa ke melejanyana fela mampane mane so wa tsare keng ebile ka mogo la tlhalosang ka gona kwa re le wa reela o sa sa itlwa bonagalang then go le kosa mabaka dibeile
5: okay
6: ya go jalo
5: yo le mpotso
6: e
5: le gore go lebeletse tabane ya beile o bona o ka reeta gonagala mara
6: a mampane ga go ka tsela engwe mo narešomane ke bona ka re ntengwe leng a tlo ba shapo gabotse ka re dilo tse dintšhi di be dithibelwa ke mpedi
5: branded
6: ke a botsa
5: ore seng gore dilo di be dithibelwa ke mpedi
6: mpedi ke ena a beng a eta dilo ka pele ke neng bapantshore ka mpane gore he ba sanya kolola ba sanya kolola go sena nto idea ya mona
5: yane
6: ke kgale ke tsolo ka mo mampane
5: ya but branded wa tsbakeng ke a go gopela go ka feleletsa o tswile ka mogolo gonne a ke a gopela o se ka ntebala
6: ai ga gona gore nka go lebala mampane mane se ke besaka mane ke tla dia plane mara bona mana tlogela lotsa go tsa magasi mampane ai mane tlogela lotsa di dia mane go be straight mane gore o totlo gone go ba sharp
5: Brandon pele mana gore ke tlogela le lotsa mafunya ka gore nka botsa botsa bona Brandon watsa dilo tse o re disipela ga botsa kere taba tsa ka diloki ke ka bakala bona ba ga swio
6: ora gore ne
5: ya
6: a re tsama nna ke sho sho le mara bona mampane ke na le kgopolo e nngwe mana wa bona ge nka ba kala ka yo le ka tshoka mo a wa go tloswa mmusho ga mmogo le yena mpedi monna mana ke ne ke mampane mana ke no kgola ka motrongo ka mo a banka tlhole ba bise bona o tra tra a wa ke go ba swiwa
1: ke mona tsume
6: ekse
1: hey ke na le mathata a mangwe a mantši ka maata mona gore ebile ampaletsa gore a ntosa le pele go baba
7: mansa ke re sa le forogo seompotsa ka mathata mebra o mansa ke mana se ka bala man o nyontšhela gore o sa rengaka zaka ela ya gago mona
1: tome ke re nka se leche nka se leche tšheletaka e kgiliwa ke batho ka mokgwano e tobe e se nna moroma khometša
7: a sa ke bona ga o re tsomfeto wena o ka se lese zaka ya gago ešiwa ka mokgwano mona a sa ke bona zakela e faile faile mebra amogela se se diragetseng se diragetse mebra
1: mara tome o ka ba ka mokgwano o ke a ba le nna mare gore a go nnaganeela
7: ke o nnaganeela mebrane ke re o reka gorene ankele o gaile mmithanyana at leastnyana go tlhapiša diata gore le wena o be le bantsinyana at least mfeto o ka se tshwanele ga e le gore o lositse everything
1: ya re ko go botsa motome gore batho ba kama ka ba bona ba balele go tšheletaka a e fethile nako ya gore batho balele balele hihihihe ya
7: emapelesake gore o fitlhile nako ya gore batho ba tle ba lele o rabe ya mebra
1: bona montome ba mpitite kwae ba re ba nyakete ngaka e nngwe kotsi ka maata monna
7: eglori
1: ya gore batho ba ba lele go tšheletaka ka moka bo bona ba pheke o putale mampane
7: saki o iša ka e dingaka mebra tsomfe bona bona first and first motho e le gorene o jabe dije zaka o kae o tshwere tsomfeto ande le gona sa ke bona dingaka te di tlo o jela zaka mo wes o kgwetsa ngakane o ba usang ko wena a re o ngathe mo meeting e le o rankele o kaile
1: yoaitshwee
7: o tlo felelwa ke meta ola mebra
1: ande ye nngwe ape taba e nka go botsa yona tome kore le Robert o dumete go nthusa khumana tšheletsa ka ka swene
7: mebra o ena metša thaba o iša ka Robert mebra
1: ere ko o botsa
7: emapele tsone ntse lo Robert o tsebe gore zaka ya gawe ka ba ile fa
1: ai wena ile cha tsaba eo ke ya ka le Robert wena mpotse tsaba eo ka ye ile o rabotsa bo malome ao ba tlo phela ka mokgwa wa phela ka wona o fitlhelene
7: ma bra wa bona ga re bolela ka angele ne angele ke monna ene o na le di plan tsa gae nna lo wena a re no side step a re emele morago yena o tla dlala chese ya gae a le gona damo wena ngona so rena re tano go gare checkmate ra tseba gore ne daman o popile mebra tlogela ankele ankele ke monna

0: Malogo.
1: Ne.
0: O dong khotlela matlong ka nokare wa mmakalele ke tle ka gampedi.
1: A ke mmakalele mme ke tshogile.
0: O tshoswa ke eng le wena kwa re o tshoga-tshoga matjatjia.
1: Ai Monica, ne ke le ko go wena furu wa kere. Ene ona tshwanong a sa o mpotsa gore wena o tlotla mo go nna. Tshwere ke tla se tshogi jwang.
0: Ngwanaka, ke ngwadile tlabego. Gape ke be ke tswile ka ga ekile mabenkeleng ge ke bua ke humana motlhala ba re papa go tsere ke maphodisa.
1: Maphodisa? O ntse ntone ngoko data.
0: Ga ke tsebe ngwanaka, ke lebaka le go le lentlisitseng mo gore nke re di o tsena ka ntumbengwe re tlholo rena ga botsebotse go diragala
1: ntshega
0: ka mogwano.
1: Mme Monica, wena go tlhatlhoba ae ka loka nke ke bengwe loo. Mme o lebetse maloma mo o bon rwaka o rwaka ditaola ebile o sa rwa ke nna o re ditaola ga di tshepagale.
0: Ae o tshwantse o no ba o tshwantsha le motho o mongwe o motlhomongwe o mongwe a boletse le wena ka mogou nna ke gopole ke
1: boleae ngoue kante mama wena o itse go nna wa re ditaola ga di tshepagale ebile di a lwesa wena self
0: malego ke be ke bolela ka taba ya tshwantshono le mma batho
1: okay
0: gore ba ka se lweswe ke taba ya phetola ga se ke bolele ka ditaola.
1: Tshwale wona jaanong batla go tlhatlhoba tetetshose what if o tlo bua nako nngwe le nngwe mme
0: malego ngwanaka ke nyaka go di o tseba gore naga botsebotse phoso ya gagwe ke eng ke gore a ba jewe ke maphodisa.
1: Okay mme Monica modumedi a kere
0: ke modumedi yes
1: ya kere ke
0: malego ke ya go kgopela tlha ngwanaka ke ya go rapela.
2: Ntate Mojana.
3: Yeah, Mbedi.
2: Ga botse ke ne go gopela le dimpotsa nnete. E le gore lekwešiša phapano magareng ga Mpedi le ba mmušo.
3: E batho kgone botsebotse potsišo yao ke ya mokuta mang na wamane o nyako reng botsebotse Mpedi na
2: nono ke nyaka le nkwešišene le bona nako ye tlang ge le dio kwa reno ba police station ba le bitša ke ra maphodisa ke kgopela gore le e tsotsorope man ande le kwešišo gore ga botse le bitswa ke ba mmušo ga le bitse ke Mpedi ne ke le ka tswela pele le dira kana mogono ke nyaka gore le nko ka tsebetse pedi le tlo swarwa.
3: E banna botsebotse a ke kwešišene ge o rile gono o nyaka goreng Mpedi na
2: teletša man nko tlogele gore ge re e tla ka ga gore go bitša e sa le mesong wena wa di gore bosego mola batho ba ya go robala ya bagona o ketemo e tla police station gore ke ko le leng bitša o nyaka gore ka botse
3: gane ge ore bosego o rwaeng o bona botse o ba o a tlhakana tlhompedi gape letšakiši le le sa le gona wena o bolela ka taba ya bosego mme ke swanetse gore nako di gore kgwagwašakgwagwaša a se lempe nako ne
2: motlaeka le motho mogono
3: e ke a tseba
2: ande ke a kwešiša re ke bolela le lena le ankwešiša
3: tlogelang
2: go nyatša nako ya maphodisa ge re le biditše e le mosegare iponagetše mosegare o seka ba re ka nako tša gago nako tše wena o ratang ya bagona o tlang police station o itea kare o tlhompha molao mo go o tsena o ebile go bolela ka mogo o ratang ka o na le maphodisa
3: mpedi a ke sa go kwane o tsebotse lepodisa le leng e be le tlo nnyaka le tile kona a ona bothatsi ba taba e uwe so leboa e ke le mo pele a gago
2: ke ka moo ke o kgalang gore go sasa o dire dilo ka tsela maleba
3: wankoiaka
2: gore re tlo go swara
3: nkele koi
2: ka go latlhela diseleng wa ya wa opelela le kokoro ka kung
3: mbedi wa ikwana bona wa bona o thoma bolela kane ya go tshwara a e tlo opalela moshimane yaka nna ke na le di-advocate note di-loyarane and-e beside that a se nna mampane o le ralokarralokang ka yena kuse gore o bolela le nna o bolela le motlaika kwena mo mane
2: okay motlaika kwena
3: yo
2: tlogela gore o bolela le nna wa bolela ka mampane a tshwana ka ra ditaba ta
3: enaokyla
2: kwana wena dira se ko go botsang sona tlhompha nako ya maphodisa
3: kokwelekokwele o re bonkišaka a re tloele dilo tse tao tša maphodisa leng onkišaka
2: ke go biletse ke ntho e te fela mo ke nyaka o ne mpotsa gore ga botse o tseno keng mo o ne go ne o tloga wa tšea leseanyana le lennyane la go lekana le motšhetše wa lentšhetša sethunya
3: wena manu e mathata ge o re ke ntšheditše ngwanane wa lenna sethunya o na le botlhatsi ba tabeiwe bona ke tla o sua sebaka monaiso ke tla o sua wa mpatela wa šala wa pe dipusunyana tše tša o sua pare le masokiswa nkwa kere
2: a ke na bothata le go nsua e fela ke go botse ene go nkwa ka tsebetse pedi wa bona ka re go ngangabetse tseba gore tšatši le go ka no diega gore ba re fe lengwalo la go tlo poburutša ka kwa ntlo ya gago
3: kama kaka
2: motlae ka re tlo tla re tlo searcha ra hwetša sethunya ke moka re go latlhela ka tromo
4: Chichichichi boy. O botsa constable mpedi gore go kaone ge go ka ba le dilo tsa bana, go tsana le president ya bana, go rotseko ya bana, ka gore ga gona wo a ela go bana shedi, ka gore gona yele wo mpedi o gana go bulela tata go matsobane le ya lefetse molato wa go nyaka go molaya, go mo botswa gore a tle le mmagwe. Go me yena o bolela gore aowa, mmagwe a ka se dumele go swarisha monna wa gagwe. Ke tsona tse di bolelwa go ke motšhitšhi goba wa digagatla
5: go tsong ka motlhako nna ke bona motšhitšhi ntho e ileng ya nyaka gore ana sa kese papa e le ya lefisi e rong tshwanetse a emele batswadi ba gae a emele mmagae a bone gore na mmagae o re o seng ore ena a ketima ya playstation o tla bona ke a e santle ya dibono ka ntho ele ba epetseng kwa a ke wa ko papa o raya wa lefisi ore sepele o epolola o tla bona gore o tla boya o le setupo ore o tla boya o phelana ora re ke di pitseng kwa ke no ke di go lokolo tse di pitseng kwa na re ka se di tsire na re lona na re le bile no ntse tsi a ya ka sto di tla di pura ka nnete mabele a bua la nga ka sto a ja ka nnete ena ba tsarise pa ba ha yo re pula kwa ba tabo ya ke le tsho na na kwa ke me ke ya me pitara lo di ya ite nga ke se no bara ma ko be ple ke di dang go
6: pala ka taka mahlako ntobela sa sinema ge le mo tshitshi yena wa di gagatla go thata ba gagwe ke gore o na le mathlale a go mofeta o bolela kudu o feta ke dieta wa bolela mokatla o phalomoletse ga matamanyana ba ntshontse ba ka lekatla le sanda wana amen
7: tshini mo motšhitšhi wa digagatla e wa e bolela go e ka setso e kgone ena mara o bolela nnete mo a re mmaago a ka se dumela e tla go tshwarisa monnako ke tsenya ke re yalo ke nna le wa lepheya re tlile konke go tswa ka mothekgi ga sekororo mosadi wa roka dipheta ke ena yoe kara mushat
8: mujiji wa ligagatla tsho ka moka di bolela di ga se gona gatla mushat ke tsela mantjumo ka spita ga mongwa
4: se se lebza mujiji wa ligagatla ka nete feel nengt mala chika mo le rain ga skoro ro mahlakeng rocks ai wa tsema go tloga go bolela ena mujiji o ikwa ga botse ke ngwala ke le ka moga mo lepane ga o fili jenfest mushat ke ena rocky chikudu mujiji ena ona le nete botata ke gore ona le le lemele le telele o rata ditaba tsa batho ba bagolo lo ima khuiting ka moletsi maruwe mushat mujiji mo nete ka gore mmagwe nete gona ka sedumele go swarisha monna ke senye ke rielo ke same matumi ratiwa motšhitšhisa le monnyane kudu go raka bula molato kgatlhanong le tata go matsobane le alfios ka ge taba ye itloga e nyaka mmagwe pete matumi sa thege ka nelmafias gae ke leo fontaine ka digo a le thata se se lebsa o tseba ge e le motšhitši ba sa tlo mo tseba gobane monagano wa gago kwa batho ba bagolo thomas molokwane gae mafefe o tsheletše le kgono le ka mahlakong re a keteka re keteka matswalo a mangtlhe batho tlhafiadi bedgal se itivaleng dire o

0: moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Are are are are di tlogile ba ge shudumelang ka moka ba tsheletse ba rena ba thobela FM ya le khotla khashola Afrika borwa mo re ga shandile le gona ke motropong kholo ya polokwane magatlhano a mile wa Landros le hospital ke mo re le go gona magagesho nna ke nna Dr. Moloko Mashamaite ke sepela le o ratile ke kana ke gadi ya matebele a utswa kwa moletane ba re moletane wa go leta le batho ba madi a shil ke na ke shoma go le yena magagesho re filo maikarabelo a o ishalane o le moyeng le ka dileng o leleng lena dumelang barutishi ba sekolo sa machaba machaba mmamorato re a dumedisa bana beso ka moka ba tisitse bana ba sekolo mo gore ba tle ba bone gore na e tse re radio e re gatsho re ra eng re a leboga go sa theletse tobela FM gatsha e le mo toropong kgolo ya polokwane e re ke lebogeng bao ba tlile go pele ga rena tlhabiro ka kua tikologong ya lephala le ka kua re leboge ngwaneso ka kua thogo jaaka gana ga mouo o leng ka ona tlhabirwa ee re be re na le mashupi ga ke eno le kgone magagešo re a leboga re leboga jotlhe ka moka ke na le kholofelo ya gore le bao ba tla re latelago le bona ba tlone dira jalela ba theeletsa bagešo le rena re tlo ba re tswa go tlo tsena coco baby ke moka re tle re kgone go isa ditaba tse gabotse moyee nkemelennyana magagešo ke no le kuša se sengwe e fela nkane gore o isa le ka seopo seno ka topa ye ya ditaba she magagešong mapodisa ka Gauteng kua Cleveland ba thuntšhitše le go bolaya mogonenelwa le go golega bagonenelwa ka yena ba lesome bao ba ilego ba re ge ba emišwa ke maphodisa ba thoma go thuntšha maphodisa nte le go kgetholola setlhopha seo sa banna ba go feta ba lesome se be se sepela ka sefatanaga sa Columbia H1 sa go belaetša seo se be go se loketše le mabone a matala a go etša a maphodisa ke ka baka leo maphodisa ba ileng ba thoma go gonenela sefatanaga se tiragelo e direile maabane mathapa ma ka bokotarago ya go ira seswai ka Cleveland ka ntlenyana ga Johannesburg ba babedi ba maloko a setlhopha seo ba kgonne go tšhaba ka maoto maphodisa a kgweditše dithunya tše senyane le dikolo mo go ba gonenelwa bao ka boka bona gomme ba gonenelwa ba ketima magareng ga mengwaga e masometharo go fitlha go mengwaga e masome45 gomme go letetse gore ba tle ba tlhage pele ga kgoro ya tseko go se go ye kae
2: Shoprite e tsenya maatla ka gare a sepatšhe sa gago ka lenaneo la ketapele la dituo mo Mzansi ka dintšula kae tša extra savings tša di fetago 5000 beke le beke o kantšha bokgoni bja gago ka moka wa hwetša extra ka dintšula kae tša belo ka 5 kg ya di-frozen mixed chicken portions tša goldie goba farmers choice ka 199.99 le 2 litre ya excella sunflower oil ka 74.99 fela dintšula kae tša di hwetšegela mabenkeleng ka moka a Gauteng Mpumalanga Limpopo le Northwest go fitlha ka di-11 tša Oktoboro Swipe, kadi extra savings. Ga Shoprite fela.
3: Ga re ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko. Kwana botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee. Go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe. Ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
4: Kopana le Ntombi o phela a le matjatong. Sephiri sa gagwe ke eng? Dipilisi tša prosiding tše maatla tšeo di thagago mmele wa gagwe go tswa ka gare tšatši ka tšatši.
5: Ka prosiding ke ekwa ke tletše mafolofolo ebile ke bolokegile go tswa ka gare.
4: Tšea taolo ya tša maphelo a gago ka go šomiša prosiding o kwa phapano.
5: Di humana ga dikhemiseng ka moka ge e sa re prosiding a se prosiding. Prosiding ke mogwera wa gago wa tšatši ka tšatši go kaonafatša lephelo la gago la go sasa.
0: Ge ba o hlaetše ko go kwa tše dingwe tša ditaba le bono theletša lenaneo la taba kgolo gomme o kgoboketše tshedimošo thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
1: mo re sa tšwela pele magagešo ko 12 go tšwa go iri ya 12 ka metlha selo seo ke se bitša maleka magagešong khoro kholo ya tsheko ka Pretoria ipumujisi mmusho melato ka monga yo mo commissioner wa bosetshaba wa ditlolo tsa mapolitsa a rena Afrika Borwa General Setlatle Fani Masemola abego a parule ka tsona General Masemola a re uikwa a imulugile kudu mo a boletsego gore dikgwedi tse tlhano ka moka mo abego a fegilwe di bile boima kudu go yena le ge abe a tseba ga botse gore ga go molato a o dirilego ebile a lume le ka teng gore o ka re taba e ka diragela motho yo mongwe ja mapodisa ka gore a di fele tsona yo mongwe wa maloko magolwane a ditlolo tsa mapodisa a rena Aforika Borwa yo gape e le go Lieutenant General o tlhele a tsweletse ebile o sa le ka kgorong ya tsheko ya ka kua Randburg ka ditatofatso tsa go kata ga ešita le lephopholo go bana bao e sa le go bana ba ka fase ga mengwaga ye lesomeseswae e nngwe šimagagešo rakgwebo yoo a ganelela go ditabeng wa ka Northwest Brown mokgotsi yoo a lekile go a ketaketa dikgorong tsa tsheko e le ge a kgopela gore a lokololwe ka kgolegong ka beile o tlhole a boeletse lekgalabone bjale ka kgorong ya tsheko ka Johannesburg moo le le gona lekgono leno ba gannego go mofa beile go beile ya gagwe phaetso ka tlhoko mafelelose ba ditirelo tsa madira a tšhirelo tsa Aforika Borwa lekgono ba amogetse masole a maswa a go lekana 2500 motlho mongwe ba tla thusa go imolola le go lwa le bosenyi ka nageng ya rona ya Aforika Borwa o sa tšheletse thobela FM ya lekgotlagatso la Aforika Borwa batho beso ke na le kgolofele ya gore ka moka le oretse radio jalo
6: ke nako ya gore le kgobokane le sealemoya go kwata bagolo ya letšatši le gore e go ama bjang
7: o ya
6: theletša Dr. Moloko Mašamaite go tloga gabjale go fitlhela ka ena pele go thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
1: a re ituteletse meetse re sepela le yona re ya le yona pele magagešo le sa tšheletše thobela FM ya lekgotlakgatšho la Aforika Borwa ke le botša nnete batšheletše madume a semmušo šeuwe bjale gona ke nnete re tsene ka gare a tema ye re itletšego mo lekgonong ke na le kgolofele ya gore le sa phetše ga botse bagešo go tle go thomo le leng gona le kgone gore nyaka go lebiša šedi ya rena go ikonomi ya province ya rena rena re dula mo Limpopo bagešo rena re dula mo Limpopo batho ba bantši ba tswile ba ile diprovinceng tše dingwe ka baka la go nyaka yona taba ye ya gore motho mongwe ikonomi ka bakgola le kgone re nyaka go lebeledisa šedi ya rena go ikonomi ya province ya rena ya Limpopo ge province e itukišetša go tlo tshwara conference ya dipeeletso ke be ke na le molekgotapetetso wa kgoro ya leaded kakaekae ka kua Kruger National Park ompodie goro ka phata gore conference ya dipeeletso e seta ka mo province ya rena go ya ka mmušo wa province ya Limpopo magagešo mo mengwageng ye metlhano ye e fetilego province e kgonne go oketša dipeeletso tša boleng bja go lekana diranta tše dibilione tše 450 go akaretšwa le moo ba bangwe ba ilego ba kgolofetse gore ke dipeeletso tše ba ileng ba di dira ya go lekana 170 billion rand yeo e kgolofeditšwego nakong ya conference ya ngwaga wa go feta ke na le ipušha onae motho a kgolofeditše o a kgona go sekiwana la mosekela re mone gape wena e sa le gore kgolofetše re tae kwa e re ya kwa pele kwa eupia re bolela tše ka moka tsona mothile tše dipalopalo tše dikgolo tša dipeeletso putšo ye kgologolo ke gore na banna dipeeletso tše di fetola maphelo a badudi ba Limpopo na le gona di a fetola-fetola bjang na di tliša mešomo na di godiša dikgwebo na di godiša ikonomi ya rena na ke ka baka leo motho mongwe le kgone re nyakang go no lebelela šedi ye motho eletse retše šedi ya rena gore mo Limpopo e tshwanetše gore e tswele pele le go lebelela kudu go oketša dipeeletso tše dingwe na gape o bone go oketša dipeeletso tše dingwe re tshwanetse go lebelela ka tšeo o fitlilego go tsona pele re nyaka go kwešiša se magagešo re nyaka go lebelela gape le karolo ya mafelo a a ikgethilego a tša kgwebo e lego di-SEZ letso eno bolela goreng special economic zones le gore na diprojeke tsana tsela di ka thuša bjang go fetola ikonomi ya province ya rena ke tseba tše kae ke tseba tše pedi go na le yong kwe mosina go na le yong ka motho go tša feta go mutu batse ka mom se se botlhokwa tlhoko magare se ka go bane mmuso wa province ya rena ya Limpopo o re di SEZ chain di tla thusa go tlhola meshomo go dira batho ba ba sena meshomo go oketsa dipeeletso le go godisa ikonomi eo rena ka gore e eme ka maoto a tsa ikonomi ya naga ya rena e gole e bontshe gore ke ya pele a ke boele morago ka baka leo mmuso wa province o beile Musina Makado SEZ le feta go mothu batsela ga e ke sa jobeya gare ga maano a ona a go fetola economic economy ya province ye go tswa go ikonomi yeo e itekile go kudu ka meepo temo go ya ka ikonomi yeo motlho mongwe e tla tsweletsa go dithoto le ditsweletsa e šomiša diminerale le go oketsa motlho mongwe go oketsa boleng bja tsweletso mo provinceng ya rena le ga go le bjale magageso Musina Makado SEZ e tswela pele go lebana le ditlhotlho tse dintšhi ka baka la re o ka re a sa gano emelela ga botsene feta go mo SEZ yona e tsweletswa ke mmušo bjalo ka lefelo leo le godišago e tsweletso ya didiriswa tša meepo ka baka la re o ka lebelela moum ka kua bo feta go mo ke lefelo la meepo leo le tswelago pele goba um le meepo e mentšhi ke tsemang ka ra tikologo yela ba boletse gape gore go be le tswelopele ya mešomo ya go lokisa naga go akaretsa le go dumelelwa ga go kgopelo ya township establishment gore ka mantswe a mangwe makeišen a rena a kgone go tlhabololwa e be a makaone-kaone ka ke conference ya dipeeletso e lebane le go oketsa tšhelete le diprojeke tse diswa provinceng ye potsišo yale ko gorena banna dipeeletso tse tsa di-SEZ di dišetse di tiša megola na batheletse go iša pele ka poledišano ye re nyaka go boledišana le setsebi sa tša meepo ikonomi leo tseba ikonomi kodi Stephen Manson ga mmogo le mmoleledi wa province ya rena ya Limpopo Ndabe Ramakoela gore re kwešiše gore na banna mmušo o boemong bofe ka di-special economic zones gore dipeeletso tše di šetšego di kolofeditšwe di thušitše province ye go fitha kae ke nyaka re thome ka Ndabe magageso bo Ndabe Ramakoela re boledišana le ena ga botse monnong le ka metlha magageso o dula le gone ge re monyaka bo Ndabe a re lotšhe thobela a ko gopole ko bonyaka ga seohumane ke a leboa tabe o namao ikgwatise

0: Barare tibeng botlhaso bana ba rantso CB 1994 yo a betaka bo homeboy a ke tsorone bo le ga itlhe bana ya balo rosa re ke CB ka me ba CB le spokes age ke ka mogolong re tibedi bo ka gona gone khomora go rago gona bele a re bonang a re tibeng botlhaso go rwa tsebakeng tiba ka mo tibe ka mo gore ge batho ba le lebella se ka khumana le inya fola le itlontlolla batho ba re a re tsebile gore ke bona ka metlha ke bona batla dirang dilo tsa go sereselo a e a re putane ba batho go putana magole ge le hore ke batho ba leng hore ka nti ba dira dilo tse di kaone a re roshaneng gore ba tsebakeng dilo tse di botse re gatlhishe ge le gore mo bona ka rona le mo solang gona ya motho a e mo a re lukishe mo re tlogele mo re gore mo re bofe mo re bofolle gore dilo di sepile ka thelelo ke le simene fela re tshelo go irele ya pele tle timela tshabele re lo tshana ke mangoko baby wa ka motho le tshe ke Dr. Tebzene wena o tlhileditseng gona bya le o le moshimong wa gago ba o le matineng a gago nna ke re tsheletse go le rato la gago ka metlheding dira sekeleng sona le ke nape go sabele tshe ding tshe ding re tla ba re di dira se le bana gore tshe le khone ke tshe le ngore ke la lefase la masekere ke ka fa o le ngore thobele FM ile gona ke kwa mmere sekolong se le ngore ka nete gore ke bone mathaga yo gore ke bone bana ba bina bana ba letse bana ba opela bana ba bolela kara ya nke re tisheng marapo a bana tlhe bana ka go ba fa maswi a re ba feng maswi nke bana ba ska no ganela ganela dilo nke re nete fatse gore bana re ba fa dilo tse ba ditlokang mo bophelong ke ka mogoleng gore go sanetse gore go be ka gona ye ke kotara go tswa go irele pele re ya go tsena go mmine ke le thabo gore tswa go mmine ke le thabo re tla ra lebella gore ka re lo neng re ne mo shumoshu wena o ka se itopele se sengenyana na ge re fetsa re tla be re go gonagala byang wa tsara ga re re ga re tlhella go jeleng gore ke ya bokwa gona ne batho bang ba shala setso se seng morago se leng gore motho a dumele mo go sona go gonagala byang gore o phethagatse setso se leng gore ga o gore a o dumele mo go sona le ga nyane nna ke mopedi ke tla para sepedi ka para metseke ka para o monga re nna ke mong ke motsonga ke tla para metseke ka para eng o monga re nna ke a bona nende mo vende ke tla para mengwende ka para eng mola ile gore o mongwe re le nna bona nna ke re a bila ke bapale ke re yele ke yele ke re matlhotlho ke matlhotlho o mong a re bona ya wena ba nore a ke tla reng e re ke ne o dira e fela nna dilo tse tsa bona je go kgonagala bjang gore o dire dilo tse e leng gore wena o dumele mo go tsone re lebeletse setso re tlo kwa ka nako ya gona ga e fitlhele go 086 000 2452 tumelatle
1: FM o re sora go 87.6 go fitlha go 92.1 moshate wa tsebo le boithabišo Mino ke le thabo mo go ibaleng nna
2: Hashtag Mino ke le thabo
3: Hashtag Mino ke le thabo
4: Hashtag Mino ke le thabo
1: Le Mangkuku baby Moshupologo o fitlana botlhano
5: Ile a pele o fitlana ka ira boraro

0: o fitlhela go 200 rand ka go legit. Le di grocery je mo ka dipokeletso ga Shoprite. Ke eng e nngwe e mo? Ke pokeletso ya 35 rand kwa KFC. Lwene re topetse ka mo. Go sa ga go sefane o swala le rena baga mo dise. Ke o bula Standard Bank my mo account le hono. Standard Bank ke mo abo wa simola wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana. Go ne le dipeelano.
1: Ga se ka mehla 359,900 rand ebile o botse ka mokgwao. Kopana le Jetto Dashing Co ye mpsa ka style sa SUV se segoši, mabili a alloy a 19-inch, wireless Apple CarPlay le Android Auto ga mmogo le di-screen tše pedi tša 10.25-inch. Tšohle tše go tloga ka 359,900 rand fela. Jetto Dashing Co ye mpsa, style at its core. Etela morekiši wa Jetto wa kgauswi le wena lehono. Dipeelano le mabaka di a šoma.
2: Bino ke le tabo mo go ibalenna
3: mo shukulo go fitana botlhano.

0: ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakong
1: magareng a tsona e reng ya bobedi mankoko o akaretswa tša gore maphodisa a re batho ba bane bao ba tswalaganywago le bosimo seket matlala ba golegeilwe ditatofatsong tša boradia ka go le lengwe o swerwe lesolo phuruphutswa khamphaning ya ka alberton go la ekurulene ya chipi o mongwe wa batho ba lesomete bao ba latofatswago ka dipolao tša go tswalaganywa le tefo ya tšhelete ya diinsorance o tlhokagaletše bookelong bjaka limpopo ke stanford mahlo o thobela fm ditaba ka botalo ke tša iri ya bobedi.

abela khunana ra di tshaku thabisa di hoho o panya panya o tsaka mo roko ha le khale ke tsho salmang o tsana ke ntse ko batla ke sa bo ba re khoma se ha ngwa ke ba setsana thukwana tsetse mo tsalo moholo nna mmangwa ne mo hatsanta te khoma ntate we ha metse kai ba re pelwana ma di jong polae ha ke bolawa ko wena nga thaba mabela dumela go tsana di thota ke re khala go tsamela di fako rutebella di tie report report sana le se rebela haratsi.

0: Budaza. Ai, bona o ka go ratela bona biala. Ko ra go gathalego gore o bitjang. O bitja tjontjobina, o bitja lena ka la monna mosipidi, o bitja mabele e mabele ga batho. A re bona ke mama rwala nyoko ya motinyane. Hey! Tjontjobina ke nele ngore fetse go ke gone bele go ba le Netsebele FM. Banyana ba Pretoria bo ikwile go tswa go Patience Africa. Mitsingwe mo sempedi sa ifela nalo re tshela go irele ho medi. Re tshela pele re ka gore ke bolo re go gonagala byang. Go gonagala byang gore wena o phetse ga tshetso seleng gore ga o dumile go sona. Nalo na ra tla ratana go 0860002452. Ke yona e ba le Netsebele FM. Mo bona re mo shate wa tsebolo bo ithabisho. Ah bele gona na kwele ya subelela gona le ba bang ba e dimulla ba bang ba. Ei o ka re ka no chai. Ah bona ge o ge go chaya ya rena gore le ya ga wa we bata metsi tlhoka pelaelo ge re tswa ge re tsena gae lona o tla bo etswa o lebile mo yang gona tlhoka pelaelo ka monu mona ke leng gore ga e fele pelo ga e fetse pelo re tle re tsena go stand puti wa ga mahlo re kwa gore ka bela gore tsa ira bara re di fetogile ka sepopo go se safe nke re go gore mahla kung ba re tshoretseng bo segompi le go
1: wa ga mo re direng mara
2: ke be ke ya ka rone show ke go tla fasela go thabile o montsha man o montsha mo go pulo wa gore yena o tshwantse a sepele le Robert
1: wa tsaba go bolala net gaetse di man eish ba bona go ba ka o jemile man gore a ke tsebe
2: pele le mo tsama shwa ntubi o tsama shwa mo nagana wa gago ga botsa a ke wae santara tsubi o ka santara
3: ke tla la bo bedile tsa mahlakong ipsine ka tsona ka go tara tla re ira se sa ikora to 8 bo shugo bi la bo bedile
4: tele ke manane wa rena a ofisha mo setlengseng

0: ka mo babotse tse.
1: Eh, go tshe ka pega le re go bo. Ke ke bile ga le re bo tshe di kanegelo.
0: Nei, nna ke bona lena. Ao, wa ke thaba tle.
1: Eh, ya motho.
2: A ba ka nagana le go ne bela ka. Ere ke mo swana no, sho be ka ga.
1: Eh, le nna ke tsene le mo.
0: Bana ba mmate ka ba botlhale lena. Ao, a re tsene ditabeng tle nna ke fela pele.
1: Yeah.

0: kgale-kgale kwa mathomong a bophelo go be go na le segwagwa. Segwagwa se ke re bogolo bja sona ga sa ka ba bonwa mo bophelong, se be se bitswang kekenene ka leina. He le matlametlo a be a sa obese wa tuka mollo, ke re lefase ka bophara batho ba be ba etla ka makatana mane go tla go bona segwagwa se sa mpopota. Ke re bontši ba batho ba be ba e tlhoba setša ditshwantšho letšatši ka moka. Gona fao go ile go a direga gore ka letšatši le lengwe ya re sa le mesong letšatši le lona le fiša tšhiri-tšhiri nkekenene a tsoge a swere ke lenywara kudu-kudu-kudu bana ba ka. A napa a theogela nokeng, ga e fitlha fao a nwa metse ka moka a sediba sela sa kgauswi. A metse a noka ile a fela lena nkekenene a nošala a swere ke lenyora sule a ya megobeng le gona a fitlha a nwa metse ta. Ke re gotlhe moo go bego go na le metsi o ile a fitlha a nwa metsi ka moka go a šala go sena le metsi le šoka ka moka bana ba mmatoka.
1: Matoka
0: a re tsweleng pele ka kanegelo, ke re gotlhe mo o nageng he go be go se sa ba le metsi felo. Gona fao batho le diphoofolo ba be ba thomile go bolawa ke lenyora, gape metsi ka moka a be a le ka gare ga segwagwa. Ke re le sona ga bjale ke ga se ikokomologile sepalelwa le ko go tsena ka lešokeng, ke re sa le seema lebaleng gona fao, gape be e le lefelo leo se lekanago go lona fela. Diphoofolo di le tša bitsa kgothe-kgothe gore ba logišane maano ka ga segwagwa se, gape le tsona di be di bona gore ge pula e tlo o na fa ao wa go tona o tshwana fela ka gore segwagwa se tlo a fetša tang.
2: Aowa, nna kalakala bošuana magagešo ke nagana gore re ka dira gore segwaga se se sege. Eya, motlho mongwe se ka tshwa metse a ka gara ga sona ra kgona go nwa.
0: Dile tša se senye sebaka diphoofolo kaete kaete ya ya kua pele ga sengwagwa di le gare di bina tsona ka bo tsona di be di sega, e fela sengwagwa sona se be se gomotse se rile to ke re le go miemela se sa miemele bana ba ka he he. Gona fale gape napile diphoofolo di gakilwe lena ebile di na le pelaelo ya gore ke male a tlana afe ao di tla dirang gore nkekenene a sege, gape metsi a tshwanetse gore a tswe mo go yena di kgone go nwa. Ge ntse nako e dutseya naga gape e tla šala e sena le ka phoofolo goba motho ka seemo se.
1: Ee, nna ke nagana gore nna diphoofolo tša goba le maboya ga re kgone go bina ga botse. Eya, motlho mongwe ga go katle diphoofolo tša go phela ka metsing tša letlale la boreledi motlho mongwe nkekenene e ka sega, gape re tshwere ke lenyora nna namile ga letšatši le fiša ka tsela ye yo a ka sa kgona yo
3: heiwa e sego gore o gapatše tshweu wena mmutanyana e go šhelela re ya lewatleng re kgopela diphoofolo tša ka metsing tšeo di tlo rego ge di senotswa ka fo metsing tša se sa phela mme tše dingwe di ka se kgone go sepela mo gomilego wa gafa wena. Seo se bolelago ga se fapane le ge o ka ipolaya gona bjana. Le nna ke gopotse gore ke ikele gona kua metseng lewatleng ke phelele gona ke le bone magagešo tša lena tše aowa dika le nka se di kgone ke a sepela nna nna kobuya metse ke a sepela
0: ka seo sebaka bana baka. Gape diphoofolo di be di gogagogana di sa tsebe gore di leke manoafe gore di ntšhe metse ka gare ga tshegwagwa. Ga ba gareng yo di le tša gopola gore motlho o mongwe di ka ya bathong tša ba kgopela gore ba thuntšhe segwagwa se utlwe segwe metse a tswe. Tše dingwe diphoofolo di le tša nagana gore go bitsa batho go ka dira gore dilo di befele go feta ka gore batho le bona ba tlo go bolaya segwagwa gomme ba fetišetša le tše dingwe diphoofolo. Gape diphoofolo di be di sa tshepe batho le ga tee. Ka letšatši la go latela ya re e le mosegare tša napa tša kgobokana gape ka nako yo he le maatla ga di sana ona le ga tete gape di be di lapile le megopolo ye ya tsona e lapile. O tsebe diphoofolo di be di tšhaba le go kgoma segwago ka gore ge se ka befelwa se tlo o gatata boete e fela gomme sa bolaya yeo e felelago ka mofase ga sona. He di dutse di le gare di logišana mano tlhware ya napa ya tla pele ga segwago e a fitlha e a thoma go bina e a tlhoma tlhogo fatshe ka mosela e a kuka mmele wa yona e a tswela pele ka go bina e a itshopha e itshopholla e le gare ipetiša fatsheng ke e hwile e tsoga nke se sa sedi. Gona fao molomo wa segwagwa o ile wa thoma go šikinyega ka lemiemielo ke re le modimpe go a thoma go šhikinyega go laetsa gore se segela ka gare he noga irile ga e dutse ebina ya bona seo ke napa ya dira le go feta peleng bana baka sewago sa re sekhupela disego sabe sa saga kudu-kudu-kudu-kudu dimpa tša sona di le tla šhikinyega kudu ke moka metse ya le ka gare ga dimpa tša sona a thoma go kgothoga mme a betha diphoofolo tsela a di latlhela kua gakala gona fao dinoka di ile tša tlala le megobe dibjalo batho le diphoofolo tša boa gape tša thaba segago se rile go bona se se direga sa napa sa ikana gona fao gore ge se ka kwa se swere ke lenywara le legologolo aowa se ka utlwa sa ikela ka fase moo go na go le monola go na le gore se nwe metse ka moka bana ba mmatoka ra tla ra itsenana gape nnaena ke a se bona segago ka leitlho lela kere pjalempotseng leina e ka ba leina la segago e be e le mang gona se be se feditseng mo onageng gona-gona ke phoofolo efe e o pheletsong gona-gona ke phoofolo efe e o pheletsong e ile go ya sesegiša ruri-ruri-ruri nna ke a lebotšatlhe gore go botlhokwa gore batswadi ba fepe le batlhokomedi ba bana ba anegele bana dikanegelo lena gore ba tsebe gore batho bao ba tlile go pele ga bona ba tlhagetswe ke eng bona netefatša gore o nyaka dikanegelo go tša go ba genotlhe ka gore seo se tla go thusa gore o be ngwana wa tsebo le maitshwaro wa mabotse go fitlhela ge re kopana gape nakong yeo e tlago bye-bye
4: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life. Yeah.

0: Oh yeah, ke sona sereto sa go putsa gore kgwedi e ke kgwedi ya bogwa ke kgwedi ya se Afrika. Morwetla wa serebi ko jaditswa ga bo Radio Thobela. Ke dumageng ka ba opela ka station se go bo go tla ba bosele go feta. Ke station se se bapala go mmino wa gago. Jalo ge o ka opela ka sona go ka ba botse. Yeah. Ke le se metaro go tswa go iri ya boraro ka le kae mo ka ba le gona le amogelwa go station se matla e le di 22 ba ba go tsheo ba go tshera le lebogisa le swarentshelete o ga botse
1: ba
0: bobedi se o sladira gore tshelete gone go ka a gona selo se botlhoko tswana le go gola ile mafelong a beke le la botlhano ka bokala gore o gola le go tsena ka gara ga jikoloto tsa mafelo a beke le swara ga botse go di saletelele se se 22 tse dingwe gape di lo baneng ya di sala go jana ra go amogela ka ile ka mo ka ba le gona di average tharo tse di latela o tlabere le mmogo mo go station tsa o sa mamrato sa Thobela FM polano mo kantsi di porompeta tsa gagwe di
1: happy
0: Nagis comes about today, Michael Edwan. Tell it as you ready to be.
2: Kuzakaza, kuzekeze.
0: Rapura, kurake, rake, rakuzambaza.
1: Mazamba mediang.
0: Rakuzazazaza. Rakuzega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega. Constance Connie, my cheap power, Jenny Papari. What that to move on my tentant?
1: Yeah.
0: 10 out of 10, ke a khole kona maikutlo.
1: A hona ka mogomong. Yes.
0: Yeah.
1: Constance. 10 out of 10. Yeah,
0: that's total.
1: Yeah.
0: That Aubrey ke mo tshele tshwalana no le go rialo kona gore thomile. Na e ka ba ke tshedi feng tshedi ngwe tsa dilo tshe bolo re dira kana ka nya rene botse ka Afrika Borwa.
1: Awa.
0: Eish. Yeah.
1: Skombuzo o gare le filo le la pansela ya tata yo go phonsa ne. ba tlono tshela pele motlhomongwe ba motlisetsa dijo brown mogotsi beile ya gago e ganwe le galaboka ne o khopetse gape masterata are no nako nang nang ya banyana
0: uzo khala matut
1: o khalile no tshela pele khala
0: ya fela ba sa bolelo go tlolla yena brown mogotsi o ba re matota
1: matola
0: matota
1: ntota ya khala manje
0: khali ndota
1: iyo
0: ba mgane tshe beile ka
1: 4 times.
0: Wow.
1: Labo ne. But no.
0: Ba ka tloma nje.
1: Good man.
0: Shebe ma bene na ba mo gane ka beila magama kae.
1: Lena ke ga ntshinyana ere ke
0: me. Ke tena le brown mogotsi ke mangwe ba mo gane ka beile magama nje.
1: Ere ke ile tshe fa tshe go bone gore ba mo gane ga kae.
0: Okay, resal o sa lebella gona fa gore ba mo gane ga kae.
1: Ba le kana.
0: Oh, 4-4.
1: 4-4, Maskalisan.
0: Wow, okay.
1: Ouchies.
0: Okay. Yeah. Fela, ya brown ba bolelo ba tate ba o tlo tshola neng gorong ya tsheko.
1: Rape.
0: Yeah.
1: A se tshuba bolela.
0: Okay.
1: Fela le go lobar le ndo.
0: Barile awo. Okay. Bona, poelano, selo si siman. Ke bone na malobanyana fa go the Daily Maverick.
1: Okay.
0: Mo go bolelwang ka gore di gogo tsa Tanzania le ka Uganda go thwe ba di hlabela ka di drugs tsa di ka di ARVs.
1: What? Ile?
0: Yeah, ba di hlabela ka di ARVs.
1: O ba neng?
0: Di gogo. Gore di gole ka pela rija. A ke tsore ke ma motho a khonne go lemoga gore di drugs tsa di ARV di go di sha di porphyro ya ge ba ba dira jwalo go di gogo ke di porphyro di fetse dingwe gape tshe beno re di hlabelwa ka di ARVs ya fela ke kwela inchosa wa bana sa onchosa ke a tsora tshwantse motho mo ka no wa shitse ba kwela ka se sa onchosa se gore ba hlabela di gogo tsheka ka di ARVs sa onchosa ne wa tsore ba re ge o ka thoma go nwa di pills tsa gao tsa di ARVs
1: akere
0: o se ke wa di tlogela o ska default. Ba no gona le batho ba ntse ba be no re ga ba ka ba ya go yote go leka gore go yo dira diteko tsa rona e ka ba ba na le tocha HIV go ba awa.
1: Mhm.
0: Okay. Ba no motho wa no iphelela o ra awa ge ba ke go hlole ga ke bo mosisane ga ke fele gore a re ke lukile. gona lo thontsho go nagana ka yona tsela ye ka no tsone ntwa o tshusha ke eng ka ge re ja di gogotse ka bokana tsheng o mohlongwe di a fihla le ka mogai o ka hwetsa wena ona le go twatse o sa tsebe o thomile treatment
1: o ei
0: ya ka ona ga o ja gogwe o thomile treatment ke moka tjatjile lengwe di gogotsela wa di ja fela wa boela go farmers bra wa boela go tshiri di tloilegile go ra ro
1: o defaultile o tsitsi matatsi di kgwedi
0: o sa no di pilisi tsa gao fela o nwele di pilisi tse o ka default okay o di nwele o sa tse o rona di pilisi
1: no
0: fa ke sona selo se se ntshusha gore batho ba bangwa se ba thomile treatment ntle le go lemoga gore ba thomile di hlare tsa bona tsa di ARVs
1: o no a thomile nka go entela le go go tsega botsebotse o ba nya kana leng
0: o ka botsisha ka wa gore wa go di entela a o sa botsa ka ba re go ba ditsuba ba re batho ba go tsuba nya ope ba gona le sengwe se ba senya kago ka morao ga television le ARV ba re ba nokela di ARV ka morao ga television flat screen ya gao ka mo morao ba re ba isa ba ke mo ramahlala ba re gona le sengwe se ba se hloka go ba se goga
1: ka ga
0: ra flat screen wena o ka ruditse lebeletse flat screen o bona mo bangwa na ga nore motho mong ka mo morao ga mo bangwa o ka bona le sengwe se tsuba se se go bontsha ka tsela beno re batho ba tsa keng mina gana rena etloga ile go le kudu
1: o kudu
0: mina bona a ke beksa tsebe nka tsule ke naga nne a ke tsore keng se se ka ntirang gore ke naga nore di ARVs le ka mora go television ona le selo seng ka tsuba fela ja ke tshe dingwe tsa dilo tse di diregago
1: di amaka tsa ruri
0: di amaka tsa ka nnete mona go sa fetse lope lo re tla tere go rena e ka ba uri wena o reng ya rena ya lkhono wena o tlile reng go yona re tla khopela gore o korleletse nomoro ya rena ya mogala e bonolo ke 086-000-2452 re to bulela mala o me wena o boledi channel rena ka tlhogopelo di channel rena ya lehono ka ntle fa o re thabela ge o re thelela kai
1: di DMing
0: yeah
1: @ kombuzombata @ bolanomkansi @ thobela fm yaka
3: thobela limpopo kgwebo yenwe lengwe ye nyane e thoma ka toro we gafo le medikemisetso the Hollywood Foundation 2026 limpopo bambelela business awards dikitse ka bora kgwebo le di MSME ba o batlhola go menyetla ba matlafatsa badudi ape ba tlisa golo ge ile gore o shumile ka matla go aga kgwebo ya gago wa ba batlisa phapano se ke sebaka sa gago sa go putswa o ka khwetsa thego ya masheleng a go feta 1 million rand go mmidi fokatse di ka thusa dikgwebo go la ita bokgoni le kgolo ya tsona di kgopela ditswalla ka di 30 tsa September 2026 etela website ya Hollywood Foundation o khwetsa tshedimoso ka botlalo le go tsenela le kgolo bambelela business awards e matlafatsa dikgwebo ya fetola bokamoso
4: Shoprite tsa nya matla ka gara spatshe sa gago. Ka lena nego la keta pele la dituo mo mzantsi. Ga di ntshula ka cha extra savings di feta go 5000 beke le beke. O ka ntsha bogoni ba gago ka moka. Wa khwetsa extra. Ga di combo tse belo ka 10 kg ya Tastic Rice, 10 kg ya Super White Super Maize Meal, le 10 kg ya Snowflake Cake with Flour. Di reka ka mkana ga tsona tse tharo. Ka theko fase ya 299 rand. Di ntshula ka tse di go tshegela go fitla ka di 11 tsa October 2026. O sa imagine. Thoma go swa ba ka di extra savings ga Shoprite fela
5: ga se ka mihla 359900 rand e bile o botse ka mogwao kopana le Jetto Dashinko ye mpsa ka style sa SUV se segoshi mabili a alloy a 19 inch wireless Apple CarPlay le Android Auto ga mmogo le di-screen tse pedi tsa 10.25 inch tsotlhe tse go tloga ka 359900 rand fela Jetto Dashinko ye mpsa style at its core etela morekisi wa Jetto wa gausi le wena lehono dipeelano le mabaka di a šoma
6: Bala pala ga go batla ntshina ka boithabiso le bogabo e tla o ipinela rena ka

0: fela ho bo montswanyana ba nong a ba ke ba opeletselo ka wena e bile ba re ge ba wa o gahla matlo ba re o botsane ntjelo montswanyana o ka re ga ile montswanyana a tshwanela go botsa
1: no man ish
0: no re go sinyega mandaga no re sinyegile sinyegile o bona motho re ba no re go montswanyana joang fela o motho e o motho ba ka se o montswanyana ba re ke le dag dinde o mo cheu ka soko ba re oh ke motho mo show mo botsana
1: no
0: wa no re ai o botsana fela gona fao a hore gore selo ya ke ka mkhobeno robert ka gona mona kana bona are tsena go ya lekhono ya are tsena go ya lekhono
1: yes
0: rene lengwalo la morongwa ramahlodi
1: okay rongwi
0: morongwa ramahlodi o rongwa letse a le ka back and back o rongwa letse email o re o gopela go
1: butjisha
0: o re ke satsa go kopana le lesogana ke a le rata le lona le bontsha le nthata la mathomo beke ya go feta re tswa maeto nna le yena ka sefatanaga sa gagwe
1: okay
0: o re bjanong mogala wa gagwe sa go mo makatsa gore mogala wa gagwe okay mogala wa gagwe ge o lla o kwagala mo radiong ya ka koloing
1: Oh, we betile ka Bluetooth.
0: Ya, ge a leletswa o kwagala ka mokoloing. O re ke leboile gore nako le nako ge ba gwera ba gagwe ba mo leletsa.
1: Yeah.
0: Wa araba yena. Ba leletsa pelelelelelele ba sa theletse mmino ba re berere ba o sala mapolisi ke mo ka go tsene mogala. Wa araba. A bona mogala a sa yarabeng.
1: Okay.
0: Fela ga araba. O araba ka gore hello, o mo speakereng. Ore weekend ka moka o hlwele ge batho mo founela mafelo a beke ka moka na kwe ba ba sepetse ba ile maeto o mo speaker re who's it ntwana ke mo ka bolela le bagotsi bagala na go le nako o mo speaker re ore ke kwele ke sa lokologe moyeng ka tsela yeo a araba go cell phone ka gona na se e ka ba ele red flag na le yena di khotsi tsa di red flag ke ya tsone lena ba red flag motho a go dira eng eng ke red flag ka bokala re letse ba gudu ka di red flag a re boleleng kae na ke red flag go ba ga se red flag na are ke gopela gore le ishe moyeng ke kwe gore ba theletse ba lena ba reng motho o tsatsa go kopana le yena tsona la ka ke hutsa gore a theletse thobela fm ke mo swati o tla makala ya murungwa o ska na pa wa panka kudu go yeo re ka se na peretse ba fela ya ke red flag poela no go ba se red flag
1: yes
0: why
1: go ba nngwe sa nitse go ba le moshaba le gore o speakereng ke eng se ya tlo se bolelang gantse se tsatla seng kharoshang o ba skatla se makata bolela se le tjointing o se bolela
0: go botse se sengwe ne
1: a ask mbuzo hello o mo speakereng ka mogo o arabang a o arabe gore hello wa tjela pele ka ntweni o bo bolela
0: le nna le batswadi le nna le batswadi ba ka motho a phone kere hey mo speakereng ka ba kala re ke na le ba go era ba bangwe ba mashilo ba ka bolela dilo tsa go tswatsile ke rona le ba kala ke ba botsang ke re ba speakereng aba speakereng wa ga no tsana speaker ba le mono sa go pola ding inge tsela tsa beke go bona ke ba go era ba ka ba bolela le nna ka bolukulugi ke ka fa o nna ke ba botsa gore le mo speakereng
1: ke red flag
0: gore ba bolela ga botse ba no red flag ya ba bolela ga botse ba se ka bolela dilo tse ba tla tsongwe di bolela ga bana le nna go bana gona ba nngwe na le batho ba go lo ba theledi tseo
1: morongwa
0: fela ke nya ka go kusha gore red flag ka telefeng ke gore I'm wrong a tlogelane le mthako
1: yes
0: ka ba kala gore
1: nna ke tla re a tlogelane le yena no skumbuzo no no rongwe bona lo mongwe a tla gona ngwa raba ga botse ka bolukulugi bile a tlo dia PSA ya gore jitas mo speaker sa eng
0: okay
1: tshelelang ka mo DMing skumbuzo nna ke araba phone ga botse fela tshelelang ka mo DMing tsa rena le re botse rena le re go tlhokomelisa da rena skumbuzo mbata le add bona nom kan se ke matakala rena a Facebook @FM ya ka ke matakala da Facebook la station 086 000 2452 ke nomara rena ya mogala Stanley.

0: Okay, ke go sha ya Dr. Masala featuring Mas Ram Barapapoka e pira fao e be le Morex are mino
1: yeno
0: ja le rato. Hun chirogele. Ke ka avoreng ya bobedi ya le nano la gao la mamrata go station sa gao. Seo o se rata o sa thobela FM. Ba bang ba ka ba re tele DJ ka audio streaming go www.thobelafm.co.za. Re di
1: bitse ka mo ka lokono ye.
0: Yeah, ba bang ba re tele tsa go audio booke o DSTV kanale ke ya bo 815 ya go yona tla re hetse ka tlefa go di gokane tsela ya go ya go Facebook ke Thobela FM ya ka go X ke Thobela FM ya ka go no tswana le go IG le TikTok ke Thobela FM ya ka
1: ene le re shaleng morao
0: rata gore ba ba ntse
1: e ya o kgolwa bona
0: ga re bua ka farta be re tsena go Renora
1: Hashtag under G
2: Garaga di khwetlo tsa go loba wa leloko. Kwana botlhoko e ka go thoba pelo. A go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee. Go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe. E bile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditifelo tsa tlaleletso. Clientele ga o reke fela leano e utswe o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yo o e khwetsa go ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Re no ra gore matsharo ka kakaretso re a lebeletse. Thobela FM moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Yes, ke na kwela re a kwetla. Tsa o kwetlega. Yebo yes. Hore bona. Hore soon.
0: Okay, yeah. Wow. Are le belle ye man. Renora ya le hono re nya ka go tsinkela tiro ya Lawrence Chamurwa Mudzinganyama. Se korane sa go sahlela ba magarebe a mabedi ka restauranteng ya ka Sandton.
1: Yep.
0: Re la ka sona se machachi kam ka gore ba sadi ga ga ba swanela ke go ikwa ba sa bolokega ge ba bona rena banna kudu banna bao ba sa ba tsebego bana ba sadi le bana ba tswa ka malapeng a gona le go banna
1: yes
0: gona le bo malome gona le bo papa gona le bo rangwane gona le bo buti
1: yebo
0: fela ge ba fitla baneng ba ba sa ba tsebe gore mo santse re ba tshoge
1: matsakeng
0: gore mo santse re ba belele tswalo ya ke sona se re lla ka sona na go tshohle gore ga ba swanele go go tshoga ga gona molato go go apisha bo sesi fela tseba le go kushisha ge ba gahlego ba sna le yona go wena gore o na le chelete go ba a ona le yona seo ga sa swanela go ba le baka la gore goreng o swanetse re wa hlorise la gore goreng o nagana gore ba sadi ba tla ba le gahlego go wena chelete ya gago ga se le baka sa go silikisha ke gore ke rena banna ba ba phelago ba bolela gore basadi ke di gold digger mola ele rena re ba go ketjago ka jona di chalete tseo ge ba sa gahlege real ge ba gahlega re ke di gofa ke di gofa ye ngwa gape poelano
1: yeah
0: ye o re ka ithutang yona go tswa go tiragalo ye ke gore basadi ke nete na go yengwe ba nya ka go intsha ele bona fela ntle le go tshonya ke banna ka le ferio batwana he ya ona basadi ba ka no ba ka no tswa go ile bona fela ba ya kae ba nya ka attention ya banna
1: yo batho na gana
0: go rela go nagana re le botlhoko ka yona
1: tsela
0: na go yengwe ga ba itjwa ga ba nya ke gore ba silikishwe ke lena lentse le ba ferio ferio le sa fetse nang ke nang le thomile neng go se go se kwishishe nang nang ke nang
1: yes
0: nako engwe le re ge motho a le gana ga botse ka tlhompo e be le nagana gore wa le o le fa makoko o nyaka gore le bolele ga se gore o a gana o tlhele kwa banna ba riana barawa mosadi a ka seno thoma ka go dumela o gana ga botse wa mmona gore wa go goketsa shela ga a tiša ka molomong o mo tshepiša gore wena o tla mmolaya
1: ore go tlhoka tlhompo
0: ga a tiša ka molomong a go tsebiša gore ke eng se a sa se nyakeng ebile ga ana kgatlhego a tiša ka molomong go kwagala gore o reng seo se go kwiša botlhoko ore wena o ka mmolaya
1: nagana fela
0: wa seka tseba motho le gore wena ke wena o mo thuntšitšego wa timelela
1: rap kwel
3: Ke dimonile le di tshwa tsa yona

0: pele ke tlo kwa ditaba tsa radio nka be ke sa tsebe gore ntate Sibiya Lieutenant General Sibiya o swere mabane
1: skimanna bro
0: ya mogara ga go agana ba mucho gore ba swere kwae are a ka go ka restaurant en reloja ke fin restaurant eo are a ka go axa o polo ke restaurant e fin he mona go tle jang gore le restaurant eng o sa tsebe gore ke eng le line no mpotsa go khonega joang wena le mogwera wa gago le restauranteng fela a le tsebe gore keng wena ga ba fetse okay nna le wena re kopana re le restauranteng o ja lunch ke
1: yeah
0: ba go swara ba no nna ke sa go polo re ba go swere kae fela se ke se bang gore re le restauranteng ka senteng
1: o fitile joang restauranteng ena yo
0: ke manga e khetileng sama top
1: come on man
0: ya ara a ke tsebe ba no
1: bra ona no ga mo ga rena re jwa ga mo yeah no Dr. Mamela no ba no
0: le nna ke kwa ma barbara gore ke restaurant e feng e o wal ka ga yona le nna ke be ke tla gana gore ke be ke se fa ga tsa na ke sa go a ke sa go pala ba no ono gona ba no re jeng di le go nna o nya go se tsaka ba lapa okay ba le kai na go mang motsegare le ja mo tadi a musha ya ke addiction bon o ka ikwetsa o le lefelong le ge ba ke nete ba ba le go lona lefela le hore ka selo le le go ka bakala bona se se ba dumela hore ba ba le ka ra lona ke ya ho ne botata
1: bona le botata ba bogolo
0: ya
1: hai
0: e bile o ile ja dijo
1: man
0: Oh wamana. Ke tla le mohuta mang e o tswere wa re bona a re skaya kae kae. Re amola.
1: Hai.
0: E batla be ba. A re tsheba gore bona ba go tlokola tsela re ba amogela. Re la mogela a re korele re tsore tsheng mathapeng a le hone tobela.
2: Sikhumbuzo mbathwa le poela nomkansi. Mari mesherata misha tlokola tsela le mantsi weng a le hone.
1: Hello Eric.
0: Ah tobela Eric.
2: Le pitjaga botse.
1: Ah,
0: nna no le bogara se rena ba re loka re ha di restaurant tshebe no ra ga re palla go ka di bolela hore ke.
2: Nga bona ke ka lobaka le rena re ithatela lango ja kwa mebileng go.
0: Ya. Ke ba ka bo tshore ke kae o tla botse ba ga botse re bo le kae.
2: Go re wa isha go kokoko mongwe le bona ba skats he pa go re ra re tlotla go da mo.
0: Yeah. Ya fela wa na mo go ona batho ba go bina mo botata.
1: Hey. Yeah, no. Re feng ja hlokola tsela.
2: Re bo sharpa le shaba thileji go le le gausi mo le ka ba le gona le mantsi weng a le khono. La bobedi le botse ke la masome pedi pedi go di ke a setemere ngwa kwa kete pedi le masome pedi tsela metsotso ge ile metlhano fela go itjwela iringela ya botshelela go fithlela iringela ya boshupa le gona le nalo la tlhokola tsela mantsi weng a le khono re ya go lekola tsheo di latelago. Ra khwebo province ya North West Brian Mogotsi patiele jo sa gane ditjwe ka bail al khalabone ke khorotseko ya magistrata wa Johannesburg bobedi selete sa eThekwini le ugu province ya KwaZulu-Natal botlhaolwa bjalo ka dilete tjo gona go le gona go le kgolo ya gore go ka ba le dikgaroro tsa dipolitiki pele ga dikgetho tjo di tla go tsa me ba spala go di nyano femere patiele jo go humane se topo khauso ile di rapa ka extension 44 wala Westernberg selete sa Capricorn mabane mantsiboa ka iri ya botlhano tmana ye re ya go lebelela ba dudi ba ga moshaga go la bolobedi ka tlase ga masipala wa selete sa mopane ba bolela gore seemo sa tlhaelelo ya metsi tikolong ya bona se ba lapišitse le tse ditaba le tladikwa mantsiboeng a le gono tlhagopoledišano ya rena mantsiboeng a le gono re re motlatša mo komišinare yo a fegilego mapodisa Lieutenant General Shadrack Sibiya o išitšwe kgolegong ya kgoši mampuru ka lebaka la ge batšhaba gore o tla ngwega morago ga ditatofatso tša go kata na maikutlo a lena ke afe ka yona temana e WhatsApp line ya rena ke 078459 1988 078459 1988 Eric Mashau wa emelela mphomorasi a dula fase
3: Mashau ke ya go leboga batheletši tšeo le ka go di letela ka iri ya boselela magareng a tsona go akaretswa tša gore lepodisa la ka Eastern Cape la mengwaga ye 32 le tla tswela pele go ba ka kgolegong morago ga gore le go legwe malebana le go kata ngwana wa mengwaga ye 15 ka qebega motlatša mokomišinare wa mapodisa maemong a bosetšhaba yo e saleng a fegwa mošomong Shadrack Sibiya o tla robala ka kgolegong ya kgoši mampuru le kgono go thoma le kgono go fihla ge a tlo boa ka kgorontsheko ka labobedi la beke ye e latelago IEC e re bakgethi ba ka dira dikgopelo tša go bouta matšatši pele ga letšatši leo le beilwego la dikgetho ka fase ga mabaka a beilwego a re kopaneng ka iri ya boselela go kwa tšele tše dingwe ka botlalo

Okay, Frank Lekgolwane are hey. Ke be ke sa re ke a tloga ke a stationing se sengwe e la tala mpeta ka kosengwe a sa sepela. Okay, bona se ka sepela dula ona mo dijeng gona di sata tse dingwe tsa go swana le yona. Okay, 2.1 featuring Stana and Tabi ba re stimela bona le wa tswa keng mpudise ditaba tse ke ba go saditse watsangabe se ka ba wena.

0: metsotso ga bjale ke lesomese sa ya go etswela e reng ela ya botshelela ga re tswela pele ka ditaba tše dingwe mantšibong a le kgono maphodisa a ka Western Back gona fa provinceng ya Limpopo a butše molato wa dinyakišišo moraga gore go hwetšwe setopo seo se sa tsejwego ka nokaneng ya go se ije tlase kgauswi le dirapa ka extension 44 ka ntle ga polokwane maabane mantšiboa ka iri ya botlhano. Maphodisa a amogetše tshedimošo yeo go tšwa lefelong la ditirelo tša badudi gomme morago a ekgaša lefelong leo mo a bontšhitšego setopo seo go begwago e le sa motho wa monna go ekgontiša taba ye. Re amogela mogaleng moleledi wa maphodisa provinceng ya Limpopo ke Colonel Malesala Ledwaba. Colonel, ra le tamiša tlhoko la tsela mantšibong a lekgono.
1: Abuti Eric ere go dumedise re badumedise bathebetse ba tlhabele FM.
0: A ge Colonel le ka ekgontišiša taba e re bolelang ka yona?
1: Ee, a re ka kgontišiša gore ka nnete baruthi ba rena ba ile ba bitswa morago wa gore ba humane taletso go tšwa go maloko a sepodisa ba Western Back ka setopo sa monna o e leng gore go fitlha ga jwale ga tsebege e fela se sengwe se e leng gore se ile sa lemoga sa gore setopo se motho ba ise a apare selo a ke sa apare selo go fitlha ga jwale a tsebege e jwale be re dira boipiletso tša gore motho mang kapa mang a ka ba a latlhetswe ke leloko a e kopane le maphodisa a bona ba ba Western Back gore go dire dinyakišišo go a pele and ebile go a pele boipiletso bongwe ke ba gore motho mang kapa mang a ka ba a na le tshedimošo ya gore go kape go diregileng gore setopo se fetse se gwetswa se le gona ka mo moeding goba ka mo lokeng sona seo se tla re thuša mo dinyakišišong gore re kgone go rarolola tiragalo.
0: Go ya ka tshedimošo ya lena go fitlha mo lebakeng le mo le eme gona e ka ba ke legala mathomo le humana setopo sa mohuta o moeding wa go etša o re bolelang ka ona.
1: Tiragalo ga jale re ka maitšea gore ke ya moswana noši mme ke ya taba ke ya gore ge e le gore e ka ba ile a direge ka ba e diregile motlho mongwe lebakeng la ga le kutswanyana le ga jale se sengwe se bere ka selae jaka sona setopo se ke sa gore se bontšha be se le lefelong leneo nako e telele kudu jale ka ge e le gore be setse se le seemo sa go senyega kudu jale ke engwe ya tšedimo tše e leng gore re tshwanetse re tlhokomele gore ke ka mogore ile e re fitlha mo gona mo lefelong leo ra e damogela tsona.
0: Age e ka ba go fitlha mo lebakeng le dinyakišišo tša lena di fitlhile kae gona di kgonne go le neya lesedi lefe ka motswa setlhabelo?
1: Ya jale ka se re tlhalositše gore motswa setlhabelo ke monna yo e leng gore go fitlha ga jwale ga a tsebege ande ga gona se e leng gore motlho mongwe go fitlha ga jwale setse se re fa lesedi la gore e ka bane re ke mang ke ya mathomo ya bobedi ke ya gore dinyakišišo tša rena a setse di kgone go hlatholola gore e ka bane gore go diregile eng gore setopo seo se fetse se humanega gona ka mo nteng ya ofiši jwale ke ka fawe ga jwale re dira boipiletso go motho mang kapa mang yo a ka bago le tshedimoso e ka re thušang dinyakišišong go e kgokanya le seka gona ka molao la Western Back yena ba re ke sergeant None le Putu yena o humanega mo nomoreng ye 0817040961.
0: Age bjale a re tleng go ntlha ye nngwe Colonel ka gore re ya kwa dipego tše e leng gore di phatlaletše kudu kua dikgokaganyong goba di-social media ke tša gore setopo seo ga se sa felela ditho na se ke nnete.
1: Rena tshedimoso e re nang le yona le ditshwantso tse re nang le tsona tša tiragalo yeo e le ba mabarebare a go tlhoka nnete ke ka fao ga jale re dira boipiletso gore motho mang kapa mang yo a ka ba go le tshedimoso ya gore go diregileng pele ga ge setopo se se ka ba gona mo sefetsego se humanega gona a tswelele mapodiseng re tšee di-gatamente re dire dinyakišišo gore re kgone go ba le ntlha le thitho ya gore go diregileng jale ka ge e le gore ga jale mo re leng gona re tloga re duma go humana thušo efe kapa efe e ka re thuša go rarolola bothata.
0: Age le ge re kwešiša ebile re tlhompha taba ya gore le sa tswela pele ka dinyakišišo Colonel re botšeng ka tikologo ye ya ka extension 44 e ka ba bosenyi bo seemong sefe gabjale?
1: Taba ya bosenyi ba ko extension 44 ke nagana gore ga jale nka se kgone go araba putšo ya mokhutoe motlho mongwe putšišo e beng ka e araba ke ya gone gore e ka ba policing area ya Western Back bosenyi ke ba mokhutamang le gona tsone tšeo dikarabo amen putšo tša mokhutoo gore kgone go e araba botse e nyaka ge re e araba re lebeletše dipalopalo tela tša bosenyi ka gore ga jale se sengwe le se sengwe se re tlo se bolelang re tota tša re ka maaka jale se sengwe se re se tsebang ke sa gore Westernburg ka bo sinye ga e fapane kudu le di police station tse tsa mabapi e fela yona ka bo yona e ka se ka tswane le bo CEO e ka tswane le bo mangwe le bo polokwa
0: go fitla mo

0: coach ke na ka go kwa gore na mola le thomang gore le wa ka mogole re lokang ka gona mola setlhopa se shumang ga botse ka gona e ka ba modulo wa studio wa setlhopa ntate Dr. Makhubela o shetsa kila ba le ba raluke le lena bjalo ka technical team.
1: Ya no ntate Makhubela o nna le dikopana le rona tse leng gore mo tsone re buisana ka setlhopa o re fa thotloetso ya ka mong wa setlhopa o le nna coach o na le gore a nna ntse a nthola gore setlhopha se tsamayang ka nako a sa kgonang go tla o a check-a le nna o check-a le technical director ntate Mamila. So ya o fela ntse a re tlhola ntate Makhubela.
0: Ke eng se e le goreng o tshepisitse baraloke gore ge ba ka boa go Betway Premiership o ba tshepisitseng ga ona kero tsa ba bontšhitseng yona mo matlhona ka gore ke a tseba gore ka mokgwa o setlhopha se kitimang ka gona go na le ntro ngwe ya kitima ka mo makese.
1: Ya no tse dintsi ga se tse di boleliwang mo moyeng ditshepiso tsone ga dinke di tlhokagala mo kgoneng ya dinao. Ela ke di ntse gara tshwanegore re dintshetse ko ntle ke tsa ka mo lapeng ditse ke ba tshwanetsi le.

0: re ba gopela gore ba tle ba gone ba ba bang ba fapa la rena ke batho ba ile gore ba tloga ba be ba ba le thego e golo mo tabeng tse tsa mogata wa dikolo a kere wa tseba gore ka irile motsotso dikolo di lebanne taba ya gore bana gona matšatši a le gone ba tloga ba na le matla mantšhi a go ka telela barutisi ba berekisanago le bona ba re leka ka mesego yotlhe gore re tseye matla a bona e le gore ba ka šomiša ka mokgwa matsogo mo barutising kom ka ba kwa dipapading goba kwa mabaleng ba e ba kgone go tla ba ntšhana kgang moo ka ba e tla ka lebaleng ka ba e tla ka ditlaseng ba ba ba lapile ko moka ba theletsa tša thuto ka ge le wene o tseba gore mo sekolong ka moka go na le ba e leng gore ba kgona taba ya matsogo go na le ba e leng gore ba kgona taba ya kgwele ya maoto re ka setsogo ka moka ra tla ra ba dingaka tša ka moso goba baemedi ba ka moso ke ka moo re tsamaya re lebelela tse sengwe tša talente tse le gore ka gore re tla ra dintsha mo tabeng ya dikolo ko moka re tle re kgone go e bona e sa le enanana ke re ba re kojwa e sa le enanana ka gore ga e ka thoma ya gola e tlotla e robega
1: ke le kwa ga botseng data maphanga bjale ke nyaka go tseba gore na e ka ba ke papadi ya kgwele ya maoto le kgole ntlatlana fela a gona tse dingwe tsa dipapadi tse diralo kwago mo tournamenteng ya lena
0: ga jalo kgosi yaka enoba e tsona tseo ka baka la gore re tloga re sa latlhetse letlapa ka gara letamo re bone gore go tlo ba go le jwang ke tshepa gore ka e latelago re tlo ba re na le tse dingwe ka mokgweditlhetsego seatla gobane ga o lebeletse taba e riago ka yona a se gantsi mo e leng gore ka tabeng ya magaeng go ba go e ba le tse dingwe tsa dibapadi tse di farologaneng re no ba re na le kgole ya matsogo le kgole ya maoto ka iri le motsotso
1: go sasa go tlabe go diragalang thata maphanga ge batheletse le batswadi ba bana ba rata go kwa gorena ke eng se e le goreng se tlabe se diragala tšatšing la go sa mo tournamenteng ya lena
0: tšatšing la ka moswane kgosi ya ka ntumelele ke re go ene ke reng kgaolo e tlo ba ijang kgaoane go tlo ba go sengwane le go e mo botse basimonyana ba tloga ba lebeletse taba ya mogopo a kere wa tse gore ka moswane ke tšatši la mafelelo mo e leng gore re tlo ba ko moka ba garametsana go ya ba tlhitlhe mafelelong ke mone gore re tlo ba re lebeletse gore bana ba sekolo ba tloga ba gantšhetsana talente go tloga fatshe le batswadi ba tloga ba le gona ga go le jalo go botsiwa ngwana a bapalathega ke motswadi wa gage go lebeletse ka tlaseng ya gona e le ka tabeng tša thuto e seng fela jalo ka tabeng tša maithuto e le tabeng tša kgwele ya maoto ba tša boitšhidololo ko moka batswadi ba tle ba kgone tla ba itela bana ba bona matsogo ga ba ya makgaolakgang le gona seo se tlo ba se tlisa motlotlo magetleng a bana ba sekolo go tlo botsa ba bangwe gore re ile ra lefenya go phadišanong ya rena
1: e le gore badudi ba ka moe ešhelebana ba di amogetse bjang ditaba tša gore nnete gona letla ka tournament ya Ezeka ya school sports
0: a kere go jaka ga o lebeletse dilo ga e kile di a tsea nako di a ba mogata ba leo jwa gore di be di ba tlisela ga e thoma letšatši la mathomo e ba o kare batho ba sa maketse gore e ka ba e le gore ba sa beile mokganya phatleng ba sa re ntakanang podule gone jale ka mokgwe seemo selego ka gona ke tshepe gore ba itukisetsa tšatšing la ka moswana gobane ba bone gore ile di a direga komoka ile ra ba ra tea le information ra ba nyeletsa ka mo dipapading tseo tša rena gore ba tle ba kgone go tla gape gore le ka moswane re tlo ba re le gona papadi tse di ya makgaolagang jale ke tshepe gore badudi ka moka ba ba e le gore ba tlogo ba le gona le gore ba tloga ba tsamaya ba botsaela le ele a botsaela ya tsamaye ba tlhokana la tsela gore ele a tsamaya e mongwe le mongwe a tsamaya sabela wa gabo gore gape ka tabeng ya sholobana go na le mokgwa taba e kgolo e le gore bana ba phaisana ka yone batswadi ko moka ba tle ba kgone go tla ba emelela ba tle ba kgone go tla ba e lebelela papadi tseo ka leitlho le positive
1: ka gore shimo o letlile ka tournament shake ya mathomo re ka letelelang go enkuwa pele ke lebeletse yona tournament re ka bona e gola ebile le kgona go bijala batho ba e le gore ba tlatla ba lekola talente ka mo sekolong sa lena
0: gose mpusang ga o lebeletse ka mokgwadilo tse di lego ka gona le banna ba ba e le go ba e tlakanya ba dula fatshe ba tlhokanya mabjoko a se banna fela ba ile go gore ke batho fela ba go e tlakanya ba nagana gore ba tseba ke batho ba e le gore ba ile ba ba swara phadišano tse dintšhi tse digolo tse e le go di a tswelela mokgwa wa thelebišeneng motho a ka bolela ka taba tsa di-Phillies games le bona ke banna ba e le gore nka re ba gona fao ga o lebeletse Cameron Mathebula le yena ke mongwe wa banna ba e le gore o ile a tsea thelebišene a itlisa goleng ya maoto ka motseng wa kase goba ka motseng wa di-rural jalo ga a dutse le tabe ya dikologong jalo ke tshepo gore e e latelang go kgoši mpušang ka nnete ke a sebja sebapano kere go ene kere o tlo bona phapano go ya idirala jeng ga jwang go ka molago go ka na le thelebišene goba re kano ba re na le bagaši ba kgole ya maoto re kano ba re na le tse dingwa tse diphadišano tse tlogang di le gona re kano ba kore gong jale ke taba tja gore jale re tlatsa naga ka ge o tseba ba re sepirile ke lebelo motlhaba wa re ke mabile
1: aga ntate maphanga e reng ke tse nako e ke le lebogeng ebile ke tlhompe nako le re fileng ena ba go thobela fa mo re laka le tja matlhatsa matlhogolo re le ka moso tlhe
0: modimo mo sala gaogelo go se mpusa
1: o shato mo golo re ba leboga metse ke ba tsopedi tsela fela re bile gona kwa irinyela ya seswa ye nnete gona magagesho go tloga go thabisha go bona gore bele gona ka nnete dipapadi tsela tsa ga dikolong di thoma go golela godimo ka bao e kwa tšatši ka tšatši re na le gore o kwa gore o mongwe wa morao a baraloki o nyaka mašheleng a go ya kaekae re lebeletše tsona dipapadi tše gomme ka gore ela magagesho be ke nyaka gore mongwe re tle re boledišanang kana temane gorena le reng ka tabe ya dipapadi tša dikolong gore provincea Limpopo yalo gona ka re thoma go namelela re lebeletse ka moletlha gore la dipapadi tša dikolong le a kgotsofala le batswadi le a kgotsofala le barati ba tša dipapadi gore aa nnete gona toro e labe le nyaka gore dipapadinke di boele dikolong šiwe namile e thoma go phethagala nnete ke nngwe ye ke e lebeletseng go tswa go lena 086000 2452 086000 2452 be re nyakana fa le keletso makgalwa o ka kua Tanzania e fela ba re a sware mogala a gagwe ke botsa ke motsweletse ba thieletse gore a mogala o a sware mogala a gagwe ere ke thoba ba bedi ba raro mo mafaratlhatlheng Daniel Mokone monna ke a leboga gore o re thieletse mo go 815 DSTV re a leboga re leboga kudu Malekes Dike le wena re a leboga monna gešo ka mo go Facebook ka Skunot re a leboga Londi wa Sanda wana re a leboga monna gešo la pele go thieletse thobela FM Pitsi Maboya lona re a leboga ka mo Tlaivele ka Tembisa extension ka Tlaivele extension 79 re a leboga ka mo go Tembisa na pe phatla mo tlhaka lo wena re leboga ka mo Genfes ka mowe go le ka kwa motsaneng wa phatlhamanoge ka kwa tikologong ya Skoon re a leboga tswela pele go theletša Absa AB Duba le wena monnagešo re a leboga mogale kgwatlha le wena re a leboga ka belontswane re a leboga gore o theleditše mo letšatšina le kgono Maphuti Mayweather GP Moremi monnagešo re a leboga awa keletsošo a sware mogala monna Maphuti Mayweather a sware mogala gago re bene mabotsa le wena re a leboga ka mo Mamelodi East ka kwa Lesaka re a tswara go tswa ka kwa moletše ga mabotsa re a leboga ka kwa dithabaneng re a leboga re leboga gape lena Kenneth Maboya ka kwa Mapela ga Lelaka re lebeletše gape lena Jonathan Manyaka re a leboga gore o theleditše go 90.3 makgatlhela Daniel le wena re a leboga monna gešo re leboga theletšo ya lena batheletše ba thobela FM tswelang pele go ne romela melaetša ya lena yo le leng gare le romela re lebeletse gona fa go moshate o WhatsApp le boithabiso thobela FM ke ya lena nthabisa morokolo lona ke ya leboga ka mo go extension 71 ka monopolokwane re ya leboga theletso ya gago re lebogile kudu gore o theletse lenano la mabaleng a dipapadi ke lebeletse gape le yona matshwenyego jo mabote ke a go bona gore o mo entre Durban o itswa ka kua Roodekop re ya leboga monna gešo la pele go theletša re leboga theletšo ya lena ba theletše ke se re se ratago tšatši ka letšatši masopedi tharo ke ya metsotso fela re namile re lebile gona kwa ireng ya seswaye ye ke nakwa gore re kwa maikutlo a lena ka taba ya dipapadi tša dikolong ba theletše re kwa gorena le reng ka se se diragalang ka mo provinceng ya Lepopo dipapadi šitšiwe di tlile be le di kgopela gore a leye dikolong nnete gona di fitlhile a re lelo tšheng ka mošhato thobela re gona re kara lena
2: ba green mo sa sa le mafia se ke tsa go mphane
1: thobela
2: go ga gore na go bolla nne ke tsena a di a tsa go la mo tmo di koleng ke fa le fa la ke na tlo go tso fa le ka ka o ka re ke di pudu di tsene ke tiko sa pentsa bo tlo kwa le mo sa tsa bo masemola mo le mo la ke fa le fa le ke leng ke ba e kwa ba ile tsogo ya sekolo ina di le go ga gore na di pa tso solution ba re go ga mphale gona ba gona
1: letlele ba botse na letlele ba botse yola ka batswadi le ba tlhalosetse letlele ba botse
2: ao ga re kere ba botse re mo tshwenngwe le bona ka le ba thile di tse se tsaira se re tlhole le tle re na re le batswadi
1: ke le koela ke a leboga tle
2: morena
1: mo shato mo go le leboga a re le lo tsheng thobela
3: o mna te go bana molate yo tlhopa se sa go kuka e khapo tsa go nona
1: re leboga le bala komane thobela
3: le ga ngwanesho
1: go bona re kara lena
3: tamisha monna ga se go rata na makolobe le go gwa mokekereto ka mo
1: o go theleditse
3: no man tabe ke botse ka kujukuju mogala jwa wa gešu ka gore talente gagolo e tletse mo dikolong gomme a ba fela ba ria gore ba fela ba kgobokantšha tsona dikolo tse ka mabapa tsona ka go bapelana ba ri di tournament mo di weekend tse dintsi tsego ntane go gono bitsiwa di scouta tsetle ga ile gore ba palela go di fihlelela ba ska tshaba gore go ata re ba gwatele di scouta ba tle ba bone talente gape bo tumisa nkobe bo Brian Baloyi bo Thabo Moki ba tsho tsona papa jintsa go tsona le tsona tse ngwanetsu
1: ba
3: le kere ke le bo ka go du ngwanetsu
1: re a le bogale bala komane thobela a re le lo tsheng thobela are ya le lotse nathi o ka ra gona motho ka eri ke go rekisha re tla gona re bua re batopa nathi re tla bua re batopa ke bua metse ke go separate fela re lebile irinyela ya sesoe go thobela FM ya le kgotlagatshela Africa bara magagashu re tlo bua re le topa ka o te re tsena ka go rekitimela ka go ma bengeleng re rekishenya ne re bua mo awa nete gona re tlo boela go lena ra ra ke re boledi shana gape gape thile ke sekela fela pelo re ya go rekisha go mme re bua mo awa re tlo la pelele re ke kitimela ka thoko gona fa go mo shate go tsebele boithabeshi ma bengeleshi yao
4: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo Clientele Life e gona lebakeng la tšhireletso ya gago le balapa la gago ka kwelo botlhoko gobane tša masaga di tsejwe di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30 e re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tšhireletšo ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele funeral plan mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tša gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tša tlwaelo
5: Swaipa o be monyetleng wa go thopa setseka sa gago sa dibiri wa tse 3 million kwa Boxer Reka Albany Brown Bread 700 gram tse tharo ka 39 rand Kellogg's Noodles 5 spakana tse nne ka 99 rand Kwetsa 1 gig ya data mahala ka Boxercom kwa Boxer fela
6: Re setiši sa maemo a pele ka Afrika Borwa Le mo setleng se re tsebega ka thuto le tshedimošo Re mošate wa diyalemoya Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
1: Lesime so ke la metsuru lebile irinyela ya tsheso ba tle jere la merle botjani taba tshelengwe tshe bele tsa ditsebishi juri le tlishe jona ga biala nete gona ntate Johannes ntate Johannes tlala ke yena wa ile o tlona ma asepela o ya ka kua o ka kua Germany o tloba ya go kitima lebelo la gagwe re di kwele taba tsa gagwe gore o ka kua o ya go kitima Berlin marathon a ka le go pola gore o shetse a gone go kitima di kilometara tse kae tsa ntate Mosetla ntate Johannes Mosetla o ka kua o ya ka kua Berlin o ya go kitima lebelo le la ka kua Berlin ka sonta ga sona se tla re kwa taba tsa bana rena di sepetse sepetse re ke topo mo nka mo o ba thile tshe re le bogara mo le bo ntate Johannes Mosetla a re le lo tshentobela
7: Mr. Mogala
1: re le loja
7: le ka ntate wa ka
1: re bona re ga raleng
7: ya ke matlwana le tsole ka mo go topo
1: tobe
7: ya ka tsabe go mo jore o re di go di bontsho re di go dira batho ba tshimetse go tsana bo poloka ne se tibo go khune ba tla mo di kolong ja magaene la bona mme ba dire di tournament nya ke di nyane ba gona go scouta di bana ba banyane mo dikolong ka bona football e tlo thoma go gola mo ke ka mo magaeng go tsana le peleng a bona peleng o tsana bo go bo tsamo sone ja ba tsaya batho tso mo dikolong
1: ka baka la e be dikolo tla be di ba memile dikolo di ya ba memba
7: mara sa kraal ko jar na tsanti ba ke thao gore ba meme ba tsho ba ba go ba ba tsote di di parti ke di nya mo kolo na ona di tsara na di kholu mo kolo re ka kra tsaba tsa tsa u tia wa bona a ka ra se ke kholo kompisa tsa ba ja kwa ntse tsena
1: a bona ne tla go feta e kwa ge je re a le bogatlhe
7: ya ke matla le tsole ka mo kotlo pom
1: tobe le se metsela ke la metso tsore le bile irinya so so ya re ke topa mafella ntwe mafella ka tsena ka tsena ka a lena ye ka lebelo a re lo tshe thobe
8: thobela brakli
1: gore nna le tlhola ga botse ka mo wena
8: a re tlhola botse ka thaba tshuba ha
1: ya go mona mo shabe ka lebelo nyana mo
8: okay re ka se re go tsofetse ka bontsi ba dikolo a sentse e botho mo o bonala motho mo bona go nyetla then go tla ba kaone
1: le ya ba botjana a peta ba go rena le ya ba botjana
8: bo thata ke bona bo
1: ba botje no ke le bogile monna
8: okay thank you Bradley
1: o le bogile ke nna mona mo shabe ba tseletse re na me re rona re le bogile tseletse le nna gona mo go moshato wa tsebele botho re tlo kopana le la gape go sa sa re le bogile ke le boga fana la thina yes na thiko go kubiana ke motjeletsi wa le nna no le magae re tlo kopana le nna no mabaleng a dipapadi go sa sa re tswile matlhakuru.

0: gore ke nako ya todi nako ya go thobolla go bono le kgono le re go beeka tšhedite kgaolo ya bokete tše nne makgolo pedi masomešupa-šupa kgaolo ya go beaka ntšha ke Rathabeng Mike Modiba ra engwalelwa ke KZ Katlazungu Mahlangu motšweletši motšhining rorisang satheke motšweletši le mohlagiša moyeng moleboge lebza lady madira motšweletše mogolo Isaac Silo Mašila ipsene ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono yaketetše nne makgolo pedi masomešupa-šupa 4277
1: sho madibose
2: maka
1: epeya mmale kwa ka nna
2: nnanthen wena o tsogole jang le kgone
1: ke sole bangwe yo koreng
2: o nyako mpotsa gore o ne o tla mo resetere di utlela gompotsa lo tse o di bolelang
1: ke santse ke tleleng ka re wena go a tshwana le ge re ka kwana re draw plan wena wa change masnaneng ya cold masnaneng ya hot
2: manbekele wena o di kore o kosiše ge dilo di change tša amogele ore dilo di change-ile
1: okay allright okay job 7 ke eng e ke sa e frostaneng
2: mogona eno wa gore ke nyako re tse dilo slow wa bona
1: slow
2: ona a krejole papa ka gore o sa dule kua toropong o ganeletse go a nyako o tla gae and then re swantse re iketla nthil a e tlagae re kgone go bereka dilo ga botse wa bone and-e le gona ka mo mama le yena o le ke iketle ka baka la gore a nyako gore ke di ya di-flopongusa
1: so ka style se plane ya rena ya go kgawata dae mma batho le ngwane la gage e badile
2: ema pele be ke re a re emenyana ka eo ke sa lebeletse situation monna so ya wa bone wena ke tlo go botsa ge dilo di le shapo
1: ene tama la gago ee le lona monna ke ba ke ena le lona kua masneneng
2: and then
1: ae o na le ditoritogorontšhela ka bobisa o ka re na le mmešhining yana o nyakang go o tshuna
2: and then wena wa mmotsa goreng
1: a se jumpishe ke ne o motšhaela gore bona ncoso e ka se phele do or die
2: mara pekele o santse o bolele lelo tso monna o lemogo gore namile o lemošitše papa o tlo kgona gore naganela
1: e mona dibe santse wa ke tshunneng gape dimane le a redi gore a ka swakala bedi hays
3: ngwana
4: mama bona nangane o tsena o nyenyela monna ebile o ka re o bona dilo ja botse
1: sejalo jale sa bakone o tlhaetso
4: mogolleoipsie
1: o re ipsinneng ka ona kua setetiamo sa mahlakong be go no shotha wena
4: mogolleoreng ore ke ele boitshwarela kwa kwakosa le kwa bosenyo ba komporetile sa re le yatsika ke setimela
1: ara jale ka hwetsa pelo ya ka e sega botse ka re e se ke no bua kue mahlako setetiamo a sa nka ka tla ka go tlhola mogolle ke ka moo bonago ke e tla mo ke rena di a jwantšha ga
4: letelenkoloaka eta re di dia jwang re ta reng wena ka baka la gore ge setse re leiwa le re uore mopipi ka moka yana
1: aedia e le gore ga botsebotse wa nyane o mogatša tsotso o dira jang wena sejwa le jwang ka gore ke kwa ba re o napile o tšere phetola o itirile pheta gagwe o itiile panta la phetola
4: mothiti ya yena ke ena a nang le phoso jono jone mosimang yana a ditaka a ka se kube mosadi kae gane yena nke ga e ba le phoso ya edia
1: a oaketša sejwa le jwale sa bakone mo gona ke re oaketša nna ngwana a maišane
4: ka baka lae
1: o raya gore tsotso a dumele mma bathwano mo tlela ka mpa go sheka maka gae aoa ka setsa
4: mantišo nka banna bona ba di ya diphoso ba tshwarelwa le ena a tshwarele mosadi yae a se ka kotsi ya mosadi a re a name a sepetse ele ka baka la gore simuwe o tere mosadi yae ole a toe o isitse gaka diselong
1: ke ke sa gana nna ngwana magalane ya bophaue
4: oona
1: mosadi le gale o no inama sa motshela sejwa le jwa
4: a se ka mpotsa taba tša gale nna ko botsa taba e le oreng o reng tsone tsone a koba mma batho kae ka baka la gore ka mokgwano gore mofile phetolo
1: gape wena gane jalo swantse o tseng matsheko o mme fase o mmotse gore matsheko ngwanaka mosadi o lla fo go tletsa serope
4: ngwana maišane nna sejaluele sa bakone ke e boletse taba eue
5: hei e ka ruiwa uele ka ngwana nna ke tlo kgona go rwa ke banenyana ba dikwaekwae
1: wenaaaa jale tla ko go botse mogotsi ditaba ge di le sono di nyaka nna le wena le dieta sejwalejwale re tsame re phuruphuša ngaka yeo e tlang gore fatlhare sela ba reng ke motenwa mma batho a tenwa ke phetola a tloga
5: nketse o swana le ngaka ana mo wena a na mo mathakong a re tseruri wa gane re botswa ka difatea
1: bona
5: gore nagane re tadiwa
1: sejwalejwale ke re a re tswe

0: bro John John, wa matla bona bona ke a jabula time ya ke tlompona wa tsaka ke thabile go thaba go thaba ke thabishwa ke mela e ke ikule mo go tswa bona e mebose wa tsaka ke
1: bona
0: a ke a tlhakatlhakana
1: ke go bona o thumile lo re branded.
0: Oh, na khani yo le go lora go tsana kae John John. Le gona le ga ba re ke a lora ka lora na kwene.
1: Eh o bole bia le wa ntorela man.
0: Ah, John o thuwe ga le ba ka lapa ke ntlo re sentjuri go thagatse mo. Ya. Ke le ke shetse go tshika tsela e o bo tlhagala.
1: Ke nnete wa tsaba ba boletse ba re tlhogole go no fufa pele mo ropa o lla batho ba modimo.
0: Ka re batla re ba re go lla le kompo. Wena wa binela Jess John John.
1: Eh bana na khantu nyo gore ngwena mo.
0: Ga ke bolele ka taba tsa go le mmabathu John John man.
1: No, sorry, Fanaka man.
0: I'm going to go to the house.
2: Yo, yam. Kore ka nnete mola o salo mo nyane ke ra re o salo ngwane nyana o jela thwana ga ka ke nke le go ntiti
3: awo
2: o nyaka go nthoga ke tla re nyinna ka makala gore motho a ka tswa go mane ka gae mma gore ke mathomo ke bona moghekolo o se rata ka gagagwe o tshwana le wena nkompotse mo
3: tlo ba ghekolo ba rata ka bona
2: go yo tswa ka mo gae ke ya a my friend se jole jole ke ne pele ke le tlhogona gaka mokgwa wena mo o tswang gona e o tswile o jele dipherefere jalo se ka tla dijela mo go nna
3: ea o bolela nnete wa tse ba mma ae re thabile o mpha stresse
2: o ka tshepa mma gore re thabile gore ena o nyako o sepela a tloele mosomo a ye gauteng le robert tsale wena jale ka go o le mmagwe o ileng go mo fetole ke tla reng ka baka la rongkwa gore ke re ke tlabeile ga botsoo sebile ke teneile nna mama bona ke re ana re thabile o a sepela ya go ba le kgosa magoeng ke tlhapile diatla nna ngwana maišane
3: ka se ditlhape botse diatla tseo tsa gago o le kokoagwe
2: nna go ntse kue ga lethebe ke re gane o tlo mpotsa ditaba tsa go aka tsela gane o nompiletsa gore nna ke tle ke dumelelane na o ka taba tsa
3: gone mma ke nyaka gore o ye o boledišane le re thabile a tlwale mogopolo wa gago wa gore ena o tla sepela le robert ba
2: yaaese nekese nna ke boledišane ngwana ga gore thabile wa o ba le sebete sa go bitsa nna koko wa go a re ke moloi e ga sepele ye go ba le kgosa
3: mara mma o ikore o reng mara
2: ile tla ko go botse ngwanyana terene e o e otlelago o nnameditse yona ka mo morago ga e nape eeme ke fulo a ke e mo wena o yago
3: o ka se fuloe mma
2: ke a fuloa

go tla bolokwa ka mokibelo a bolokela dirapeng tsa maribe ka ira seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira boselela pego ye ya le gole kamogelo Edgar Tsebe re begelwa ke Rosina le Pagane Tsebe ke batswadi ba mogo Daniel Matsubane Nokeri Robetse mogo o be a dula Diana ba Mashashane mogo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelo a dirapeng tsa Mankopi Diana ka seripagare go tswa iring ya seswai tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka seripagare go tswa iring ya boselela pego ye ya le go la Daniel Matsubane Nokeri re begelwa ke matlaka la madubanya ke moratho wa mogo o tlatselwa ke Sibongile Masha yena ke moratho wa mogo bao ba ithobaletse go magagešo yo a lego ka legwafeng la ramadula godimo a dulago a šireleditswe ke ramaatla otlhe a ka re go yena ke wena setšhabelo saka le sebo saka o modimo yo ke mmotilego le rena re reng yalo re etse yona puku ya dipisalome kgaolo ya 19 temana ya mathomo go fitlha ka ya bobedi go modimo go na le lefelo la polokego ge o ka ya go yena le kgono le o tla humana khutso le dikeleding tša gago magagešo re fitlhe mafelelong a dipego tša magaga borena bao ba tlogilego lefaseng le a re lebeleleng puku ya dipisalomekgaolo ya 16 temana ya bobedi re ke go bitša ke nolegile moko ke le magomong a lefase nnametše letlapa le lephagamego le ke palelwago ke go le namela ge pelo ya gago e emetswe o sa tsebe gore o direng modimo ke leswika la gago la motheo leo le tiilego leo ka le namelago o feta bogolo bja bohloko bja gago a modimo yo a lego lefelo la rena la polokego le maatla a rena a go boloke wena le balapa la gago a go beye a lebeye tlase ga moritsi wa gagwe ka metlha go ya go ile ga go fe khutso botlhokong bo yo bo kwago le khutsong dilong tša gago a meoya ya magaga borena bao ba tlogilego lefaseng le e thobalele ka khutso.

le motla magadi mabo a mole bo re lebze lady madira mo tshe di kolobe madira tsho pink ra ragatele pele ka nane o la di tsebisho tsa sechaba tsebisho ya mathomo ye ke tshwerego a ke re pele ga ke tsena go yona nke ke leboge batho ba batle go pele ga ka na thiko biana le Clifford Mihale re le leboga madi wa ditaba mphomorasi ke le leboga tsebisho ya mathomo e tswa ka mo sekolong sa primary sa mabukelele mo ba rometse go kwala kwa tsa go ba sa mushumo wa burutishi le gateng la foundation mushumo ba ke mushumo le ba ka nyana wa di kgwedi tse tharo grade R o fitlhe 3 mo tlo ruta go sepedi maths le life skills go dira gopelo pele ga fa ke tsena go gopelo ba re ditshito tsa ka ntle ga papishi ke mino le drama go me go dira gopelo romela lengwalo la gopelo ya mushumo bonyenyane ba ditshito tsa gago a iwe a re KV 13 tlatsa foromo ela ya LPD E1 ba re empsa o romele copy certificate sa karata boitsebiso go bapukwana boitsebiso dikopi tsa di certificate tsa ditshito tsa gago ka moka copy ya academic record o ba statamente sa dipoelo tsa gago le copy certificate sa seisa testimonial ba inyaka le tsatsi la tswelelo ka mogelo ya gopelo ya mushumo ke go sa lena ka labora la masome pedi tharo ka ira bobedi mathapa ma go medi tlokolong ditlosoro ka la shupa kgwedi ya diphalane ke kgwedi e tlago ka ira senyane e tlabele la boraro go medi tiko ditlosoro ka la lesometlhano kgwedi ya diphalane ka ira senyane e tlabe e le labone pego ye e tla ka tlhogo ya sekolo ke KE Mabala a na le mongwaledi wa lekgotla taolo la sekolo BK Selepe le molaodi wa selete LM Ramashala go botsešiša e kgokagantšheng le tlhogo ya sekolo KE Mabala go lefela shupa pedi tenne seswai tharo senyane yane le fela pedi go ba le fela se swai pedi taro senyane taro pedi pedi hlano ne go ba le fela ti hlano le fela pedi taro le fela ti ne 0721483902 0823932250 0150230014 ke tsona tse utsha

0: ngela ya bo senyane go moshata wa ntse bo le bethabisho ke thobela FM ya ka ya gago ya rena ya le gotla gashe la Africa borwa ga di yetsa tlana ke itse go morwane wa locha le bo shegomela kono wa le amogela gona ka fa mafateng a matelele a dia le moya ile go thobela FM ya ka ya gago ya rena go meka gore ya le magagashwe re tsana go la thuto lena na go la rena la batho le ditukelo le ile gore le tlisa go wena ke ba IEC ba IEC ke ba commission ya weekema ya dikgetho gona ka fanageng ya rena ya Africa borwa go mmeka gore yalo ke ge e le gore re thušana go gorra ditsela mmogo tša go ya dikgethong tša lenyaga tša mebušo selegae magagešo goba tša mebasepala ka gore yalo ka metlha ke šoma le Isaac Mashila. Isaac Mashila ke motsweletši mogolo wa mananeo a thuto le gabjele magagešo re sa swarišane mmogo ke a leboga lebza lady moleboga madira o re file lenanego lla ditsebišo tša setšhaba le gona ka fa le dipegong tša bana ba gabo rena bao ba fetile go lefaseng la ka keno ka mehla rena re ka selape gore a moya ya bona e tswele pele go robala ka khutso le kono magagešo ba IEC ke moka ba buile gape gona ka fa mafateng a matelele re ile go tsena kgaolong ya rena ya bolesometi mo ile gore bošegompio re ile go ithuta gape magagešo le go kwa khutswana ka melawana ya maitshwaro re lebeletse bonkgetheng re lebeletse le rena bjele ka bakgetse gorena gabotse ke difitso e le gore ka re ditloga di ile ditse goba di sa dumelelwe ka letšatši la dikgetho ba gona fa le ditišing tsela tša rena tša go kgetha gomme ka gore yalo se se lletse sethole ka mehla ba roma yene magagešo gore a tle a kgone go nama a re fatloša ka tsotlhe ba ka sethole letšatši la la bobedi le diketse mogolo wa ka ke nnete ke gale re le tile ka gore yalo ke a le tamiša ke a le amogela go thobela FM ke kgolofela gore aowa le tloga le itsine ka maikutso ka gore sa le le subelela se se letse
1: tobela gadi ka nnete ke matšatšinyana re sa ye moyeng aowa ga re agatlhang bana ka dithusetso tsa dikgetho tobela batheletse
0: aga le kang go ema gabotse gona fa o le kang go ema gabotse re kgone go lekwa a re gopotse bathiletse ba rena ka melawana ya maitshwaro re lebeletse bona bonkgetheng re lebeletse gape le bona bakgethi gore na e ka ba e le gore gabotse le bea kantšhitše bjang bjelo ka IEC
1: thobela bathiletse ba tla gopola gore episode ye re ya ešheletša re le ba commission ya dikgetho ge re ya nakong ela ya dikgetho re na le melao ye e leng gore ga ke akarolo bjale ka mekgatlho ya dipolotiki bavoti gape-gape le ka moka ba commission ya dikgetho ba tshwanetse ba latelele melao ya dikgetho melao ya dikgetho e netefatsa gore dikgetho tsa rena mafelelong e ba tja borukologi
0: se se letse o ka re le šomiša loud speaker bile gape o tlo dira gore ke nameile gore ke abe fela ka gore ke a tseba gore gona ka fa polokwane e utsia o sereke tse dingwe gore o kgone go number e le gore wa šita ngwaneše go tla gona ka fa meagong ya rena ya gašo le ka motlhomongwe go ntšha loud speaker eo gore ge o bolela re kgone go kwa le ka go tswela pele gape
1: thobelagane
0: age le ka tswela pele
1: ebe ke sa go ntšha gore molao wa maitshwaro wa dikgetho ko e leng gore o netefatsa gore mafelelong re fetsa re na le dikgetho tse e leng gore ke tsa bolokologi dikgetho tse e leng gore dipoelo tsa gona di amogela se botlhe molao o wa maitshwaro o kgatlhanong le digaruru tsa mekgatlho ya dipolotiki goba go tshošetsana magare ga mekgatlho ya dipolotiki le gona go se tshwarana ga botse ga babouti ba naga ge mekgatlho ya dipolotiki e uauetsa bakgetsi e ya e ba etela ka magae melao ya rena ya commission ya dikgetho a e dumelelane le gore go tshwana le ge mokgatlho o itseng o kgweditse kamogelo gore tumelelo ya gore o ka ya uauetsa bakgetsi lepatlelong le le itseng mokgatlho o mongwe le ona wa ya wa baka gore le ona o rata go šomiša nako yona eo le lefelo lena leo gape-gape batšea karolo ba phenkgišane bjale ka bonkgetheng ba tshwanetse ba tlhomphane ba seke ba phatlalatša melaetsa ya bofora ba roga batšea karolo ba mekgatlho ye mengwe nepogolo e le go ba nyenyefatša le go nyenyefatša ditšhupo tša ya bona gape-gape ba tshwanetse ba tlhompe taba ya gore taba ya go lefa ba vote gore ba ba votele gape gape le go šomiša ba vote ba bangwe gore ba nyenyefatse mekgatlho e mengwe le yona ga e a dumelela
0: aga ema gona fa o e seselete ke moka ke nama e le gore ke tšea mabenkele le fetsa go bolela ntlha e nngwe e le gore e tloga e le botlhokwatlhokwa ka gore bomanage ke boile gore bo tloga botletse bile gape bo diragala tšatši ka tšatši ke moka ka morago ga mabenkele re ile go nama e le gore re tswela pele mabenkele ke yang
2: Shoprite e tsenya maatla ka gare ga sepatšhe sa gago ka lenanego la ketapele la dituo mo Mzantsi. Ka dintšula kae tša extra savings tša di fetago 5000 beke le beke. O kantšha bokgoni ba gago ka moka. Wa hwetša extra ka dikhombo tše bjelo ka 10 kg ya Tastic Rice, 10 kg ya Super White Super Maize Meal le 10 kg ya Snowflake Cake with Flour. Di reka ka mokana ga tšona tše tharo ka theko fase ya 299 rand. Dintšula kae tše di hwetšegela go fitlha ka di 11 tša Oktoboro 2026. O sa emetšeng. Thoma go swipe ka di extra savings ga Shoprite fela.
3: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands a Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, KFSP e dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirišwa ditefetso tša tlwaelo.
0: Aga re leboga magagešo re tšwela pele ka mogare ga metsotso ye le somesennyane go ikela gona kwa ireng ela ya senyane. Lebe le sa bolela se se letile ka tšwela pele hle.
1: Ke be ke sa bontsha gore ga go nna motho o mongwe yo a dumeletseng gore a ka gapeletsa motho o mongwe gore a joine mokgatlho o itseng wa dipolotiki gape-gape ga ona motho mang kapa mang yo a dumeletseng gore a gapeletse modudi wa naga gore a ye kopanong ya mokgatlho o itseng wa dipolotiki go goba megwantong ya mekgatlho ya dipolotiki gape-gape ga go a dumelelwa gore mang kapa mang a re ge mekgatlho ya dipolotiki e ba etela ka magae gore ba tle ba ba uauetse ba ba bontshetse bona ba ba tshepišang ga ba dumelelwa gore ba ba tshware gampe ba tshwanetse go ba dumelela ka baka la gore go botlhokwa gore batheletse bele ka bavoti ba ye mafelong a o voutela ba le letsebo gape-gape ga ba dumelelwa gore motho mang kapa mang ga a dumelela go senya dipolakate tsa mekgatlho ye mengwe ya dipolotiki le go šomiša mantšu a maroga le go tšhošetša goba kudu-kudu mo inthaneteng re bona mekgatlho ye mengwe e le gare e dira tša maemo a fase tša go roga ka mekgatlho ye mengwe ba le gare ba šomiša maroga
0: di a kwagala di a kwagala gomme ge le bolela ka tsela yona ye ke lebeletse gape taba e le ya humana e le gore ke moka bona bonkgetheng ba etaba tsena ka mogare ga malapa ba uauetsa bakgethi gore nke le name e le gore le ya re kgetha taba yo go thwe mo molaong bile gape rena bile ka bao e le gore re bakgethi ge batho ba mohuta o ba iponagatša ke maikarabelo a rena bjele ka bakgethi bjele ka badudi ba naga ya aforika borwa go ba amogela magagešo taba ya maroga ke taba e le gore e tloga e ileditse kudu bile gape e sa amogelege mokgwa ona ka metlha re bonang ke moka o dirwa kutswana batho ba tseya diswantsho tsa bonkgetheng ba bangwe ke moka ya ba e le gore ba di senya bjelo le bjelo le bjelo ke tse e le gore aowa di lebeletse magagešo go thwe ga se tša amogelwa a re lebelele taba ya go khumana e le gore motlhomongwe gona kua ditišing tse tša go kgetha re a fitlha bjelo ka bonkgetheng ba gona le bakgethi taba tša go khumana e le gore motlhomongwe tse tša go khumana e le gore ba uauetsa ba di dira gona fale ditišing tša go kgethwa ke taba e le gore tloga amogetswe se selete le tlhakitše le yona tabe la o khumana e le gore ke moka re a opela mola le mola ke tse e le gore di a diragala dira gore batho ba re bone gore na re ba mokgatlho ofe
1: e re ke bontshe gore taba tša gore mekgatlho ya dipolitiki e wa o wetse e felela ka iri ya mesime pedi pele ga letsatsi la dikgetho letsatsi la dikgetho e leng yona letsatsi le lalala nne diba pele e fela ka letsatsi la dikgetho mekgatlho ya dipolotiki e ka tshankgela ka mokgwa e kgonang ya bea mafelo a bona le ditafola tsa bona gauswi le lefelo la go voutela e fela ga ba dumelelwa gore ba paledise bakgetho gore ba sepele ka mokgwa wa maleba gore ba tsene ka gare ka lefelo la go voutela ga ba dumelelwa gore ba koke e le gore ba dira mashata ba opela letsatsi la dikgetho o thoma ka iri ya supa go fitlha ka iri ya senyana ka lebaka la gore sengwe ko tshela molao e fela ditafola tsa bona le ditente tsa bona tse ba di dirang tsona go ya le ka molao wa dikgetho di a dumelelwa ka lebaka la gore ba kgona go tlhotlholetsa bakgetsi gore ba ye ba ba kgethe
0: ke moka le sa isi rona fao a re lebeleleng taba ya go khwetsa ile gore mohlomongwe ba bangwe ba rena ba ba le madimabe ra tshela melao ye bangwe mohlomong ba kana ma ile gore ba itshela ka go setsebe bangwe ba itshela ka taba ya maikemisetso nna e ka ba ile gore gantsi ge o ka khwetsa gore wena o tshetse melawana ye ya maitshwaro ya IEC gantsi le tseya magato a mohuta mang goba re ka ditlamorago e ba tsa mohuta mang ge o tshetse melawana ye ya go begwa ke IEC ya bonkgetheng le batho bao e le gore
1: e foyela ya tshelete ye ba ile yong gore bona ba nya ka go tshefana re di khetho gape gape ra ka tshibelo gore ba tshe ka rolo di khetho gape gape mokgatlho wa dipolitiki o ka phumula mo lenaneong la mekgatlho ya dipolitiki ye e leng gore e ngwadisitse le commission ya di khetho
0: o go na le mo ile gore bile ka IEC motlhomongele le mwa gore a wa mogatlho ga se wa dira tsona taba ya go kumana le gore ba kana ba tloswa mo la lenane go la ba ba bakgethi ke moka ya ba ile gore ba sepetswa ka mabaka a o ile gore motlhomongwe a gatlhe goro taba tsa mohutlo ke tse ile gore motlhomongwe ba tlhoka go nama ile gore ba di shetse ke tse ile gore bontsi ba rena le tsona tseo ga re ditsebe gore bofelong ge o sentse ka tsela ye mogatlho wa geno o kana ma ile gore wa tloswa ka mogare ga lenane go la bonkgetheng dikwagetse gabile ke lesometharo la metsotso go ikela gona kwa ereng ela ya bosenyane go moshata wa tsebo le boithabiso ke e thobela FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa magagešo a re tee mabenkela ka morago re tla re kgone go tswela pele ga botse
2: kgweding ye re gopola bobotse bja dithaba tša lulu re gopola bothakga bja noka ya Limpopo letaba le lebelle re apara mmemelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
4: mo ngwetswe kgoši ya mathomo e le go seolwana go latela ramohibidu go latela marine wa pele abe go latela kgošigadi mpušo
2: thobel fm e keteka bokgwa le setso sa gago thobel fm mošata wa tsebo le boithabišo
0: aga re le boga re le boga seleti nke re lebelle gape taba engwe she ke dumela gore le yona re tlhoka gona mare re swarongwa nesho taba ya khumana ile gore gona kuwa di tshing tse tsa go getha tse batho ba tswelela ba apire di aparo ba mothlomongwe di khipa tsa megatlo ya bona etse taba ye le rile e dumeletswe go ba mothlomongwe re ka re sepetsa sepetsa byang
1: e taba ye ya gore ba khetsi ba ke ba apire ba tshankete ka mebala ya mekgatlho ya bona yona e dumeletse molao wa dikgetho wa ba dumelela e fela batho ba o sa ba dumeleleng ke baemedi ba mekgatlho ya dipolotiki ba batlang go lekola tshepidiso ya dikgetho ka mogare ga lefelo la go voutela bona ga ba dumelelwa gape gape batheletse ba tla gopola gore re na le matsatsi a e leng gore ke ya re a dumeletseng gore bakgethi ba o ikgetha ba ka tla ba to thuswa ka lefelo la go tla go baraba la pelala ka gae e fela go ne le ba ka madimabe o khotjang e le gore a re se ra gona go ba thusa batho ba mekgatlho ya dipolotiki ba ba thusang batho ba uwe ba nyakang thuso ya ka pela ka lebaka la maemo a bona ga ba dumelelwa go tla ba apere mekgatlho ya dipolotiki
0: aga ema gona fa we ema gona fa we ke nama ile gore ke tamisha ba ka mora go tabe ile tle nama ile gore le a tlhakisha go tleliso ile gore sebe se diragala mabane le gatong la ba IEC mabenkela ke ba gagesho re tla bo re tshela pele
2: Shoprite Liquor Shop e go thusa go ntsha bogone be gao ka moka ka lena nego la meputso le lietile go pele mozantsi kwetsa extra ka 750 ml ya Courvoisier VS cognac ka 479.99 le 6 pack ya di 500 ml ya Savanna Dry go ba Angry Lemon Premium Cider ka 139.99 di kwetsa ka la go fitla ka di 8 tsa Oktoboro ga bo rekisetse ba mengwaga ka fase ka 18 enwa ka maikarabelo
0: aga le ka tshela pele se se le di tshela mpile hle le be le sa bolela taba engwe bo tlhoka gona fa we ya dikgetho tsa go ikgetha tshelelang ka yona ke mo ka re tla re gone go bona gape le ba thiletse ba rena gona fa di le tlhakaleng la Facebook la Thobela FM ya ka ke dumela gore ba gare ba lahlela maikutlo
1: ke be ke sa bontsha gore ka letsatsi la dikgetho batho ba ba thusang ba vote ba eleng gore ba paletse go kgetha ka matsatsi a le a ba fetse ba u ikgetha aba dimelelwa gore dikoloi tsa bona tse di tsenang ka gare ga lefelo la go voutela ba tshile monnwane wa lefelo la go voutela ka dikoloi tseo gape gape ge ba yo thusa ba vote a ebe motho o e leng gore o tla gatee ga boya boya gantsi e bontsha ga botse gore o dira yela e leng kgatlhaolo le molao wa dikgetho
0: ibile gape le boshigombe le khono re ya botsisha re ya botsa batheletse gore ne ka ba ile gore ga botse go sana le tshedimo tshe ile gore mohlomongwe le na bile ka batheletse likile la itamogela tsona tshe o ile gore ka nnete le ya dumela gore tshe tsona tshe ga se tsona bile ka bagethi bile ka bongkgetheng le tshela melawana ya maitshoro ya IEC ibe ile gore le nama le botsa bo sesileti gona fa le bona bana me ile gore ba ya ka ntoronya bona ba gona go lukisha mola le bona gore tegetho tshe ka ga ile gore ditlabe diphatalatswa gona fa di lebisheneng gona kua dikgokaganyong tsa leago ebile gape re bona ke mafase ya ka ntle magagešo e be e le gore taba tsa rena ke tse e le gore di na le seriti di fanaga ya rena seriti le rena ebile ka badudi ba Aforika Borwa re kgone go e kgantšha ka tseo e le gore di a diragala ka mogare ga naga ye ya Aforika Borwa letlhakela le gona la Facebook le a Thobela FM yaka bile gape le ka šomiša le mogala wa rena wa 086 000 2452 086 000 2452 ke nomoro nama gala ile gore le kana ma ile gore magagesho le ya
5: pala pala FM Royal Heritage Family Fest e bo ile gape pala pala ga go batla ntshina ka boithabiso le bogabo e tla o ipsine le rena ka Royal Gardens go se mokane 25 tela di 26 September 2026 24 September Royal Gospel Family Day. Okay, tonight for Makavani, Lufuno Dagada, Leva Bangwa Banchi, 25 September, Royal Lena's Cultural Day, Regional Vendor Ball. Lwene Chivare, Leva Bangwa Banchinchi, 26 September, Royal Heritage Family Day, Movie Tavisho, Give Yama Kazi, Mafikizolo, Leva Bangwa Banchinchi, Titiki Tabatoba 150 Rand, Tabana 50 Rand. Mejago e bula ka ira se swa imisong di ticket di khotsa ka la country ticket Shoprite le Checkers e tla le bala pala gago e le ge re tsena ka pala pala FM Royal Heritage Family Fest
0: re le boga a re bone maikutlo a rena ba ngwa di le batheletse ba rena fa ke bona thatla chauke a re dumelang ka moshate se se Kate na tshe ile gore ka nnete ke fela ke di bona bile gape ke dumela gore wa tshe tsona tshe ga di amogelege taba ya go khumana le gore megatlo ya dipolitiki ba opella go dimbile gape ba letsa le di buvuzela kwa di ferontsa gona ma ile gore ke tsa di tshe tsa o kgetha taba ye wena ke bona ke moka e re shitisha re sa gone go kgetha ka khutso re le boga thabo mo le ko mmemozwa a re go tsong Kate na ke di gore ba IEC ba lokisetsa ba ya mapodisa mo sechaba segethang gona botata ke ntaba ya go khumana ile gore go ba le bomenetsa ka mogare go mmeka gore yelo wa khumana ile gore bofelong dilo tsa rena ga dina medisepela ga botsibile gape wa laitsa gore o tlogale gatlhanong le digarulu tsa bongwe re tlogelang go bolaya ba sa di le bana ke na thabo mo zamolo ko mmere ya leboga a le gone ka fa le lephala le marapong fela ga gabo kuwa ga mmale bogo re bona gape Evelyn le bepe gore ga di tsatlana dumela tlo wena ke moka taba ya go se tlhomphe batho ba golo le go nama ile gore ka nnete re go rometsana le bona taba ye wona ke bona isana me ile gore e tloga e gatlha goro motheletsi yo mongwe go ngwala fa ke yena matshwenyego jwa mabote a re go tsong ga di tsatlana re gopela ba IEC ba matlafatse maemo a tshireletso ke fela ke bona ba ga ke tsebo gore lentsi le beo le ka gore motlhong o rile ge o ngwala fale ya ba e le gore ga ona meile gore o le bona ga botse fela ke bona ka mogare go na le taba tsa madila gore madila le ona go fa week moka a tlo go a tlhola tšharakano re lebogile a re tse mathiletse ba rena ba gona fa ka megala ba thomile go letša letlhole ga botse ka mošate re le amogela thobela
6: ga di etsatlhano
0: le kae gae jediaka
6: awa re gona
0: awa re gona tlhele na
6: nna ke lela ka taba e one ga di etsatlhano ballot paper tsela ke bona lore ya di a botse ka baka la re di alphabet tsona ke tseba lore di thoma ka A jale e nngwe tso kra e yela ile ko fase Z e le ko di ma gone go shisha na mo rena ba di a bua
0: o le nyaka go khwetsa tlhatlollo ka di ballot paper le bona nke go na le mo ile gore le fela le ga ka nega
6: ee because e bona ona ka mogatlho itse o tseba re alphabet ona maybe ko fase sente ko di mo ya le ngo di mo ko fase
0: batla wa ra ba re le boga motheletsi
6: ke a lebo
0: tsobela tsobela re tloga re lebogile taba e tloga ile bohlokwa shiwe ke moka le bona ba tloga ba tshele ditse maikutlo a bona ona ka pele motheli tshe bona fa le tlhole ga botse
6: re go tsoka mo ja pele gai
0: re gona le kai
7: morongwe le niko mashego ka metel pe
0: a ge niko mashego
7: ge ke ya ka nna ke nya go butisha ko re na le go bona batho ba khata dinepe ba le gona ka kwa mafelong a go ghetha e ka ba dumele tsena
0: o taba ya go tsiya diswantsho ka mola
7: ya go jadi santse e ho tsena ke tsiri santse o ke kgetha gore ke kgetha mogatlo mo feng
0: e kwa ga itse re le boga putse bo se ke tshe motheli tsa mafelelo ko wena le tlhola ga botse
6: ga di etsa tsana
0: le kae le kae
6: le bona le male pa ga le pala na ha e ke no
0: a ge re le boga
6: le ba ke tshe mo di mo motheli jwa e tsong o feta o bona la ka sele ke go se bona la nta ba o tsia di nete na o lukile hore ke tshe se na beke re ke vote ke ga di etsa tsana ke di mo social media na
0: re le boga re kwele maikutlo a lena hle
6: amen
0: aga re kwele re kwele se se letse ke boela go lena mogolo wa ka nke re tsheta ba yona ye ya di swantsho di khatisho pontsho bielo le bielo le bialo ka gore ke nne tripela ka mogare ga bophelo bya technology le tie ga pelela ya di ballot paper gore na di sepela byang
1: ke le boga ga di se ke bontshe gore go tsiya se swantsho sa ballot ke khatlhono le molao wa dikgetho a o a tshwanela ge re ka lemoga gore o tseere setshwantsho re netefatsa gore baloto ye o setseng o e kgethile re a e fetola re a e khansela ra go fa baloto e ntšha ra ba ra o gopela gore o netefatse gore o phumula setshwantshong seo ka gara ga sellathekeng sa gago ka lebaka la gore e gatlhano le molao wa dikgetho wa gore kgetho ya vote ke sephiri
0: ke moka yele ya di-ballot paper
1: e re ke bontshe gore ka dikgetho tse ke dikgetho tsa mebuso ya selegae re tlo ba le ballote tse tharo ya mathomo ke ya go kgetha mokhanselara wa wate ya bobedi gape yona e tlotla e bonala e le tshweu goba e tshwetlha ya bobedi ke ya go kgetha ke medi ya mokgatlho wa dipolotiki ya masepala yona e tlotla e le e tala ya boraro ke ya go kgetha ke medi ya mokgatlho wa dipolotiki e e leng gore o tla emela district yona ke e yelo
0: ka gore motheletsi yola o be a bolela ka taba tsa ditlhaka gona fa le gore ditlhaka tsela o kare ke moka ga lena mo ile gore le dingwala ga botse go na le mo ile gore ba fela ba e ba le gakanego ge ba swanetse gore ba kgethe megatlho ya bona ga ke tsebe gore go se motlhomongwe le ka iphetolela ka goreng ka gore ke kwela bolela ka taba ya ditlhaka gona fadi
1: o ke a leboga taba ya ditlhaka e re ke bontsha gore e bile le tjatji la ka go tsasa kala masmete di tsaro commission ya difete e tla be e tshwere taba ye kgolo ya gore mokgatlo ka moka a ke mo re ba ke a karolo ka moka e leng bona bontlheteng le mokgatlo ya dipolitiki ba tla be ba kgobokane national office mo e leng gore go tlo ba go ngwana sengwalo sona se fa gore mekgatlho ka moka ya dipolitiki e tlo phegokesanang e tsaya maikarabelo ka go saemela molao wa dikgetho gape-gape ke mo e leng gore gore ba tlo ba ba kgetha gore lenaneo la mekgatlho ya dipolitiki le tlo tswelela jang mo moga baloto
0: aga nako ga e sa le gona ke dumela gore batheletse ba rena ba katla ba batlana mo ba tswela pele go nama e le gore ba bala kutswana ka ba IEC ka ge e le gore ka metlha re ba botsa ka website ya lena le ka e bitsa ka boripana ripana se se ledi website le ba kgone go tswela pele go bala ka IEC boseseleti ga ba kwagale ga gona molatoma ga gaiso a re tlogoleng ka tsela yona ye re ba leboge ebile gape ke namekelelaletse gore go sasa re tla kopana ka lenaneo la rena la mofatlhoši ga bjale re tsena gona ka fale kantorong ya rena ya ditaba ba gona ba dutse ga botse le bona ba tlo nama e le gore ba re fa tja iri ya senyane ka morago ga se
2: lenaneo le be le tlišitšwe wena ke SABC Education le Thobel FM le ka thekgo go tšwa go IEC Thobel FM Shut up, what's the one with Tubby Shaw?
0: Buddy Tabba?

0: moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Dinkgwete di swana ka tsela tse ntsi. Kgotlelelo, maikemisetso, phišegelo. Tse dingwe ga di tlhoke lepatlelo go ba dinkgwete. Moputso wa bona. Calling Black Label. Bjana bja semmušo bja FIFA World Cup e diretswe dinkgwete. Ma Afrika Borwa e bang sharp ga se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18.
2: Ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O shireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.

0: mafateng a matelele a jalemo ya tshobela FM ke a le go tlhagasela Afrika Borwa moshato wa tshobela boithabiso. Story saka a bikwa go mambela tsa mafakile mazo ga mmogo le Shandesh. Re bega metsotso e ka bogele se menne fela go tsa iringe la rena ija bo senyane ke le melekitse foka se ke go tsamisha bile ke go amogela go lenane la moswa le bo ka moswa nna ke nna khuna di the house ke tlhaba lwana motsile jwa tsebele FM go tla gona melo tlhela ka ile rena ija le sume ke tsama falela le go gama hlo ke motswele tshiwa ka rena lwana motsile rena le wena go di rileng ka gare go yona ke go di ile gore go lebele tshidi lwana lwana tshe ntshi kudu ka matle motsile jwa tsebele FM ke go di ile gore re khantse ka sega ga borena kgwedi eo e leng gore ka gare go yona motshele jwa tshobela FM re tswela pele re re bogobe ba ga ba rena bo ka setso ba nwelela setso se se ka se nwelele nna le wena re le gona re tswela pele re a ikgantsha motshele jwa tshobela FM gape kgwedi re leng ka gare go yona ke kgwedi e le gore nnamele re tswela pele re lebeletse lehano kore ge ke bolela ka lehano ke lebeletse marinini ke lebeletse leleme ke lebeletse magala gapa ke lebeletse meno ke lebeletse nto nngwe le nngwe e leng gore e ka ganong go dirileng ka gare yone ke le gore namele re lebeletse gore na re ka tlhokomela bjang mahano a rena re ka netefatsa bjang le go efoga bjang dilo tseo e leng gore motlhomongwe di ka re tlisetsa kotsi ka gare ga mahano a rena motsheletsi wa tshobela FM kgweding ya go feta ya re ile ra bolela fa le Dr Pula yo e leng gore ke setsebi sa meno ene ri le ga re fetse ra khotsa gore batshele jo bantsi ba sa tswela pele ba letsa ba nyaka go ka tswela pele ba khotsa thuto ri lebeletse ditaba tsa lehano ditaba tsa meno le tseka mokana ga tsona yengwe yeo e leng gore ke tlhoba boroko ye le gore ri khotsa ka gare go yona gona pele ke taba ya di braces motshele jo tswela FM re khotsa dilo ba re ke di fashion braces tseo e leng gore motshele jo tswela FM di ka gona go ka bia batho ba bantsi kotsing re bona batho ba tshela bana ba bona di braces ka lebaka la gore motlhomongwe ba na le mašheleng ba fela ba re motho wa afforda re bona ba bangwe ba di tshela tse tsa go cheapa bjale di tshela ke bomang e ka ba bana le tsebo le kwešišo na e ka ba batho ba e leng gore ba tshela tsona di-braces tsee ba reng ke tsa fashion bona ba tseba na go ba rena go nyaka gona bona re kgabišitse magano a rena ee batho ge ba ditšhetse ba bona ba ba botsana ba tshwanela ba kgatliša a na mang le mang o na le tokelo ya go ka tšhela di-braces tseona ke magato a mafeng ao e leng gore batho ba ka tšea ge go setse motlhomongwe go na le tse dingwe tseo e leng gore re a di bona di a direga mola TikTok re na le di dentist tse dintsi kudu ka maatla mo go YouTube le gona re na le tsona le mo go Facebook re na le ba bantšhi and re tlo boledišana le yo mongwe yo e leng gore o ile go tšhela tsona di-fashion braces tse a re go di tšhela a itemogela bokotsi bja tsona re tlo kwa ka kotsi ya di-fashion braces tse ge re fetsa go kwa ka bokotsi ba di-fashion braces tse re tlo boledišana fa ke le Dr Pula yo e le go se tsebisa lehano a tla a re tlhalosetse ka kotsi tse gore na re ka di efoga bjang ke gona metse ge re bo fela gracious mphatlhele o gona mo mogaleng re tlo bolela le yena
1: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
2: Shoprite Liquor Shop e go thuša go ntšha bokgoni bja gago ka moka ka lenaneo la meputso le le etilego pele mozantsi hwetša extra ka 750ml ya Covasi AVS Cognac ka 479.99 le 6-pack ya di 500ml ya Savannah Dry goba Angry Lemon Premium Cider ka 139.99 di hwetšagala go fihla ka di 8 tša Oktoboro ga borekišetši ba mengwaga e ka fase ga 18 e nwa ka maikarabelo
3: re setiši sa maemo a pele ka Afrika Borwa Le mo setleng se re tsebega ka thuto le tshedimusho re mo shata wa diane moya Thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso
0: mafateng a matelele a jalemo ya motsheletsi wa Thobela FM re mo le re tshela pele re tlo tshe sebaka se re amogele gracious e ke ba gampatlhele ana me atle a re tlalotsetse gore ra go tlhagile eng a beleng le rena gracias o dumela ngwana mama o tlhile ga botse ke
4: se
0: ke tlhile ga botse ke ra lena ka mo gracias o mo ka ga botse o gampatlhele o ba Pretoria go ba magweng
4: ga ntse ke Neil Street most colon University of Mpumalanga
0: oh wa tsa mhle mhle ke bona di video tsa gago ke iputsa re ga botse motho o kae motho o kae gracious arna me re go tswe bokaone ngwana mama re tlalosetse gracious ke mang gracious o tswe mo kae gracious o go tshi a ipona ileng
4: na ke na mphahlele mashaka ke tswa ka mo ga mphahlele ka mo seleteng ke goletse le wa gomu e fela mama ka re tlogela mo lefatsheng ya bere re ya go dula le kokwa rena ka mo seleteng ke tsene sekolo ka mogagatlong
0: ya gone bjalo tsetsa pele dithutso tsa gago ka moe
4: gane bjatse ke ka mo University of Mpumalanga ke dira psychology
0: okay ngwana mama bjale ge nna le wena re kopantsha ke di-braces ngwana mama kgwedi e rileng ka gare yona ke kgwedi e leng gore ditsebi le batho re tshwanetse go tlhokomela mahano a rena re efoge dikotsi tse bo re ka kopanago le tsona lehano ke ntho nngwe ba fela ba re e sensitive kudu ka maatla re tlhalosetse go goleng ga gago o go tshe ba go ka ipona o na le di-gold o na le diterata le tshe ka mokana ga tsona
4: go goleng ga ka ke ke duma go ba le di-braces di-braces ke lo tse ke di dumang ka pelo ka moka ka moka ka moka and then tata ka bona mo di TikTok ba bapatsa di braces ntse ke gola so wa gola so ke so ra wa lo se ke di botsane ne ke a di duma ke sa le bene le di disadvantages tsa tsona ha wa ke nna la ka dia di braces tsela o mme se find out go ra wa ke tla ke la tabolo ke bolo gole
0: a re ke ngwana mama di braces tsele di challenge tsa TikTok tse di tsena go e kakang pele ga ge ba ka ditšhela le ge ba ditšhela
4: pele ga ba ditšhela ba di go tšhela o sa fitlha ka kuthalomeng
0: o ne o fitlha ba re ke tlo tšhela di-braces go tshwana le go ile go di ameriri
4: awa gomme ba re ke bona di-dentisi ja mosikasika o ne o fitlha ke kua ra wa doctor ke gopela di-braces awa doctor ya go tsentsha di-braces nambile ba re ditšea o ka re 3 to 12 months gona moo
0: 3 to 12 months ye di dira eng motho mongwe go na le ka tsela e le gore ba le tlhalosetsa gore di dirang
4: wa bane re di gabisa meno
0: e ka ba motho mongwe go na le botlhoko bo boileng gore wa bokwa ge ba le gare ba go swara-swara di tsena nako e ka kang go di tšhela
4: ga bo ma 45 minutes and then botlhoko o tlo o thoma go bokwa bosogo robetse gore o ne o kwa tšhika tse dinyamega tšhika tsa meno ka mokgone go o tsogana mmele a o sa kgona go ja
0: e ka ba ba letlhalosetsa goba lena le ba tlhalosetsa gore ke na le meno a go tlhatlhagana goba o ne o fitlha wa re ke nyaka go tšhela di-braces ba go tšhela
4: o ne o fitlha wa re ke gopela di-braces nama ba go tšhela
0: a re ko kotsi eo e leng gore o tlhakane le yona morago wa go tšhela di-braces tse bongwana mama
4: nna kotsi ke tlhakaneng le yona lemeno la ka la ka mo fatshe leile la no teka-teka marinini a ruruga a mangwe a tla kore marinini ba re ke di-gums di rurugile meno leo le teka-teka nambile ge ke thoma ke complaina go mosadi owe gaa ke ditshele bale ka kusa gore ke no ya di-social media ke fe batho di-awareness gore dilo ke a se dialoka o a neng tsebe o tla kwa
0: a re lebelele ngwana mama e ka ba bo kgona go ja ga botse goba go na le ka tsela ye e le gore di ile tsa go pale diša go ja sanka tsa go tlhaba mo e leng gore di go namehile di go bakela kgobalo tse dingwe gape ka mogaganong
4: he dilo tseoe go sa tse o ditšhela di tsaya 2 weeks ka moka dithunya ka mogaganong o sa kgone go ja sele o ne o ja di-noddles o ne o ja metepa di thunya kudu dilo tseo nna ke nyako go bolela maaka
0: bjale wena di go o fodile ka morago ga nako e kakang
4: dilo tsela gabotse ga o fole maybe batho a re tshwane mara go a ka nna dilo tsela a o fole o ne gore di lengwe o dutse lemeno la ka mogodimolano o thomalano opa a di fole nna ke nyako go bolela maaka
0: o tlhomoo go na le tšatši le le gore o kile wa dira dinyakišišo research re lebeletse taba ya gore di braces di kotse ga ka ka nkudu go ile gore le tshela tsona tseo tsa di fashion braces o kile wa dira dinyakishisho
4: ka mogwe be ke rata ndilo ka gona ga tsana le dinyakishisho ga dinyaka
0: o no nya ka go bona mena ga wa gatsima ngwana mama
4: ke no nya ka go bona le khamile tse ka di tshipi tse di botse
0: pele ke bone o di ntsha mo gatisong ya gago ngwana mama ke bone o ntsha di dilo tsela o di nganga o bosa ko botlhoko
4: ka mo go di mitsangke kwa botlhoko mara ka mo fase ka lebaka la gore ke le meno le goreng e go ne le meno le affective leng e di tsere nako mantle ke le botlhoko kudu mara ka mo go di mitsangka ka kwa botlhoko sowe
0: Hey, motsedi jo tsebele FM. Go di rileng ga gare yona ke go di ile gore re tloga re lebeletse go dule hano. Di kotse tse o re sone tse gore di F gore re lebeletse la ha.

0: lengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengeleng braces ba re ke tsa moshika shika bele ngwana mama go ba o ile gore ba tswela pele ba nya ka go tshela di braces tse pele ga re bela le sisi bisa rena o ka rata gore eng go bona
1: na maele a ka e leng go ba swa ba ile gore ba ikhotsa ka ka gare ga bothatha bo ile gore na ke ile ka ikhotsa ka gare ga bona ke re di braces tsa moshika shika a re ditlogeleng ka lebaka la gore ga se di a lokela health ya rena in general di ka go ntsha meno o ka go tswa o rurile ya khotsa bothatha ba bophelo ka moka moela ile gore mashalang re ya gana mo di dentisting tsa moshikashika ka baka la gore a re ne challenge ya go a di dentisting tsa nnete bale a re tlogele mokgwa wa di peer pressure re tlogele mokgwa wa go rata dilo re lebelele tseo modimo a re sileng sona.
0: What's up, Gori? And the braces, the chicken, the fishing. Di tshela ke batho ba bana go le meno a mabotse o bona rena meno a rena tlatlagane a namelane a dirang a ke bone ba di dia ngaka ke bona di tshela ke batho ba bana go le meno a mabotse ene ntwa go kwisa botlhoko ke gore bontsi ba batho ga ba tsebe gore di braces ga ona o fitla ba re ke a di tshela go tsonetse go be le ka tsela yeo e leng gore ngaka ya biakanya ba go isa x-ray ba bona meno a gago ba ntsha a mangwe gore ga le gare a shifta meno a ka magare a kgone go ba le sebaka pele ke tsa lena ba di tshela go ba di tshela ba re di tsa meno di a isha kae
1: hai nna di research tsona e a sanga ka di search a mara ba no ra gore di no gabisa le gano wa ka bona ka mogolo reng ke kole ba bulela ka gona kwa di social media ge ke ntse ke bulela ka yena ba ntsenela la ba ra wa lotse wa di diri meno selo because nna ke tseba ntwe ndi ragaletse bona just because ba nya ka di customer ba lahletsa bana ba bangwe lotsela di a tsikinya magano
0: di sikinya lahano
1: mm
0: ngwana mama re re nxanxa yo go sebile gore se go tlhagetse e bile re tloga re no lebaga ka tsela ye le gore o gonne go ka fahlolla batho ba bantsi ba boeleng gore ba be ba sanagana go ka ya go tshela di fashion braces re tloga re no lebaga kudu ka matlare re o ka re mena ga go ka boela ba ga botse so ga ne mele mena ga go a baba
1: ya a tshunye ende ka mogodilo tsela di leng ga gona di tshile le di glue mo menong a ka gore ye
0: Clue ya eng e bana?
1: Di clue tse tsa ntse tse di se mo menong.
0: Bana go shumisa di clue.
1: Ke di clue. Ke nna re ke di clue.
0: Jesus wa nna sa reta. Ngaka. Gracias.
1: Ma
0: o ka rata go botsisa eng ngaka? Ke na le ngaka ya meno ka mo. Go na le botsisa tse e le gore ka tsabela go motsisa yona ngwana mama. Pele ga ge re tlo bolela le yena.
1: Nka rata go botsisa gore go bothata bo ke neng le bona ba meno a no thunyang le ditlutse nka dira jwang gore ke thusege
0: ngaka Dr. Pula Motsheletso tswele FM rena le bona ka fa moyang ya gaso ke setsebi sa lahano re boletsana le bona le khone re tswela pele re nya ka go ruta setšhaba ka bokotsi ba di fashion braces ngaka motho se o ba tshetse di fashion braces re boletse ka tsona malaba ge le tsamaya ke be ke gopela go ka go tswa go lena gore na di tlutse ba re go di setse mo menong le meno a shikinya ga go ibile a opa ke eng se se ka motshushang
2: thobela gracious
0: thokwana e ya mpatemele teng yona ka momologadi
2: thobela gracious le ba tsheletse what's a gracious I think the best thing ke gore o dire o consult re checke gore na damage ya gona ke kakang because hoping re kholofela gore meno a senyega good because the facial braces di movisha meno and ka mkhola go bone o di goga ka gona ra ba shimitse power chain and power chain is high force ye ile normally re lokela towards the end on a thicker wire and then ga be ke lebeletse mola bo sna wire under the brackets jeo so it was just to kore like they were not guided the power chain or they were moving menwa how anyhow we are got the power the way into power chain ya go ela ngona o sna any direction ya wa via within the bone so holofele ke gore nka re tlo checka menwa ga go re holofela gore di damage ya gona is not much ye le gore e tla correctega
0: wa kwa kiri gracious
1: ya wa ke teledi
0: ba go loketse di braces tse ba sonetseng go ba feditse ka tsona ba go thomile ka tsona tse e leng gore di setse di tshikintshitse meno a gago gore o tsone gore o

0: nyakane le ba go tseba ka meno bya lengwana mama.
1: Jo jo jo gape mashele le ona.
0: Mashele ngwana mama, mashele. E le ruwa le rata dilo gracious, dilo tse le di ratela mara.
1: Ke ke preza nna ga ka mogho. Ke tshisa le di thaka tsaka tselo gore e be ba satse.
0: E be ba satse ngwana mama. Dile fela wena o tshware bia le ngwana mama ke tsabetse ke di go bolela channel wena a re bolele le ngaka re gone go kwa go tswa go ngaka re ithute go tswa go ngaka re nana motlhong mo rutlo e kopantsa le wena ke re
1: a go ne molato
0: re a leboga ngwana mama o be ga botsa ke re
1: re lebogile
0: aga motsheletsi wa tsobele fm re namile re go mela gona fa o le ena gracious re lebeletse di fashion braces tseo e leng gore o no ditšhela o re o kgabisa meno a gago gane tsona di šhikinya meno a gago o ka no se bone diphetogo gona bjale wa di bona ka morago ga dikgwedi tse tharo o ka no kwa diphetogo ka morago ga kgwedi tse tshela o ka no bona diphetogo ka morago ga ngwaga re a gona metse ge re boa Dr Pula.

0: malatsi a motho ke sethaga ere ke le botseng wa mmana malatsi e sekgwari sa mabetele ke go ja nnete ke botseba ga botse tshwe ya le ka boledišana le ena tlile ka mo dintlong tsa kgaso ya a ke sekgwari makhelwane seswai sa metsotso ka bravo ga iri ya lesome motheletsi wa Tshobela FM mo gotlhe mo kgobong le gona madumešiao ke ya go tama happiness Thobo Make o re o itia lopo la kgoro ge ke go dumedisitse ka mokgwao hehe ya ke go dumedisitse sešate ke itia lopo la kgoro sepedi sebose wena se ka ba foro hehe sebose bjo bongwe a ke tsebo bja go bapetswa leng ke nagana gore se magareng ka dilo tse dintšhi tseo di go thabišago ka Thobela FM ke gore e go gasetša ka leleme la gago ya la letswele goba leleme la gago le o le kwešišago ga botse ebile le re goge le bolela wa senya ke pukuntsu ya gore re ke tlhole gore na e tsefa ba rileng a re bolele seisimane go le fa ae re bolela spedi ya gabotse thwira gasha ka polelo ye ya e ba gana fa mo theletsi ke a boya
1: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi kgweding tse 36 ka 1 gig Redcore unlimited plan ya rena ye mpšha e e senago magoma metsotso oketsa ka 149 rand fela ka kgwedi o humane Honor Pad X8B LTE e e tlang le pene godimo ga moo le Honor Earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetšagala lebenkeleng le online bona le dipielano further together Vodacom
2: go ba sepela ka maoto ka moka hle aparang diaparo tsa go ganya go ba tse tshweu ge le sepela bošego le bone la pele le ka se kgone go kgetha diaparo tse le swiswi ka pela ka moo go lekane go phološa bophelo bja motho go ba dirisi ka moka ba tsela khutšang dikilomithara tse dingwe le tse dingwe tse 200 go ba bonyenyane diiri tse dingwe le tse dingwe tse 2 ge o ikwa o lapile emiša sefatanaga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela go tlhola dikotsi tša go thulana ga difatanaga ka sa pele tšeo di fela go di tšea maphelo a batho melao e bonolo senwe madila wa fetša wa otlela gape o senwe madila wa fetša wa sepela thoko ga tsela ge o le monyanyeng go fitlha bošego robala moo o sepele bosele molaetša o tlišwa ke kgoro ya dinamelwa re tšwetša Afrika Borwa pele
1: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi kgweding tse 36 ka 1 gig Redcore unlimited plan ya rena ye mpšha e e senago magoma metsotso oketsa ka 149 rand fela ka kgwedi o humane Honor Pad X8B LTE e e tlang le pene godimo ga moo le Honor Earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetšagala lebenkeleng le online bona le dipielano further together Vodacom
0: hey Thobela FM mo shate wa tsebo le boithabišo subela go sela ke metsotso sesele sobete ka bra o ga iri ya lesobe ya gona fa go Thobela FM wa ke gona re le mmogo more mogolo le botshego bja lekgono e sa go tlisetša diagametse bjale ke nyaka go dia ka mokgwao ke nyaka go dia ka mokgwao wena o sa le go o leka gore fitlhelela o nyaka gore fa ditaba tsa lapa la gago tsa diaga metse e upša o paletswe go ke gore fitlhelela go tlo re fa ditaba tseo go tlo re make nthušeng ka se le nthušeng ka se ke go kgopela gore ko tšea koša tse pedi fela gabotse re ke bone ka gore ke tlo ne gore tse pedi fela kgane ko tšea koša e tee ke be ke nyakile o tšea e tee sego tse pedi ya ge o na le ditaba tša diagametse o nyaka go thušwa ka ditaba tša lapa la gago o na le mathata a rileng bjale eupša o bo o palelwa ke gore fitlhelela batheletše ke gopola taba e ka lebaka la gore motheletše mo salang kgopela gore maake o fele o dira bjalo ka lebaka la gore rena ba bangwe a re kgone go ngwala go ka tšeo tsona tšeo ka moka gore botsa go tsona ya bjale ke bone e re ke direng bjalo tle motheletše ke tšea košai košai ke ge ke e tšea wena o nyakago go thušwa ka ditaba tsa lapa la gago ka ditaba tsa diphapano tsa gago le baagišane e ka ba bomang kapa ba mang ge fela e le gore o nyaka go thuša ka ditaba tsa lapa ntiletše ge ke bapala košai wa tiletša re moyeng a kere ke tlone go tšea ka ngwala nomoro tsa gago ke moka ya ba gore re na le tsona pele re tsena tabeng.

0: Ya, kocha o itira ka tshwa ke sela elo selute a rempone.
1: Le khone mo Powerflex plane le Master V. Re na le shadi, ga a rata go bofelona ke tsa bophelo.
2: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
3: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka kgwedi e sna go di kontraka, takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola nako e nngwe le nngwe.
2: Ah, nna yo.
3: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
2: Yene, ke bo humana ka e bontshi bjo.
3: E khotsagala ka go Vodapay app. Oba online tsola pele o ba bontshe gore o tshwaretse jwang pele
2: ke tla dira bjalo
3: bona le dipielano further together Vodacom
4: a ona le kgobalo ye tlhotse go ke koloi mpi ya go bethwa go alasi ya bošaedi go thuntshwa go welwa ka moleteng o sa shireletswang mo semphoso wa gago goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go semolaong e kopanya le Mphela and Associates boramelao ba maitemogelo a godimo re kgwetsagala 30A Bordenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela re o atlegile molatong re leletse mogala go dinomoro tše 015 010 1176 goba o ka SMS a lentswe le law le leina la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion go na le mabaka le dipeelo
5: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi goreng tše 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpsha e e senago magoma metsotso o ketsa ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad X8B LTE e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetsagala lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom
0: awa re a leboga motlhomong ke tla le fa sebaka gape ke ra bona motheletse ke tla go fa sebaka gape go isa mafelelong a lenaneo gore le tseng gape le direng bjalo eupša bao le kgonne go goletsa la re fa dinomoro ke tloga ke leboga ke ne go bona o kare ditlhaedi tsengyana dinomoro tše ka mehla ke tle ke beletse dintšhinyana tša go feta fano go lokile motlhomong le tlwaetse nako ela ya go ko fetsa lenaneo a go le taba ke tla ka no dira fela bjalo gore le ntiletse metsetso mehlano ya mafelelo ke tšee dinomoro ke moka re tlete re kgone go tlotla go lena Moshate wa tsebo le boithabiso ya rena le tlhogo peledišano ebile go na le nngwe eo e le gore re tlo fetola mawa ka yona ke nyaka go tsebiša tlhogo peledišano e ka mokgwao la tseba a se taba e thata go le kalo yeo ke itlišago gona bjale moyeng eupša ere ke go netefaletse motheletse gore ke taba ye nngwe ya go nyaka maikarabelo ebile re pele ke tsena go yona ke go botse gore ka metlhalenaneo le ke ba ke ena le tlhatlhapukeng ke Alila Mola Maphuti re mmogo lenaneong le yena bjalo ka motsweletše nna bjalo ka mogaši re tlo ba le wena go fitlha ka eri ya pele godimo ga tlhogo motheletse ke nyaka gore re boledišane ka taba ke nyaka go bontsha setlwaedi se sengwe seo se batho ba go tshwana le bo rena bjale bo make ke go tsego ka sona le ge e le gore ka gayae a sa ka ya sa no diega ka mokgowe eupša e be e le seemo se sengwe ka malapeng a mantšhi ke gotse le batho ba bantšhi tsene le batho ba bantšhi sekolo ba e leng gore ka malapeng a bona a ga bo bona go be go diragala taba ye ke tlo e bolelago taba ya bona še batho bao e lego gore batswadi ba bona ba gotse batswadi ba bona ba kgaogane tate a dula fa go ba kere mma dula fa malapeng a mantši be le bomma ba dula go le bana ka malapeng botate ba sego ba šoma kgole ba etla mafelelo a kgwedi ba etla mafelelo a kgwedi tše pedi ba bangwe dikgwedi tše tharo ga etla kgwedi tše tharo go ra gore e le setlwaedi go ra gore mo ngwageng mo o tla tla gane ga etla ka morago ga kgwedi tše tshelela go motho o monna owe go ra gore mo ngwageng o tlo o tla ga kae gabedi ba bangwe ba etla ka morago ga kgwedi tše pedi eupša ere ke go botse nnete ngweše ka malapeng a mangwe o hwetse monna o ge e sale a ile a tle ka morago ga mengwaga e meraro o ne o makala gore ee banna thata go sema mang sale re mmona nenneneng ke gona a itla ka gae ga itla ka gae aowa hwetša mosadi a lona ke go botsa ka yeo nna ke godilego ke e bona nna ke godile ke e bona ke godile ke e bona ka malapeng a mangwe gore ne go le bjalo ge bophelo bo dutse bo ya ke gola tabe ya tla ya diagala ka geso eupša ka geso ge e be e diragala e be e se ka lebaka la mešomo e be e le ka lebaka la tumelo e be e le ka lebaka la kereke tata a swanela ke go rotlogela ka gae go ya a bitša ke mabaka a sekereke ye ka gaere ke no re ge ke gola ra hwetša

ke bolela ka ke nyakwe latishisha ka mo mishomo nkutu re tlogele ya sekereke eupja ke be ke no laitsa hore le nna ka gešo e diragetse le ge ile hore e be ile ka fase ga mabaka a itsego e se go a mishomo yeo ke nyakang go bolela ka yona ke ya mabaka a mishomo mo ileng gore banna le basadi nna go goleng ga ka ke a kgola le go goleng ga batho ba bantši ba sa le ba no gola mohlomong le wena le sa dule le tate ka gae o ikhweditse le dula le mma ke moka tate a šoma kgole a tla ka morago ga lebaka ya tla ka morago ga lebaka go no swana le nna ka letlhakore le lengwe bo mma ba ba tla ka morago ga lebakanyana morago ga dikgwedi tse tharo tse tshelelago batla batho gore bona wa boela morago gae bjale le bjale bjale le bjale ya bjale ka mo mešomong ka fa banna le basadi ba bonana ka morago ga lebaka ka lebaka la mešomo ka lebaka la mešomo o swere taba ewe ke nagana gore ke boletse taba eo e tsebago gore mešomo ga e sa le kgaogantšhitše banna le basadi banna ba le kgole basadi ka bontšhi ba le gae ka malapeng a mangwe ee ba tswile mmogo e le banna le basadi ba šoma koo eupša bontšhi basadi bjale ka ge sega ga borena le buka engwe ya sepedi bolela gore lapa ke mosadi gantši go be go šala basadi ka gae le ga a ka šoma o tla šoma le gona mo mogae mo ga a ka se hwetse mošomo ona mo magae mo mosadi o tlone go ba mošala gae a dula gae monna a šoma le sekgoeng goba gona fao a se sekgoeng fela ke mafelo a mantšhi moo monna a ka re go ga a le gona kgole le gae ya be le gore wa šoma o tla boa ka morago ka gae ka morago ga lebaka le le telele tabe motheletše bošegong bja lekgone re itliša ka lemanoga le lengwe mo e leng gore re e dira ya diagametse bošegong bja lekgono re bolela kae matšatšing a selekgono go tsene polelo ye nngwe ke ikwele le manyalong ge šetše banna le basadi ba laya bana ba bona ba re lena wei le se tsoge mo bophelong bja lena le se tsoge le kgaogane le se tsoge le itumeletše mo bophelong bja lena gore o hwetse yo mongwe a dula kwa yo mongwe a dula kwa ke moka le bonana ka morago ga lebaka le le telele polelo ye e gona manyalong matšatši a ya gore tabewe ga se eloke tabewe e gona ya gore tabewe ga se eloke ebile ba bangwe ge ba bolela ka yona ba re mogatšaago kae wa ra nna ke mo makgoeng yana o gae a ba bangwe ba tlano botsara le phela segale kudumane awa monna wa ba mo monna mosadi a ba gae Limpopo wa ba mo Gauteng mosadi a ba gae Northwest wa ba mo Gauteng mosadi a ba gae goba wa ba mo mošomong lefelong la mošomo mosadi a ba gae kae kae go na le ba bangwe ba bona e le sekgale se sengwe seo e leng gore ae a se sepedišane le matšatši a lekgono a gore ge batho ba nyalane ba phela mmogo ka gare ga tlamagano a lenyalo ba swanetše go phela ba le mmogo le basadi ba bangwe ga ba idumele le ba bangwe basadi ga ba idumele ya gore o tlo mo nyala ore mola o monyetše ge e ba lesadi raela ya gore o dula bagadi ke moka a dula bagadi wena wa sepela ga ba idumele banenyana o nyaka o monna wa gagwe o nyaka goba mo wena o lego gona go šoma Gauteng

0: goba o shoma Bakersfield, goba o shoma Pretoria, o nyaka goba le wena fa we le felong la mushumo. O tshaisha mushumo ngo mohwetse. Kana ka ile ngore mushumo o fedile, a wa go nabile o ya gae ke moka o mohwetse. Ba bangwe ga ba e rarele tabe ba tloga ba e bolela seroka phatla thuki ba re taba yewe ga e age malapa. Ba re taba yewe ga e age malapa ba tloga ba e bolela seroka phatla ke ra ye nngwe moruti o mongwe thelebišeneng o ba a rera ka yona a re le ena a tiišeletša gore taba yeo ga e age malapa e utla yena e bolela ka ka sedumedi a re namile go kgaogana ga lena lefa yo mobe maatla lefa yo mobe mano a go etela yo mongwe kgaoganong ya lena yona yeo ya lebakanyana ge fela yo mongwe a feleletša e ya bolaong a sena yo mongwe e tlo re beke ya mathomo ya bobedi kgwedi ta ya bobedi ya boraro ya bela onao ya gae gotho a re lefa yo maatla yo mobe maatla le mano a go tsena go etela yo mongwe gore monna wa no o robala ka mogobeela ka bokapi monna ka montle ka mo o tletse bomma menatenate ba ba menatenate ai ke moka wa thoma o inagana ka mokgomong basimana ba re go ne go dikopola wa thoma o dikopola bjale gore ape go lofa a woman hai man o khole man o khole ba re ya ba le lefa yo mobe maatla a go tsena le mano a go etela yo mongwe e ka ba o wa monna e ka ba yo wa mosadi ba re taba yewe e lebiša go tlo o thubege malapa ba swanyalanang le duleng mmogo ba nyalanenyalanang le duleng mmogo ge e bake ka lebaka la mošomo thothathothanang a rieng mošomong ga o kgathale gore go šoma mang o šoma monna mosadi o tlano o ba o dutsiwa gana fao e lefelong la mošomo ga e tswa mošomong monnao o tla mo o le dula go gona a o ne sa se tlhaelelang a o ne sa ka rego hei ke kwa ke tlha ae ka moka di gona pelo kwa tswelela taba e nngweše gore fa le moragonyana ge taba mohuto e be e diragala banna le basadi e le ka bontšhi le bašala gae banna ka bontšhi ba ile mešomong go be go thwe lapa ke mosadi o šala le mogae mo a tlhokometse gwa thupela ga a le gona mme ebile go ena le dipeakanyo tse di botse tša banna le basadi gore monna o tla re ga a šoma mowe a romela ditseka ka mokgwa ka kgonago lapa le a gola mosadi go tla ba go ena le leano la gore re nyako a ga ntlo e bjale re hweditše semamma gore o tla reagela mosadi o hlapeditše tšeo ka moka ga a le gae mola monna a tla ba a šoma a le gona kwa malapa a mantšhi a agegile gona ka mokgwa owe le ge banna le basadi ba be ba le kgole le kgole o tswa ka lapeng le le bjalo wena wena o tswa ka lapeng le le bjalo le gotse ka mogae ka mo tate a sego bophelo bja gago wa baya university tate a dutse a sego ya re ga a fitlha mengwageng ya gagwe ya gore bogolo bo fitlhile ba mofatša gagwe mošomong a boa gae a se kgale a tlile o tlile malobanyana mo le go tsebe alo o go tsebe alo wena wa itseba taba e ke e bolelago lapa la geno le agegile gabotse tate a dutse a le gona fale mma a dutse a le gona mo a fela a šoma a hwetša matonyana a nako ngwe a šome e utlwa mešomo wa gagwe e noo ba yana mo gae nako ka montšhi o itšere a le gona fa bjale go na le mokgwa o le go gona o atago go rerwa ka ona o wa bolelwa go laiwa ka ona go lawana ka ona wa gore se ka ba ba ba tsoga o kgaogane le mogatšago le ge le ka ba le ya kgole ga a hwetša mosomo Cape Town le rwala-rwalana le ngwane o wa lena gwa iwa Cape Town le se ka ba la kgaogana polele ke tse dintšhi le tlo dumelela yo mobe go le tsena ka bogare goba go a tswelela mabaka a gore ei le ka setloaga lapa ga go be botse go le ka mokgwa oe hei le tla lekega gwathwe gwathe gwathe gwathe botheletše ke taba a rena bošhego bja legono mme e tla ba le dipotšišo tša yona re pele ke tlo tla ka dipotšišo ke tšee kwala kwa tšee nngweše ke a boya
1: Bush Buckridge e tukise rula pelo gathering e fihlile e tla bona rena ga lwantshana le dikgaruru tsa ka malapeng ga mmogo le khatello ya monagano ka la botlhano le la masomo pedi tlhano September nako ke ile losomo mo misong le filo ke College View Sports Ground rula Bush Buckridge e tla go tshe tlotheletjo go tswa go Moruti France le Ntabise Ngwepe bo ithabisho ka pleasure tsa manyalo gospel cylinder swafu tsa manyalo Messi Manele le khutso maleti mojako ke mahala hala rula pelo gathering rula College View Sports Ground rula Bush Buckridge ka la masomo pedi tlhano September kopano golo ye ya rula pelo e tlišwa go wena ka thekgo go tswa go Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: nnete gona go fela bjalo mošate wa tsebo le boithabišo motheletši dipotšišo tša tabeši na polelo ye e na le nnete ka gare polelo e ya gore se ka la kgaogana la dumela go kgaogantšhwa ke selo la dumela go kgaogantšhwa ke selo a e se ka la dumela nto o e na le moleko ka gare moleko wa go lekega wa go tlo ikhwetša setse o tanywa ke tšeo di go tanyago di go goketša o sena tlhapetšo ya yo mongwe ke kgopela gore o thalele fao wa tanywa ke tšeo di go tanyago le go go goketša o sena tlhapetšo ya yo mongwe kore re tlhapetšane go lo fa e wa tanywa le go goketšwa ke tšeo di go goketšago tša go tlo senya lenyalo la gago go sena tlhapetšo ya yo mongwe ke re na polelo ye e rwele thereso na potšengwe ya ba gore na mokgwa o wa go ba mmogo le ditukulogong tša mešomo o na le maatla a go tšwetša pele lapa le kgodišo ye botse ya bana ke tlo o bušeletša potšišo e kontumelele gona bjale motheletše ke tšee papatšo
2: le kgono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scrolla lightis
3: ah Master V ga ke robale ke dula ke scrolla bošigo botlhe
4: o na le scrolla lightis
3: ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
4: peko ya gago e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletše ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tše pedi tša YouTube premium mahala
3: bjale nka e humana bjang
4: e hwetšagala fela go voda app tswela pele o ba bontšhe gore o tshwaretše tšong pele
3: ke tla dira bjalo
4: o na le dipeelano further together Vodacom
0: ya bapotšišo ke botšišitše motheletši ya boedi ka re na mokgwa wo wa go ba mmogo le ditukulogong tša mešomo o na le maatla a go tšwetša pele lapa le kgodišo ye botse ya bana latseba e re ke go botse gore ke ka lebaka lang ke go botsiša potsišweng re ile ra swara taba engwe ya monna le mosadi tšatši le lengwe mo moyeng ge ke dutse ke boledišana le bona mosadi monna o a re make re ile mmogo gona mo mošomong mo ke šomelago gona gore ba monna ba ke taba tšaana mola segoeng monna o šoma e le gore go na le lefelo le lengwe aowa ba le lefelela ka kgwedi ba lefelela boroko gona fawe ke mosadi le bana ana ngwana ke ba ba bararo ba ba babedi na wa ba monna o gwa ba mma go bona ga shome monna o re gena ko e dutse sepela make go ile gwa gapeletsega ana mare re be re sene tswelo pele ga botse go fitlhebile re no bona gore mosadi yo theletsa mosadi wa ga shome a re be re sene tswelo pele ga botse go fitlha re no bona gore ai mosadi yo ga no tloga ya gae re ntsha bana dikolo re ntshe bana dikolong fa a ya gae ke moka ka thoma go shoma a le gae ke le mo ke gopola ke fatisha taba gona ke re o bo go sene tswelo pele byang a bolela taba gore taba ke re makere be re tshitse thomile wa ga go sene motho wa go tlhapetsa dilo tsa rena tsa dikago bjale o tla ruri bjale batho ba re senyetsa ka gae a bano tlhokomela ka mokgore rena e leng gore re nyaka ka gona bjale o fitlha mosadi yo a tshwanelwa ke go boela gae bjale bothata ya noo ba gore tšatši le lengwe mosadi yo ga a le mo gae ana ke go tlwaela go ba Gauteng na tšatši le lengwe ya Gauteng a yo bona monna o a se re ke e tla nore palakata gotsa monna bjale ano le o mongwe o moyelo ya wa maoto wa makgeri man ya gotsa mane monna ano le o mongwe haibo ke moka ya ba thu gore nna ke ye gae ke tlhokomeletsa lapa ga le wena ka moo tu ei go a sa gabedi go lokile ke seo ile se ile go sa direga bjale potsiso ya ka ke ya gore na mokgwa wo wa go ba mmogo le ditukologong tša mešomo o na le maatla a go tswetsa pele lapa le khudiso ye botse ya bana kore ga botse se ke nyaka go se botsiša motheletse o kolo mpotse bana ba golela di-roomong bana ba golela diphapošing di-apartmenteng o tla di bitsa ka maina go fapa-fapana a sekgowa ka sepedi a re no a akaretsa gore ke mafelong awe a go lefelela boroko wa kwešiša gore a fapane ka mehuta ya ona go na le phapošiana e tiišiwe go na le o baraoa ka mo ke ka le ka apeela ka mo ke mo ka phapoši ya go robalela šile ka mo ke bodulelo bjale le bjale ke mafelo a go lefelela boroko a ka ka bo Gauteng mo gotlhe mo a gona le godisa bana gana fawe le dutse le bana gona fawe go iwa na mafelo awe ga botse potsišwe ke e butšago ke ya gore nna mokgwa wo wa go ba mmogo le ditikologong tša mešomo o na le maatla a go tswetša pele lapa le kgodišo ye e botse ya bana ya mathomo potsišo nna taba ye e rwele nnete gore sekatoganeng le dumelela yo mobe le meleko go le tsena ka bogare go etela yo mongwe ga a dutse a le tee a sena yo mongwe bjale le ge ke botsisitse dipotsiso tse di bjalo a re lebeleleng gore moragonyana go ile gwa tuma eng motheletse a re lebeleleng bjale ka taba ela nna ke e boletsego ke rile ke godile ka gare ga yona ke godile ke e bona ke godile ke e bona ya banna le basadi go dula kgole ka lebaka la mošomo a re boleleng yeo nna le wena ga botsebotse o godile go e bona re godile re bonang motheletše ke boletse gore ba bantšhi ba lena le tswa ka malapeng awe le be le godišwa ke mma tate a fela e tla go a ba bjalo mengwaga go fitlha tate ebile a o a felelwa ke mošomo mola ka lebaka la bogolo a itlela gae goba modimo a mo gopola eupša re godile ka mokgwa oi malapa ao a gabo rena kae a gona re godišitšwe ka gare gona ge re e lebelela taba yeo a re bone bothata ka lebaka la gore e be e le seo se bego se nyakega gore re kgone go phela ka gae go be le tswelopele ka gae mao ba a ledute a le gona a re godiša a le godiša ba bantšhi ba rena a dutse a le gona a dutse a le gona tate re tseba gore o fela e tla gae bjale le bjale o lokile ba bangwe re tswa ka malapeng a mabjalo re no tseya gore re godile botse ntle le ge go ka ba go bile le mathata a mangwe fale le fale ka lebaka la tabeo ka ge malapa a sa swane eupša ka kakaretso ba bantšhi re tswa ka gare ga dithulaganyo tše bjalo tša malapa a gabo rena ya re mola go le bjalo motheletše ke sa nyaka go bolela ye nngwe ya tšeo di bego di diragala ka dithulaganyo tše bjalo ye nngwe taba ya ba gore le ge e le gore go lokile go ka ba go gotswe gabotse go ka ba go bo go le gabotse ka ga fase ga dithulaganyo tsona tše di bjalo eupša re se lebaleng tabeng ye nngwešhe go kgaoganeng ga batswadi ba rena nakong yona ela ya go feta go kgaoganeng ga batswadi ba rena ka lebaka la tabe ya mošomo nakong yona ela ya go feta ka malapeng a mangwe go ile go a tliša dillo le ditsikitlano tša meno tata se sa boa gae a se sa boya la re kgane ke ngwaga la re kgane ke ye mebedi la re kgane ke ye meraro la re kgane ke ye mene banna la re kgane ke ye mehlano ke bolela ditaba tšeo le dikuelego ba bangwe lenaneong le o tse gore ke sa bolela mengwaga e mennyane go ya ka tšeo rena re ile go ra di kwa lenaneong le bana ba ba kgona go sepela mengwaga e lesome baba ba kgona go sepela mengwaga e lesomepedi ye lesometlhano e masome a babedi gwa tuma nakong yela ya kgale ba re ba swere ke basadi ba borwa gwa tuma nako ela ba re monna salaiya re no kwa gore o phela le mosadi a borwa o nee mosadi a borwa ee bjale le bjale ebile ba bangwe ba re ke basadi ba bagatla
2: le kgone mo Powerflex plan le Master V re na le šadi ga a rate go bofelelwa ke tša bophelo
3: o Master V ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke kgona go fetola plan yaka ka ga ke rata
4: pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka takolo ya dikoloto ebile o ka e fedisa goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe
3: nnayo
4: e tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
3: bjale ke bo humana kae bontši
4: e kgwetšagala ka go Vodapay app goba online tswela pele o ba bontšhe gore o tshwaretše e tswang pele
3: ke tla dira bjalo
4: go na le dipeelano further together Vodacom
0: gwa gopola gore go ile go a tuma basadi ba bagatla ee motheletše ya ape basadi ba bagatla ba ile ba a tuma mo e leng gore wa tseba keng le ge o bo le moswa o sa tlhoa o nyala o feditše sekolo o re o nyaka bošomo borwa batswadi ka gae ba be ba go eletša gore ngwanaka o yo tlhokomele borwa go ka mokgwa le ka mokgwa go be go sena gore ba ka se go laye ka basadi ba bagatla ya bjale le botata gore ena ba bangwe yo nna o kore basadi ba usilese ya le bausi kore bausi lizi le bausi juliet le bausi oma le bausi mama o tseba one mokgekolo kwa ba o phela ka distofi le ditoulo yo nna mawe ya le bare botata gore re sa le ba metswa ke borwa ka nako eo go lokile a re tleng tabeng tša rena tseo re swanetse go boledišana ka tsone botheletšempotše ke bontšhitše gore le kgone go na le polelo ye nngwe yeo e fapanego ke bontshitse gore na morago go bogole bjang a mangwe a agegile malapa a mangwe a phutlame monna ya re a boa ba a hwetsa mosadi a wa le ba reng banna sala mo tlogela ka bana babedi ebile a na le bana ba bangwe ba babedi ee mengwage masome a mabedi motho a sego ape o a setsego mo gae ya setšhipine ee wa hwetsa ile gore a boa ba bangwe a sa ka ba a dia bjalo basadi ba ne kgotlelela motheletše tsena fa dingwe yeng ka nomoro ya 086-000-2452 o kompotse taba e seemo se sa kgaogano ka fase ga mabaka a mešomo nako nngwe se gona eutlwa polelo e ya tiile go matšatši a le gone kore re thibele taba eo re thibele taba eo re thibele taba eo thibele taba eo botheletše o kompotse seo se re loketšego ke bontšhitše diemo tše pedi sa nako a go feta le matšatšeng a legono o kono mpotša ke botšišitše dipotšišo ka re na taba yela e swere nnete na yela ya dikeletšo tša gore se kgaoganeng na mokgwa wo wa go ba mmogo le ditikologong tša mešomo o na le maatla a go tšwetša pele lapa le kgodišo ye botse ya bana ka baka botša le putšhi wa mafelelo gore na go sekaseka diemo tše pedi tše sa kgajana le sa legono le ka mokgwa go be go tlwaelegile ka gona kgajana le ka mokgopolelo e atilego ka gona legono re swanelwa ke go dira eng moo e lego gore go ka ba le kgapeletšo ya gore batho ba babedi ba kgaogane e sego gore ba tlhalane e sego gore ba fapane upša ba kgaogantšhwa ke bošomo nna tabe ya gore a re beng ka mehla mošomong re beng mmogo re beng mmogo e kgonagala ka mehla goba e swanetše go gapeletšwa e be e kgonagale 086-000-2452 e re ge e kgonagala re etiše lebaka pele la gore re nyaka gore lapa le agege na kgaogano na go dumelela kgaogano goba kgaogano yeo e ka tlago e tlišwa ke taba e ya mešomo ga e kotsi lenyalong la banyalane ga e kotsi lenyalong la banyalane motho ile ka bolela re a sore ge re lelaya re a lelaya gore le tsebe gore le tla tlhokomelana bjang eupša le seke la ba la dumelela meleko go le batamela le šireletšane kgahlanong le meleko ya go tla ka ditiko go lena 086-000-2452 motheletše šu madumešeao
5: ee tatema
0: tata gorena
5: ee letamiša ke nna
0: le nna ke a letamiša
5: ee a renke leke o e nyetsanyetsa ee nna o ya ka mokgwa ke kwa lebja ka teng ke taleka go bja tshepidišo ya lenyalo ore ka mokgwa o tšhireletšo ya go gaoa lo ba gausi gore e ke lebele tshepidišo ya lenyalo o tshwanetse o be le nako ya go ba gausi and-e nako ya go ba gausi e tshwanetse o be nako ya go dira bana nako e le dira bana ka re lenyalo le kopana la go dira bana le bana ke lapa and-e lapa le tsere bana ke tekame o fitha ba bana mola le dirile bana le bona gore bana ba gona ke nako le ka gagwana mosadi a ye kwa lape a godisa bana a be le gore monna o a šoma mme o tlabe le godisa bana molale kore a se o kgaogane le ba re tlabe le ilela bana bae ba tla re mola ba gotse le bona ba thoma o tswa ka difata la boelelana la ledula mo ke ka mokgwa ke akanya o ka renka bja ka gona ba le ba bogologolo ba boma fifties ba otea bo 3 years ne e le white monopoly capital and e nngwe ke e lebelela ke taba gore o ka re o na le o timatime tša metala batho ba bonaatatha bana bangwe ba ba le basadi ba tswela bana a di ya sekhudu kwa a di ya sekhudu kwa bakhumana se ku shuna bana ba o nta le thakathakana no ya le gona go tsari yo political alliance ka re ke ha teng ke fulo ya tate
0: a wa le ka se gatela e fulo ga botse ke a seng le karabe lena gapene le no fa di karabo tsa lena upsa ke butse shapotse swa gore na taba ye ena le nete ka gare gore seo se ka lekgaogantšhago e ka ba mo re fa lebaka la mošomo ei se kotsi kudu ka gore go kgaogana ga lena kore e na le nnete ka gare gore go kgaogana fa go ka tla go a tsentšha diteko ka gare ga lena la tla la a saetšana e na le nnete ka
5: gareeaeaeaemae tabengwe was two sensitive like what le tsantsi le gawane gore le mo mošomong ka sekeresete mola masione ba na le gore o na le o ilela ke bona o ka re ba boifa taba en na ke ka lenyalong e re ke tšhabe dilo tša batho
0: ke kwela kwa deso a re lotšheng a re lotšheng
6: hello
0: thobela le kae thobela
6: e moke
0: age radio shiwe yalla
6: Maki, you must follow Maki. We are Magabuchaguri Maki, Maki. Our Philip Mark.
0: Eh, well, Maki must fall, ne? Well, what's that lamb radio or village radio? Eh, Kerko Fasmakasari Timor, Maki must fall. Maki must follow the Libyan. Eh, what's up? Arlo Che.
7: Motlhomphegi
0: le kae
7: ke kgotso rale
0: ee make must fall
7: o ka storo ka didie mongaka ke gopela o namela mo dimo a taba e teng
0: age ngwaneso
7: ke tshaba gore a kriale a re rena re phela mo bophelong ba jale molaele gore batswadi ba rena re ba bone ba be ba ya magoeng ba re tloela re le mo gae aniwale ha sa dumelle e ka ha sa kgoneya lebaka la gore ke re ke tsamaya ke ya magoeng ke tsee molekane ke re molekane a re yeo mphele e tla mmerekong waka a e kgone aniwale ka lebaka la gore ke ra lebaka la for batho ba le bagale be ka se kgoneye ka mokgwa ba dira ka ona ka gore ba le bo papa rena o ya ka kosišo yaka e be ba dira ba dula le bo mma rena and-e be ba sa ke o dula le bona fela re na a nuela kere ga go sana batho bagore re dia dilo sesothore segoa se re tene ka a re dia ile ikgoile ke sente mara bona mogalabe pele be a re a kuile mo gae mo a subeletsa ile kwa mokgekolo be a kgona o gotelela o fitlha such time
0: ee
7: ya gore re kera go tloela go tloa mo wa ya kwa mosadi a tata a re ke ka kwa ke te o leta a ke bone e ka gola ge sa pepega ga wa pepega
0: okore le ra gore le e le gore a ke leswara ga botse le re ye ya gore batho ba ka gapeletša go ba mmogo lefelong la mošomo ore a o bone e kgonagala bonolone
7: ga e kgonagale bonolo matsatsing a anejale ka lebaka la gore rena banna ba anejale le rena a rena te rena le that respect modimo a basadi ba banna ba bangwe naana ke tile mmerekong re le ko difemeng mosadi aka a setse anako a se a bo motho kwa kere mo gae mo betere ke gae o ntse le bo mmatswale le bo mamang then kua ke bona e sanape e ba gabotse ga ona wa tla tlhomphang o mongwe ko a re ae ke moa tsa mabitela o e re ke molefe ae puore e sesi le gabotse mowe nabile ditaba di a thoma e se a pepeng a se a pepeng
0: aowa ape e re ke le botseng la bona taba ya go loswa ga basadi mosadi ana o monyetse ana se o monyale mo ena a sepelago a le tee o tla no loswa banna ba tla no mokganyoga ba mmolediša yeo a re sekana marai etiša pele ka lebaka la gore a o kgathale gore ke kae goba ke kae mosadi o tla ne o lošwa mo gotlhe fa mo ena a yago gona eutla yeo re e bolela go fa ke ya gone ore na a go kgonege ke re gona bjale go atile polelo ya gore le seke la kgaogana le seke la dumela go kgaogantšhwa ke selo taba eo e na le moleko wa ditiko ka gare ke re ke kwele ebile go rerwa le ka yona pjale ke re na tataba e na le nnete ka gare na gona ge e na le nnete ka gare banna we na mokgwa ona o wa go ba mmogo ditikologong tša mešomo o na le maatla a go tswetša pele lapa le kgodišo ye botse ya bana na
7: o na le mokgwa ore o ka godisa bana ga botse ka baka la gore ke tlabe ke na le ngwana le mosadi re ditše tumong ya mošomo ke mmona ka metlha ke mogodike ra re ke mo fa molao wa everyday gore nna ke nyaka se ke nyaka se ngwanaka kere is two way e rabedi o na le gore ka bana ba ka gola ga botse le nna le mosadi ya ka ra ithina ka lerato re ditše kwa mara di-disadvantage tsa ona ke tse dintši tsa gore madinyana a rena a yo tlwaela difleteng then at the end of the day re tshwanetse re terebue re ke re tlo ba dipenšene e feleletsa e dira gore le bona batete ba koo ka re nna bophelo a seo bophelo ke yolewa kwa morago kwa bopapa ba re tloedisitseng yone so mara nna kgwego e be ke re mo dimo a ye ya gore na ge mosadi a sepetse a ile kwa e ka kgona go thegala lerato le gore re kgone go kgotelelana na ke nyaka re ke yaraba ke re e ka se kgone go e thega lebaka ko re re tswile mo setsong molao leng gore ko morago kwa e be e re ge bopapa ba sepetse ba ile magoeng a ke tse gore ke tla ebea gorena ba re be ba re a ke re metse be e thegiwa mola morago bopapa e ba buile e ba buile gae ba boya ba fitsha ba refa tse ba refang ba re keang tshwara mo ne ge bopapa ba na le mmane ana mo gausi mo be re ge ba tlile ba fitlha ba dula mara ka lebaka la gore ke nyerebelelela modimo a taba e ya go thekgwa ga metsi a ke re a re tse re ge ba thekga motse mosadi wa rena o ba modiang re le gore motho mongwe ee nna ke be ke bona e le good ke ele ya ko morago kare mogala bola be a tloa a ema goeng a tloela mosadi o mo mona e le gore o motlwetse mo magaeng ana mo magaeng mo go na le tlhompho le dilo ka moka ane re a tseba ka moka re a tseba re moaja majeso mona morago ee banna ba ona ba bana le tlhompho le tse dingwe gore ba ka se ološe moaja make ba mmona ba tseba re make o ile magoeng and-e motlho mongwe le seabe sa gore motho o thegile e ka ba e tšea karolo bit mola gore ra seriti sa ka mo motseng ola ke seriti sa ka motseng ola mara go strateng gore kwa se wa o thega motho wa korumong
0: nna oo ke nyaka go bontšha taba e nngwe fa la kgajana ke bontšhitse taba ya gore le ka e le gore malapa a mangwe a egegile ka mma letate ba be ba le kgole le kgole eupša go na le ma a mangwe a phuhlame a senyega lenyalo la ba la fela ka lebaka la ge monna a ba a jelwe ke tša moa le go gona le gona re se ka no re a jelwe a ena le basadi ba bangwe na taba ye ga e bontšhi ke bona o kare e nyaka o sepidišana le taba e ke e botsišago ke re na ga se nnete gore kgaogano ye batho ba babedi ba ka edumelelago le ge e ka baka lebaka la mošomo mabakeng a mangwe e ka thuba lapa ka lebaka la gore e dumelela meleko go etela batho a se nnete la banna ke ra ge re sekaseka re bapetša die mo tšhetšhepeditše
7: ya yona e na le karolo e kgolo ka lebaka la gore the more re le kgole le kgole meleko e kgona gore ba tsamela
0: e fetošago nnete taba ye o gona re reng ngwaneso re re polelo wa
7: matšetšiapapa make kare ke tswana ya mosadi o ya o tloa mo le mokhumadi a ntšha le morago dile magoeng le ge a setse mo gae ga a tlile kwa ke advantage mara ena e ba le disadvantage ko pele he re fetsa re tsentse re romele morao
0: bian
7: madinya na rena a tsaetse bophelo ba kwa ba tsitile ga ma ke ke ba
0: go ba botsone madinya na le na mapela madinya na le na orang ko e bolela ka
7: sona madinya na di ba ke tar ke ndo
0: bana
7: bana
0: eh bana ba dia
7: eh bana ba rena ba tebe ba nne moro wa segweng ba nya ka tsere e bile o ka tsere ba sa bona e le o ka re ke bophelo ke ra re e fa bana modulo wa rena la ka re ke bana ba ka bophelo a se mo bophelo ke kwa bona re re ba di le ko di teng ko di rumo
0: e utla bana ba laolwa ke lena le go rutwa ke lena a kere ge e le gore le tlo fela le ya gae le ba ruta gore gae ke fa le ba dutse ba gola ke tlagana gore bana ke batho ba tla ikwešitse gore o mo mma le tate ba ne gore ba ka lebaka la mošomo fa gae ke kaekae ke kaekae ke kaekae bjale nna le ke ne o nyaka o bolela ka ye ya gore natabe e rwele nnete ya gore ge re dutse mmogo re tlhapetšane gore ka a re bolela ka botlhokwa bja go dula mmogo go dula mmogo ga monna le mosadi ke nnete ba tlhapetšane ngwaneso go na le go efoga mathata a mantšhi
7: ba tlhapetšane ebile ba efoga mathata a mantšhi ka gore go lekeya fela kae o le lokere ke tla re lonely e go lekega ka lebaka la gore ke bona lefi every day
0: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi kgweding tše 36 ka 1 gig Redco unlimited plan ya rena ye mpšha ye e sena go magoma metsotso o ka etsa ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad X8B LTE e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetšagela lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom tobela fm mošate wa tsebo le boithabiso ke nyaka gore taba e kwale e kwešišagale ga botsebotsebotsebotsebotsebotse ka gore taba e go ka itheletša ebile gape e tsentšha le taba ya bohlokwa bja go dula mmogo taba e gape go ka itheletša e akaretša gape le taba ya bohlokwa bja go dula mmogo bjale ka monna le mosadi re nyalane re hlapetšane ke nagana gore ko ra re no botsanang nnete go na le dilo tse dingwe o ka se di dire go ka nagana moga tšago ei pelo e tla re re wa re e wena and-e yona e namile moga tšago wa ema yo ebile go na le dilo tse dingwe o ka se di dire go o ka nagana bana ba gago go na le dilo tse dingwe o ka se di dire go ka re o di gopola ga botsebotsebotsebotsebotse wa gopola bana ba gago o ka se di dire goba ya go tlela o ka se e dire wa gopola maga tsago phelo go a ra gore bana ba le bona ba gago go ne gore ba gona fela bana ba le taolo ya gore tate di ya se seka di ya se seka di ya se seka di ya se goba mma di ya se seka di ya se seka di ya se e utlwa go no ba gona ga bona go ka bolela le wena gore mara ga botse yona ntwe ei bana ba ka ba tla re mmara banna kore e ka tla tsebega ke bana ba ka ba tlo goreng e re e ka no tsebega ga botse yo nna moga jaaka ko o tsena kae kulukile erke chefa arlo chemcheleci
8: seledi a reloj
0: go lo tsharena papa
8: a e make
0: le ka
8: make tsaba ye ya bedi
0: o e gabedi
8: ya gore o wa khetsa o rena rato le mozi le le ba le ke rata ene na mo a reloj a jebedi
0: e
8: ale ke tlo rula mmo
0: e
8: mozuga
0: se go ona a mapile ge le khethile gore lena le tla phela le le mmogo ka dinako ka moka lapa le ka se be gona
8: lapa le ka se be gona ka hore mo le tabo le le bona mo le le ditse bona
0: e
8: a sia lena
0: wa a sia le o e le le fela la boroko
8: le le fela la boroko and then ka kwa morao ka kwa wa tsinye a re kwa la pala kwa a ikwa
0: eh
8: jadile le ya kwa since le sia o one room yona ye
0: eh
8: le ta crea one room yewe mere fetra one room
0: a wa bana we
8: ya mere ta ba fetra one room etswa le leile le tsatsa ba ruli yene ka baka la hore le ketse le urula mmo
0: ka le kwa hey
8: tsama
0: ga le tabe bo ntshang ngwane sho ke lena le beile ka mogo namile e bontshang
8: ntwewe e bontsha botse hore re tsonje re fa panche se yale le ana byalo ana kuri le bana ba hulela sekweni le bana ba hulela kwa mahayeng ba fa ba wo bo pilo ya moga u treni le bo pilo ya kwa hayi bi difara ka ma botswana ba ka se botswana a di swa ke ya botsore a re ketsile bophelo ya makueni
0: eh
8: ya ra rubya a re ala ba entene el gore mo merikoni ba re ke kitlo lasta me ngwae tetsi ke bereka mo merikoni ya ra lo shoma u ya motho ka morane ngwae tetsi kwae
0: eh
8: ke le ke ya pensioning
0: ke a lekwa
8: ya
0: Kor le ra gore mafelong a mabia le mogo le felwa go boroko le ge lekala le felo lewe e utla le dula le bana fao ga le namile lena le matla a mabotse a tshwetse pele ya lapha le khudisho e botse ya bana mafelo a mabia lo
8: a ona ma tshwetse pele mo mafelong ya we a o irisa na ke kwelie jo lorotsedi ke mo gautreni me ukwai
0: are
8: ke wani mo gautreni ke kipulitse re ke berekela la palaka kwae ke tsekile na ke a ke tseba nna ka bonna
0: ya
8: and then le no ke robetse ke le wan ka rumuni
0: ka lego
8: ye ke ga di mbile o ye ke laolao ke masten
0: yo laola go ke mastene
8: ke mastene wa laola u di everything enka tsia bana ba ka le mosadi le yena wa bona re bophelo ya laolwa ke motho o mongwe ya baba
0: ya
8: e mwana o latela o roba le bulomo la mastene baba molato o mogolo mara a ka roba le
0: ga khona tlhaba masata a bogela tatagwa a omanywa ke mosadi o mongwe
8: ke tsa je
0: oh
8: yeah
0: a luka mafelo a wene
8: mafelo a we a luka lo tokotoko and then nagi that's why ge khondo fa bancha batho ba ditjolo ba sadi ba bona mo a nkare ke to le yena no are re ya kwa ka December kwa e kwa a fita u tshoma fase nagi ya ka mo motsene ke futaka tsena mo nna mo ena u tshoma fase ma fase a tsebolo ra thome kae
0: be bya le motho mong o re thiele ditse o re bya le le reng ka ye ya gore go lukile gona bya le re le tee gona mowe a re motho mong mastene a ne monna ne e ga le lebeletse wa le khanyogena le tshitaba ne a no thoma o di a tshedingwe manka le mathaithai gana fao gore a le goge pelo tsa tshile le la bala makala a tsoga ka mo ka mo papuchi nyale
8: mma nagitile mo ke tseba hore ke tetjene a ke tela mastene ke tlo wa di marumu mo mastene ne ka mo patela kwedi fela a ke tela yena ena uri ya cha ena giri ya cha ena giri ya cha kia meruko ena wa sala uri ya cha kweli fela nagmo fachele efeja mu lendwe lenta tumaki
0: kwele kile wakudu mleni chana lele na mkolo waka
8: le wole lali obri le vepe ama tui kovola
0: koshe mpusha hako
8: ke
0: tso a tswe a go be a wa tsebo le boi tabisho a re lo tshe botheletsi
9: a lo tshonta ke make
0: go lo tshitse rena
9: le kae
0: re go ona re ka butsa lena kha itse diaka
9: e a ke tso gore ke tla re ke first time cola or what
0: ya a be gore o wa ke la mathomo
9: le a wa jo bala mathomo ke bulela le lena a ke re nna ke ole wa mathomo wa bonta te mo tshaloga
0: o ha wa ha
9: wa a ke tlo gore ke tlo reng ke tlhabile fela ke lentse la lebi kara ke re ke lebi ntate mo tshaloga nna le ka re ku ntsha re ko re makgona ka moka me pie ka moka e ipumwa ke bone
0: Hey,
9: and the same channel. I just have a hand in jewelry. I just don't know what's like in a little touch in a little fish. I just have a hand in jewelry. More review a car, or maybe can make a thing hand in the more follow. Car first time in Lana Yatsing, a car in the same channel, a killer architect human are into a Yaka Lela Kayana, only prepared. Janon, a car on a Janon, I wasn't prepared. Marakar ke tlo bua ka re ke tsene ka ke matlhalo. E ka re mura ka batho ba o maru ko di rumung. Nkona.
0: E bolala ngwana ga se go theleditse.
9: Ni ka mo mahaeng. Ha nne a le ko mahaeng. Or maybe ba mo isa ko ha ya ile ka ta ko ha e and then a khutla a ba thola ile hore lizikeng.
0: Ke nya ka go tsiya papatso ge ke boafa o tlo wa rabe se wena o skwelego nka tsiya papatso
9: e nke papatso mate
0: okay go lukile re ke tsiya papatso
2: le khone mo Powerflex plan le Master V re na le shadi ga a rata go bofelola ke tsa bophelo
3: oh Master V ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ka ga ke rata
4: ah pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom plan ya go di ka go di e sna go di kontraka takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kwe nngwe le nngwe
3: ah nna yo
4: e tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
3: nyane ke mo humana ka e bontshi
4: e go tjagala ka go Vodapay app Boba online tsona pele o ba bontse gore o tshwere tshe jwang pele
3: ke tla dira bialo
4: bona le dipielano further together Vodacom
0: eh ara ba khaitseri aka
9: a ke nna ke le gwana ska mputa ho lo ka re lwana o botsana ho lo go tshetsa motho ba drop off
0: a bile a ko butsisha selo wana no araba ngwana ge shu nna ke homotse
9: nna ke a kere a ke se gore ke ka araba or jwang mara e ka re ke suggestion ya hore le ke ha a ke re maybe ntate o go ha o go jobeke ke tshejwana and then o rentile a ke re and then e ka re mohopolo o mohantle ke ha me a le go ha a tsantso a tsebe hore o tsantso a e go ha ha tlo dula go ha e kgwedi ka ofela a ke
0: oh
9: a ke re a tshwanela e bile ha tshwanela especially hore lori transport in certain case.
0: Eh.
9: A tsone lo re a dile nako e teng le ka re o tsotse gore diphoso tse ding ha di etsa hala di be di boniwa le ke bana.
0: Mm.
9: Ntho ya pele ke ratile fela lentswe le leng le o le buileng gore phoso ha o tlo e etsa o nagana pele gore ha o ka nagana ka motsadi wa gao pele or wa gao pele nna jaanong ke batla gore ko go wena ha o nagana ka bana gore bana ba ka marang ga ke etsa ntho so bana ba ka wa bone o nagane pele gore ke ruta bana ba ka eng e ke tla reng ka osane ga ke tshwantshe ke ba kgale e be le gore nna ke ntse phoso e ba e etsang ke tshwantshe gore ke tlo ba kgale ke tshwana ke ba kgale ka reng
0: wa tseba ke ipotsišang ngwana geso ke ipotsiša gore banna le basadi bao e le go gore ba latetse polelo ya matsatsi ya gore se kgaoganeng le ge le ya meshumong e ka ba Cape Town e ka ba kae e bang mmogo o hwetse yo mongwe e bile a sa shume e upša a ina le yo mongwe moshumong ke ke nana re putse re ba butsisa go yona boshegong bya le hone ke gore lena batho ba ba bialo na ka go ba mmogo ga lena mowe ka mihla le le mmogo le tswela pele na mo bophelong go ba go be go tla be go bile kaone ge yo mongwe nka tla be a se mowe mo hlomong a le gae mo le ke mishiritse gore le tla dula gona a ba dira tsheding wa tshwetsa pele tsa lapa na ke nagana gore re ba tlhotlha ka putšišo tseo tse pedi bosegong bja le gona
9: ee nna re ba etsa nna a ke re jaanong ke a utlwa gore o re ga ba le moo ga ba le kaofeta ke a ukwisisa gore wa bona motho jaanong re bua ka taba tsa gore mone a ke re maybe ke monna le mosadi a ke re ke bee ka nna ke nna le monna ka re ko Cape Town ande tshwantse matselelong re or maybe ke re a re na le plake ko gae wa bona tshwanetse re age re be na le legae le le tlhore ka nako e re phomotsang plake e ka rena go na le nako tse tsa gona jaanong tse e leng gore nako nngwe re ya gae and ga re ya gae re ka seno dula re fitlhelela ko bogadi re tshwanetse re fitlhele ko ga rona mara ke ga e le gore ntho tse di batla ga batho ba bua ba nkwane ka gore ka nako e lerato le santaneng le le ko godimo o mongwe le o mongwe ga batle go kgaoana le mosadi wa gae ka gore oa tseba gore once i mean monna mosadi nna ke bua ka mosadi ga e le mosadi ga batle sutha mo pele ga monna gae because a tseba gore ga a sutha go na le o mo shebileng o tlo kenang kana o tlo kena a tlo fitlhe ko gae mara ga e le gore ba dumelelane monna o tla ya gae mosadi o ya gae monna a sala a sebetsa monna a se ka dula nako e telele o ya ka nna a se ka dula nako e telele a ye gae kana ntho e etsang gore a ye gae ke eng kana ntate motlhanto tshimpia e teni le yona e batla go nosetso ande jaanong ga re shebile mme o le ga a dutse ko gae ga ntate a le mo nako e telele go na le bontate ba tlatlang ba mo noseletsa le yona ka kwa ke bothata bo le bo tla tholang ga mme a le ko gae nkata dutse mo nako e telele ga o ya ko gae gaegae o thola sa mosatsi sa kena ka mo ntlong mara ena ga re wa checka o thola ke gole ke gale a fetile ko tshimong ya ene wa bone jaanong le motho wa thube ya le moo jaanong nna go ya ka nna a seka dula nako a ba seka dula ka gore mafelelong plake e re leng ko go yona e tlo fela ga re ya gae re ya ka
0: ke go kwela kgaetsedi yaka ke gore ka mantsho a mangwe ba ka no kgaogana eupša ga ba gopolane ba seka nama ya be lona ba kgaogane lebaka le letelele ba fele ba kopana ba etelana ba kopana ba etelana
9: ee ebile nna go ya ka nna ga ona gore tshwantsho a buke gore a founentate ke atla a ke re ga bea a tseba gore ko a leng ko teng o tuiwane ee ga bona gore go sekolo ke gorile jarete sekolo wa tsamaye wa namela a gopote masae ga namela ke a leboa ntate make
0: ntate motlhalo
9: ke a leboa
0: go leboga rena kgaetsedi yaka ke lebogile
9: ke kopa tshwarelo go batla ditsebe tse dinata tse e leng gore ke saedi
0: ke a leboga lala ke tle ke be botlhalo ga lenaneong le seka bakala tšatlhile le bobogo o ne go tsena re le kae baša baite ke no ikobelela ka re re gona nna ke no re gona polelo ya tswela pele ya tapi o e laetša se sengwe ka bagaši ba bangwe ba rena ge motheletše a tsena fa reng e na le kae maša maite eupša e dutse e le make goba a tsena o mongwe a re na le kae motlhalo e tshwanetse go bontšha se sengwe ka bona bagaši bawe gore ke bagaši ba bangwe bao ba atlegile go bagašing mo e leng gore le mothotlareng gore maina a bona a iteetse bodulo megopolong ya batho, megopolong le madi.

0: Mage.
1: Le kae?
0: Tsona le ka go peleng di mile re duona. Tsona le tsorleng tata Mage ka re duwe iwe.
1: Ge re sa le tshware re sa le tshware le re ka lotla ka bokae e le populace.
0: Ah nna re ke reng re ke le ka rotla ka o e bia nneteng ka hore ye polelo ye ke tlong o e bolela mo. Ke tabe ke re ke nna go.
1: Hey, o khona go ikemelela go kwile.
0: Eh, a wa ka nete.
1: A o ne bula tuba re se tsena ditabe.
0: Ntate Mage.
1: Mm.
0: O le le le bona lang e botoka go dikuri kuti.
1: O ya.
0: Ke go di etswa le rotseng.
1: Mothomphegi.
0: Ke di tsina go etelele. Tulong ya Gauteng mo la Thembisa.
1: Ya.
0: Ke di dala mogalajo.
1: Eh.
0: Wa fitla nako mo ke filang gore e re dutse ko Gauteng kwa a ona tswelopele e re bane le yone ebile le bana ba rena a ba re tsebe ka bobedi ya rena
1: ampe le dutse Gauteng le ena le mang
0: ke ena le mogalajo
1: mogalabe ke mang bjale
0: mogalajo wa ka re dula marumong ka
1: mokanare o monna lena
0: ehe
1: mm.
0: Ene re be re shoma ka bobedi ya rena poleke eo
1: age
0: bana ba le ko gae le mogekolo
1: age
0: nna ka fila o reng ke bona re sa tjole pele le re ntse re tsoela re le ba babedi
1: ee
0: ka tsiya transfer ka boela gae
1: ge le ya gae la ya bogadi bja lena go ba la ya ka ga lena
0: ka ya bogadi jwaka
1: la ya bogadi
0: ka ya bogadi jwaka ka ya ka dula le bana because ke mo bana be ba dula gone
1: a gema
0: jwale ke decide le gore ke tlo berekela mo Polokwane
1: ee
0: so sa se busa ra hore se lokela strain between nna le mogalajo
1: e tla re ke la tshiganyana gore o tlogile wa tlogela monna kwa ore lebele sa tswele pele o bo bona le sa tswele pele kae le gona lebele sa tswele pele kaeng
0: ke be ke bona akere tegello ya monna o mongwe le mosadi
1: ee
0: gore ba bele la pala bona ba o di shela pala bona
1: gabotse
0: so rena mo casing ye bana ba rena ntse ba tlokometse ke magakolo e leng mmatswalaka
1: eh
0: and then nna le magala jo re bereka jwale bo tsone tshe be easy for rena o re re gono we o aga le o dia dilo tshe ka mokana tsone le o nyakana le bo di tse but be re sa gono o dia ntse bo ka rena kwa rena yentsi ka bo be dia rena e ko Gauteng
1: oh
0: e re bo ya ha e ke weekend ke la botlhano mokibelo o tlhale bana ka sonta le boela morago a ona space sa hore e ile go aga o ka kitimisa dilo tsa o aga ludia
1: o
0: le bona ntse mang
1: ke ke tloga ke kwa kudu
0: bo shaidi ba yona shibu
1: eh
0: kirile o chifta ke tla gae le yena a shala kwa o ra hore na kwa ya ka le yena a isa le yela re thomileng ka yona
1: eh
0: because ore nna ke mmone ke tshwanetse a eta mafelo a kgwedi ke nna mele ke tla Gauteng o ba yena a theoa
1: tla gae ya
0: e ba gabe
1: eh
0: mara jwale o thata ke gore nako yela le beng le bona na metla le metla le bontsa ka yona e fukutseile ntate mang
1: e fukutseile
0: ene e fukutseile e be a strain mo relationship
1: tlala le theka le yona shiwe
0: ke ona mo
1: ya
0: well o ra re le re ba le matsatsi a mabedi mo godi ene o tsebo re wa gona la hore hore motho o tlo bo ya mafelo godi o be le tedi motswarang a ska boya
1: a se tle
0: ka molatelela
1: ka ka lo wena o palelo ke go ya go yena
0: go yena
1: ya
0: so ya ba re le e ba training tate maki
1: eh
0: bana ba gona go bona bana ba gona wa gona o dira sela le sela ka rua le ona le bona but e ka mo siting ya botlhokwa a bo ka le ba la ntate mane bana ne ntate mage bana ke extended family mo relationship ya monna le mfana
1: e re go go balle molaitse o mongwe shiwa tsena nyana ka mo sella taken saka ke tsebe mo hlo mo ke mo theletse mo ngwana le nomoro wa kare tate make mosadi o go botsa nnete taba yeo ke bothata ba ra lena ba re le mpotsa nnete taba yeo ke bothata kudu ka le hlakoreng laka ke ile ka tsiya sephetho sa mosadi owe nna bjale ka ya ka thoma go hlakishwa

0: bana ke se sa ba khona ka ditaba tsa khalo tata go bona a sego
1: nnete e feleletseng ke na le bothata ba o tshwana le lwa ena mothelejong
0: o ya
1: o khala bana o wima e papa bona a sego and then tsongwa apenta temaki bana ba fetse ba tseba papa bona the real person
0: eh
1: ba yo tseba papa fela ka hore ke papa
0: ba no tseba fela motho ba re go ke tate hore tate shule go felela fawe
1: aba fetse bona le yena ba tseba na o felele na kongwe ube le bothata ge a ka ratile nna jwale ka mma bona ka ba reporta hore o mongwe o dirile one o mongwe o dirile two o mongwe o dirile three and a tshwanetse a galeme e ba gore next time a e tla ba re o monna ola o yeta o tlo tsamaya neng wa ikusa
0: bjala a re bolele nngwe shimma gore ena motlhomong re feleletse go thwe yona taba ya go feleletsa motlhomong lena le tsere dipheto tsa gore ae a re kgaogane ya gae o tlhokomeletsa gae nna ke be mo tlano gore go o soma ya bele gore ebile o tlapeditse o laola tsa lapa la rena le nna ke mo ke kgatlha masika ke lebelelane le tsa lapa la rena go tsene lenaba ba re ke motlabo ba re ke mokaola ba re ke nyatsi a ka ba a tla ka wena goba a tla ka yena re feleletsa re re botse bokae se se lokileng ke sefe
1: ntate make monna le mosadi ba tshwanetse o dula poleke e tleng
0: ya
1: and-e e le gore wa kgone ya gore ba tseye bana ba dule le bona mo ba ditseng gona e le ka taba ya bodulo bo bo right for bana ga o be jwane because make re kosie ka lentswe le le teng
0: ya
1: e rile o gaoana le mogalabe nako a re na e le limited ra tsenela ke le sena e tsela motao e le la goreng nna jale ke be le mathata a bophelo like ke tlhaka le di-condition tse dintsileng gore jale o be o ima gore nka tla ka re tsatsi lengwe ka re ke tla rwala peke ka molatelela peke kwa leng
0: gore
1: a e sa kgonega mara jale re latlhile nako ye ntši ye nkebeng re be re e ditse re le ba babedi before we ba le di-challenges coping
0: ma gore na nna ke le kwele ke a leboga mma gorena ke a
1: leboga
0: thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso setšhupanako sela se re ke metsotso ye 25 go ikela ireng ya 20 taba ye e ya kwala eupša e beile banna le basadi diemong tše dingwe tseo e leng gore ke nagana ba bangwe ba ka ba ba bolela ka yona gona bjale ke nagana ba bangwe bona mo balego ba ka ba ba bolela ka yona gore a wena e kwa seemo sa rena se a bolelwa o tsebo gore go na le basadi ba bangwe ba gapeleditse gore ba tshwanetse go ba le banna ba bona ba re ae ya gore o tlo o sepela wa re o tlo ntšhia mo ae ke sepela nago a tloga le ena ba itheletse re a e bolela le gono monna o phela a bolela ka metlha ke kgopela o ye gae gore go kgone go diagala seo ke kgopela o ye gae bona re palelwa ke go dira se bona re palelwa ke go dira se bona ge nke bo o le gae kore monna o phelela go botsa mosadi botlhokwa ba gore ba ka katogana ya gae ke mo ka ena o tlatla ka mafelo a kgwedi goba gabedi mo kgweding mosadi le ena o fatlhelela ka mabaka a gore aowa go kaone re le mmogo ge re le mmogo tseo ka moka re ka di efoga ka mogole ka mogo motlhomong mosadi ore ae are dire taba ya gore nna le wena kgwedi ngwe lengwe re ya gae ka moka re ya gae ka moka re o lebelela tsa lapa la rena ra dipheta mafelelo a beke ra boa gore ke nganyišano o mongwe ga a nyake go kgaogana le o mongwe o mongwe o bona bokaone e ka ba go kgaogananyana go sa re gore re tlhalane eupša e ne o ba gore morero wa lapa ka kakaretso re o kgorometse ka mahlakoreng ka moka re loketswe keng tse ka moka ge re di bolela ba re go na le lenaba la gore go kgaogana ga lena e ka ba e le gore bjale le šutelela lenaba o tlo le tsena ka bogare ba re ke mokaola ba re ke motlabo. Hey motho a tla le senyetsa a tla a le hlapelela. Arloche.
1: Ha ha le kae?
0: Re bona re ka buisa lena.
1: A wa ro.
0: Eh.
1: A nna go re mentume.
0: A ke kwe?
1: Ke re mentume.
0: Man to man.
1: Eh mosadi a nne le monna monna nne le mosadi.
0: E ba nna we.
1: Re le tsile ga re le mosadi ba. Papa le tlhoko se go itshwara ba dile bana ba gaute mo a fetile mo ba phatsa ke dilo itse le di tsile ka gaute ba nna ka ka ba ha
0: ha o ba bana we
1: a re le tsile pa dile a tu
0: a o ba wena
1: ana ba gaute mo na le bo makele bo tshabira le bo le bo moro ka ba ntshi ya mbe ba tla ba shile mo ba ya ba ya tsamo
0: go ne ba khaga ba bantsi go ne
1: hey ke bo tsamira mo bona ba ba tsaka nna
0: ba tsamira ba bantsi mo go na le bo di tautse di ntshi mo go hey
1: Papa,
0: Papa, Tina,
1: give me the
0: silly, the silly, the house. Yabaro,
1: like
0: ora re filofawa ga go a lokela monna le tene go ba msadi a le.
1: Aw. Di tlo fa tsa be di le ntse mo di mena tsho.
0: Ai wena.
1: Ena ka ba yo ya o seiba. O jo seiba ka ora gare. Msadi le bana e ba le mo. O bana la pale no le tse fe.
0: Mm. O ya. O ya. O ya. O ya.
1: So e ba le go hae wena o le mo. Tsantso support go hae o bo support le wena mo.
0: Ya.
1: Ke tlo go tsena no ebe.
0: Go re go nna le mogatsa go mo ga go ne mosadi wa go tlo re ga go bona o hetsa khatlhegila re. Wa tsewa ke khopela o ntleleng.
1: Ya tsena re ga khantse khantse wa nao wa o borena.
0: Ya khadi wa nao bore ga botse. O phela o di tshifile go
1: nngwa.
0: Khadi wa nao bore. Yo yo.
1: Ke ma ke ne ne go no ona le bana ba re ba tse bang ba khala yo ba re mogala yo a tswa a tswa a tswa tswana wa ka mo ke wana a tswana bana. Ba bana ba no ba le kae? O ya le go mafega ile o bereng.
0: A re le se go leso le a re le se re papatso ke go kwela ke a le bo.
1: A ge a ge.
0: A ge.
2: Le khono le Master V. Tena le refilwe. Yo a tsonya go ke scroller lights.
3: Ah Master V, ga ke robale. Ke dula ke scroller bushi go bohle.
4: Ah, ona le scroller lights.
3: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials. Ntle le go felelwa ke data.
4: E go ya wa o Red Hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela. Gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data. Le go di tshepedi tsa YouTube Premium mahala.
3: Ya leng ka ho mana biang.
4: E go tsaga la fela go Vodapay. App tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse jompele.
3: Ah, ke tla dira bjalo.
4: Bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
0: La ba go ba uslizi. Le bo zodwa. Le bo thandi le bo dudu. Le bo mari useng. Ba re khantwe na o bore. Hm? Ha wa o mona mo me. Ke mo gara woman, e re ke itukise nyana. O mphele se tshe mmolo. Hey. A tsena o tlhapele. A tswa ka mo yu. Hey, yo, I, hey, yeah, de. What's the letter you made me
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. ha tlo tswa mo yo namba we
5: ndate mbate yewe ino direga mosadi wa o antsa le gona mo gaung
0: na o reng wena
5: taba ya go kaola ino direga o ntse o dilela ka ntate ona kwa sefengwa tona ba ke bone botlhata ge batho ba gaugantsha ke mosomo monna a lekua le mosadi a lekua mara ba santse re ba make sure a ba senotsea nako telele ba sa bonane nna ke bone
0: bothata a ba tshwanela go tsea lebaka le le telele ba sa bonane yeo yona kokore gabotse se se anata le re go ka ba le mabaka e leng gore a gapeletsa gore ka toganangannyane o tla se lebala neng
5: e ka tsana go etele le sa bonana
0: pele ba re yona nako yona ye le bakanyana lana leo ba re gona le hey selo se ka tsena man se ka tsena motho mona le motho a ka tla re re a tlhape o mo felesetse mmolong
5: That's why I didn't get it. Oh no, then until Urobalena every day, Mona. Mokola Honovaona, until Urobalena, that Calisan.
0: Calisan at Amputi. Hova Moroha, Kalue, Naviala Lamosadi. Harasa Pechana, Kajediak. Harasa, Kahola and Jula was Sapechana while Kushi Shaker. Harasa Pechana, Wanarisho. Gore tlhapeditse gore meleko e se ka go etela le nna meleko e se ka nketela o fa o ntebeletse le nna ge ke nnagana o dia se seng kere ya gabotse e ke idi ya go ya gabotse a nneta o tlo gore nna banna
5: o tlhapetsale ntate make mara kere ga o ya mosomong a ke e le wena osala gona ntate make
0: ee ke sale gona
5: ga o ya mosomong a ke e le wena o tama o ba boledisa basadi ga o ya mosomong
0: I was born.
5: Ke ntse ke dula le wena gona mo gauteng wa re kea lekhung gae o tseba gore ga o ye lekhung o bona yena e la go phetlheleng ka training ga a o boya mosomong
0: ya a re ga ba bolela le nna kore wa tseba ebile a beile thandring
5: ntatemake ntse e le gore balekana sane gore ba e dire ke gore ba seka ka nako telele ba sa bonane because ke nagana le mosomo a kere go na le kgonagala ro mosadi a gotse mosomo kwa monna a gotse mosomo kwa
0: se se ena te wa tseba ge ko o fetola mawa ke ra mao mao ro bolela kang ke no ba ke e bolelela ruri re nyaka ke nyaka gore tle ke e boledišane le motšheletše ka nnete ye nngwe mo bophelong she ge ko monyetše o le aneta a kere nnete ye nngwe she ga gore gore ge re nyalane ga go sane monna o mongwe o ka re go go mmona wa no kwa maikutlo a go a ba ka mokgomong gore monna o wa lebelelega mohlomong ke o mo botse ge nkebe ke sa nyalwa wo a ba ka mpoledisa re be re ka feleletsa re kwanne kore a se gore lenyalo a se gore lenyalo ke nyaka mpotse e le gore ke bolela nnete nna ke nagana gore ke bolela nnete eupang o ka no mphosolola lenyalo go nyalana le wena ga gore maikutlo a ka a o ka kwa nka rata mosadi shule le a gago a o ka kwa o ka rata monna shule go ba go tshikinyanyana ga gore a tswaleletswe eupša se segolo ke motho go ba le maitshwaro go kwešiša gore ae a ke tlo kgona batho ba lefatshe le ka moka ke setse ke hweditse waka wa dumelana le
5: nna
0: se a neta o dumelana le nna
5: ke dumelana le wena mara e seng gore ba re nkare nka moganyoga gore e be waka
0: aa wa kore wa nokwa go mmona ya wa tseba he yo ore monna o ba nna ya monna o kore wa kwa o na le maikutlo a gagwe iupya wa kushisha gore o nyetswe e le go maitswaro
5: ana a jebel maikutlo ntate mmati e no ba go nomoganyo gore hey monno monno wa lebelela
0: ya ke ra yona wa bona yona ewe e no ba go moganyoga a o no rogo o khanyoga ke maikutlo setse ya neta hey hey hey hey hey
5: o moganyoga o moganyoga wa go bona gore hey
0: ya
5: go lebelela
0: ke ra yona ewe go no yo monno ba nna yo wa lebelela wa ba ponyanyana gore yo yo se tsantshwere wa tsebang ampethalo romalela le romalela la hore le felela wa kwa le kha koma felelo ya hey
5: yo nayo bona ntate maka mara yo gore ka moganyo nka se moganyo go ntate maka ke tabe ke nale waka
0: a wa go khanyoga ga ire gore ba re o tsena le yena ka mapaing ai no ba gore kuno moganyo go nore ma motho yupja wa no kushisha hore o nale waga pele ke be ke ira re tlo tsena go yona ge go fetola mawo gore
5: okay
0: ntate maka nyalwa ga gore gore namile maikutlo a rena a tswaleletswe ga re ikwe ka mogomo ka batho ba bang eupša re ba le maitshwaro a gore o tsebe gore o ikanne ka motho yo mongwe ke moka wa latela yewe wa bolela le maikutlo a gago wa boela sekeng
5: yona ke nnete tate make re a ba bona ka mo ditoropong ra ba bona go tse o bona gore ntateolantateola man wa lebelelega
0: ya man ntateola man hai man ntateo man
5: wa bona gore mosadi ya gago o tepšhina ka yena
0: ya ya
5: mara ka mo wena o na le monna wa gago
0: kore wa tseba o fetse o mo lebeletse monna o mo lebeletse le ditsholopotse a o re a mara ntateo wa lebelelegama a bo ka nnete o mo reta ma
5: a yona e gona ntate make yona e gona e gona
0: se se ane thekele boapedi boledišana le wena ngwana gešo
5: thankyou ntate make
0: kore o kwela ya o nyetse kore o nyetse o nyetse o na le beke tse tharo o nyetse e monna gešo o na le beke ee o na le ebile o na le beke tse pedi o nyetse yo yo wa tseba wa tseba wa tseba wa tseba a pe ebile o nyala kona o kare ba ba buletse
2: le kgono le Master V re na le Refilwe yo a tshwenyago ke scrolla lightes
3: ah Master V ga ke robale ke dula ke scrolla bošigo botlhe
4: o na le scrolla lightes
3: ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
4: peko ya gago e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletše ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tše pedi tša YouTube premium mahala
3: bjale nka e humana bjang
4: e hwetšagala fela go Vodapay app tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse jong pele
3: ah ke tla dira bjalo
4: o na le dipeelano further together Vodacom
0: o ile wa itshwelela go nyala bothata bothata bothata onzima ke ra gore o ile wa itshwelela go nyala na wa go nyalwa ya kore wa ba bone o ka re a oba bannama he man ke be ke sa tlhwa ke sepela botse man hai man hai man hai man ya a o di ya ngwana motho yo nnamae se papa a di o nyala Mutelichi Arloche
6: Mogaga
0: Logana
6: ka mo ga o rra lena Tela ma khoma ke tena ke khale ke sokola le lene
0: re ya le boga re ya le boga re ya le boga re ya le bogela go more mogolo
6: e se mre da ba re mogolo ke
0: go betla wa taola ge ile wa motho wa ipetla
6: ke shebre
0: motho pere
6: a ke le boga mo lo a ka ke ke tsene tabe
0: aha
6: se tso sa se te di sire mosali ntle la mosadi re wetse ka gare ga Setswana ga botse botse ka saga gešo ka sepedi ke mošadi mošala lapeng
0: o ke mošadi mošala lapeng
6: ešemore
0: ke moka ranoma ra ikhwetša re wetse ka fa le Setswaneng ya ba bona ba re mosadi
6: ešemore
0: bara motho o a salang ka mo lapeng
6: aha
0: rena ka sepedi ke mošadi motho a salago ka lapeng
6: papa
0: au banna we nna ke a rutega
6: bjale ge re tswetse ka ntle modiša wa monna tsebaga letswalo
0: motlhomphegi
6: ba mmatau wa magaša
0: banna we ya
6: poifo goba yona tlhompho ge re e latela e tla ba fela ge o ka no fela o tshoga
0: le re modiša a monna ke letswalo
6: ke letswalo
0: modiša wa monna ke tswalo le la gagwe
6: aga ba re la molato le a e ka tlhola
0: ke lona la go mokgala
6: ešemore
0: o
6: le ge e le gore tlhago ke tlhago
0: ee
6: mara o le motho kgonagalo ya go ketiša ke gona
0: ya
6: mara se segolo ke rata gore legotlwa se laka la lebana le katse
0: motlhomphegi
6: tsela ela mme wa o fetsa go bolela a re go dikganyego le gona mara nka seke
0: o e dikganyego di gona ebja nka seke o o ya ke mo kwele
6: aga
0: ee
6: ge e ne ka ge o phela nageng ka ona mašimo awe e ka no fetsa ya go phonoga
0: yona yewe letswalo lona lewe moleko wa lefenya
6: moleko o no kgona go go tsena
0: ya
6: e bolela ka mogo ka baka la gore ba bašweu ntwa mathomo ge ba iša motho transfer wa segaga bo bona ka mathomothomo ba lokiša lefelo la gore a ye go kgona go phela le balapa la gage ge a iya matšatši a matelele
0: a ba dire phoso ye nngwe kore ba netefatša gore sa mathomo o na le lefelo la gagwe lelapa la gage le leswa
6: more
0: o ya
6: e le go tlhompha karogano
0: ee
6: gore e seke ya ba fitlhela
0: mongwaka
6: ee ka gore kgotlelelo e ka nna ya go thoma go fokola
0: ee
6: e napa ya ba bošaele ande ntwe nngwe ga ke ebeye ka mokgwa o mogaga
0: age
6: kgotlelelo ka gare ka eto la bophelo matšatšing ma morago go tswa go batswadi ba rena
0: ee
6: e be e le gona jwale ka ge e be e be e tlhola kutswanyana ke taba ya ge motlhomongwe nka nore dilo tse tsa bo lekgono tsa bo dikoloi le mekgwanakgwana e mentšhi ya go ne o tswelela ka sekgausi e be di sego e di se gona
0: age
6: and then mabaka a mantšhi ga gane jale a phošiša ke gore di sepela di gona motho o ne gore koko gona jalo le tseba a ile kgolekgole ge e le gore go be go e ne e se sengwenyana napile tlhalano e fitlhile
0: e
6: sa magosi
0: ke le kwele
6: ga ke na matlhagaso enafo ke be ke tla bolela go tsenelela mokone
0: a gone tabatatee
6: ba bangwe seba
0: lekwagetse go fitlha gona fao e ke le go sasa le ka no kgona go fela le tsena re tloga re lebogile kudu ya Hey. Ya, yeah, what's about diphetogo tsa polelo? Ke tsentsi. Ya, yeah, motheletsi o ntemositse lentsu le lengwe. Ke nokwa ke mokgolwa le go pele le pele ko le direla dinyakisiso ke nokwa ke le kgolwa taba gore lentjule mosadi le ra motho a shalao e go tswa go tsweng fa le saga ga borena o ka ile mo ga go tloga kgale tlhago ya rena batho ba so mosadi ke mo shala la peng mosadi ke mo shala la peng ke mo ka motheletse gore le mositse gore ke mo kaka lebaka la gore e le semelo sa gagwe tlhagong ya sa gaga borena e le go mošala lapeng ya nama ya ba mosadi kore wa go šala banna ba kaya kae ba kaya go tsoma ba kaya kae ba kaya kae ba kaya mešomong ba ka odia le tsebe gore ga e sa le monna e le motho wa go šomela lapa go tloga kgale le kgale le kgale le kgale le kgale ebile le tabe e tla tswa le ke mangwalo gore banna we are providers e re batlamedi ke ka mokwešiša monna o gore ke mo go tswago lentšule mosadi mošadi mošadi bjalana mmeile a re la rena la sepedi a sale le tšewa ke Setswana ke moka ya ba gore ka gore ke ya mabedi a nyakile go swana ka Setswana ke mosadi ka Sepedi ke mosadi ra no feleletsa re ile ka Setswaneng ya ke a lemoga ka re ke le motho wa polelo kudu wa maleme ke thoma o lemoga le ka Seesimaneng ke be ke re ka gopela ke balabala sekete tšatši le lengwe upša e be e le taba tša Seesimane gore lentši le apron tlhagong ya lona ga botse a se apron ke napron upša e feleleditše e le apron ka lebaka la ga ke re ka Seesimane go na le sela go thego ke di-articles definite and indefinite articles they n and h bjale ge e be le napron le be le swanetše gore go le bitša e be a napron bjale go na le article nngwe ka Seesimane ke n n eo ke yona e tlisitšego mathata ya a napron wa bonala o kare gore a napron wa feleletsa go tsweletse tlhakatlhakano ya ene ya go tswa go napron le a ya article tlhakatlhakano ya go dikopantšha wa feleletsa ene ya go tswa go napron e kopane le a ya article ya thoma go ba an apron wa ra gore apron ya latlhegelwa ke one segment there e le go n ya go a ya ba n an apron upša gabotse ke a napron ya majaba bjala a gona a kere ka Sepedi re na le s tše pedi gape ke s le hatchek s hatchek e se ke la o ba le kepisana ka godimo e na le mantši wa mantši le lengwe ke hatchek le lengwe ke wage le lengwe ke itumelela ke le lengwe ya go lokile a re le setšeo ke tša polela thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo a re lotšhe
7: nna ko bitša advocate
0: ya
7: kwena ba re make masfone
0: ba re make o ka no tlhalosa dilo tse di ka wa se re
7: ba re boša kodu dipuše tse di kiso gore to ona ba jwa rega
0: make masfall man ya
7: make masfall dipuše tšao is too much that's why nna ke o bitša advocate
0: botlhompegi le ngwana
7: aa tshwatshwana iprolola matšhela ka ka iso crusado formula twa
0: ona botlhompegi
7: ntate make ke nana re ithuta ka metlha ke kgatsa goreng everyday ra ithuta o fetsa o ithuta le nna ke ne ke theleditse ka mokgona tlhalosa ka ona gore mosadi itsile jwang e ka mogomo e re ke tsene ditabeng gape o tshwere taba ya bopapa rena le ya rena
0: gape ke leboga leitlho leo la gago ke swere
7: tabaore ka nako ya bopapa rena ba godiseng rena ka gona bomma rena bana le rena ka borena
0: Hey, see, somebody said we juxtaposed the two. RG level is one issue.
7: Rebono, it is just straight to ring. Can I play R level? No, come around for a song. None of the little Marnago, Papa, Papa, can have a Gamoran Fontaine come.
0: Yeah,
7: another Gamo at Lagaya, who did you do with your car, Runaku, what Lagai?
0: One issue, yeah.
7: Hey, man, a lerima.
0: Yeah.
7: Nagore Pilagana, we don't need the guy.
0: Ne
7: ene di sa turi
0: di be di ya di be di sa bitse ka nnete
7: dilo ne di rekega bonnya le bo papa na atla ka bona na gona gore a tle kwa ya re tlamela ka bona le mang le mma mo go di
0: ngwane eso
7: ye re le go yona na go ye o tlo ra gapile tsa ke se mo sa machachia o re tlile le bona mo gausi le ba ka le go go reng re tle re 1+1 re bona re ka di sha go kae Madiba buku rutla re ho motsere motile mogaufi ke le dipelenang la gona o di fikhellana na hore yena tla ba le momorereng wa se tshwana lwa hao na
0: eh
7: ape botlhape ke yana bo ga nna motse wa re ke motisha mo re tere tlo bontshana a fika mo ara na ke mo ene o ka smart le
0: botse botse botse
7: ke pedi o tla ka re ke e ke tshwantsha le mataisi ke popo le kret o ka tlwa lena la tlakeno la gona o tsho motse go hae le
0: matlhare ya
7: le ka tla ga mauteng ka ofela mo tshare ke tla a tlo nna gaofi le nna la tla ga mo ya ba o gawana ga lena wa bona ba ke tsepe
0: hey ngwane isho ya
7: so sai go botsa ke re du tshe mo ke tshele di tshele re bolela kere a teng tsa teng ma kono tshe ya bo papa rena ba tlhagantsa le rena bona mo phelo ba rena bo mo line nye tena
0: ya
7: so ge re phelang jale ke tla ka gore ge wena o dutse le molekane wa gago ke se leberekelang go ka motse a tla gaufi wena ya leberekela o tla re modimo ke a leboga madimabe ke o ka re go motse a o mothusa mo gaufi le wena ya ba o gawana ga lena is a loss
0: ya ngwaneso nna ke go kwele
7: ke na le wena 10 out of 10
0: motlhomphege ke go leboga kudu go menagane
7: Bare ba ke ba sport.
0: A ke le buga. Eh ya de. Arlo Cheng.
8: Eh, ba tema ke le ka.
0: Ke ruma ka lena ngwanesho, re gona.
8: Ma ke
0: ya.
8: Wa tsoga se ma se le ba ro le fa fa le village.
0: Botse.
8: Wana o ya melwe ba ga re u buki na e kae ka pakae e re fa fa le lebeleti
0: mongwaka
8: o no dula na e ba tlogora wa re tlogela na re ya merekong
0: ya
8: ha re wa re kopana mantsi bua bua o tsama ntola ba re ba go jela tafeli
0: ai wena
8: Ma ke mmina ra di bona.
0: Ka nnete papa.
8: O ga ile ntlo ba go ke lenyalo. O ga le tshwala ga mare.
0: Ya.
8: O go je bilo u dima ba no go fanga le mo.
0: Au. E le ga ba o tlhakatlaka ntse.
8: Eh, o tlo re di dina ya na mo. A no ji re di di mo ntle. We need to have television, come.
0: Yeah.
8: Ah, can do no faster, man. Well, I'll show you how to run a little. And you will never get a good, Mr. Mark.
0: Hey.
8: Yeah. You need to have a good one. When it's war, oh.
0: Hey.
8: You will have a good one. Ah,
0: huh?
8: Hey.
0: Mongwaka nna ke le kwele.
8: Ga o ne taba monna make ke tsa bophelo jewe ke di godisa.
0: Ka nnete ke bagodiso ke a leboga.
8: Ba itse golang leshaleng le di bona ga ntraba e ratse dintsa mofuto.
0: motlhomphegi
8: mme mo wa opela ka sepedi le nkeng se tloge se netse dingwe a re o kogogane ka ditshokomo diako thaka jaka godi go jala matlhong
0: onna we a re lesefao tata gore ra ke leleboge
8: leboga ke nna
0: dialemiso
9: re boledišana jalo le mam maralo o feng o e le gore o ka tsoga o phatalaja kgathano le dipolao tsa basadi le bana
10: ke ka rapela ke kopa bana ba mo hae please can we stop the killing of women women are the creation of life bobe bo etsagalang gona jale bo tlisa dikeledi mahlong a ka bana every morning ga o bula tv go na le o mongwe o bolailweng o retlilweng o entseng kwentse jwang bana ba ko gae kwentse jwang tle ke a kopa
9: bana
10: ba rona
0: Dalemiso
11: go shubuluro go fitla la botlhano
12: wa ka ya botlhela o tla ka ya botsiya mo misong
11: thobele fm o shata o tsebole bo itabisho
2: le khono le master v rena le refilwe yo a tsonya go ke scroller lights
3: ah master v ga ke robale ke dula ke scroller bushi go bohle
13: ah ona le scroller lights
3: ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data
13: peko ya gago e o red hot deal 15 gig ya vodacom ka 19 rand fela gape le kokeletso ya 5 gig youtube data le di kgwedi tse pedi tsa youtube premium mahala
3: bjale nka e humana bjang
13: e kgotsagala fela go vodapay app tswela pele o bo bontshe gore o tshwaretse jong pele
3: ke tla dira bjalo
13: bona le dipeelano further together vodacom

0: naka gae tate waka o ile re re le bashimane ba bararo re tshetse re go dile e bile maratho ba setse waka wa ntatela wana le bana ba babedi wa no tshelela politishano papare are are re setse o le monna o le bana le taba e bialo a ha pa bolela ga go tseka yona taba e re e bolelago na na na papa oba ntwe ngwe lengwa e bolella se dumeding a re tlhalosetsa gore wa ithapedisa godimo ga diteko tse di bjalo wa re wa ithapedisa mo modimong gore e taba e ga ntlwaele papa ile a ka re botsa taba mohuta gore ae mosadi a motho o mong ga a ralokelwe e setse o tsenwe ke taba e bjalo wa ithapedisa mosadi a motho wa monna o mongwe mosadi wa monna o mongwe taba o ke botswa pele ga modimo o iphosagetse kudu mo modimong a re bjale ge setse o etelwa ke meleko wa mohuta o wa ithapedisa mo modimong gore e morena ke na le taba mohuta o ke bjale ke gopela gore taba e ntlogele nna papa sala e bolela tabe e le nna Shashi le Skaba papa sala e bolela tabe ke gopola gabotse kale e ntea gore ke botsise taba nngwe gore ga botse-botse gore re be banna le basadi re le banna le basadi ka gore re na le go fenyega re dieng batho beso gore re be ba batilego maitshwarong a rena a kare maitshwaro a rena hai ba fenya bosodwa ka montle ka mo bolizi ba fenya ai wa hwetsa ai ke re wa swana wafa wafa mo tshelisi tla go nna re direng gore re be le maitshwaro a tilego a go se fenyege esh kuru kromona kuru wa tseba yo mawe ha Arloche.
1: Re ga nda di mali.
0: Wa sa ke bo tshale.
1: Re bona mara lo eno foe ke ga bona bono ka le dipae se go re foe ke. Re bona bona. Awa. Ene mara o ntire ke le tsatsi le go nda tse ba ke go bala tsiko tsena gapela. O ntire ke le tsatsi wene le bo aleta le monela mlate ke morago ka le fitile go mara ntse mo go ya gone jalo. E be ke re bile re nga tsena e moloka ko monyane. Monne mo ga go mo a re ya phone re wa re amogela o re yela e thai. Ba di mage ga botse a ke tsi gore go go le ka re ka ke le radio maitshwaro ka rena go ntseng dikogala ga o sa thoma o sa le muswa o ka re wa tlwaela nna ke fela ke lelana ko nga kerapela ka sephiring ke re o ka re ke le ka ba setlaela ga seng ke ka kgona gore ke na le motho e ke mo ratang ka galoga ba bangwe a se ke ke ba le yona ntoo ele ke sa re gore motho ga apere ga botsake mo rete mara a se nka ba le maikutlo a mohuto ntshile ile ke jofetse ande nto ke fela enjaga ke nagana gore kwa morago bona batho ba ke boterile le go modimo ke be ke tlhaba modimo ka kudu ebe ke sa nagane ka bona ka kudu ke nagana ka modimo ke rata motho ke lebeletse gore ke tshogofatse gore a o ria selo sa nnete modimo o kgona go tshogofatse okay ke na le go na le ka mogo e le gore ke bona gore ke le ditebogo tsa modimo mara nako nngwe ke fela ke kwata le ga lebele go bolela be ke kwatile ke re go na gorena ke be ke le pari mose ebile ke bile pari o tloga bosweng a nthile le ga lebele ke sa le pari nto yang kwatisa ntate maaka a seke ke kgona a sange ka kgona ke lebelela motho eo kore ke felela go motho eo ka moka e mongwe motho a ke sa mmona a ke mmone ya phala go yo kang a ke mmone totally mara bone ke bone ba gore yang ke botlhoko le koso sa

0: Yo, Arlo Che.
1: ¿Sabemos qué?
0: Lega. Nakita le despise a Mushumonga.
1: Ah,
0: bueno, Lago le suarisha. Lago le despise a Mushumonga.
1: Ah,
0: bueno,
1: la
0: Wa seba le ka gara ga dikamano a nyetswe e bile a nyetse
1: ba tsene ka ba kala re go re ga ba aba selela go ba le ka di ba bona
0: ha wa se se le taka nnete
1: aba selela le ntate mate a go ngo gore ke re nna ga ke le ka gara ka mang ntate mate ke se o motho wa ka mara ge ke go direga go ge ke tsile ke le botropo ke kae kae ke go bona ba nna ba ile ba lebelega ba phala ba fika wa ka ka go lebelela mara e seng gore ke ba lebelela ke re e ntate o ba lebelela e bile ke ya mo ganyoga no a ke ba ganyoga
0: se se neta ke ka lebaka lang banna le basadi ba go ba kere banna le basadi ba direng gore ba se fenyege kgaitsedi ya ka ba se maitshwaro a la a bona ba ikannego ka ona gore ka nnete ke tla lebelela wa ka fela go be bjalo eupša lefaseng le gape re bona banna le basadi ba fenyega ke ka lebaka leo lenaneo le le lego gona banna le basadi ba tla go fa
1: gore ba seka fenyega ntate make motho ga a tepetesega ka motho wa gagwe a be proud ka motho wa gagwe a re a gona o a mo phalang motho a epetesega ka motho wa gagwe mme ke tsena ka nna ntate make ge nka tsega toropong kore ka bona monna o bonetshere fela mara o nyaka gompoledisa
0: ya kore wa tshikinyeganyana
2: O garo go ke tse a go ke ke a e ke o je a ntlo go tse ba tlo ya ha ka re ha ta ga mara ke bona se se go se se ka senyang ke go e ke
0: tlhompo
2: thaga no le gele a ha tisha gore a o ka bona o gata gore nya ga tlhompo o tlhompo wena o tlhompelo go ya mo ba re ka go motho mo kanka o ka nna ba ne o moholo a khatisha go di a lebelela ya go o ga bona o ka se bona matho mo lebelela mara o tlo thoma o tshwantse o nyake tlhompho a ba motho la ke mang jwang gore e go ba thonka mo o go re taba gore o ka thitse e ba le tlhompho tlhompho wena o bo tlhompho go mpa motho la motholo mo be mo bang futa malwana mo bo bang futa ke mo go bona ka re re ka senya thiko e
0: ke le bua go dule le tsana lena
2: e ke senya gere ya
0: a ge a re go lo tshe mo tshele tshe
3: mo ha ba le ba
0: re go na fa
3: ka wa re mo mo ha o ne dile ke ba bora le tsela ndiyo
0: o ke Barbara Streisand le Celine Dion
3: Yeah. Na ke fela ke re e ke bona mo sadimo motse a ntshiata ke fela ke go pula ka dintlo ba di ntlo mengwako di house ke bona ya ka ke tabo le story
0: yeah
3: ya na ke ke fela
0: yeah
3: ya ka tsapo ke nge ke mukuku wa ya gusha so ke re ke mo na ke ra wa ya ke se tsudi ya make ya ka ke
0: yeah
3: ya gusha e ne me ke khono tsenya ka ba e
0: Eh,
3: I want number.
0: What is your goal, Queen?
3: And if I win, I'm going to SL. I'm going to get a Christmas.
0: Diacritic Max Kitchen in Chi.
4: Lekhono mo Powerflex plan le Master V. Re na le shadi, ga a rata go bofelona ke tsa bophelo.
5: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ka ga ke rata.
6: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka kgwedi e sina go di kontraka, takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba e fetola na kwe mwe le nngwe.
5: Ah, nna yo.
6: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
5: Nyane, ke mo humana kae bontsi bjo.
6: E go tjagala ka go Vodapay Apple online tjona pele o ba bontshe gore o tshwere tshe tjong pele
5: ke tla dira bialo
6: bona le dipielano further together Vodacom
0: netrona mo tshele tshishu arlo tshe
2: ani ke mase ya le mo ya tona
0: e re ka tlara ba ra tlara le lifisa kgomo tshe pedi
2: e then wa go tshana then ne se tshana then ne ke tsana a di lifiwe o lu fwa tshe pedi tshe ne tshe tlelago
0: e le kae ngwa leshu
2: Ah,
0: wa tona ke ntshwe. Ke rona. O ka bona ba o lifisha tshe tharo go ba tshe hlalo tse bo re engwe ke tjotjo.
2: Ka le ka go pola episode engwe ya modelo e ding go seng le sentao le. Ka ke tsorwa go pola na.
0: Botse, botse.
2: O lebele tse ngwa. Ka ka ka.
0: Ei. Ya. Phaka ke mo motho wa mokikita. Ah.
2: Ba o re ke ba moya wa re tlo le ga khutso. Ga go re ga go pola episode ya re o lebeletseng kwa wa ba kampa ma taxi driver tla re ye. Ba tema ke go le motho. O sa ntse te tseba re o kae ga naga.
0: Ngwanesho.
2: Ma promo ka ma botsa mo lefatsheng ra re ka ka mokaba.
0: Ya.
2: Ya, ba so ke re go le motho sa ntse re o kae ga naga. O ga se gore ga ga na o tlo bala botsa ba bomboi nang gore ga se ga sa ba la se go tlhobitsa di doctor ka mo ga re tlo mo di ka malafa a sa la fela
0: re itshwareng biang batho beshe banna ba bangwe ba tshwara kgwedi ka kgwedi ka basadi kgwedi ka kgwedi ba basadi ba bangwe ba khalelwa taba ya banna banna ba bona ba khalela banna gore banna e bile ba lapile ma mai tswara ka ipa ba ikanne ka batho ba bangwe
2: o ka go pola ka jidela o mmona la mathomothomo mma o make are o mmoda re e mara mma go make o i on tlhaka tlhakanya hloma
0: mm
2: o tlo gone gone go pola re kotse ke tlemegile ke dipontse gore mmolo fase
0: mm
2: and then
7: ge o ka gopola o ka lebella ga botsatsa make ka ba hloma bedi wa ba itsitsinkela
0: mm
7: a o e bone le e botse go nwana mara ga fetse se pila tlotlo mo bona re ge o go le yekwe
0: o ya
7: ke mo ga se tlo ka se bona re go le ya ga ge o tsene mara re sta go tlotlo mo go bona mara tso ba be go tloga ka sego ke fitla ka polongwana ka yona
0: mm
7: e so na ke re a so re le ke gene re ma gore me tona na ke ga bitse so ka phatla
0: ya
7: ba bona go le ke ga gona ra le ke ga ma
0: e ba le thuba man
7: e man e
0: he
7: kana go ngone robot a ibono le go re buche
0: ai ai o thata man
7: me tona na ke ga mong re kana go ngone robot a ibono re buche mara yeish
0: ba le go batla ba ba ba pere silk he he o tsamo re silk ke see through a ke
7: ate make ka go rata re ka nna lato go di a sala ba tsaba re me tse ka ga ding ke ntse ra tsaka ga ina e na le long weekend ka pa re ka go ha go malanga ka mosanga re re re pa re jile ke re ka tsa se ya mosanga re tona go ga re ya so ka ta ga re se tla mara mara re di tiki tswa ra sa ya fili
0: wa re sa re tsa ba ke le bule kuru le tsara lo ene
7: a ta ga re se lo ja tiki tswa re ke la ga go di go go pa a ba sa ya go ba tsanga go mpumalanga go thaka vi le la fa ru
0: pia le batho be shu maitshwaro a tile gore dieng banna le basana
7: o tate ma ke re bulela ga maitshwaro a tile go o moratile wa bogatha gare ga ditshaba tsha mo tie o mo rie mo gwera ga go
0: o
7: morie khaitse diago o morie a o se ago o morie mogatsago
0: a re tlogela ngwane sho kwa getse o modie modie dilo modie dilo tse ka moka motho e khaitse diago go be mogwara ga go be mogatsago he ba
7: mothakise ke tsamaga ka re mothakise ka morie o fela re mara mogatsaga go gopotsa
0: ya ne
7: ke re go mo re se ke bolela le ntate maga mo go ke be ke romela WhatsApp or SMS ke re a re ga tsoga wa ikire le go ka ka wa ntlo go ba ndume tse message a to tsikinya ga ka kodu
0: re tlogela gana fa ngwane sho ke le bogile
7: a ke rate ya ga re te make
0: age age
7: aga
0: a re go lo tshemtheletse
8: a re lotse
0: go lo tsharena
8: le bulala mo rena mphonteri ra balao
0: le kae tata go rena
8: awa go sila ga botse man
0: re a leboga
8: ke tla ja gore mo sa ga te botse gore o tswereng
0: motho a ipotse gore ke tswereng
8: gore ke tswereng
0: ya
8: and then o tlo realize gore se wa ba tswere e be le selo sa botlhokwa kudu-kudu especially a tswerwego ka tshwa ba re you don't know what we have until you lose it
0: ya
8: ke se malapa mantšha a thulegelego ka sona ba bona gore o tshwere gauta mara wa raloka ka yone wa re tsasele o thomang gore e tswa ka matsogong a gago wa thoma go realize gore ate mona ke losetse ka lebaka la gore ke be ke lebelela ka kgatlhe
0: ee
8: re di bonang ke tsa lebakanyana mara seo badimo ba reng ba go fileng sone wa ba kgoboketsa bakgalabe ba tlhootse ditshou wa re ke bone nkeleng ora ba dumba go so fa ditse go ka realize sona se kona ya ke le nna pala gago wa re ba dumba ke so ba nso go fa ditse ba protect ka le le boga go ka lose focus
0: go ka re go bona tsona tse o tsa ka ntle di go go kago wa le bala so se swerego so ona go le sona le bohlokwa bya sona motho mo wa ba le bala gore etse se go thakgatsa go fitla kae o la segetse ngwane sho la segetse
8: la segetse
0: ke la bua kudu bolele tshana lo yena aga ba itsela bana ba sa arlo cheng
9: tate make
0: le gona
9: awar era lena morena
0: mothomperi
9: ke re tsaba ya lena be ke sa ya tsatsa le tsa tsomora tsa tsomela fa mtsawa re tlotla tsetse no re tate make ke ba ba ise kwa ho fala tsela re go rena ba ta spice ana
0: Evan, Make o na le di tshala tshalani.
9: Ya le ke re nya ka wa go botsa pala tsela. Go di tsela.
0: Oh, rape, rape mo tshele tsho sa re tsho re ga tshele di. Taba e mogatlhe gore a itsele mana a itsele ke e fe dibopego a e bone gore e taba e ya phela
9: manatemake a ke bopedi marenka le gopola ke tsena thobela fm ka tsela
10: Dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 600 5G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi, kgweding tse 36, ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpsha e e senago magoma metsotso. O ka etsa ka 149 rand fela ka kgwedi, o humane ona pad X8B LTE e e tlang le pene, godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di kgwetšagala lebenkeleng le online. Bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
0: Are bolo chemtheletse?
11: Di tsama ke?
0: A ge.
11: Le ka advocate.
0: Re bona ngwane sho lena le kae?
11: Re bona.
0: Mothompevi.
11: Di tsama ke ya mathomo ke.
0: A ge.
11: Ka tswa bare throwback.
0: Yeah.
11: Ka pala morago go be o khatlega.
0: Gopola morago ge bo kgatlwa ko na go le yena.
11: Exactly.
0: Yeah.
11: And no ka gopola tseo ka moka tseo. Ah, o ka se lebelele.
0: Kore nto e tlo ra gore sona seo se go kgatlha go gona bja le senyaka go go senyetsa sona go le sona. Etse se ile sa no go kgatlha le sona sona go le sona. Se ile sa go kgatlha pele go tshwana le sona se.
11: Ke gana mo ntse mang.
0: Ngwanesho.
11: Sabobedi diaparo Mr. Mark
0: diaparo
11: motho ga ba wa ga ba ona le gona mmotsi mmone mmemise mmotsi re ke o re ke le kae are kae kae o tsama ba re ke la ba gago o bona motshanela o tla smile
0: ya
11: a se gore ke sentse re ba tsole re di eng eng ke tla re ka go pula gore tswang
0: ya
11: ba go pula ga pore nka go na mara ke la roko ela ya motshanela awa go tlo bona wa ka fela
0: one sko go ile bana wi
11: ya le wa Mr. Mazula le seje
0: age thobela FM bo shatwa tsebole bo tshabisha ke nana re go tsiya motheletsi re go bona nka di tsiya wa mafelelo go baka tsiya ba bedi ba mafelelo 0860002452 le fela sa swa itsela mafela a mararo pedi nne hlano pedi motheletsi shu arlo che
12: a jo mo tsoka
0: le kai ke o kwele weshu ke etse ke batla re go bya lo ntle le weshu da banda we le salo
12: ona ka e ke salo
0: e
12: e
13: Chapter 7.